0: Minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, Bayang Mahal.
2: Bangon,
1: Bayang Mahal.
2: Pag-uusapan,
1: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
2: Tatalakayin,
1: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
2: At sasagutin,
1: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
2: 738 AM.
0: Sa pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Siyempre kami po ay napapakinggan at napapanood din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Di po ako ang inyong lingkod, Al Corpus, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mga kababayan, kabilang po sa tatalakay natin, sumuko na kahapon si Senador Jinggoy Estrada. Yan po ay sa kasong plunder na inihain laban sa kanya at nag-issue nga kahapon ang Sandigan Bayan 5th Division ng kanyang warrant of arrest. Sa para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ang kaso po na kinaharap ng butihing senador ay non-bailable. Yan po ay sa atas na rin ng Sandigan Bayan 5th Division. Kaya mga kababayan, isa po yan sa mga hihimayin natin, kabilang na po nangyari kahapon na hindi pag-attend ng majority block at ng Senate President sa Senado kahapon sa regular plenary session nila. At pero bago yan, pag-uusapan din natin mga kababayan ang defense cooperation sa pagitan po ng bansang Pilipinas at ng bansang Japan. Po ay may kaugnayan sa state visit na ginawa ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kung saan nakipagpulong ang Pangulo sa iba't ibang mga high-level officials, kabilang na ang kanyang naging talumpati sa National Diet. Yan po ang kongreso. Yan ang equivalent ng kongreso sa Japan. Upang alamin, ano ba ang ibig sabihin nito at ano ang magiging epekto sa atin ng mas pinataas at mas pinalakas pa na ugnayan sa pagitan po ng dalawang bansa sa pagitan po na sa usapin po ng defense cooperation. Upang alamin at intindihin para mahimay na rin natin mga kababayan kung anong ibig sabihin nito para sa ating bansa, makakausap po natin si retired Rear Admiral Romel Jude Ong, isa pong dating Navy Admiral, siya pong makakausap natin ngayong umagang ito. Retired Rear Admiral Romel, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Al.
0: Po. Sir, yes sir, magandang umaga po at maraming salamat sir sa pagpapaunlak niyo sa amin ngayong umagang ito. It's a pleasure to have you here, sir. Una po sa lahat, itinaas po natin ano, yung estado ng ating ugnayan sa bansang Japan mula po sa yung strategic cooperation natin naging isang comprehensive strategic partnership na. Ano pong ibig sabihin nito para po sa ating bansa at para doon sa posisyon natin sa West Philippine Sea?
3: Okay, sige. Siguro maganda, Al, tignan natin yung konteksto ng ng relationship natin with Japan. Ang driver nito ay yung America actually, or yung medyo yung paghina ng postura ng America dito sa East Asia. Number one factor si President Trump. Alam naman natin na yung kanyang pananaw tungkol sa mga alliances ay matumal compared sa mga ibang pangulo ng Estados Unidos. Pangalawa, marami siyang kinasasangkutang mga activities sa ibang parte ng mundo, no? The latest that is of course yung sa Strait of Hormuz sa Iran. Before that, yung sa Venezuela. So nakita natin, distracted na yung US, hindi siya makafocus dito sa East Asia. Now, I think yung Pilipinas at yung Japan arrive at the same conclusion that we need to kumbaga step up yung ating depensa at ating postura, siguro yung sa pangsiguridad, huwag na tayong umasa gaano sa Amerika at asa umasa tayo sa mga ating mga kapitbahay dito sa East Asia. So doon yung konteksto nung bakit nagiging parang na, lumalakas yung ating defense security relationship with Japan.
0: Po. At kabilang po dito no sa pagpapalakas doon sa ating capabilities, sa ating military capabilities galing sa ating mga kapitbahay, especially in this case yung Japan, yung pag-acquire po natin ng 5 Abukuma class destroyers, gaano po ito kahalaga bilang isang deterrent at para na rin po sa national security?
3: Okay, from a logistics perspective, this is more of a diplomatic type of na tulong rather than actual military capability. For one, medyo hindi naman ganun kabago yung barko na yun eh. Pangalawa, there's a likelihood na i-strip down yung equipment noon bago i-turn over sa atin. So mapapakinabangan mo lang doon is yung barko itself, yung makina, siguro some navigation equipment. Which is tama lang naman kasi mahirap mag-maintain ng barko na iba-ibang, kumbaga kung nag-maintain ka ng taxi, iba-iba yung pinanggalingan ng sasakyan mo. Magastos yun eh. So sa atin, since most of our equipment comes from South Korea and yung systems natin, kailangan standardized para hindi siya magastos from a logistic sense. No? But yung from a military diplomatic perspective, magandang signaling yan at pinapakita na yun nga, meron na tayong katuwang dito sa ating pagkipagtunggali sa China tungkol dito sa kanyang expansionist claim dito sa South China Sea at sa West Philippine Sea.
0: Opo. Ano naman po pahayag nyo, ano pong masasabi nyo no, dun sa naging pahayag ng China na illegal daw at void ang naging itong strategic agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan? Ito bang bansang China, do they see this as a threat, yung ating patuloy na ugnayan sa ating mga kapitbahay?
3: Ang kinakatakutan kasi ng China is mapaikutan siya ng mga bansa na mag-unite against sa kanya. So dito, yung kanyang reklamo o yung kanyang kumbaga disagreement with this yung ating relationship with Japan is logical in the sense na mati-threaten talaga siya. Lalo na kung i-expand itong engagement na to, itong unilateral engagement na to expand with other countries like maybe South Korea or Australia, no? So lalo siyang wala na siyang tulog noon. At makikinita niya, sumisikip yung mundo niya dito sa East Asia. Pero kung titingnan natin, ang dapat niyang tingnan na may kasalanan diyan ay siya rin naman mismo. Dahil kung hindi naman masama yung pakikitungo niya sa mga bansa na kapaligid sa kanya, ibig sabihin, parang ikaw, kung yung mga kapitbahay mo, maayos naman yung pakitungo mo, palagay mo ba, hindi magkakaisa yan para tulungan ka, kundi magkakaisa yan para, kumbaga, depensahan yung sarili nila against yung sa iyo. So, sila rin yung may gawa nung yung nararanasan nilang kumbaga threat ngayong panahon.
0: At tayo po nagbe-benefit dyan. And actually, kahapon po, pumunta ang presidente ng bansang Vietnam, si His Excellency Tô Lâm, para makipagpulong kahapon kay ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. When in fact, ang bansang Vietnam ay isa sa mga claimant states dito po sa West Philippine Sea. Bakit napakalayo po ng ugnayan natin kung kumpara sa bansang China na parehas claimant state din ito? Napakalayo nung treatment sa atin and vice versa kumpara dito sa China. Ano pong interpretasyon natin dito?
3: Actually, I beg to disagree, no? Among the ASEAN members, yung totality, yung 10, tapos among the ASEAN claimant states, yung 6, yung 5 plus yung China, actually, pinakamalapit ang loob natin sa Vietnam. And from my own experience, nung nasa Navy pa ako, meron tayong very strong Navy-to-Navy relationship with Vietnam. So, hindi naman yan parang umuspong nalang bigla eh. It was built over the years na pagkakaibigan.
0: So, ito po ay talagang bunga na ng matagal nating pagkakaibigan sa bansang Vietnam. Sir, gusto ko pong malaman, nung Shangri-La Dialogue, sinabi po ni Defense Secretary Gibo Chodoro, sabi niya, and I quote, "We are in for a long-term struggle." Ito pong strategic agreements kasama po ng ating mga kakampi at ng ating mga kapitbahay contemplates na ito pong mga state visit na ito na ginagawa ng atin pong bansa ay isa lamang sa mga pundasyon kung saan natin iaangkla yung ating posisyon sa West Philippine Sea. At ito po, this is designed to transcend administrations. This is designed to transcend treaties with other allies. Sa inyong pong palagay, ito po ba talagang matatagalan ito? Will this be continued by our succeeding administrations? Paano po ba natin i-interpret itong sinabi na ito ni Defense Secretary Chodoro?
3: Okay, ang ibig niya sabihin doon is we're trying to tamper-proof yung ating international relations or yung ating security relations with other countries. Regardless kung sino yung upong mga politiko o presidente sa mga succeeding generations. That means he's laying the foundation na yung mga agreements o relationships natin are written in stone. Kumbaga, nakalatag yung tamang pundasyon doon para siya resilient to certain shocks in the future na paari mangyari, either international or domestic. Okay? So, in a sense, ang sinasabi niya rin ay itong discourse dito dapat apolitical ito. Okay? Labas to sa politika kasi national interest na yung nakaano dito. Hindi lang party interest o parochial interest yung involved dito. It involves yung national interest that transcends, the use of word transcend, all other interests in mind.
0: Tisa po, sa kabilang rin, sa nabanggit ka nung Shangri-La dialogue ni Defense Secretary Chodoro, yung may kinalaman po doon sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Natatagalan kasi, no, yung isa sa mga tanong sa kanya, bakit daw matagal bago ma-formulate itong conduct in the West Philippine Sea? At sinabi ni Defense Secretary Chodoro, baka tingnan nyo, baka ang China ang may problema. Is this used as a means ng China, no, to shake the table, ika nga, para hindi tayo magkaroon ng how do you interpret this, sir, yung pagde-delay ng Code of Conduct in the West Philippine Sea mula sa bahagi ng China?
3: Okay, yung COC, maraming factors involved diyan, no, bakit hindi yan umuusad, no. Yung China is just one factor, but yung fundamentals kasi nung COC is mali. Number one, it should be a bilateral COC between ASEAN and China. That means two parties involved. But yung latag nung, o yung construct ng kanyang negotiation is there are 11 countries involved in that discussion. Yung 10 ASEAN member states plus China. So hindi na bilateral yun. Pangalawa, of the ASEAN members involved, some of those countries have no business in the South China Sea. Kumbaga, wala naman sila pakialam dun eh. And yet, they are also being consulted. So, that's the second fundamental problem with the COC. The third one is yung China itself, as you mentioned, no? Kasi hindi niya tinitingnan yung COC as a confidence-building mechanism, eh. Ginamit niya yung entry point para, number one, basagin yung cohesion ng ASEAN. Pangalawa, to insert in the provisions of that yung COC, mga interests ng China that has nothing to do with confidence-building. And it's designed actually to ang target niya yung US, i-alis yung US influence sa region. So because of those fundamental problems, hindi talaga uusad yung COC. Now, ang makita lang namin dito, benepisyo nitong COC is while it is we can criticize it as a talk shop, pero okay na rin yung talk shop kaysa nagbabaril lang tayo. At least meron kang venue for discussion.
0: Opo, at itong venue na ito, kung halimbawa mag-submit ang China, we can use that against them. Kasi bakit ka, diba, formally sumali dito at gumawa rin ng Code of Conduct. But on that note, Rear Admiral Ong, sir, nagkaroon ng summit sa pagitan po ni US President Trump at ni Chinese President Xi Jinping. Ano pong ibig sabihin nito para sa ating bansa?
3: Okay, ito yung in mga previous writings ko, ito yung tinitingnan ko na maaaring problema natin. Yung magkaroon ng modus vivendi o mag-usap yung dalawa tapos parang kahatiin na nila yung mundo. O sige, sa'yo na yung

0: capability niya. So doon tayo titingin ng ano, ng beneficyo.
1: Yan, with that, maraming salamat po ano sa mga ibinahagi niyo sa aming mga kaalaman, retired Rear Admiral Romel Jude Ong, sir. At bilang panghuli po, ano pong mensahe niyo sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead, sir.
0: Dapat magkaisa tayo mga Pilipino tungkol sa ating national interest. Pangalawa ay tingnan natin, magbasid at suportahan natin yung inisyatibo ng ating gobyerno, particularly with respect to defense and security. Hindi po ito papasok, hindi po dapat ito sa, papasok sa larangan ng politika kasi po ito ay apektado po tayo regardless kung ano yung affiliation natin.
1: Yun, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Rear Admiral Romel Jude Ong, retired Navy Admiral po, ang ating nakausap ngayong umagang ito. Sir, magandang umaga po and have a great day ahead, sir.
0: Maraming salamat, Ilan.
1: Maraming salamat po.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ating pong nakapanayam, ang retired Rear Admiral Romel Jude Ong, ang isa pong retired Navy Admiral, tumulong sa ating humimay ng mga kaganapan po dyan sa ating nangyaring state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at yung kasalukuyan nating posisyon dyan sa West Philippine Sea. Ang oras po natin, 24 na minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
4: Mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
10: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito muna mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mataas na rating ng kamera dahil sa sama-samang trabaho ng mga mambabatas at empleyado. Mataas ang rating sa ayon sa isang House leader. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ihayag ni Deputy Speaker Albie Benitez na ang mataas na tiwala ng publiko sa House of Representatives ay dahil sa sama-samang trabaho ng mga mambabatas at empleyado ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bojidi. Ito ang pahayag ni Benitez sa ulat na lalampasan na ng Kamara ang Senado pagdating sa trust ratings. Ayon kay Benitez, malaking bahagi ng pagtaas ng tiwala ng publiko ang mga hakbang na isinulong ng Kamara kabilang ang pagpasa ng Political Dynasty Bill at ang pagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinasalamatan din niya ang mga miyembro, opisyal at kawari ng Kamara sa kanilang ambag sa mataas na marka ng institusyon sa mga surveys. Narito ang bahagi ng pahayag ni Deputy Speaker Albie Benitez.
12: I would like to thank, of course, all of those who also contribute to that high survey ranking. And of course, I think the pinaka proof of this is the 257 who voted in favor of our impeachment. And that is actually a resounding number that is sending a clear message across the country na tayo po ay naghahanap ng katotohanan, tayo po ay makapilipino, tayo po ay nagmamahal sa ating sariling bansa.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Wala sa kamera, magtungo naman tayo sa Senado. Senador J.V. Ejercito, nalulungkot sa pagkakaaresto ng kanyang kapatid na si Senador Jinggoy Estrada. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpahayag si Senador J.V. Ejercito ng pagkalungkot sa pagkakaaresto ng kanyang kapatid na si Senador Jinggoy Estrada. Una nang sumuko sa mga otoridad si Senator Jinggoy kahapon matapos maglabas ng sandigan bayan ng arrest warrant laban sa kanya para sa kasong plunder kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay Senator JV, bilang kapatid at kasamahan sa Senado ay nalulungkot siya para kay Senator Jinggoy at sa pamilya nito. Sa kabila nito, pinahayag ni Ejercito na kailangang umusad ang proseso para malaman ang katotohanan at malaiga ang hustisya. Hindi naman na niya sila nagkausap ni Senator Jinggoy bago mangyari ang mga kaganapan kahapon. Pero panalangin ayon niya para sa kapatid, magkaroon ng lakas ng loob at tapang na harapin ang mga akusasyong kinakaharap nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JV.
14: Sa totoo lang, sabi ko, tinatanong, wala akong kamag-anak na kapatid. So, kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Simple sa kanya, sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan ay kailangan hayaan natin umusad ang batas, no? Kailangan malaman ng totoong ang buong katotohanan at yung ano, manaigang hustisya. That's the bottom line, no? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako eh, dahil ako'y halal ng taong bayan, kaya siyempre kailangan hayaan natin ang batas na umusad.
15: Siyempre, pinagdarasan natin siya na maging matutag para harapin yung akusasyon, harapin yung mga darating pa.
13: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, pagpapatupad ng bagong sistema ng Bureau of Immigration sa mga paliparan at karagdagang kabayaran, hinggil dito, nilinaw ng ahensya. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nilinaw ng Bureau of Immigration of BI na hindi pa pinal at hindi pa nalalagdaan ang panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services o yung CAIS project. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nananatiling panukala pa lamang ang proyekto at kasalukuyan pa itong sumasailalim sa masusing pag-aaral at konsultasyon sa mga stakeholders. Ginawa ni Viado ang paglilinaw matapos lumabas sa mga ulat na umano'y maniningil na ang BI ng karagdagang bayarin sa mga biyahero. Sinabi ng BI na ang panukalang user fee na 4 na dolyar o humigit kumulang 247 pesos ay hindi pa aprobado at patuloy pang nire-review ng ahensya. Kabilang sa sinusuri ng BI, ang pangangailangan at makatuwirang halagang panukalang bayarin. Epekto nito sa mga pasahero, mga hakbang sa data privacy at cybersecurity, gayon din ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng proyekto. Layunin ng CAISS project na gawing moderno ang border control system ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng advanced biometric systems, real-time risk assessment, data integration at automated border control technologies. Tiniyak naman ng BI na magpapatuloy ang pakipag-ugnayan nito sa iba pang ehensya ng pamahalaan at mga stakeholders upang matiyak na mapapakinabangan ng publiko ang anumang hakbang para sa pagpapalakas ng seguridad at modernisasyon ng mga paliparan border control system sa Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Mga nasa way sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na po sa 17. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
18: Umabot na sa 17 bilang ng kumpirmadong casualty sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga noong nakaraang linggo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 4 ng madaling araw kanina ng may ahon ay 17 biktima mula sa ilalim ng mga guho. Bago ito, 2 bangkay pa ang narecovery sa magkahiwalay ng retrieval operation sa madaling araw ng Martes. Sa pinakauling tala ng BFP, 27 katao na ang nailigtas habang 3 ang nananatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga responder. Matatanda ang gumuho noong May 24 ang siyam na palapag na gusali na nasa ilalim pa ng konstruksyon. Mula sa BFP para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: PNP handang humarap at makipagtulungan sa anumang investigasyon kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
19: Nanatiling bukas ang Philippine National Police sa anumang investigasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ito ang tugon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. sa gitna ng panawagan ng Senate leadership para imbisigahan ang naturang insidente. Ayon kay Natates, laging handa ang PNP sa anumang pagsusuri at katanungan kaugnay ng kanilang incident report, gayon din ang sa ginawa nilang imbisigasyon na sa insidente. Una na sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na peke ang nangyaring pamamaril, sabay nagpahayag ng pagkadismaya sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Pero iginit ng PNP Forensics Group na batay sa siyensya ang kanilang ginawang imbisigasyon sa insidente na naging batayan para sabing hindi under attack ang Senado noong gabing iyon. Ayon naman kay Forensic Group Director Pierre Paul Carpio, na isubitin na nila sa CIDG ang resulta ng ballistics, firearms identification, cross-matching, trajectory analysis, gunpowder residue, firearm serviceability, at paraffin examination. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pamahalaang nakatipid ang pamahalaan ng nasa 2 milyong piso sa power bill sa ilalim po ng Government Energy Saving Program, ayon yan, sa Department of Energy. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
20: Bossing Alian, magandang umaga. Nakatipid nga ang ating national government ng nasa 200 million pesos sa power bill sa ilalim nga ito, Bossing Alian, ng Government Energy Saving Program. Ayon nga kay Department of Energy Director Patrick Aquino na ang naturang pagkakatipid ng gobyerno ay nakatipid tayo ng nasa 500 megawatt sa government consumption ng enerhiya. Ibig sabihin, Bossing Alian, malaki-laki na ito at dahil ito ay kabilang sa energy conservation program ng Marcos administration. Dagdag pa ni Aquino na patuloy pa rin ang mga isinasagawang inspeksyon ng kagawaran upang masiguro na ang lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan ay nakikisa sa national government energy saving program bilang ring pagtulong sa pagtitipid ng enerhiya sa buong bansa. Bossing Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Baka kaya walang kuryente kahapon sa Senado, patay din yung wifi kasi nagtitipid. Tama nga naman, magtipid tayo ng kuryente. Tayo po ay nasa state of energy emergency pa rin. 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga upang tulungan tayong himayin naman ang issue tungkol sa pagsuko o pagkakaaresto netong si Senador Jinggoy Estrada. At ano ba ang magiging epekto nito sa mga trabaho sa Senado, lalong-lalo na napapalapit na po ang araw kung saan magko-convene na o magtutuloy na ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ngayon mula sa University of Makati ang professor at legal counsel mula sa University of Makati, Attorney Cecilio D. Duca. Attorney Nonoy, magandang umaga po.
21: Magandang umaga kasamang Al at sa lahat ng mga tagapakinig.
1: Sir, it's nice to hear from you again. Ano po, at maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa atin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, hindi po dumalo yung ating mga senador kahapon doon sa regular plenary session. Ano po bang sinasabi ng konstitusyon patungkol dito? Kailangan ba regularly dapat nagko-convene o umaattend ang ating mga senador sa plenary session? Can we consider this a dereliction of their constitutional duty kapag hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho?
21: Maaaring managot ang mga senador na ito na sinadya na hindi umaten sa kalan sesyon. Dahil tandaan natin kasamang Al sa ating konstitusyon, meron silang regular session at special session. Noong mga nakaraan, nagkaroon pa yata ng joint session at saka pat session. Pero ibang usapan na yon. So, ang nangyari kasi dyan, ang regular session nila ay magmumula noong ika-apat na Lunes ng Hulyo at matatapos Hunyo ng susunod na taon kapag ka nagdeklara na sila ng adjournment. Ang problema, hindi pa yata sila nagdeklara ng adjournment, so regular session pa ito, hindi dumadali yung iba. Maaari ho itong managot sa ilalim ng Republic Act 6713. Dahil hindi nila ginagampanan yung kanilang mga gawain na iniatang sa kanila sa ligang batas. At saka tingnan natin, ano ba talaga ang dahilan? Bakit hindi sila dumadalo? Kasi yung kahapon, obvious yun na nandun na dapat magsisession, biglang hindi dumating yung majority dahil nga may inaresto. So parang lumalabas na walang batayang legal yung kanilang hindi pagdalo sa session.
1: Opo, and ini-equate nga actually, Attorney Duca, sir, yung ginawang pag-walkout ng minority bloc kumpara do sa hindi pagdalo ng majority block, can we consider that as something na equal? Parehas ba yung ginawa nila? Na parehas silang hindi dumalo do sa sesyon?
21: Doon sa mga may agenda talaga, maaaring sabihin na pareho lang yan. Kasi kaya niyong gawin, kaya rin namin gawin. Hindi pareho yun . Kaya sa ilalim ng ating mga patakaran, itong lahat sila dapat umaton ng sesyon. Kahapon hindi nga nag-sesyon . May pinag-uusapan ng isang policy na pikon yata yung minority, maaring hindi tama, pero desisyon nila at may dahilan kung bakit nila ginawa. At legal yung dahilan sapagkat sinasabi ng minority dati, ngayon, na parang nire-railroad yung mga rules. At kaya sabi nga ng isang senador sa majority, mahirap daw kasi pag walang legal background. Teka muna, marami rin talaga dito ang walang legal background. Pero parang nag-boomerang ho sa grupo nila yung sinabi na walang legal background. Yung kahapon, na hindi man lang daw, kung tama po yung mga reports, na hindi man lang nagpasabi na hindi tayo magsisession. Yung minority, alam nung lahat na nag-walkout sila. Dahil mayroon silang ipinaglalaban at tungkol nga ito sa rules ng Senado. Ito hong kahapon, talagang wala, na hindi nga daw nagpasabi na hindi sila magsisession . So siguro, hindi kailangan nito mga rules minsan. Kailangan lang natin maging mabuting tao at gawin yung tama.
1: Attorney, I think yung pinag-uusapan nila noon na hindi nagkasundo itong minority block at majority block, yung anila, hindi re-railroad yung pag-amienda doon sa Senate rules, may kaugnayan doon sa pag-attend virtually netong si Senador Bato de la Rosa. Ngayon ba, nasa Quezon City Jail yata itong si Senador Jinggoy Estrada. Papayagan na kaya ng Senado na maka-attend via Zoom siguro, no, si itong si Senator Jinggoy Estrada.
21: Alam mo, may mga presidents tayo dyan eh. May mga nauna ng ganyan. May isang congressman dati, although yung congressman na yung convicted na at nanalo siya ng congressman, humihiling siya sa Korte Suprema na payagan siyang mag-attend. Hindi siya pinayagan ng Korte Suprema eh. Nung panahon ni Senador Laila De Lima, dahil nakakulong siya, wala namang conviction pa ito, may mga proposal na siya ay dumalo virtually. At hindi ho ito pinayagan ng majority at the time. So I do not see any reason para payagan din ito. At kung ito po ay matutuloy, ang kaso ho ay plunder. At ito ho ay paglustay ng pera ng bayan na mahigit sa 50 milyong piso. Naku, ang dami niyan, ha? Parang sa buong buhay ko, hindi ko kikitain yan. Doon sa anti-plunder law, meron pong sinasabi yung Section 5 na meron pong suspension. So pag suspendido ho ang isang senador, all the more na hindi siya talaga makaka-attend. Ngayon naman, itong si Senator Bato, kung talagang gusto niyang mag-attend, dapat lumutang ho siya. Kasi hindi nga pinagbigyan ng Korte Suprema yung TRO na inihingi niya dahil wala daw ho siyang karapatang nilabag ng gobyerno. Ngayon, kung papayagan ho natin yan, parang tinotolerate ho natin yung mga lumalabag sa batas. At yung mga official, ang mga kawani ho ng gobyerno, pwede na magsabi, yung mga senador nga, pinapayagan niya ng virtual, pwede na rin siguro ako mag-work from home para makaiwas ako sa traffic at sa mahal na presyo ng gasolina.
1: Mapapasabi ka na lang talaga ng sana all, ano, Attorney Duva.
21: Sana all.
1: Pero ito po, since yun nga, no, yung isang miyembro ng majority block, kasalukuyan on the loose, yung isa ngayon nasa piitan, ito po ba may quorum pa rin ba sa Senado? Mag-a-apply po ba rito yung simple majority? Ano po ba sinasabi ng konstitusyon when it comes to quorum?
21: Ang quorum lang naman para makapag-session sila at makagawa ng kailang trabaho ay simple majority lang, 50% plus 1. So kaya kung merong 13 na dumadalo pa, maaari pa sila makapag-session. Kaya lang pagdating dun sa mga bagay na nire-require ang 2/3 vote, hindi na ho siguro aabot kasi malamang hindi bumoto na umabot ng 16. So maaaring hindi makuha yung 2/3 vote. Pero yung simpleng transactions nila, simpleng business nila sa session, maaari naman. Kasi trias lang ang kailangan natin.
1: Yun. Malinaw na malinaw yan. Attorney Duca, ito po. Ito ang mahalaga nating tignan ngayon. Ano po ang magiging epekto nito sa impeachment? Kasi as I've said, no, dalawang senador na ang out of commission. Yung isa nagtatago, yung isa po ngayon nga nasa piitan. Ano po magiging epekto nito sa impeachment?
21: Well, malaki ang wala naman siguro magiging epekto kasi unang-una ang kailangan natin dito, majority lamang magsesyon. Pagdating doon siguro sa conviction or acquittal ng nasasakdal, maaaring magkaroon ng epekto kasi kailangan natin 16 na boto. Ngayon, yung 9 lamang ang bumoto para i-acquit itong nasasakdal, tapos na ang usapan. So kaya kahit naman konti lang silang dumalo, basta kaya pa ng mag-session at umaabot sa punto na magbobotohan, kung aabot sa 16, makukonvict ko. Pero kung hindi aabot sa 16 yung boboto, talagang acquitted ito.
1: At kahapon din po pala, no, yung defense team naman ni Vice President Sara Duterte, nag-move for the dismissal of the articles of impeachment. Ito ngayon na pag-uusapan din ng isa nating nakapanayam nung nakaraang linggo. Ano pong palagay po natin dito, Attorney Duca, sir?
21: Well, ang Vice President naman at ang kanyang legal team ay merong karapatan na gawin ang lahat ng nararapat para mapawalang sala siya. Kasama na nga yan, pagpapail ng motion to dismiss. Pero ayon sa pagkakabasa ko ng saligang batas at mga desisyon ng Korte Suprema, parang walang ganyan na motion to dismiss. Maaaring mag-motion sila pero hindi ito maaaring pagbigyan ng Senado kasi nga sinasabi doon ng saligang batas at may interpretasyon ang Korte Suprema, kapag ka nakarating na ang articles of impeachment sa Senado, trial shall forthwith proceed. Wala hong sinasabi na i-dismiss. Kasi pag dinismiss mo, wala ng trial eh. Ngayon sabi ng Constitution, trial shall forthwith proceed. Although matagal talaga yung forthwith kasamang al, kasi dadaan ka sa firstwith, secondwith, thirdwith, at saka palang forthwith. Although ganun po ang kalakaran, aba ituloy ho dapat ang trial, hindi po pwedeng i-dismiss.
1: Ayun, baka kasi yung depensa ng defense team ni Vice President Sara Duterte, pwede rin naman namin gaming batayan ng rules of court. Sa rules of court, meron naman tayong makikitang motion to dismiss. Pwede po bang gaming depensa ito, Attorney Duca, sir?
21: Well, ang sinasabi dito ng ating mga regulasyon, ang rules of court po ay supplitory lamang doon sa rules ng Senado pagdating sa impeachment trial. At ang sinusunod doon ng Senado, siyempre ang konstitusyon, yung kanilang rules at mga desisyon ng Korte Suprema. At hindi ho sila po pwedeng mag-deviate dyan. Maaring kung wala silang rules dyan, saka lang papasok yung rules of court. Pero yun hong motion to dismiss, although sinasabi ko nga, karapatan nila yun. Kaya lang ang Senado, hindi pwedeng i-dismiss. At saka kung ako naman ang nasa parte nitong si Vice President Sara, napakagandang pagkakataon po yung impeachment trial para ilahad ang kanilang mga ebidensya na wala siyang kasalanan at maipakita sa buong mundo na lahat kayo nagsisinungaling dahil malinis ang vice-presidente. Kung may ebidensya nga po, kaya hindi ko siguro nararapat ang motion to dismiss. Dahil pag sinabi motion to dismiss, ayaw namin ang trial.
1: And lastly po, Attorney Duca, gusto ko mang pahabain itong usapan natin ngayong umagang ito, but we're running out of material time. Ang inyo pong mensahe sa ating pong mga kababayan na nanonood at nagbabantay ngayon sa mga kaganapang nangyayari sa atin from a legal perspective. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, sir.
21: Okay, maraming salamat sa pagkakataon sa mga kababayan natin. Nakita natin kung anong ginagawa nitong ating mga opisyal. At tandaan po natin ang ating mga buwis, ang ginagastos nila. Napakalaki na ho ng buwis na binabayaran nating lahat. Napakamahal ng mga bilihin. So kaya po pag sinasayang nila ang oras ng bayan, siguro sa susunod na halalan, huwag na nating iboto. Iboto na lang ho natin yung mga opisyal na talaga nagtatrabaho. At hindi nagtatrabaho para sa iilang pamilya o individual. Yung nagtatrabaho para sa bayan. Kasi po, binabayaran sila ng taong bayan para magserbisyo at maglingkod sa bayan at hindi sa partido. At ma-quote lang ho natin si Presidente Manuel Quezon, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins." Kailangan po natin na maging tapat, hindi sa partido, hindi sa individual, kundi sa ating bayan.
1: Excellent, said, sir. Maraming salamat po. Attorney Cecilio D. Duca po ang ating nakausap ngayong umagang ito. At sana po, hindi ko magsawa na magbigay ng panayam sa aming pong palatuntunan. Maraming salamat po at magandang umaga, sir.
21: Salamat, kasamang al, at mabuhay ang mga saksi.
1: Mabuhay ang mga saksi ni Duca!
0: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Pampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, alamin naman natin ang sitwasyon. Amaya yan, sa Navotas, kaugnay po ng isasagawang Brigada Eskwela at dadaluhan po yan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bayanan natin ang ulat ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Pero tama yung sinasabi ni Attorney Cecilio Duca. Mga taong ito, itong mga elected officials, inilagay po dyan para pagsilbihan ng taong bayan, hindi po para pagsilbihan ng kanilang pansariling interest o ang interest ng kanilang mga kapamilya at kanilang mga kaibigan. Matamang magbantay po ang ating mga kababayan sa mga nangyayari kaugnay niyan. At sa binabanggit natin kanina, sitwasyon sa Kapitbahayan Elementary School sa Barangay Kaunlaran sa lungsod ng Navotas para sa Brigada Eskwela na pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan ng ating kasamang si Alvin Baltazar.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Talalian, magandang umaga at alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Navotas. Kasi alam naman natin, Talalian, na magsisimula na yung class sa susunod linggo. At isang linggo bago yung opening of class, So, taon-taon ay sinasagawa ng itong Brigada Eskwela. Wala lang itong mga kapitbahayan elementary school sa Nabata City. Meron silang population of 4,292 na mga mag-aaral at estudyante. At 146 na kabuang personnel. Kabilang na yung teaching staff at non-teaching personnel na tututok naman doon sa mga bata na magbabalik eskwela sa susunod na linggo. At inaasahan kabilang sa partisipasyon ng Pangulo yung pag-inspeksyon dito sa tinatawag na bagong operational closed circuit television network ng paaralan kung saan naka-install yung 16 na CCTVs sa buong paligid ng kapitbahayan elementary school at ang mga kuwa ay makikita mismo sa loob ng principal's office, Dolalian.
1: Yan. Yang Alvin, magbibigay, inaasahan ba natin magbibigay ng talumpati ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
2: Inaantabayanan pa rin natin yun, Tolalian, about maaaring nagbigay ko ng kalimping statement pero depende sa sitwasyon. Pero yung inaasahan natin isa sa mga senaryo na nagagawin ng Pangulo ay yung pagpipintura ng Pangulo Marcos doon sa bahagi ng dingding ng paaralan. Actually, ginagawa ito ng Pangulo, Tolalian, taon-taon eh. Nung isang taon, kung doon nagkakamali, ay ginawa niya rin ito doon sa isang silid paaralan na malapit naman dito sa Palacio ng Malacanang, Tolalian.
1: Ayun, with that, maraming salamat Kuyang Alvin and keep us posted.
2: Mabalik tayo mamaya. At ito ay kugay pa rin ang ating patuloy na pagtutok dito sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong umagang ito, ito yung pagbubukas o pagsisimula ng paghahanda ng ating mga paaralan at tinatawag na Brigada Eskwela para sa susunod na linggong ito ka na. Magsisimula na next week. Wala pa rin dito sa gawin ng Nabota City. Ako naman si Alvin Bagasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: At sa pamamagitan ng ulat na yan, ikasamang Alvin Baltazar, tuloy na kami magpapaala. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam sa umagang ito kay Rear Admiral Romel Judoong, isang retired Navy Admiral. At maraming salamat din kay Attorney Cecilio D. Duca, ang professor po at legal counsel ng University of Makati. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Refarial, Boss Arnel Villamor, and of course sa ating executive producer, Miss Glorife Bagon. Ang tabayanan po ang mga balita mula po sa ating PBS News Division, ihatin sa atin yan ni Ms. Zef Bosongan. Tapos yan, abangan din ang susunod na programa, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon Bayang Mahal, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang umaga.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:55.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang umapila sa mamamayan na tumulong at huwag ganap na iasa sa gobyerno ang paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig ngayong nararamdaman na ang panahon ng tag-ulan. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigay ng Malacañang ang pakikipagtulungan ng publiko sa gitna ng mga harmang na ginagawa ng gobyerno ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang dito, ayon kay Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglilinis ng mga estero bilang isa sa mga hakbang upang maiwasan kahit papaano ang mga pagbaha. Sabi ni Castro, kanila nang nakausap si MMDA Chairman Don Artes sa tuloy-tuloy naman ani ang bayanihan sa paglilinis ng estero habang may ginagawa na rin paglilinis sa mga drainage
5: Sadyang papasok na ang bagyo ayon sa PCO official na tiyak na magdudulot ng mga matitinding pag-ulan na isaadyang force majeure na hindi maiwasang mangyari dahil dulot na rin ng kalikasan. Kaya ang kanilang panawagan sa lahat, pagtulong-tulungan ang magiging epekto ng mga paparating na bagyo at pag-irali ng bayanihan ngayong panahon na nandagulan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa minority bloc na tindigan ang independence ng Senado. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Hinigay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga miyembro ng Senate minority bloc na makiisa sa iisang hakbang para pansamantalang patahimikin ang Senado bilang pagpapakita ng paninindigan para sa independence ng institusyon. Ginawa ng Senate President ng pahayag ilang oras matapos sumuko si Senador Junio Estrada at ang hindi nila pagsipot ng Senate Majority Block sa sesyon kahapon. Sa isang social media post, nanawagan si Cayetano sa mga miyembro ng minorya na manindigan para sa kalayaan ng Senado. Binigyang diin ito na ang Senado ay may pananagutan lang sa Diyos at sa mamamayang naghalal sa kanilang mga senador at hindi sa sino mang nasa labas ng institusyon. Hindi anya dapat gawing kapalit o ipagpalit ang independence ng Senado at ang legal na katayuan ng mga senador para sa anumang interes. Sinabi ni SP Cayetano na kapag pinagpalit, ito ay mababawasan ang dangal at kapangyarihan ng Senado at kalaunan ay maapektuhan ang buong republika. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kamara, kayang pagsabayin ang pagsusulong ng mahalagang panukalang batas at impeachment. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Iniit ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo na kayang pagsabayin ng Kamara ang pagpasa ng mahalagang panukalang batas at pagtupad sa constitutional duty sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kimbo, patunay ang mga nagawa ng Kamara sa huling linggo ng regular session ng 20th Congress na nanatiling epektibo at produktibo ang institusyon sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bongbongile III. Anya, sunod-sunod na naaprubahan ng Kamara ang mga priority measures para sa ekonomiya, social protection, transparency at good governance kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Kimbo, ipinapakita ng Kamara na kaya nitong gampanan ang lahat ng responsibilidad na ipinag-uutos ng saligang batas kahit sabay-sabay ang mahalagang usaping kinaharap. Narito ang pahayag ni Marikina Representative Miro Kimbo.
25: Na kaya naming gampanan yung iba't ibang functions na ipinapataw sa amin sa ng saligang batas. Patuloy kaming inaararo ang lupa para lumabas ang mga tamang tanim pagdating sa legislation. At nakikita natin na for various issues sa talagang kinakailangan ma-address, whether in terms of the economy, whether in terms of yung karapatan ng mga ordinaryong mamamayan, transparency and accountability ay ginagawa namin, yet at the same time, ginagawa rin yung constitutional duty pagdating sa Article 11, Section 2 ng Saligang Batas.
24: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Quezon City Police District nakikiisa rin sa Brigada Eskwela. Ang balita atid ni Mary Ann Bastasa.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Nakikiisa rin ang Quezon City Police District o QCPD sa Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027 sa June 8. Ayon sa QCPD, magbibigay ito ng seguridad at traffic management support sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela hanggang sa Biyernes, June 5. Ito'y para matiyak ang maayos at ligtas na paghahanda ng mga paaralan sa lungsod. Kaugnay nito ay handa na rin ang off-plan balik eskwela ng QCPD kung saan magpapakalat ito ng nasa 200 pulis sa 178 pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Maglalagay rin ang mga police assistance desk sa mga pangunahing paaralan at matataong lugar para mapabilis ang pagtugon sa anumang insidente at reklamo ng publiko. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Good news!
7: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
7: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
31: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na po ng umaga. At ang petsa po ay June 2, 2026. Napakaganda po ng sikat ng araw ngayong umaga. Pero tila nagiging makulimlim, no? Parang parating na ng maaga ang tag-ulan. Pero just the same, mainit pa rin ng araw. Kaya ang panawagan natin sa ating mga sa taong bayan, lalo na sa mga senior citizens, medyo wag munang maglakad-lakad sa init ng araw kasi delikado po. Kumusta po kayo? Bago tayo mag-umpisa kasi marami na namang balita nangyari kahapon no, sa Senado as expected. No? Gusto ko munang bumati sa ating mga kasamahan dito sa SEDA, lalong-lalo na kay Aljun Melad kasi po he is celebrating his first year anniversary with us here in SEDA. So, napaka masipag pong tao yan si Aljun Melad. No? At ang kanyang department no, or division led by Joyce Kalimag dun po sa Corporate Affairs Division. No? So, kumusta kayo dyan? Sana nami-miss niyo ako dyan sa departamentong yan. Medyo nailipat tayo dito sa Law Division. No? Anyway, gusto ko rin bumati sa aking mahal na kalihim ng Cagayan Economic Zone Authority. Walang iba kundi ang aking boss at ang aking kaibigan, si Secretary Katrina Ponce Enrile, ang administrador at chief executive officer ng SEDA. Ang aking grupong MPR, yung Marcos Parin Group, NGO, lalong-lalo na ang aming mga officers, si Alfred Apu Balbin at si Ruben Protasio, at yung mga ibang regional directors at volunteers no, from Luzon to Visayas to Mindanao. Kumusta kayo? Sana hindi kayo magsawa sa taong bayan, lalo na sa grassroots level no, sa mga programa ng ating mahal na Pangulo. Also, syempre salamat kay Al Corpuz, the program before this program, and to Kiko Flores, the program after this program. Bago tayo magpunta sa ating main topic, kasi magbibigay daan tayo sa coverage ng ating mahal na Pangulo na nasa Navotas. Gusto kong magbanggit kasi meron na po akong nabasa na tungkol dun sa, kung naalala nyo, para dun sa mga mas nakakatanda sa atin ngayon. Yung dun po sa Barangay Laging Handa sa Quezon City, dun po sa may Tomas Morato Street, sa may Timog area, yun po yung bagong Barangay Laging Handa. Meron pong 24 na kalye doon. Ang mga pangalan ay mga scout. Yun po ang tinatawag na scout area. Tulad ni Scout Rallo, Scout Borromeo, Scout Tuason, meron pa ngang Dr. Lascano. Yun po ay ipinangalan sa 24 na mga Boy Scouts na sa kasawing palad, papunta sila sa Greece for the, I believe it was the 11th Jamboree. Nag-crash po yung aeroplano na sinasakyan nila. At namatay po silang lahat. 20 Boy Scouts plus 4 officials, no, including the Scoutmasters. No? And Dr. Lascano was one of them. After that happened in 1963, nagkaroon po ng batas to rename those streets to give memory and honor to our fallen scouts, no? 24 of them, 20 Boy Scouts and 4 officials. Nagkaroon po ako ng idea dahil dyan po. Kasi naalala nyo naman, in 2015, nagkaroon po nung yung tinatawag na Mama Sapano Massacre involving 44 brave PNP, no? Yung mga SAF, no? Special Action Force. Sila po ay na-massacre ng kalaban, no? Doon po sa Mama Sapano. And 44 po sa kanila ang pinatay, no? Ngayon, tatanungin ko sa inyo, meron ba sa inyo dito, maliban sa kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang family members and close friends, meron ba sa atin dito, at ako'y kasama na dyan, nakakaalala pa ba sa kanila? Kahit isa lang. Ako po, I confess, I do not remember one SAF member that has been killed in that massacre. So may suggestion sana po, since marami naman tayong mga government offices, sana ipangalanan yung mga government offices after them. Katulad po nung kunyari yung post office, yung Philippine Post Office. Hindi naman natin tatanggalin yung pangalang post office. Doon po sa post office, doon po sa ilalim nun, lalagyan po ng pangalan ng isang scout, no? Post office, then scout radio, something like that. Just to perpetuate the bravery and the memory and the honor that our fallen members of the PNP have given for country. That was a blow to the previous administration, no? But hindi ko nababanggitin sino ang pangulo doon. Pero just so we will never forget them, just like our scouts. So ako'y nagpapasalamat sa ating kaibigan si Jojo Melchor, isa sa kasama natin dito. He's also an upper classman of these fallen heroes, no? Suffering siya. Nabanggit ko sa kanya, sabi niya, oo, dapat lang. So, ako'y nagbibigay lang po ng suggestion na baka naman we can give honor to our fallen staff members by perpetuating the memory of the heroism that they gave for country. So, wala ulit tayong panauhin ngayong araw kasi magbibigay daan po tayo sa coverage ng ating Pangulo na nasa Navotas ngayon for a special event. However, ang gusto ko munang pag-usapan ngayon ay tungkol po sa nangyari na naman po sa Senado kahapon. If you remember, last week, nag-walk out po yung minorya, yung minority, for good reason. This, I believe, was for honor and dignity for the Senate. Now, they were supposed to convene yesterday, Monday, June 1st. In fact, coincidentally, it was the birthday of the 78th birthday of Senator Ping Lacson. So, nag-antay tayo kasi po ang schedule ay 5 p.m. So, syempre, nagtrabaho tayo, naghanda tayo, marami sa atin umuwi ng maaga para makarelax, para makapanood. Kasi gusto natin malaman kung totoong magpapalit na ng liderato sa Senado kasi it is overwhelming public clamor na kailangan ng palitan si Senate President Alan Peter Cayetano ng bagong pinuno ng Senado. Kasi I believe and many of my colleagues believe that the Senate has never reached a very low level of trust, of respect, and whatever it is, no, as it has now under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. So ano pong resulta niyan at ano pong solution? Kailangan po palitan ng liderato. Ngayon, matunog po ang pangalan na si Senator Sherwin Gatchalian ang papalit. Yan po ay katanggap-tanggap from both parts. Anyway, pagpapatuloy natin itong komentaryong ito, magpunta muna tayo kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga, magsasaka sa Tinambak, Camarines Sur, na bigyan na ng titulo ng lupa pakalipas ang halos limang dekadang pagsasaka. Elaine?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mula sa Barangay Sagrada, Tinambak, Camarines Sur, ito ang kwento ni Hanito P. Bernardo, mas kilala bilang Totoy, na sa loob ng halos kalahating siglo, sinaka niya ang 3 hektaryang lupa na ngayon lang opisyal na napangalanan sa kanya. Araw-araw niyang pinagpapawisan ang bukid. Siya ang nag-aararo, nagtatanim at nag-aani. Sa kapitbahayan, kilala siya sa sipag at sakripisyo. Pero sa papel ng gobyerno, parang wala siyang birth certificate, walang sariling titulo. Sa ilalim lang siya ng Collective Certificate of Land Ownership Award o Collective OCLAW. Nagbago ang lahat nang dumating ang Department of Agrarian Reform sa ilalim ng Split Project o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling. Sa validation, hindi lang lupa ang sinukat nila. Nakita rin nila si Totoy, ang magsasakang matagal nang nandoon pero hindi nakatala. Ngayon, hawak na ni Hanito ang sariling titulo sa lupang sinasakan niya. At kasabay nito, nakuha rin ang birth certificate na matagal niyang hindi

0: ND Fishery Council Day sa Caraga naging hudyat ng mas matibay na ugnayan para sa kaunlaran ng agricultural. Dayanara?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Idinaos ng Department of Agriculture o DA Caraga ang tatlong araw na 7th Agricultural and Fishery Council o AFC Day nitong Miyerkules hanggang Biyernes sa Butuan City. Ito'y bilang pagtatapos sa isang buwang pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month sa buwan ng Mayo. Ang kaganapan ay dinaluhan ng municipal, city at provincial AFC chairpersons at AFC coordinators ng mga lokal na pamahalaan. Dumalo rin ang mga miyembro ng Regional Management Committee o MRC at sektor ng kabataan bilang mga bagong miyembro ng sektor ng AFC. Sa naturang kaganapan, binigyang diin ni Regional Executive Director Engineer Ricardo M. Oñate Jr. ng DA Caraga ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pribado at gobyernong sektor para sa pagpapaunlad ng agrikultura. Hinimok din ito ang mga opisyal ng AFC na tumulong sa kampanya para sa mga magsasaka na magparehistro sa Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System upang lumahok sa mga transaksyon sa ilalim ng Sagip-Saka Act na nagbibigay daan para sa isang direktang pamamaraan ng pagbili sa pagitan ng mga lokal na taga-proseso na pagkain at mga ahensya ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Dayanara Hake. Pagpapatuloy natin yung kaninang pinag-uusapan natin dun sa Senado. Kasi po, ang isinisigaw ni Senate President Alan Peter Cayetano ay Senate independence. Ayun, ang sabi naman ng minorya, ito ba'y totoong Senate independence or boycott of duty and public accountability? Hindi niyo po kasi makukumpara yung walkout ng Senate minority as against the no-show of the Senate majority. They had a duty to perform yesterday, a function to operate because nga, kailangan nilang talakay na ang ibang mga batas, no, na pinag-uusapan nila. At yung leadership, the leadership itself is under fire because the senators being representatives of the people demand accountability, hindi yung panay drama. So what happened yesterday? At nakakalungkot dahil dumating nga si DILG Secretary John Vic Rimulya para i-serve yung warrant para arestuhin na si Senator Jinggoy Estrada. No? Ito po yung sandigan bayan, no? But muli, namagitan na naman si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang sinasabi. Kesa wag daw dun sa loob ng Senado, dapat raw sa labas, etc. etc. Well and good. We are already tired of the drama that has been happening since he took over as Senate President, no? That's why bumagsak na ang credibility ng Senate under a Cayetano leadership. That's why the clamor now of the public is palitan na si Senate President Alan Peter Cayetano. Now, what they're doing now is they are delaying the deliberations or the voting. Kasi nga, they are going into a Senate impeachment court, which will happen in July. If you remember po, nagkaroon ng drama nung si Bato de la Rosa biglang nagpakita for one reason. At inamin naman niya, tinawagan siya ni SP Alan Peter Cayetano para magpakita sa Senado kasi importante yung kanyang isang boto para ma-install si SP Alan Peter Cayetano as Senate President. Dumating siya pero nagkagulo kasi the NBI were there to arrest him, no? So ang lumabas ay the Senate under the leadership of Cayetano was protecting one of its own. He was

0: he was disregarding the rule of law. Ngayon, eto na naman ang drama kahapon with Senator Jane Goy Estrada. No? Ngayon, ang tanong, now with Bato de la Rosa gone and Senator Jane Goy also gone, ang bilang ngayon ng majority at minority as against each other ay patas na po. 11-11 na po. Ngayon, ang usapin ay si ano raw, si Kilay daw at si Taray. Baka tumalon at lumipat sa Minorya. Kilala naman natin kung sino si Kilay at si Taray, no? Pag yun ay mangyari, and they were hoping it would happen yesterday, which the majority prevented by not showing up in the plenary at 5 p.m. Umabot hanggang 7:30, dumating ang minority, hinarana sila ng isang choir doon, kumanta pa ng Manila, etc. Nag-no-show ang majority. Ang nakakalungkot doon, pinutulan pa raw ng aircon, ng air conditioning, at ng internet. Ito'y ano na po, pambabastos na po ng liderato ng Senado. Ngayon, hoping that the two senators will jump to the minority, this automatically makes the minority the majority and the majority the minority, which translates into a change of Senate leadership, a change in committee chairmanships, etc., etc. Yun po ang pine-prevent ngayon ni Alan Peter Cayetano. Maraming drama nangyayari, pero aalamin natin what will happen. The public is disgusted. The public is disappointed. The public is aghast over the drama that's happening to our senators. Huh? The senators are expected to perform their duty as honorable legislators. Hindi po mga dramatic actors and actresses, kontrabidas, no? Kung ano-ano na lang ginagawa para bottom line, to protect the vice president from the impeachment. Wala pong choice. Ginawa si Alan Peter Cayetano kung hindi i-convene ang senators to a Senate impeachment court, Senator jurors, kasi po, when the former Senate President Tito Soto said, forthwith, bukas na bukas, aaksyonan ko, kinabukasan din, natakot sila. So they needed to change Tito Soto for Alan Peter Cayetano, who's now delaying the process for the Senate impeachment court to take place. Magpunta tayo kay Alvin Baltazar, may live report. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Kapitan Bahayan Elementary School sa Navota City upang pangunahan ang paglulunsad ng Brigada Eskwela 2027. Alvin?
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Leslie, magandang umaga. Dumating na si Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Kapitbahayan Elementary School dito sa lungsod ng Navota. Ang Pangulo ay sinalubong ni Deputy Secretary Sonia Anggara, ganun din itong si Navota City Mayor John Ray Dango. At kanina, doon sa unang pinuntahan ng Pangulo, kaugnay ng kanyang pagsisiyasat dito sa ginagawang paghahanda ng naturang paaralan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ilan sa mga pinuntahan ng Pangulo ay itong operational closed circuit television network ng eskwelahan na kung saan ay naka-install yung 16 na CCTV sa buong paligid ng Kapitbahayan Elementary School. At ang mga kuha ay makikita sa loob mismo ng principal's office. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong ginagawang inspeksyon ng Pangulo dito sa Kapitbahayan Elementary School kasama ang principal ng naturang paaralan at tinitingnan yung mga kagamitan, mga nililinis na kagamitan, inaayos na kagamitan na gagamitin na sa susunod na linggo pag na opening of classes. At kanina meron na rin ikan parayam sa ilang mga opisyal dito. Sapagkat bukod kay DepEd Secretary Sariagara, nakakita rin natin dito sa area si Bagundole Secretary Francis Tolentino at si DSWD Secretary Rex Dechalian. Pero ngayon, kasama ng Pangulo sa kanyang ginagawang inspeksyon dito sa Kapitbahayan Elementary School ay itong si DepEd Secretary Sariagara. Kuya Leslie, tingnan natin maya-maya kung magkakaroon ng statement ang Pangulo kaugnayan itong kanyang ginagawang inspeksyon ngayon sa paghahanda ng Kapitbahayan Elementary School para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Mukhang umakit ang Pangulo doon sa second floor ng paaralan, yung ikalawang palapag ng paaralan, sapagkat ang nakikita natin kanina dito sa programa na ito ay mukhang magpipintura na ta, honestly, ang Pangulo Marcos ng isang sinid paaralan, yung bahagi ng dingding ng paaralan na pipinturahan ni Pangulo Marcos na honestly.
0: Okay. Aldit, kumusta naman ang panahon dyan? Medyo makulimlim na yun dito eh. So, kumusta naman dyan sa Tabotas?
2: Maayos naman. Hindi naman ganun mainit. Hindi naman ganun lamig. At bagamat mas nakikita natin yung tindi ng araw sa mga nakaraan, hindi na ganun katindi. Maayos. Maayos naman kayo, Leslie.
0: Okay. At napansin ko, mukhang nakaputi silang lahat, no?
2: Secretary Angara, ang Pangulong Marcos, nakapulong puti. Yung principal, nakaputi rin. So, LSD. Pati si Mayor eh.
0: Oo nga, mukhang nag-usap-usap sila, pero just to say, it is the absence of a political statement, but of course, we know the president is doing everything he can for the country, no? Maliban dun sa, in spite of the drama that's happening in the Senate now, at siyempre, tuloy ang trabaho ng Pangulo sa iba't ibang cities.
2: Ayun naman, oo naman, Kuya Leslie. Yun din ang napapansin ng marami sa Pangulo. In spite of the political noise, sabi nga nung saling wahid ng iba, dead ba lang eh. Basta tuloy-tuloy lang yung trabaho ng Pangulo. At hindi nagpa-perfecto dito sa mga nagaganap na gulo sa kasalukuyan. Kung meron tayo nakikita sa ibang institusyon, kasi ang Pangulo, trabaho lang, Kuya Leslie. Tulad nito, actually, after this, meron pang mga event na nakalini niya, Pangulo. Private events, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho, honestly.
0: Okay, Alvin. Pabalikan ka namin mamaya. I think when the president delivers his message at meron siyang yung inaugural na pagpipintura, tama ba?
2: Oo. Yung isang bahagi ng dingding ng paaralan. At mukhang meron ding ano eh. Meron ding book reading na pangungunahan ng Pangulo. Naharap yung mga maliliit na facility, yung mga learners ng paaralan. Mukhang nandito na, Kuya Leslie, mukhang naka. Ito na, pinuntahan na ng Pangulo. Mukhang kaharap niya na yung kanyang babasahan ba ito ng short story. Itong mga chikiting na ito, nakikita natin dito ay mga naka-white din at naka yellow pants naman. Ayun, kinakamusta ng Pangulo. Ayun. Okay, pakinggan natin si Pangulo Marcos.
0: Pakinggan natin ang Pangulo.
3: Alam niyo na pala eh. Narinig niyo na ba itong kanta na ito?
4: Sa YouTube po.
3: Ha?
4: Sa TV?
3: Sisilingan natin kung kaya kung kasing galing ng TV. Okay. Kwento ito, ang sumulat nito, kilala nyo kung sino si Jose Rizal?
4: Apo!
3: Ang national hero natin, di ba?
4: Pambansang bayani.
3: Pambansang bayani, tama. Galing mo ah. Oh, eto ah. Sino yung teacher mo? Mahusay yung teacher mo ah.
4: Teacher
3: Eleni ko. Okay, si Jose Rizal ang sumulat nito. Ang pamagat ay ang matching at ang pagong. Ano ang English ng matching?
4: Monkey.
3: Ha?
4: Monkey.
3: Monkey. Ano yung pagong?
4: Turtle.
3: Turtle. Yung turtle, alam ninyo eh. Okay. Teka. Okay. Ang pagong at ang matching ay minsan nakatagpo ng isang punong saging na lumulutang sa gitna ng umaagos na ilog. Ayan, yan yung ilog. O, asan yung lumulutang na, asan yung lumulutang na punong ng saging? Saan sa picture? Ayun. Ayan. O, nandun sa, nasa umaagos. Nakita mo, alika, lumapit ka. Hindi mo yata nakikita. Ano pangalan? Alika, dali mo yung kuha mo para makita mo mabuti. O yan, si Mayor pa ang nag-assist sa'yo. O Neil, dito ka. Dito ka, Neil. Okay. Ayan. Ayan yung puno ng saging. O yung, eto, ayan yung matching. Ayan yung pagong. Nakita nyo? Ah, o nga, malaki. Parang tao. Isa itong mainam na puno na may malalaki at lunti ang dahon, may mga ugat pa at wari bang nabunot mula sa kinatatayuan sa isang malakas na bagyo. Nakasubok na ba kayo ng bagyo? Binagyo na ba kayo?
4: Apo, apo. Kaya
3: nalaglag yung mga puno. Nagbaha pati. Pati baha. Ayun ako. Ayusin ni Mayor yung flood control. Okay, eto na. Nakita, kinuha na nila yung puno ng saging na lumulutang, dahil lumulutang sa ilog. Ayan, kinuha na ng matching at saka ng pagong. O ngayon, eto, nag-uusap yung dalawa. Hatiin natin ito. Ang sabi ng pagong at ating itanim ang bawat bahagi. Kanilang hinati ito sa gitna. Ayan, nilalagari na. Nilalagari, hinati na nila. Anong gagawin nila pagkatapos nilang hatiin? Puputulin, tapos?
4: Itatanim.
3: Ba? Magaling kayo makinig ah. Okay. Ang matching, dahilan sa mas malakas ay kinuha, mas malakas yung matching dahil malaki. Dahil mas malakas ay kinuha ang itaas ng bahagi ng puno para sa kanya. Kinuha na niyan para sa sarili niya. Okay? Nakita mo? Okay. Kinuha na ng matching. Dahil sa kanyang inakala na ito ay mas mabilis na tutubo sapagkat ito ay may mga dahon. Yan. So, kasi tatanim nila, gusto nilang palakihin ka agad. So, inuna niya, kinuha niya lahat yung maraming dahon para sabi niya, pagka tinanim ko ito, dadami ka agad ito, lalaki ka agad ito. Okay. Ang next. Ang pagong naman, mas mahina. Ay nakuha niya ang nakakuha ng ibabang bahagi ay mukhang pangit bagamat ito ay may mga ugat. Parang ano eh, walang dahon eh, parang ano, patay na yata eh. Pero nakita niyo yung dulo, may ugat pa kagaya ng punong ganyan, no? May mga ugat pa. Kasi diyan kumukuha ng tubig yung puno eh, sa ugat niya yun. Sa ilalim ng lupa, diyan kumukuha ng... Eto, yung nakuha ng pagong, may ugat pa. Pagkaraan ng ilang araw, muli sila nagkita. O yan, nagkita na naman yung pagong at saka yung matching. Okay? Tapos, ano ba yung sumunod? Kumusta, mang matching, ang bati ng pagong? Kumusta na ang inyong punong saging? Ayan, inaalam niya kung talagang maganda yung nakuha nung matching na bahagi nung puno. Sabi nung matching, ay nako, ang sagot nung matching, matagal nang ito inumatay. Kumusta naman ang sayo, aling pagong? Anong nangyari doon sa nakuha nung matching? Namatay na. Oo, matagal na raw namatay. Hindi, tinanong naman niya kay Pagong. Ano nangyari doon sa nakuha mong bagay? Napakainam naman. Dahil may mga dahon at namumunga na. Oh. Nagkaroon, nakita niyo yung una. Walang dahon, putol na dito. Ngayon may dahon na. At saka nagbunga na. Nagbunga na. Diba? At ano nang saging ito eh. Kaya lang, sabi nung Pagong, kaya lang, di ko maakyat ito para kunin ang mga bunga. Dahil hindi kayang akyatin ng Pagong yung puno. Yun ang sabi niya dun sa kaibigan niyang Matsing. Hayaan mo. Ang sabi na mapaghangad na Matsing, ako na lang ang aakyat na at pipitas para sa inyo. Dahil magkaibigan sila, tinulungan niya yung Pagong, di ba? O sabi niya, ako na lang ang aakyat, kukunin ko yung mga naging bunga. Sabi naman ng Pagong, sige nga, Mang Matsing. At ang buong pasasalamat ng sabi sa Pagong. Thank you daw. Kaya lumakad na sila papunta sa bahay ng Pagong. Yan, papunta na sila doon sa puno ng saging. Pagkakita ng Matsing sa mga naninilaw at hinog na bunga sa pagitan ng mga malalaking dahon ng saging, agad siyang umakyat at nagsimula yan. Inakyat na. Kita ninyo? Inakyat na niya. Ang daming bunga. Ang daming saging. Dito ibababa na. Hindi maakyat ng Pagong. Kaya si Matsing na lang ang kumuha. Okay. Kunin, kainin at ubusin ng buong bilis ang kanyang maabot. Kinain na agad. Habang nasa taas pa ng puno. Kinuha na yung saging. Kinain na agad. Okay. Sabi naman ng Pagong, bigyan mo naman ako. Ang sabi ng Pagong, dahil nakita niya na hindi siya binibigyan pansin ng Matsing. Masyadong masarap yung kain niya, hindi na niya napansin yung kaibigan niyang Pagong. Sabi naman ng Pagong, payingin naman, bigyan mo rin naman ako. Kahit ang balat kung makakain ay di kita bibigyan. Sabi naman ng Matsing, ayaw nang bigyan. Bakit naman kaya? Ayan ang sagot ng Matsing, habang ang kanyang mga pisngi ay punong-puno ng kinakain saging. Nakaganon yung pisngi niya, pero ayaw niyang bigyan yung kanyang kaibigang Pagong. Nag-isip ang Pagong kung paano siya gaganti. Nagtungo siya sa may ilog kung saan may susong patulis at kanyang inilagay ang mga ito sa paligid ng puno ng saging. Nagbigay siya, nakita mo ito. Yung mga matutulis, nilagay niya doon sa ilalim ng puno ng saging. Yun ang gagantihan niya yung Matsing, hindi siya binibigyan ng saging. Pagkatapos niyang gawin 'yon, nagtago siya sa ilalim ng isang bato, sa isang bao ng niyog. Dito nagtatago na oh. Kita niyo? Yan, nagtago na. Ang galing ng Pagong. Nang bumaba naman ang Matsing, nasugatan siya at ang kanyang mga sugat ay nagdugo dahil linagyan ng Pagong yung matutulis. Ayan, dumugo na, nasugatan na siya, dumugo na yung Matsing, ha? Hindi naman namatay pa. yung sugat niya nagdugo. Ayan, nagkanda tusok-tusok siya, oh. Dahil yung linagay ng Pagong, natusok-tusok yung natuwit ng kanda tusok to yan, nasugatan. Ano nangyuhan nyo? Pagkaraan ng matagal na paghahanap, hinahanap naman ng Matsing, hinahanap niya yung Pagong. Asa na yung Pagong? Nakita naman, nakuhuli, nakita niya yung Pagong, nagtatago. Nakita ng Matsing. Huli ka. Ayan. Ikaw, na walang kwentang nilalang, naririto ka lang pala. Ang galit na sabi ng Matsing. Galit na galit yung Matsing. Dahil nagtago sa kanya yung kaibigan niyang Pagong. Dahil di niya binibigyan ng saging. Dapat ka magbayad sa iyong kasamaan. Kailangan kang mamatay. Aba, galit na galit. Gusto niyang patayin yung Pagong. Ha? Tama ba yun? Hindi yata tama yun eh. Eh, di ba? malupit. Dapat, dahil masama daw yung pagong, sabi ng matching, dapat kailangan mamatay. Pero dahil sa ako ay mapagbigay, papipilian kita sa kung paano ang papano mo gustong mamatay. Pinagpili pa siya kung paano siyang papatayin. Pabigat itong matching, galit na galit. Gusto mong durugin kita sa dikdikan at itapon sa tubig? Sige, pumili ka ng inyong gusto. Yan ang usapan nila kung paano mamamatay yung pagong. Ha? At sa dikdikan, sabi ng pagong, sa dikdikan, doon na lang daw siya. Ha? Sabi ng pagong, natatakot akong malunod. Ayaw niyang maihulog siya sa tubig dahil malulunod daw siya. Aha! Natatawang sabi ng matsing. Aha, sabi naman yun, tumatawa siya. Talaga ha, natatakot kang malungod, ay lulunurin kita ngayon. Imbis na gawin niya yung gusto nung pagong, imbis na gawin niya yung pagong na magpipigain na lang siya, ay sabi niya, basta wag lang ako lulunurin. Galit na galit yung matsing. Sabi ko, yan ang gagawin ko dahil yan yung ayaw mo. Lulunurin kita. Kaya dinala niya sa ilog ang pagong. At doon ay tinapon niya yung pagong sa ilog. Yung hiningi ng pagong na huwag gagawin ng matsing, ginawa ng matsing. Ngunit ang pagong ay lumitaw agad na lumalangoy at pinagtatawanan ang napalinlang na matsing. Magaling mag-swimming yung pagong eh. Alam niya, kahit itapon sa ilog, hindi siya malulunod dahil magaling siya mag-swimming. Kaya tinawanan lang niya yung matsing. O pinagtawanan niya, o ano ngayon? At sinampay, tapos na. Kaya, ngunit ang pagong ay lumitaw agad at lumalagoy at pinagtawanan ang matsing. Yan ang kwento natin tungkol sa matsing at saka sa pagong. Huwag niyong kakalimutan na ang pagong ay magaling lumutang. Kaya kahit ihuhulog niya sa ilog, ay walang mangyayari sa kanila dahil magaling maglutang. Tapos kaya kailangan matuto kayo mag-share. Pagka meron kayong candy, meron kayong mga pagkain na masarap, meron kayong ganito, meron kayong mga saging, i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo para hindi kayo magkaganito. Yan ang kwento ng matsing at ng pagong. Okay? Okay, good morning! Thank you. Ano po ng session na? Lizet?
5: Yung binasa ni Pangulong Marcos na kwento dito sa mga mag-aaral ay yung tungkol sa pagong at saka matsing. Pero Kuya Nesri, ang natatandaan kong aral dyan eh, yung kasakiban at saka yung pangabusong ay kapalit na masama at yung katalinuhan ay maaaring manahig laban doon sa lakas. Maliit man yung pagong, natalo niya naman ng matsing sapagkat ginamitan niya ng talino. Base na doon sa kwento ni Paolo Marcos sa Kuya Nesri.
0: Alvin, tayo'y masaya dahil ang kalihim ng edukasyon ay si Sunny Angara. Naalala ko kung ang kalihim ay si yung pangalawang pangulo ngayon, baka yung pagong ang umakit sa punong saging at yung matsing ang lumalangoy sa dagat. Baka baliktad na naman ang kwento.
5: Tumatuloy ako doon, Kuya.
0: Hindi ba? Kasi nagkaroon ng mga inconsistencies nung kakalihim ang pangalawang pangulo ng edukasyon eh, sa mga libro, sa mga textbooks na kung naalala mo yun.
5: Ano nga ba yung sinulat na libro dati? Ang pangalawang pangulo, parang may tema ng pagkakaibigan yata yung sinulat niya.
0: Tama. Alvin, pagkatapos nito, saan papunta ang pangulo? Meron pa ba siyang mga speaking engagements after this?
5: Kuya Leslie, sapagkat alam mo,
2: ang Pangulo, pagka hindi pa pwedeng isa lang activity, kami sanay na sanay na ang Pangulo hindi mababa sa tatlo o apat yung kanyang activity. After this, previously, meron siyang private meeting sa Malasyo ng Malacanang. So, inaasang babalik ang Pangulo sa Malacanang para sa ilang mga private engagements. At mamayang hapon, meron pa rin siyang event sa Palacio rin naman. Pero ito yung 9th Philippine Space Council meeting. So, yes. So far na kayo. At una na nga itong ginaganap ngayon dito sa mga Katigbahayan Elementary School dito sa Lungsod ng Manabotas sa UNSP.
0: Okay. Alvin, maraming salamat sa iyo sa iyong report.
2: Honestly, balik muna sa iyo, balik muna sa iyo.
0: Yes, okay. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar, kasama ng ating mahal na Pangulo dyan sa Nabotas, no? At nasaksihan natin, nagbigay ng kwento ang Pangulo sa mga school children. Magbe-break muna tayo. Tayo babalik.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
7: Konting tiis na lang, darling. Pwede niya mga yan. Mas, dito na tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
8: Ano, bata ka? Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman, eh.
9: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo ay nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:50 na ng maga. Malapit na tayo magpaalam, no? Bago natin kalimutan, gusto kong bumati kay Miss Elena Roslyn Yu. Kasama ko dito sa CESA. Siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. So, I think 32 years old siya ngayon, no? So, hindi ko alam. Basta, happy birthday sa iyo, Elena. Huwag mong kalimutan yung cake ko. Kahapon nakatikim ako ng cake, pero okay pa naman ang ating blood sugar ngayon. So, kaya ko pa mag-cake ulit ngayong umaga. Just the same, patuloy yung drama na nangyayari sa Senado. Kahapon, no? Disappointed ang taong bayan kasi nag-antay sila eh. Nag-antay tayo ng 5 p.m. na magpupulong-pulong ang mga senador, no? Pero ang nangyari, ang minorya lang ang nagpakita. Pero ang majorya, the majority block, no? They were a no-show. Of course, this is under the instructions of their boss, no? The Senate President, si Alan Peter Cayetano. But earlier, nagkaroon siya ng confrontation kay DILG Secretary John Vic Remulla, kasi dumating si John Vic Remulla sa Senado para arestuhin na si Jinggoy Estrada. Ang sabi ni SP Cayetano, huwag dito sa loob, dapat sa labas. Well, just the same, this is all under the pretense of Senate independence. Nobody questions that. And we know that is a given, that the Senate is an independent institution of our country. However, the senators themselves, especially the majority bloc, are not independent. They are dependent on the political pressure of a previous administration, more particularly the current vice president of the country, Sara Duterte, because she will be undergoing a Senate impeachment trial come July. So, tabayanan natin ang mangyayari dyan. Siyempre, they keep buying for time, delaying tactics. Magpunta tayo kay J. Mark Dagala, may live report. Dating DPWA Secretary Manuel Bonuan, bumuti na ang kalagayan sa PNP Hospital matapos makaranas ng hypertension. J. Mark?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpalipas nga ng magdamag sa PNP General Hospital sa Kampong Prame, Manong Desli, ito si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ito'y matapos na atakiin ang hypertension kung saan umabot sa 192 over 100 ang kanyang blood pressure. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad, bumuti na ang kondisyon ni Bunuan matapos na makainom ng gamot at makapagpahinga. Nantanongin naman kung posible siyang ma-discharge ngayong araw para maiharap sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Manalad na depende ito kung mabibigyan si Bunuan ng clearance ng attending physician at kung may request na ang Criminal Investigation and Protection Group o CIDG. Nabatid na si Bunuan ay sumuko kahapon sa CIDG kaugnay sa kinakarant itong kasong plunder kasama si Senator Jinggoy Estrada, pero dahil sa masamang pakiramdam ay iniligay muna ito sa hospital arrest. Samantala, nananatiling mahigpit naman ang seguridad sa PNP General Hospital. Marami mga pulis na nagbabantay sa gate ng hospital at mayroon pa mga mobile na nakaantabay. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Anyway, just the same, si dating DPWA Secretary Manuel Bunuan ay kasama dun sa plunder case with Jinggoy Estrada. Alam niyo po, yung plunder, non-bailable yan. So, syempre, tataasan yung blood pressure. But just the same, we wish the former secretary well, no? I hope he gets better. Tumaas ang blood pressure, syempre. Stressful yan. Tayo magpapaalam na, gusto ko magpasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, no? Susunod na ang programa ni Kakiko Flores. Salamat kay Rovan Malilin, kay Alvin Telgone, kay Jo Marie Refarial, kay Arnel Villamor, at ang executive producer na si Christopher Tirampulo. I will see you soon, hopefully tomorrow, and Thursday and Friday for my live program in the studio. Maraming salamat po. Remember, God bless you. Let's pray for our country. Let's pray for our leaders. Let's pray for our people. No? And let's pray for each other. Maraming po salamat. This is Leslie Bukobo sa programang Leslie Bukobo Live. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pambansang budget para sa susunod na taon inilalatag na. 2027 budget ibabatay sa lagay ng estado ng bansa at pandaigdigang ekonomiya ayon sa Malacanang. Si Alvin Baltazar sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pinahayag ng Malacanang na nagsagawa na ng pagpupulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na kung saan ay napag-usapan ang preparasyon sa 2027 Pambansang Budget. Sinabi na Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa nasabing meeting ay naging bahagi ng pag-uusap ang pagkakaroon ng recalibration sa economic assumptions ng pamahalaan na magsisilbing batayan sa pagpaplano at pagbuo ng mga programa at budget ng gobyerno sa susunod na taon. Kasama din sabi ni Castro na sinuri ng DBCC ang kasalukuyang lagay ng ekonomiya ng bansa batay sa pinakabagong kalagayan ng paglago nito, inflation rate, foreign exchange at presyo ng langis. Layunin niya nito ni Castro na masiguro ang susunod na taong pondo ay nakaayon sa pinakabagong kalagayan ng ekonomiya at sa mga posibleng hamong maaaring kaharapin pa ng bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer User Claire Castro.
14: Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Tupad program ng Department of Labor and Employment para sa mga public utility drivers nagpapatuloy. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Patuloy rin nakikinabang ang mga tsuper ng pampasaherong jeep at iba pang transport workers sa Tupad o yung Tuloy Pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa DOLE, umabot na sa 9,981 beneficiaries sa buong bansa ang nabigyan ng emergency employment assistance sa ilalim ng programa hanggang May 28 na may kabuang ayuda na 45.2 million pesos. Sa naturang bilang, 3,343 beneficiaries ang nakatapos na ng trabaho habang 6,638 naman ang kasalukuyang nagtatrabaho mula sa target na higit 50,000 public utility jeepney drivers at transport workers sa bansa. Ipinatupad ang programa sa National Capital Region at ilang rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao, Davao Region at Soxargent at Caraga. Nagbibigay din ang programa ng pansamantalang hanap buhay at minimum wage support sa mga transport workers habang patuloy silang nagsiservisyo sa mga commuters. Tinatayang mga kailangan ng 1.2 billion pesos ang pagpapatupad ng programa sa buong bansa bilang bahagi ng pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Layon din ang Tupad Tuloy Prasada program na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa kabuhayan ng mga transport workers at matiyak ang tuloy-tuloy na pampublikong transportasyon para sa mga pasahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Bantay Senado ay nilunsad para bantayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Formal na inilunsad sa De La Salle University, Manila ang Bantay Senado, isang malawak na koalisyon ng mga estudyante, akademiko, abogado, civil society groups at mga mamamayan na naglalayong bantayan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, hindi sila kumakampi sa usapin ng pagkakasala o kawalang sala ng pangalawang pangulo. Sa halip, layunin nilang tiyakin na ang paglilitis sa Senado ay isasagawa ng naayon sa konstitusyon, patas, malinaw at walang kinikilingan. Sinabi ni Bantay Senado Convener at Spokesperson Professor Clive Argueles na ang tungkulin ng Senado na magsagawa ng makatarungan at patas na impeachment trial ay isang obligasyong konstitusyonal para sa lahat ng Pilipino. Ayon pa kay De Leon, ang magiging resulta ng impeachment trial ay may malaking epekto sa tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon. Anya, ang pagiging litihitimo na magiging pasya ay nakasalalay, hindi lamang sa boto ng mga senador kundi pati sa pagiging kapanipaniwala at patas sa buong proseso. Bago magsimula ang paglilitis, magsasagawa ang Bantay Senado ng mga community town hall, information campaign at volunteer training sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Philippine National Police may hawak ng mahalagang impormasyon kaugnay ng pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa, si Jay Magdagala sa kanyang ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Itatantanan ng Philippine National Police ang kanilang pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity Bonso ng War on Drugs ng Duterte Administration. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. kanila siniseryoso ang lahat na nakukuha nilang impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng senador. Sa katunayan, round the clock o walang tigil na nagtatrabaho ang lahat ng kanilang unit para matuntunan dati nilang hepe at ang iba pang pinaghahanap ng batas. Bawat himpilan anyo ng pulisya sa buong bansa, mayroong nakatalaga bilang taga-silbi o ng Sulpina o warrant of arrest hanggang sa provincial at maging sa National Support Unit sa Campo Crame. Dahil dito sinabi ni Nartates na hindi na kailangan pang lumika nang iwalay na tracking team sa pagtugis kay De La Rosa. Samantala, tumanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group tayo detalye ang mga hawak nilang lead para hindi makompromiso ang kanilang operasyon. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Senador Jinggoy Estrada at tatlo pang kapwa akusado ay dinetene sa New Quezon City Jail. May ulat naman tungkol dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nananatili ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, si Senador Jinggoy Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado matapos sumailalim sa return of warrant proceedings sa Sandigan Vine 5th Division kaugnay ng kasong plunder na isinampalaban sa kanila. Pasado alas 8 kagabi nang dumating sa pasilidad si Estrada. Kasama rin sa nakumit sa New QC Jail ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Nanatili naman sa ospital si dating DPW Secretary Bonoan matapos tumaas umano ang kanyang blood pressure at isinailalim pa sa obserbasyon ng mga doktor. Samantala, inaasahang haharap mamayang hapon sa Sandigan Bayan 2nd Division si Estrada at iba pang kapwa akusado para naman sa arraignment at pre-trial ng kinahaharap na kasong graft. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Ang isa pang pinuntahan namin ay ang Brigada Eskwela. Ito ay naglilinis, nagpipintura, nag-aayos. At dito, sa ang beneficiaryo, ito ay sinama natin sa TUPAD program. Kaya yung mga volunteer na nagpipintura, nag-aayos, ay sila naman ay nasama sa TUPAD program para kasama sila sa Cash for Work program. Kaya nagpapasalamat kami sa kanilang lahat at na malaking bagay at kanilang malaking bagay ang ginagawa nila para tulungan ang ating mga administrator, ang mga teacher para makapaghanda para sa pasukan. Tapos na ang implementasyon na 147 na paaralan ang matutulungan, 3,658 ang naging beneficiary ng TUPAD at ang binagay natin ay 26.12 million ang kabuuan pondong na ipamahagi natin. Pinapatupad ngayon, meron pang 181 na paaralan tutulungan, 4,597 ang beneficiary ng TUPAD at may nakalaang 37.14 million para dyan sa programa yan. At ang isa pang pinuntahan namin ay yung Tara Basa program. Ito ay parang yung mas batang version ng aral program. Ito kinukuha natin yung mga college student na gustong tumulong at sila ay nagtuturo para sa pag-summer. Tinuturuan nila yung mga bata para maging mas magaling magbasa at sila naman ay nabibigyan din ng tulong para sa kanilang pangangailangan para makapagtapos sila. At na meron pa akong meron kaming ginawang yung assistant, tinatawag na reading nook. Kung maalala ninyo, meron kaming ginagawa na library hub. Yung library hub, para kompleto ang libro ng mga bata, nagtayo tayo ng mga library hub. Doon kinukuha ng mga teacher yung mga libro na ginagamit nila sa pagturo. Ito naman ang miniature version ng library hub at ginawang reading nook. At na may pagkakatao pa akong magbasa sa mga bata. Ang gagaling ng mga bata, ang tatalino. Alam na yung kwento, hindi ko pa nasasabi. Pero nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan at binibigay natin, alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan. At yan ay hindi natin pinag-usapan ng college, hindi natin pinag-usapan ng high school. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan nag-umpisa na ang magandang pagtuturo, kaya natin ginawa lahat ito. Kaya lahat, buong bansa, gagawin natin ito. At sana by opening of class, tapos na tayo lahat with everything. Okay, kaya nandito yung ating bagong Dolly Secretary, si dating Senator Francis Tolentino. Siya yung siya ang kalihim ngayon natin sa Department of Labor and Employment. At siya ang nag-implement ng tupad program para dito sa ating mga volunteer. At itong ating principal ay mapuskola pala ito. Kaya naman, napakaganda ng kanila na ng kanilang eskwelahan. Kaya nang galing yung principal.
20: Kasi na-impact kayo.
19: Nagulat lang ako na yung isang building dito, Marcos School Building pa. 1975 tinayo.
20: The first project of our First Lady, Idelda Rodas.
19: Ah, ganun ba? Mabuti tumatayo pa, nakatayo pa rin.
20: Malapit na nga po. Kasi dream namin po, mareregaluhan nyo kami ng building. Para i-replica yung ating First Lady.
19: Hihingi ako sa mother ko.
20: Asa ba? Mother
19: ko, palagay ko pwede. Well, no, that knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman na hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Alright, okay, thank you. Salamat.
21: Galvin.
22: Hey, Galvin.
21: Yeah, good morning, Galvin. Saya-saya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano? Alvin. At nakipagkwentuhan pa siya sa mga bata diyan sa Barangay Kapitbahayan Elementary School diyan sa Barangay Kaunlaran, Navota City. Parang naalala ko yung may mga ginagawa natin ganun eh, yung magbabasa sa harap ng, ang tawag dyan, storytelling. No? Alvin, naging ano ba yan? Naging role mo din ba yan? Ituloy mo nga muna yung mga karagdagang sinabi niya, no, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin.
22: Oh, yung kaninang binasa ni Pangulong Marcos, kaya rito, ang title nun, yung pagong at saka yung machine. Alam ko yun eh. Pero, after that, ito nga, magkaroon ng statement si Pangulong Marcos at inisa-isa niya yung kanyang mga inikot dito sa Kapitbahayan Elementary School. Inisa niya yung Tarabasa program, yung CCTV sa paaralan, at ang sabi nga ng Pangulo, full bus ang pamahalaan sa atin ng education sector. Hindi dapat pinag-uusapan ng kolehiyo, ang high school, hindi. Ang unang-unang dapat pag-usapan ko yung Kuya Rito, sabi ni Pangulong Marcos, simulan doon sa mga nag-aaral sa elementarya. At yung huling bahagi ng statement ng Pangulo, Kuya Rito, nakita niya yung isang bahagi ng gusali. 1978 pa itinayo. At yun yung proyekto ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ang hirit nga ng principal, Kuya Rito, gusto nilang ipaanos. Ang sabi ng Paulo, sige.
21: Nakahirit pa si Principal, Alvin. Ang galing, taman-naman, at kailangan ng mga bata doon, mga mag-aaral, lalo niya dyan sa Kapitbahayan Elementary School, dyan sa Barangay Kaunlaran ng Navota City. No? Pero magandang mapag-usapan din yan mamaya, at taman-tama, makakausap po rin si Mayor Francis Zamora ng San Juan City, at siya rin ang National League President ng League of Municipalities. Alright, Alvin, tuloy-tuloy pa. Sige, go. Habang nandyan pa kayo sa Barangay Kaunlaran.
22: Oh, tamang-tama po yung guest mo rin, si Francis Zamora, sapagkat kung merong mga pangunahing abala din, Kuya Rico, sa pagbabukas ng nasa sa susunod na linggo, yan ay walang iba kundi yung mga alcalde natin, yung mga local government chief executives natin, Kuya Rico. So, Kuya Rico, mukhang pupunta naman ang Pangulo sa susunod niya mga aktividad. Pero ito, private meeting lamang muna ito, Kuya Rico.
21: Yes, arangkadahan na ulit.
22: Oo, at naku, antabayan na natin kung ano pa yung mga ikana, mga impormasyon ating makukuha doon sa mga susunod pang aktividad ng Pangulong Marcos. Unang-una itong kapitbahayan elementary school, Kuya Rico, na aktividad ng Pangulo at ito yung may kaugnayan pa rin. So, sa ginagawang paghahanda ng ating mga sektor ng pamahalaan na naging abala para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Tinignan ni Pangulong Marcos ang paghahanda na yan dito sa kapitbahayan elementary school dito sa lungsod ng Nabotas. Wala pa rin dito sa lungsod ng Nabotas. Kaya dito, para sa Bagong Pilipinas, sa Unimbalda sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: there! Kaway-kaway, mga kababayan. Gandang umaga po sa inyo lahat and welcome sa ating Radyo Publiko Servisyo. Magpapatuloy po namin ang mga pagbibigay sa inyo ng mga balita at syempre ang mga public service announcement. At gayon din pong araw na ito, aba Martes na, ikalawang araw na po ng buwan ng Hunyo. Wow! Ganun na ka-Engineer Rovan ang kabilis ano, ang panahon. Mamaya, maiisip mo, Christmas na kaagad na. Engineer Jovel, hello, hello, hello. Engineer Jomarie Referia and Arnel Villamor, hello. And Miss Glory Faye Bagon. Alas 10:14 na ang oras, baka nakakalimutan nyo at ginagawa po ninyong darilo ang radio. Ito po ang Radio Pilipinas 738 AM at ang Radio Pilipinas 104.3 FM. Bige, hala, pira! Habang mga nagmamaneho ng kalimang sasakyan, ingat po, eyes on the road. At syempre, yung mga nagmamaneho ng kalimang mga taxi, ay ingatan nyo ang inyong sarili at pati ng inyong pasahero. Maging magalang din sa pasahero. Maging malinis din ang inyong mga taxi. Okay ba ang inyong mga sasakyan? Opo! Opo! Busi-busina sa mga hindi naglilinis ng kanilang mga sasakyan, yung mga taxi na nako. Aba, syempre yan na ang ating dapat nyong ang gawin, mga driver. Ay, dahil nga po balik eskwela, magbabalik, ibig sabihin pinaghahandaan ang pagbabalik eskwela. Alamin nga natin sa masipag na mayor ng San Juan dito po sa Metro Manila. Aho, siya rin po ang president ng League of the Cities of the Philippines. Mga kababayan, ang tinutukoy ko po ay si Mayor Francis Javier Zamora. Magandang umaga po, takatukayong Mayor Zamora. Good morning. Good morning, Mayor.
1: Kaki po. Ay. Maraming salamat po sa pag-invite sa inyong programa.
0: Salamat po muli sa inyong pagpapaunlak ng panayam na ito kahit kayo busy-busy. Pag-usapan nga natin po ang mga bagay hindi lang sa San Juan City, kundi bilang National President ng League of the Cities of the Philippines. Ay, kumustang na nga pala yung napag-usapan nyo sa League muna na ang mga mayors o mga LGUs ay magtayo na rin ng mga paaralan kasama ang mga private companies sa buong Pilipinas.
1: Opo, first of all, Kakiko, no, ang binabanggit nyo, ito po yung ating National Classroom Building Program.
0: Yes, sir. Opo.
1: Katuwang po ang ating Department of Education. At, opo. Una sa lahat, no, napakalaking bagay nito sa totoo lang. Sapagkat sa unang pagkakataon ay maaari nang ma-downloadan ng mga LGUs ng pondo upang makapagpatayo ng mga silid-aralan. Alam nyo, this never happened before, no? Hindi ho ito nangyayari dati. At yan naman po ay bagay na totoo, no? Ngunit sa administration po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa ating bagong Pilipinas administration, he is empowering LGUs dahil hindi na ngayon centralized sa DPWH lamang ang pagpapatayo ng mga classrooms. Pati po ang ating mga LGUs, maaari na hong magtayo ng mga classrooms, mga school buildings. But of course, kailangan po pumasa sa criteria at evaluation ng DepEd.

0: I would like to emphasize po, Kakiko, no?
1: Opo.
0: Everything was centralized sa DPWH. No?
1: Mm-hmm.
0: At ang LGUs naman, no, wala naman kaming kapasidad talaga magtayo ng mga silid-aralan dahil di naman ho lahat ng LGUs ay mayaman. No?
1: Well,
0: bilang lang po, no? Bilang lang talaga ang may ganong klaseng yung pondo.
1: Kakayahan, ano po,
0: bilyong pondo na kaya nga magtayo ng sariling classrooms.
1: Oo.
0: But, generally ho, hindi talaga kakayanin ng mga LGUs mag-isa yan.
1: Oo. Mayor Zamora, to clarify, yung programang ito ay hindi pa ito makakabigsabihin sa pagbubukas nitong eskwela ulit, sa balik eskwela, hindi pa ho mailalagay sa mga proyekto ito na may mga paaralan na magbubukas ayon dito sa napag-usapan nyo sa ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang League of Cities.
0: Hindi siya abot immediately because it takes time po, no, LGUs will have to make the requisitions.
1: Opo.
0: Huyan, basta-basta sabi mo, oh, gusto ko magtayo ng classroom. Siyempre, ang tanong
1: hindi bas- ng oh, nga, no?
0: Oh, meron ka bang lupang matatayuan?
1: Yeah, oo nga. Ang
0: lupang yan, ito, pag-aari ba yan ng lokal na pamahalaan? So, you have to submit documentation to prove na itong lupang ito ay LGU-owned. Next, meron ka bang capacity to undertake such big infrastructure projects? So they will check also, have you been given the seal of good local governance, the seal of good financial housekeeping? No? So, chine-check nila yan kasi kung downloadan ka ng pondo, kaya mo bang ipatupad yan ng maayos?
1: No?
0: So again, meron hong criteria ang DepEd, ang lahat ho na nag-submit ng mga requirements ay kasalukuyang pong in-evaluate nila. So,
1: okay.
0: Yan po, no? So, if you ask me, ho, those who will qualify, those upon evaluation, DepEd will determine, sige, downloadan na natin ang pondo. Doon pa lamang magsisimula ho yan. So, waiting lang po kami sa ngayon sa DepEd po.
1: Alright. Maganda po yan, Bec. Ipaling natin ang sitwasyon ngayon dyan sa San Juan City. Kumusta ang mga preparasyon ninyo para sa balik eskwela? Kumusta mga silid paaralan? I'm sure na ipaghanda nyo na rin sila bago itong pasukan ngayong linggong ito o sa ngayong buwan na ito, Mayor Zamora.
0: Yes, Kakiko, no? Kasalukuyan pong sinasagawa ang mga brigada eskwela sa lahat
1: Opo.
0: Ng ating public schools. Nagsimula ho yan kahapon at sabay-sabay po yan. Isang linggo na paglilinis, preparasyon. No? That is our traditional brigada eskwela, which happens all over the country. June 8 po ang pasukan ng ating public school. So, may isang linggo na naghahanda yung mga teachers, mga magulang, yung mga mag-aaral po natin. No? So, kasalukuyan nangyari yan. But dito po sa San Juan, if I may share po, no?
1: Opo, go ahead po, Mayor.
0: Tayo po ay kinilala ng Philippine Statistics Authority na number one.
1: Katulad ni Aling Linda dyan sa Palaparan, Cavite. Hello, Nanay. Nanay Linda Hardin. Gandang umaga. Samantala, kayo ba mga kabayan, naalala nyo ba? Kayo, Engineer Roman, Engineer Jobel, at
2: Ako di Masinlo, 17 sa Ayungin Shoal, 10 sa Escoda Shoal, at 16 sa Pag-asa Island. Samantala, sinabi naman ng AFP na pinapakita lang ng pagdami ng barko ng China sa West Philippine Sea ang illegal, coercive at aggressive at deceptive activities ng China sa na kumukwestiyon sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa naturang maritime domain. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pub-

0: suporta sa education sector full blast ayon sa punong ehekutibo. Ligtas at maayos sa pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8, pinatitiyak din ng Pangulo.
1: Headlines.
0: Vietnam-Philippines Business Forum lalo nagpalakas sa ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam. Apat na kasunduan na selyuhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vietnam President Tho Lam.
1: Headlines.
0: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. Inflation rate posibleng bumaba naman ngayong Hunyo ayon sa isang eksperto.
1: Headlines.
0: Kasunduan para sa pagtatatag ng petroleum reserve ng Pilipinas, posibleng malagdaan na ng Philippine National Oil Company at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan.
1: Headlines.
0: Pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder, naging payapa at maayos. DILG tiniyak na walang special treatment sa senador sa Quezon City Jail.
1: Headlines.
0: At tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na isumitin na sa Senate Impeachment Court.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Suporta sa education sector, full blast ayon sa Chief Executive. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Navotas na o sa sinisimula ng paghahanda ng mga paaralan sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa natura paaralan ay ang CCTV area, ang Library Hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Nakita din ang Pangulo ang isang bahagi ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos School Building na naitayo pa noong 1975 at unang proyekto umano ni dating First Lady Imelda Marcos. Hirit ng principal na paaralan, sana ay matulungan silang maisaayos ang gusali na positibo namang tinugo ng Pangulo. Pagtiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan at binibigay natin.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos ang ligtas at maayos na pagbubukas ng mga paaralan sa Hunyo a 8 sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Education o DepEd na pagganahin ang Interagency Offline Balik Eskwela upang matiyak ang maayos na pagbabalik eskwela ng mga guro at estudyante. Nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang nakikipag-ugnayan sa DepEd para palakasin ang logistics at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Assistant Secretary Claire Castro, magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at iba pang ahensya ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng mga pamayanan at kaayusan sa trapiko. Ilan dito ang Department of Energy na titiyak nang sapat ang supply ng kuryente at ang DTI na magbibigay ng proteksyon sa mga mamimili. Babantayan din ng Department of Transportation ang mga biyahe at paiigtingin ng DICT at NTC ang connectivity habang patuloy ang monitoring ng NDRRMC sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nakatutok naman ang Presidential Communications Office sa information dissemination para sa pamamahagi ng tamang impormasyon sa publiko hinggil sa pagbubukas ng klase.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamahalang lungsod ng Maynila, binigyang kalinga ang mga estudyante at mga guro matapos mamudmod ng daang-daang laptops at 55 inches na smart TVs. Si Lawrence Sanhoco ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Aabot sa 982 na mga guro sa pampublikong paaralan ang nakinabang sa ginawang pamahagi ng laptops at

0: TV ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang mga nasabing guro ay pawang mga nagtuturo sa kindergarten at grade 1 mula District 1 hanggang District 6 ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Chienza ang aktibidad kung saan ang nasabing habang ay bahagi ng One Laptop, One TV, One Classroom program ng Manila LGU. Nasa 551 na 55 inches na smart TVs at 982 na laptops ang natanggap ng mga pampublikong guro na malaking tulong para sa kanilang pagtuturo. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ang programa ay parang paraan din para mapataas ang antas ng kalidad ng pagtuturo ng mga guro at mga estudyante na mga ito na ang makikinabang. Bagamat aminado ang alkalde na hindi sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Maynila, sinikap nila na magtugunan ang pangailangan ng sektor ng edukasyon na isa sa kanilang mga pangunahing prioridad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas pinalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam kasunod ng isinagawang Vietnam-Philippines Forum kung saan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanghikayat sa mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Dito binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila ay mas malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong administrasyon ng kanyang ama nang formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Sa kasalukuyan, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagnenegosyo at nagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Amended Retail Trade Liberalization Act at ang Green Lanes for Strategic Investments na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa.
3: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Matagumpay na naselyuhan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa pamamagitan ng DND at Ministry of National Defense ng Vietnam. Mahalaga ito ayon sa Pangulo upang mapalakas ang joint capabilities sa maritime security, military education at disaster risk reduction and management. Nilagdaan rin ang MOU para sa information technology and digital transformation cooperation sa pagitan ng DICT at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng DOT at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan rin sa kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naging mabunga hindi lang sa larangan ng ekonomiya at pamumuhunan ang naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kundi maging sa sektor ng enerhiya. Ibinalita ni Energy Secretary Sharon Garin ang pakikipagtulungan ng bansang Japan para sa pagbuo ng National Stockpiling System ng Pilipinas at pagkakaroon ng ASEAN-wide joint stockpiling na parehong papasok sa programang tinatawag na Power Asia. Ayon kay Garin, kasalukuyan ng umaabante ang usaping ito na magbibigay ng mas malaking stockpiling capacity sa Pilipinas sa produktong petrolyo at magiging malaking tulong din sa iba pang kasaping bansa ng ASEAN.
4: METI, or the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and the Department of Energy, or DOE, will advance relevant cooperation under the framework of the Partnership on wide energy and resources resilience power Asia. This means two things, no? The national stockpiling system in the Philippines, and number two, the ASEAN-wide joint stockpiling.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, epektibo na ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tapyas singil na 9 pesos and 26 centavos ang kada litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang tumataginting na 10 pesos and 86 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG may bawas din na 3 pesos and 41 centavos sa kada kilo nito.
4: The amounts this indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advance rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. So, i-monitor nyo lang po the situation in your favorite gas company, gasoline stations.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakakuha ang Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metric tons ng LPG shipment para suportahan ang strategic fuel reserves ng Pilipinas. Ang cargo ay naglalaman ng 50% refrigerated propane at 50% refrigerated butane na nauna nang dumating sa isang terminal sa Calaca, Batangas noong Mayo at 30. Nagmula ang shipment mula sa Enterprise Port sa Texas, United States at

0: pare Alessandro Sales na nasa 46 days ang kabuang average inventory ng laki sa bansa na pinangungunahan ng gasolina na may 47.10 days, sa diesel naman ay nasa 44.36 days, sa kerosene naman ay may 143.64 days, at sa liquefied petroleum gas ay merong 42.13 days. Ched, kasama na rito ang panibagong shipment ng LPG na dumating sa bansa nitong nagdaang mga araw. Muli naman siniguro ng kagawaran, Ched, na patuloy ang sinasagawang monitoring ng kagawaran upang masiguro na sustainable ang supply ng langis sa iba't ibang panig ng bansa. Ched, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, A.D. Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaunay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ng isang kasunduan dito. Layan itong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ang bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abutin ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto, habang ang kabuuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pagdevelop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaayos na ng economic managers ang inaasahang economic targets sa hindi tiyak na lagay ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projected kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang iba pang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
3: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. The calibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
2: Yan ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: ASEAN High Level Forum hinggil sa Silver Economy, pangungunahan ng DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Handa ang Department of Social Welfare and Development para nga sa gaganaping ASEAN High Level Forum na sisentro sa silver economy o mga oportunidad at hamon kaugnay ng tumatandang populasyon sa rehiyon. Gaganapin ang High Level Forum sa PICC sa Pasay bukas June 3 hanggang June 4 na inaasahang dadaluhan ng mga kinatuan mula sa member states at pati na ng Special Development Partners, Academe at Civil Society Group. Magsisilbing host rito ang DSWD katuwang ang UNEA, ang UNESCAP, pati ang ASEAN and East Asia. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC ay rin tumlaw layo ng forum na isulong ang mga polisiya at pamumuhunan sa silver economy sa pamamagitan ng innovation, pakipagtulungan sa pribadong sektor at pagsusulong ng active aging. Kabilang sa tatalakayin ng mga usapin, kaugnay ng kalusugan, integrated care system at pati na ang entrepreneurship, innovation at mga programa makatutulong sa mga tumatandang populasyon sa ASEAN. Bahagi pa rin ito ng advocacy ng DSWD sa ilalim ng temang Rice ASEAN. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May posibilidad na bumaba na ang inflation rate sa bansa ngayong Hunyo at tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na bumababa na ang presyo ng krudo sa global market at patuloy din ang rollback sa oil prices sa Pilipinas. Malaki anya ang magiging ambag nito sa pagbagal ng inflation sa bansa. Pero giit ni giit pa rin ni Dr. Batu, nakadepende pa ito sa usapin ng US at Iran sa nangyayaring giyera sa Middle East. Sa ngayon, ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas aabot sa 7.1 hanggang 7.9

0: 8% ang inflation rate nitong Mayo.
1: Kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June, eh medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan.
2: Mm-hmm.
1: So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababayan and hopefully na medyo lumakas ng konti yung piso.
0: Pahayag ni Dr. Michael Bato, Filipino-Canadian economist.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth humingi ng 300 billion pesos na subsidiya para sa 2027. Sa balitang yan, ang maghahatid si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Humiling ang PhilHealth ng 300 billion pesos na subsidiya mula sa gobyerno para sa 2027 upang pondohan ang premiums ng mga indigent 4-piece beneficiaries, senior citizen, PWD, solo parents, at SK officials, pambansang atleta at iba pang espesyal na programa. Ayon kay PhilHealth CEO Edwin Mercado, umaasa rin ang ahensya na makakatanggap ng 75.1 billion pesos mula PAGCOR at PCSO. Umaabot na sa 152 billion pesos ang nagastos ng PhilHealth para sa benepisyo

0: partido ay may pagkakataon na maiharap at maipagtanggol ang kanilang...
1: Ang regional kick-off, ang opisyal na hudyat ng pagsisimula ng mga aktibidad ng Brigada Eskwela sa buong Eastern Visayas para sa paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nation.
3: So, wag po muna mag-alala ang ating mga kababayan dahil mas nauna po talaga silang mag-react. Wala pa po ito.
4: Pero what is the position of the palace? Is the palace supportive of this proposal or does the palace think that it is necessary given the time na mas mahal po yung pagbiyahe sa within the country or outside the country?
3: Alam naman natin po kung ano po ang layunin nito. Ang layo nito ay magkaroon ng mas ligtas at mas modernong border control system, ngunit dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ang publiko. Yan po ang sinasabi ni Commissioner Viado. But still, ito po ay nasa stage pa ng pag-aaral, kaya wala pa pong stance ang Pangulo patungkol dito.
4: Ma'am, just your point of view, the Bureau of Immigrations under the 2026 proposed budget enjoys a budget of, kunin ko lang po yung exact amount. More or less, they have, sorry, nawala po yung figure, pero more or less, mayroon po silang millions already in funds for their capital outlay as well as their other expenditures. On top of that, nag-privatize din po yung NAIA, pati yung ibang major airports sa Pilipinas. Bakit po kailangang singilin sa taxpayers itong additional upgrades for immigration systems when this isn't already included in the national budget?
3: Kaya nga, wag natin munang pangunahan, inaaral pa po. So, wag muna tayo maalarma, wala pa po ito.
4: Hindi, last naman for my end, hindi po nakikita ng Malacanang yung glaring question kung bakit kailangan mag-propose ng ganito in the first place when this is already funded by taxpayers' money.
3: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
5: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
6: Good afternoon, USEC. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust."
3: Una-una po, lumalabas dito sa kanyang naging tugon. Hindi niya po deny. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pangtanggap di umano ng pera mura sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw na ipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So, ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives, sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang vice-presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
6: Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey?

0: ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial?
1: Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency, lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magbasid kung ano mangyayari sa Senado.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Hi, Yusa. Good morning. Yusa, can we confirm this information that Vietnamese President Tho Lam reportedly skipped and canceled his Senate visit due to the recent events in the chamber, which we know caught international attention?
1: Hindi po siguro manggagaling sa amin ang tugon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kung mismo ang pamahalaan ng Vietnam ang magsasabi ng kanilang tugon kung hindi man sila natuloy sa pagbisita sa Senate office.
3: But from the President's Japan trip to Vietnam state visit, was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
1: Again.
3: Was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
1: Sa Japan.
3: And the visit of Vietnam.
1: Hindi po siya naging issue.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the things, as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vicrimulya clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada?
1: Una-una po, nais nating bigyang linaw ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla. Nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte, sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon hindi po ibinibigay ng kusa dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong Secretary John Vic, pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto.
4: But can we consider that was obstruction of justice?
1: Hindi naman siya obstruction of justice, di naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution.
4: Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate Minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po, yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan?
1: Katulad din po na sinabi ko noong mga nakarang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So, yan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada, bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangan talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
2: Follow-up question mula kay Kaylizel Pardilla, PTV.
5: Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises, pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary, kahit po na pinapalaga ng Senate leader sa ngayon?
1: Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
2: Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA 7.
6: Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement.
1: Yeah, that's why. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
2: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
7: Ma'am, dahil apektado nga yung trabaho sa Senado, ano, 2 araw na lang po bago yung synergy adjournment ng Kongreso, may hinihintay ba ang palasyo na priority bills na dapat maaprubahan mula sa Senado?
1: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
2: Last question mula kay Aileen Taliping. Abante tonight.
8: Good afternoon, Yusek. Confirmation lang po dun sa labas ng balita na meron ng bagong chief, ang PTV4. Meron na po ba?
1: Siguro magbibigay ako ng announcement sa mga susunod na oras o araw.
8: How about PBS and NIB? Meron na bang bagong Epe.
1: Magbibigay po ako ng announcement. Sa inyo, sa akin din po niyo ito madidinig.
8: Okay, thank you, ma'am.

0: Issue nga po ngayon yan. So, mismo po, ang NICP ang hininga natin ng tugon dito. At ang kanya pong tugon, ang National Commission on Indigenous Peoples sa ilalim ng Office of the President ay patuloy na nagpapalakas sa mga mekanismo nagpoprotekta at nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo sa buong bansa. Ang revised 2026 Free and Prior Informed Consent Guidelines na binuo kasama ng mga indigenous cultural communities and indigenous peoples and key stakeholders ay sumasailalim at sumasalamin sa pagsisikap na palakasin ang mga panangga laban sa mga shortcut na pamamaraan at palakasin ang pananagutan sa mga implementing agencies sa pamamagitan na rin ng pagtatatag ng isang framework na binabawasan ang procedural redundancies. Ito ay tumatayo bilang isang kritikal na instrumento sa pagtiyak na magpapatuloy ang pambansang kaunlaran nang hindi binabawasan ang mga karapatan ng mga katutubo. Ito ay karagdagang sinusuportahan ng mga bagong transparency portal na sumusulong sa digitization at pampublikong pananagutan sa proseso. So sa utos ni Pangulo Marcos Jr., ang NCIP ay sumusunod sa hangarin na maipatupad ang masaganang katutubong pamayanan, sandigan ng pambansang kaunlaran. So yan po ang mensahe mula sa NCIP.
1: Huling tanong po sa Caraga Region mula kay Clyde Hikilan ng AWR Hope Radio. USEC, the Palarong Pambansa, which was held in the province of Agusan del Sur, concluded just last week. During the opening ceremonies, the President announced that the government would provide incentives to young athletes who win medals. Aside from these incentives, are there any other programs, support mechanisms, or forms of assistance being planned by the government to further strengthen the training, development, and participation of our young athletes who will represent the country in international competitions?
0: Mm-hmm. Good news po ito. Ito po ay ayon mismo kay DepEd Secretary Sonny Angara. Ang sabi po niya, ongoing yung funding ng hundreds of sports clubs sa mga schools with the help of OP/PSC. May upgrading of the school exercise facilities din ang PSC na inutos po ni Pangulo Marcos Jr. Last year pa po ito inutos nung nagkaroon po ng inaugurasyon ang PSC facilities sa Ultra. At ang three grading period na ini-implement ay magkakaroon din po ng tamang oras, sapat na oras para sa mga extracurricular activities katulad ng sports at arts. So yun po ang magandang balita mula kay Secretary Sonny Angara ng DepEd.
2: Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang turismo at mahikayat ang mas maraming turistang Vietnamese sa Pilipinas. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam nung state visit ni President Tho Lam nung Lunes. Sa ilalim ng Tourism Cooperation Program 2026-2029, plano ng dalawang bansa na magkasanib na promosyon ng mga destinasyon, pagpapadali ng paglalakbay, pagsasanay sa mga manggagawa sa turismo, at pagbabahagi ng pinakamahusay ng mga practice sa sustainable tourism. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., magtutulungan din ang dalawang bansa upang mapalawak ang air connectivity at madagdagan ang mga direct flights. Noong 2025, halos kalahating milyong Pinoy ang bumisita sa Vietnam, habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga turistang Vietnamese na nagtutungo sa Pilipinas.

Ngayong araw, June 2, abala po si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho para sa bayan. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. Mamayang hapon, pangunahan ni Pangulong

0: Pangulo Marcos Jr. ang meeting sa Malacañang kasama ang Department of Energy at iba pang ahensya upang pag-usapan ang energy concerns sa bansa, particular na ang power supply at grid conditions sa Luzon at Visayas. Pangungunahan din ng Pangulo ang 9th Philippine Space Council meeting mamayang hapon sa Malacañang. Mga kababayan, lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamahal sa bayan, may respeto sa batas, at may respeto sa kapwa Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa mga kay Undersecretary Castro, yung
2: Raquel? Ayan nga po yung Palace Press Briefing na atin pong napakinggan kasama po si Yusek Claire Castro. Maya-maya po, no, susubukan po nating balikan si Raquel Bayan para sa kanyang wrap-up sa naging press briefing sa Malacañang. Ang oras po natin, meron po tayong 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Raquel?
1: Sa katatapos na po na press briefing sa Malacañang, nahingan ng reaksyon ng palasyo kaugnay doon sa nangyaring pag-aresto kay Jingoy Estrada kahapon, na kung saan nagkaya ano, ng intervention si Alan Peter Cayetano. Ang paglilinis ng palasyo ay naunang isinik yung warrant of arrest bago yung press con ni Jingoy kahapon. So matatawag daw yan na pag-aresto dahil hindi naman voluntary yung nagtungo sa ating mga law enforcement agency si Jingoy, bagkus pinuntahan siya at hinainan ng warrant of arrest. Ugnay naman doon sa sinasabi ng ilang senador na tila nagkaroon ng boycott sa duty dahil wala naganap na sesyon kahapon dahil doon sa naging pag-aresto ang issue kung sino so makikipag-operate yung Malacañang para maipasa yung batas para sa taong bayan. Pero yung paghahatid niya at pagsama kay Estrada kahapon nung hinainan ito ng arrest warrant, hindi daw yung nangangahulugan na dapat talikuran ng mga senador yung kanilang trabaho at mandato para sa taong bayan. Kaugnay naman doon sa komento ni Vice President Sara Duterte kung saan pinapabasura nito ng kampo nito yung articles of impeachment sa kanya. Ang sabi ni Luisa Castro, lumalabas dyan sa inihaing tubon ni Vice President Sara Duterte, hindi niya i-deny yung mga akusasyon sa kanya, particular yung paglustay ng confidential funds, yung pagbabata sa buhay ni Pangulo Marcos, yung pagtanggap ng pera mula sa drug lords at yung unexplained wealth. At bagkus ginamit lamang ni VP Sara na technicality yung dahilan nitong mga ibinabato sa kanya. Nauna na rin namang ginamit ni Vice President Sara Duterte noong pagdinig sa Kongreso. So, ang sabi ni Jose Castro, dapat ipaliwanag ng ikalawang pangulo sa taong bayan yung mga inaakusa sa kanya. Dapat abangan na lamang anya yung kalalabasan nitong impeachment na ito na sa mga senator judges na kung i-dismiss nila o didinggin sa isang trial itong reklamo na ito. Ang kailangan anya dito, accountability, transparency at hindi anya makikialam yung Malacañang sa usapin na ito. Ngayon, yung mga priority bills ng administrasyon, aminado Malacañang na talagang mahihirapan na maipasayan, lalo na kung magpapatuloy yung ganitong ingay at gulo sa Senado. Samantala, nahingan rin ng posisyon ng Malacañang kaugnay doon sa plano ng Bureau of Immigration na mag-impose ng 240 pesos fee para sa departing at arriving passengers upang mapaiting ang yung sistema sa immigration. Ang sabi niyo si Castro, proposal pa lamang yan, pag-aaralan yan, kaya wag daw muna mag-alala yung ating mga kababayan dahil pwede naman yan na hindi maituloy. At kaugnay doon sa mga nararanasan ng pagulan sa bansa, inaasahan yung pag-usbong ng dengue cases dahil dito sa mga pagulan sa Malacañang. Kung inaasahan rin pa ng Malacañang na maaprubahan na yung dengue vaccine. Ang sabi ni si Castro, sabi ng Department of Health, sinusuri pa ng DFA natin yung mungkahi ng aplikante regarding dyan sa bakuna dahil baso daw sa unang datos na natanggap ng pamahalaan, mababa o pinakamababa yung epekto nitong bakuna para sa mga bata na nasa 4 to 5 years old compared doon sa 6 years old. At sinasabi rin doon sa paunang datos na posible na magkaroon ng mas malalang dengue yung mga nabakunahan na hindi pa nagka-dengue noon. So, isa yan sa mga ikinukonsidera ng pamahalaan. Pero ang World Health Organization, Anya, ang sinasabi ng WHO, mas ikinukonsidera pa rin nila na mas mabisa pa rin yung dengue prevention o yung paglilinis kontra dengue kesa dito sa mga bakuna. At ang pagyutiyak ng pamahalaan kaugnay pa rin dito sa bakulan, yung mga inaasahang pagbaha, ang dipida ay sa DPWH tuloy-tuloy, yung paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan, hindi ang pinapangako ng DOH na hindi nababaha, pero ang assurance ng pamahalaan na tutulong-tulong anya lahat ng government agencies to make sure na hindi manda itong mga tubig baha at tapos ay agad mapababa itong mga tubig. Nakatanggap na rin anya ng positive result yung pamahalaan mula dito sa Metro Manila, kabilang na dyan sa Sierra Nevada, yung mga flood management projects na ipinatutupad dyan, mismo mga residente na anya, yung nagbigay ng feedback na tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig-ulan at hindi na may ipon at hindi na umaabot pa ng lampas tao sa baha tulad ng mga naitala noon. Samantala, kaugnay naman doon sa mga nauna ng DPWH investigation, Hinoso Flood Control Anomalies sa kasalukuyan, lahat ng mga resulta ng investigasyon na una nang naisagawa ng DPWH na isumita na ang ombudsman at ang ombudsman na ang bahalang magpatuloy ng mga investigasyon na yan. Now, kung meron pa rin makikita yung DPWH na anumang anomalya dyan sa mga proyekto na yan, agad rin nilang isusumite, kay investigahan at isusumite sa ombudsman. Habang ngayong araw, sabi ni si Castro, basi Pong Lumarcos sa kaliwatan ng aktibidad, kanyang umaga una ng pinamina Pong Lumarcos yung Brigada Eskwela, and then mamayang habang magkakaroon din ng hiwalay na pulong pa si Pong Lumarcos kasama ang Department of Energy kung saan matatalakay naman yung ilan sa mga energy concerns sa bansa, particular yung power supply at yung grid condition ng pamahalaan. Habang magkakaroon din ng hiwalay pa na pulong si Pong Lumarcos kasama naman ang Philippine Space Council meeting dito pa rin sa Pala. Ito na muna yung tinipunan mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas sa kalbahay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Rakalbay. Ang oras po natin, meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Expositions and trade shows. And it, eventually, no, nabibigyan natin sa ng linkages patungo sa mga international investors and collaborators, and para makita ang mga innovations na ito globally.
9: Okay, maganda pong pakinggan at interesting itong market-ready, mature technology. Sir Gab, pakipaliwanag po itong do-on wayfinding innovation. Para saan po ito? Ano pong layunin ng invention na ito?
10: Magandang hapon po sa lahat. So, to explain po, si Doon po ay ang first and only real-time indoor navigation platform in the Philippines. To explain po further, kung kayo po ay gumagamit ng mga GPS technology pag kayo po ay nagmamaneho, ito naman po ay para pag nasa loob po kayo ng mga gusali. Sinisimulan po namin ito ngayon para sa malls, pero eventually po, nagsisimula na rin po kami kumausap ng mga ibang establishmento tulad ng mga hotel, ng mga ospital. Isa rin po kami sa mga una sa Southeast Asia. Bale, yun po, isa po kaming indoor navigation platform.
11: Okay, Sir Gab, kailan nagsimula ang pagkakatuklas? Okay, Sir Gab, kailan po nagsimula yung pagkakatuklas ninyo itong doon wayfinding? At ano ang nagtulak sa inyo para gawin ito? What was the inspiration behind it?
10: Officially nag-incorporate po ang doon noong February of 2023. But yung concept po I've had since 2018. Ako po kasi personally, I'm an outdoor type of person. So ako po usually naliligaw po ako pag nasa loob po ako ng mall. Sa mga naglalakihan po nating mall, being one of Asia's retail centers, no? And ever since 2018, I kept saying po na dapat may navigation platform tayo for inside the malls, in a way to find what we need inside any large establishment. And I kept saying it po since 2018 all the way hanggang 2022 po. Noong 2022, may mga nakausap po ako na marami din may ganitong pain point. Madami pong nag-share nung vision, madami pong nag-share nung concern.
9: Sir Gab,
10: all the way from 2018 to 2022, I was being trained po to design business models, to design products. So nung napag-usapan po ulit siya ng 2020 at kaya naman natin gawin, natutunan na po natin gumawa ng startup, 2023, sinimula na po namin i-research and gawin talaga.
9: Okay. Sir Gab, pakipaliwanag po para mas maliwanagan din yung ating mga kababayan. Anong pagkakaiba dito dun sa directory sa mga indoor establishments na pwedeng gamitin para hanapin yung mga stalls na kailangan nilang hanapin? I mean, is this interactive as well, gaya ng mga ginagamit na GPS services like Google Maps and other navigation tools?
10: Yes po. Yes po. So to differentiate po, GPS po can penetrate buildings. So to do so, gumagawa po kami ng sarili naming network sa loob ng mga establishments. To differentiate naman po doon sa digital directories, yun po ay static. Kami po ay real-time habang naglalakad din po kayo sa loob. Para kumbaga, pag ang sinerge po sa digital directory ay 2-3 floors up at malayo po from the directory, somewhere po sa kalagitnaan, naliligaw po ulit yung mga tao. Yes. Kaya kailangan po nilang mag-check ulit or maghanap ulit ng directory or ng mapagtatanungan. Sa doon po, pagka real-time po, from point A to point B hanggang doon po, gagabayan po namin kayo. Ang importansya naman po niyan for the property developers, binibigyan din po natin ng understanding yung property developers kung paano po nagna-navigate at kumikilos yung foot traffic. Bali, binibigyan po namin sila ng foot traffic behavioral analytics. And in doing so po, nakakapag-optimize sila ng kamilang operational efficiencies, yung mga tenants na pagkukumpul-kumpul nila yung mga mas magandang magkakasama para yung mga foot traffic and consumers po, pagkanap ayos po natin further yung structuring and planning nung sa loob ng mga gusali, mas madali din po manavigate and madiscover ng foot traffic yung indoors.
9: Okay. At dahil laganap pa rin nga po ang paggamit ng artificial intelligence o AI, ano naman po ang AI component itong Duon Wayfinding?
10: Yes po. So, ang part po ng AI component namin, sinagsisimula po siyang pumasok doon po sa na-mention ko na foot traffic behavioral analytics. So, sa ngayon po, iniintindi po muna ng aming technology ang foot traffic behavioral patterns inside the buildings. And from there po, kinikilala po niya yung bawat user and promotes discoverability. So pag alam na po nung system namin kung ano yung mga gusto mo sa loob ng establishments, ano yung mga iyong interest, pag pumasok ka sa ibang establishments na kinocover namin, pinapakita po namin sa iyo ano yung mga pwede mong magawa sa loob and ano yung mga gusto mong masubukan at matry in promoting local businesses po. And in doing so, ina-navigate din namin po sila towards there. And route optimization po. So if may events, iiwas din po namin kayo sa mga masisikip at matataong lugar. Pag may pupuntahan po kayong lugar at puno siya, or pagkainan, pag puno siya, masasabi din po namin sa inyo pag puno siya. And with DOST TAPI po, isa po sa mga drive na pinupush namin ngayon ay ang aming inclusivity and emergency evacuation reroutes. So knock on wood po, pag nagkaroon po tayo ng emergency sa loob ng establishment, nagtitrigger po kami ng emergency evacuation route. So bawat user po ay i-escort namin safely outside the building in real time po. And then yung inclusivity natin is we also in-navigate yung mga, if you're in a wheelchair, ina-navigate po namin kayo through ramps and elevators instead of stairs and escalators. And then we also have voice route direction giving for visually impaired naman po.
11: Okay. For Sir Josiah, Sir, sa naging experience niyo sa GTEx, no, ano yung pinaka napansin ninyong pagbabago o direksyon ng AI sa Asia bilang isang mabilis na lumalawak na industriya?
8: Yes, Yusek Marge, no. Mula sa aming karanasan sa pagsali during the exhibition, nakita natin na fit yung mga technologies na na-showcase natin. Lalo na yung mga smart cities, agriculture, and smart technologies with AI integration. at least in the Southeast Asia, no? Nakita natin na mas human-centric ang solutions na na-showcase natin doon. Halimbawa na lang nung pinangalas nila doon, yung behavioral analytics para mas magkaroon ng maayos na decision-making, lalo't-lalo na sa ating mga retail owners. And of course, in return, no, mas napopromote ang mga local na businesses. Nakita din natin na nakapattern ito sa mga international technologies na na-feature doon. Halimbawa na rin, of course, yung mapa-improve ang navigation, mas human-centric ang mga perspective. Andun din naman yung mga agricultural technologies na may AI integration na nakasisiguro na sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, mas mataas as much quality yung mga produktong nakukuha natin o makukuha natin. So yung mga solutions na to, mas nagbibigay ng way for our cities to become smarter. So yun yung mga direction na nakita natin sa paglahok sa mga exhibitions na to. So basically, hindi na tayo far off unlike when we were 5-10 years before. So kaya mas ini-encourage naman yung mga Filipino thinkers or innovators natin na to have access sa mga government programs na to upang magkaroon din sila ng pagkakataon na makasali sa mga ganitong mga events.
9: Josh, kumusta naman po ang naging pagtanggap at reaksyon ng mga international investors at industry partners sa mga ipinakitang Filipino technologies sa delegasyon?
8: Nakakatuwa po, no? From the impressions na nakuha namin from visitors on our exhibition, nakita namin na very positive, no? Hindi lang yung mga foreigners ang nakakita ng ating mga technologies, but of course, yung mga kababayan natin na nagre-reside sa ibang bansa. Natuwa sila, no, na makita nila ang bandera ng Philippines o Filipinas sa isang international stage na nagkaroon ng sense of pride. And of course, natuwa sila na yung mga innovations natin are actually solutions that are provided to the real world problems na na-experience na ating mga kababayan. Not just here from the Philippines, but of course, sa ibang bansa din. So we are not limited by being a... third world country, no? Kasi nakita natin na mga startups natin ay kayang makipagsabay sa mga international or global na mga teknolohiya. So yun po yung nakita natin, very positive, and they are actually looking for more. Kaya yun yung challenge natin sa ating mga Filipino innovators. Dapat maging committed and mas maging market ready ang ating mga technologies. And of course, andito naman ang DOS si Tati. Kung kayo po ay may mga science and technology-based innovations, you can access our programs of support.
11: Okay, nakakatawa naman po yun pakinggan, no? And for you, Sir Gab, ano naman po yung mga hamon sa pagpapatupad ng indoor navigation technology sa Pilipinas? At paano ito tinutugunan ng Doon Wayfindings? At paano po ninyo tinitiyak yung privacy at data security ng mga gumagamit ng app, lalo na't may location at navigation features ang mga ito?
10: Yes po, no. Thank you for the question po. We are taking this concern very seriously. Isa po yan sa mga una naming research, first and foremost, ang cybersecurity and data privacy. So una-una po, ang una naming ginawa is to make sure that our technology and data handling and data processing is compliant with our data privacy laws. Ang next po na naming ginawa is to make sure that all of the data processing and data handling is disclosed po to every user. So that consent is properly acquired and properly put in place po. Next po is to make sure that ang yung signal and yung... That is why po, one of the reasons why... So in doing so po, we are enabling na closed loop po ang data handling natin. So si Doon lang po ang nagpa-process nito. And very strict contracts po with some partners to be able to... enhance lang and optimize operational efficiencies. So, baling wala naman pong outside parties na nakaka-access ng ating data po.
9: Okay. Sir Gab, from your perspective po, gaano po kalaki ang naitulong ng DOST through the Technology Application and Promotion Institute or TAPI sa invention ng Doon Wayfinding?
10: We are very grateful po to DOS and TAPI. First and foremost po, they helped us with our 0-1 fund. To explain po para sa ating mga listeners sa startup community, especially para po sa mga inventors and mga nagnanais po mag-startup, at ang problema po natin kadalasan ay resources. So si DOST TAPI po ay nandito para mag-support ng 0-1 fund. Ang ibig sabihin po nito, pag meron kang concept and gusto mo siya i-market, nasa conceptualization stage ka pa lang and kailangan mo ng support with resources, with network, with promotions, si DOST TAPI po ang nagtulong sa amin to get to that first step of actually marketing our platform. So when we went to DOST po, nasa MVP stage pa lang po kami and we needed help with scaling it. So doon po sila pumasok, and when they came in to help us scale it, they came in again, no, to support us further to promote our technology. So dyan po yung dinala po nila kami sa Gitex AI Asia, kung saan po kami ay nakakuha ng international recognition, nakakuha din po kami ng international prospects for partners and investors, nakausap na po namin ngayon. And patuloy po kami sinusuportahan ng DOST TAPI with promotions and any concerns po, actually very easy po sila kausap. You can reach them anytime, you can speak with them regarding your concerns for your business, and they are always willing to help. So very we are very, very grateful po to DOST TAPI.
11: Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Unahin po natin si Sir Gab.
10: Ayan po, thank you po for this chance to talk about Doon on this stage. Thank you po sa opportunity. We invite everyone na lang po to follow our socials, Doon Wayfinding or Doon po on Facebook and IG. Diyan po kami mag-announce ng kada bagong location partner and bagong availability po sa mobile app. Hinihikayat din po namin ang bawat Pilipino na i-download po ang Doon Wayfinding sa iOS App Store po and sa Google Play Store. Humihingi na lang din po kami ng tulong na isulong ang gawang Pilipino, dahil kami po ay isa sa mga una sa Southeast Asia and nais po namin to i-promote sa Southeast Asia as gawang Pilipino po talaga. Salamat po.
11: At salamat. At mensahe niyo na lang po, Sir Josiah, sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon.
8: Muli, maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong programa, Isaac March and Sir Joshua. Ang DOST at DOST TAPI ay patuloy na sumusuporta sa ating mga science and technology-based technologies and solutions. At nagnanais kami na mas marami pang matulungan sa pamamagitan ng ating mga programa. So andyan po ang aming programs of support for pre-commercialization, technicom and galing program. Isa po silang uri ng grant. Andyan din naman po ang aming commercialization support through Expanded Venture Financing Program, which is financing naman po ito. And of course, gusto ko rin pong i-highlight ang aming mga Intellectual Property Rights Protection Program and support. So mula sa pangunguna ng aming Secretary, Secretary Renato Yusurudum Jr. at aming Director, Attorney Marion IVD De Sena, narito ang aming ahensya na patuloy na tumutulong sa ating mga startups. And of course, sa ating innovation ecosystem, mas naganais pa na maraming technologies maging ready locally and internationally. Kaya muli, andito po ang DOST TAPI, and we are looking forward to more inventors and innovators. So maraming salamat po sa pagkakataon at magandang tanghali po sa inyong lahat.
9: On that note, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Sir Josh Puyugao, Junior Program Manager ng Technology Information and Promotion Division ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST, at kay Sir Gab Angeles, ang CEO at founder ng Doon Technologies Incorporated. Thank you, sirs. Samantala, sa iba pang balita, handa ang Pilipinas na maging pangunahing investment hub ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng Pangulo sa ginawang Business Forum ng Pilipinas at Vietnam, kung saan present ang halos 600 business leaders at government representatives. Pagbibida ni Pangulong Marcos Jr. bukas ang bansa sa mga negosyante na gustong magtatag ng operasyon at lumikha ng panibagong oportunidad. Kasunod na rin ito ng mga reformang ipinatupad ng gobyerno, kabilang ang mga batas na layong magpapalakas sa foreign investments at pagbaba ng capital requirements. Sa pagdiriwang na 50 taon ng diplomatikong ugnayan, itinaas sa Enhanced Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam para sa mas matibay na supply chain cooperation. Nagpatuloy naman ang kalakalan ng dalawang bansa kasabay ng palitan ng electronic components, bigas, at iba pang mahahalagang produkto.
7: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
11: Hindi apektado ng issue sa West Philippine Sea ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Patunay dyan ang pagpapanibago sa defense cooperation na tinalakay sa isang pagpupulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Si Patrick De Jesus sa detalye.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
0: Isang magandang hapon ng Martes, mga kaibigan. June 2, 2026, Tuesday. Ito po, mga kaibigan, ang maiden voyage, ikang maiden episode ng programang Serbisyong Coast Guard dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Malugod na pagbati, Sir Alan, at welcome aboard sa ating mga taga-subaybay na nakatutok sa radyo, ganun din sa ating mga social media channels. Ako po ang inyong lingkod, Joy Gumatay, mula sa Philippine Coast Guard.
0: At ako naman po, mga kaibigan, guest anchor lang po ako ngayon. Guest anchor lang, Alan Alyanige. Ako, Joy, maraming salamat for joining us. At syempre, alam namin na magtutuloy-tuloy ang pagiging mainstay mo. Ika nga sa programang ito ng Serbisyong Coast Guard dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yes.
0: Maiden voyage, kumbaga, maiden episode ngayon.
4: Unang paglalayag, Sir yan? Alan.
0: Talagang lalim, ano? Yes. Unang paglalayag. Yes. Yan. At napakaswerte natin ngayong hapon. Ha? Alam mo, nagliliwanag ang studio natin ngayon.
4: Nagniningning.
0: Yes. Bakit ka mo? Eh kasi napakaraming Estrella nakikita ko ngayong hapong ito. Napakaraming Estrella ang nakikita ko. Napakaswerte natin, Joy, this afternoon dito sa maiden voyage. Ika nga, sa pangunahing episode ng programang Serbisyong Coast Guard. Napakaswerte natin dahil mismong ang commandant ng Philippine Coast Guard po ang ating bisita. Ayan, tindi. Mismong commandant ng Philippine Coast Guard ang ating bisita. Let's all welcome, of course, ang commandant po ng Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gavant. Sir, magandang hapon po sa inyo, sir.
5: Magandang hapon, Sir Alan. Magandang hapon, Joy. Maraming salamat sa pagkakataong makasama kayo sa maiden voyage ng ating programa.
0: Yun. Nako, kaya ko sinasabing nagniningning ang studio. Mm-hmm. Eh, pag mapapatingin ka sa balikat ni Admiral, eh.
4: Talaga namang nadadagdagan ng kanyang punong-puno ng katikasan, diba, Sir Alan?
0: May apat na Estrella. One of those rare instances, ika nga, na ang mga live na bisita

0: Defense bago ang taong 1998.
1: Ayun. So 1998, kumbaga, the Philippine Coast Guard was under the Department of National Defense.
0: Kaya naman po mga sundalo sila, sir.
1: Mm-mm. Pero pagdating ng ilang dekada afterwards, di ba? Ika nga, no? From the Department of National Defense, ang Philippine Coast Guard ay nasa ilalim na ng Department of Transportation. DOTR. Yan.
0: DOTR. So ito, sir, yung gusto nating matanong after 28 years, Sir Alan.
1: 28 years.
0: Kung kamusta po ang naging pag-usad ng Philippine Coast Guard, o kung tatawagin natin sa Tagalog ay Tanod Baybayi ng Pilipinas, sa nakalipas na 28 taon, papaano po ang naging paglago at ang development na naranasan at patuloy na nararanasan ng ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard? Yeah. Yes, Sir Admiral Gavan.
1: Admiral Gavan, sir.
2: Yes, actually hindi lang 1998. Ang Coast Guard ay nagsimula pa noong
0: 1901.
2: Tayo ang isa sa mga pinakaunang ahensya na tinatag ng Estados Unidos. Ngunit hanggang 1998, palipat-lipat yung Coast Guard, iba-ibang departamento yung nag-handle sa kanya.
1: Apo.
2: Ang pinakahuli yung Department of National Defense.
0: National Defense.
2: Hanggang 1998.
1: Mm-hmm.
2: At tayo'y nilipat sa Department of Transportation and Communications panahong yun. Kami at that time, Coast Guard na po ako noon.
1: Apo.
2: Mga 3,000 lang kami noon. Ang barko natin, wala pa sigurong 10.
1: Mm-hmm.
2: At mababagal.
0: Mm-hmm.
2: Sa ngayon, medyo lumago na rin tayo. Mm-hmm. From 3,000, naging 37,000 na tayo ngayon.
0: Mm-hmm.
2: Mayroon na tayong higit 30 ang barko.
0: Mm-hmm. At
2: lalago pa.
0: Yes.
2: At mabilis na lumalago.
0: Mm-hmm.
2: Sa tulong ng lahat.
0: Yes. Sir Alan, magbigay lang tayo ng trivia sa ating mga taga-subaybay. Since nabanggit na rin ni Admiral Gavan, almost 37,000 na po ang ating mga kasamahan sa Coast Guard. At yan po ay unang goal ng Philippine Coast Guard dahil ang ating bansa po ay 37,000 kilometers ng coastline.
1: Napakahaba.
0: Yes, sir. So ito po
1: coastline
0: ay isa sa mga goal ng PCG na makapag-deploy ng isang PCG personnel sa bawat kilometro po ng ating baybayin.
1: Ganong katindi ang target na ratio pala, Admiral Gavan, sir.
2: Yung unang target na yan ay na achieve na natin, nakamit natin this year.
0: Yes.
2: Kaya doon naman tayo sa next na target.
0: Which is
2: ang pinaka-ultimate ay 113,000. Kukunin natin yan sa loob ng 15 years.
0: 15.
2: At kung mangyari yan, tayo na ang magiging pinaka-malaking Coast Guard.
0: Sa buong mundo ito, sir. Sa buong mundo.
2: Hindi natin kasi alam kung ilan talaga yung Coast Guard ng ibang bansa.
0: Ibang bansa.
1: Mm-hmm. Kumbaga, classified din. Hindi nila sinasabi, di ba? Ayun. Pero yung binabanggit ni Admiral kanina, from several sea assets na maliliit, mabagal,
0: wala pang sampo.
1: Ngayon,
0: humigit kumulang 30 na, 30. Sir Alan.
1: At ito'y naglalakihang mga barko. Nakikita natin sa mga video footages na sa, limbawa, sa Karagatan,
0: yes,
1: sa West,
0: sir,
1: Philippine Sea. Uy, Philippine Coast Guard pala yan.
0: Gawang Japan.
1: Yan. Malalaki at
0: gawang France.
1: Matutuling mga barko. Admiral, sir.
2: Oh, actually, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, mayroon tayong 40 pa na karagdagang barkong bibilhin sa France.
1: Mm-hmm.
2: Aprobado na po yan. Mayroon pa tayong 5 galing sa Japan. At may mga iilan pa na gagawin dito or manggagaling sa Estados Unidos at mga kaibigang bansa.
0: Yes.
2: Sa loob ng 5 taon sa aming pagbibilang, humigit kumulang sa mga 84 ships na tayo sa Philippine Coast Guard.
0: Mm-hmm.
2: By that time, tayo na yung may pinaka maraming barko at may pinaka bata, pinaka
0: youngest
2: sariwang
0: fleet,
2: barko. The youngest fleet in Southeast Asia.
0: Isa nga, Sir Al.

0: So nabanggit ni Admiral Gavan na magandang i-highlight.
1: Yes.
0: Ang mga bagong barko ng Coast Guard ay pandagdag.
1: Mm-mm.
0: Wala tayong dinidispose dahil mga bata pa po talaga ang mga barko ng tanod baybayin ng Pilipinas.
1: Ika nga, yung pag sinasabi mong walang dinidispose, ano ba yun? Ang tawag doon, decommissioned, di ba?
0: Yes.
1: Walang ganon.
0: Wala pa tuloy, sa ngayon. Tuloy. Dahil mga bata pa talaga, Sir Alan, yung mga barko na bahagi ng ating Coast Guard fleet.
1: Ayun. Okay. At Admiral, kanina napapag-usapan natin na noon nasa Department of National Defense, mm-hmm. ngayon nasa Department of Transportation. Itong ganitong uri po ng mga, how would we call it, transformation, ano, mm-hmm. o evolution, ano, mm-hmm. paano rin po, Admiral Sir, nag-evolve ika nga ang mahalagang papel na ginagampanan mm-hmm. ng ating Philippine Coast Guard. Noon, DND, Department yes. of National Defense. Ngayon,
0: Civilian.
1: Department of Transportation. Mm-hmm. Sir?
2: Dahil nailipat tayo, marami sa epekto eh. Mamaya na yung sa trabaho. Yung sa modernisasyon.
1: Mm-hmm.
2: Dahil hindi na tayo part ng Department of Defense or part ng Armed Forces, naging non-military tayo, nakakapag-avail na tayo ng mga loans.
0: Mm-hmm.
2: Dahil pwede tayong ma-insure. Yung insurance mm-hmm. company, kino-cover yung loans natin. Kaya napabilis yung ating modernisasyon. Mm-hmm. Lahat ng mga barko nating bago ay loans. Soft mm-hmm. loans sa Japan, soft loans sa France.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, dahil hindi na tayo part ng Armed Forces, nakapag-focus na tayo sa ating mandato, yung search and rescue, yung law enforcement. Dapat kasi ang law enforcement ay hindi militar.
1: Mm-hmm.
2: So, nasasagawa na natin. Yung vessel safety, yung maritime
0: yes.
2: safety inspections, mm-hmm. mas nagagawa natin. Environmental protection. At yung maritime security operations.
0: Mm-hmm.
2: But itong maritime security operations, dahil nga pag-uusapan din yata natin mamaya,
1: mm-hmm.
2: gray zone tactics, ginagawa natin in support sa Department
0: yes.
2: of Defense.
0: Yes. Mm-hmm. Napakaganda nung pagbabahagi, Sir Alan, ni Admiral Gavan when it comes to how the mandates and operations of the Philippine Coast Guard progress, no? From
1: yes.
0: the time na medyo palipat-lipat. Sir, kung po pwede nyo po bang maibahagi sa amin kung ano yung dahilan kung bakit bago tayo mahiwalay sa DND ay medyo
1: yeah.
0: palipat-lipat. Mm. Ano po ba yung issue when it comes to our mandates or operations? Bakit hindi pa po masyadong malinaw yung foundation or functions natin during that time before 1998 kung saan tayo po ay lumipat sa Department of Transportation?
2: Sa maalala ko lang, okay. Nung mga panahong yun, hirap lumago ang Coast Guard.
0: Mm.
2: Dahil second class citizen tayo doon.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ang Coast Guard at that time ay isang bahagi lang, maliit na bahagi lang mm. ng Philippine Navy.
0: Yes.
2: So yung pondo hindi naman sapat. So hindi nag-grow yung Coast Guard.
0: Mm-hmm.
2: Isa po yan sa rason. Pangalawang
0: okay.
2: rason, dahil law enforcement po yung trabaho ng Coast Guard,
0: mm-hmm.
2: nagkaroon tayo ng bagong konstitusyon. At ang law enforcement ay tinanggal sa militar.
1: Yes.
2: So kailangan na yung enforcer sa dagat ay hindi rin militar.
0: Mm-hmm.
2: Mayroon din tayong mga obligasyon sa international community
0: yes.
2: na kailangan civilian or hindi mm-hmm. militar yung nagpapatupad.
1: Mm-hmm.
2: Yun po yung mga drivers at the time. Kaya napabilis yung aming paglipat.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Okay. Alam mo, Joy, no? Dito sa kinukwento ni Admiral Gavan, di ba? Kasi kanina binanggit mo, tanod baybayin. Baka tuloy ang iniisip ng iba, pag sinabing tanod baybayin, nandun lang sa baybayin,
0: yes,
1: dagat.
0: Nagpapatrolya lang.
1: Pero base dun sa mga binanggit ni Admiral Gavan, ano, talagang multifaceted
0: yes.
1: pala ang mm-hmm. mandato o tungkulin ng ating Philippine
0: yes.
1: Coast Guard. Nasa baybayin, nasa laot, mm-hmm. maging nasa...
2: Kalsada.
1: Sa kalsada.
0: Oo.
1: Pagtulong sa iba pang mga law enforcement agencies,
0: yes,
1: Admiral,
0: sir.
1: Di ba, sir?
2: Opo. Kasi yung batas na ginawa para sa Coast Guard ay may isang provision doon
1: mm.
2: na inaatasan yung Philippine Coast Guard na magbigay tulong sa anumang ahensya ng gobyerno nang naayon sa kanyang kakayahan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kung halimbawa yung yung Department of Transportation humingi ng tulong sa amin.
1: Opo.
2: Na tulungan sila sa pagpapatupad ng batas trapiko sa EDSA. At kami naman ay kasama nila sa departamento. At tayo po'y tumulong. Nung pandemya, tayo rin po yung nasa airport. Dahil din po sa provision na yun ng batas. So ang Coast Guard ay nakadisenyo na we can be everywhere.
0: Anywhere and everywhere.
1: Yun.
0: At sa papalapit nga na bagyo, andyan na naman ang ating mga Coast Guard. Sila talaga yung sumusuong sa mga baha para masiguro na mailikas ng maayos yung ating mga kababayan. Sir Alan, nabanggit kanina ni Admiral Gavan na dahil sa pag-separate ng Philippine Coast Guard from the National Defense, mas naging madali para sa kanila yung pag-implement ng kanilang civilian maritime security and maritime safety function.
1: Yeah. Okay.
0: So dumako po tayo sa issue ng regional security. Admiral Gavan, nais po nating makahingi ng impormasyon at update sa atin pong mga bansa na kumbaga ay tinatawag nating mga like-minded nations. Mm-hmm. Kamusta po ang ating kooperasyon sa kanila, collaboration in order to improve our efforts and operations and to level up the skills of our people? Okay.
2: Bago ko sagutin yan, ilatag ko muna yung konsepto kung bakit natin ginagawa yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Ang key driver niyan actually yung South China Sea, West Philippine Sea issue. Yung maritime security governance natin sa South China Sea and West Philippine Sea, actually tatlo yung pillars o tatlo yung tracks na tinatahak natin. Unang-una, maritime domain awareness and response. Doon po natin ginagawa yung pagpapatrolya, pag-enforce ng batas. Pangalawa, yung Coastal State Administration. Kaya tayo nagdagay ng mga... Yung Kalayaan Island Group ngayon, actually, isang distrito na.
0: District.
2: At pangatlo, international cooperation and engagement. Tayo naniniwala na pag yung tatlo ay nagawa natin ng maayos, mas lalo nating mapapangalagaan yung national security interest natin sa South China Sea. So, nasaan na tayo ngayon sa international cooperation and engagement? Actually, this month, no, ngayong June 4,
0: yes,
2: ang ASEAN Coast Guard Forum ay gaganapin dito sa Manila. Tayo po yung chairman. Lahat po ng Coast Guard ng ASEAN ay dadalo. Tayo rin po ngayon ang chairman ng Regional Cooperation Against Piracy and Armed Robbery in Asia Pacific.
0: Mm-hmm.
2: Ang Philippine Coast Guard, dahil po sa ating pagsusumikap, sa masamang pagsisikap, ay isa na sa mga tinitingnang enablers ng mga Coast Guard dito sa region natin. Malaking tulong ito dahil nagkakapalitan tayo ng mga technical skills or best practices. Nagpapadala tayo ng mga estudyante sa kanila, sila rin naman nagpapadala dito. Sa katunayan, sa pagtataguyod natin ng kooperasyon na yan, nagtayo tayo ng itong Coast Guard Admiral and Staff College. Yan po yung

0: risk-based na maritime environment sa region.
1: Okay. Mga kaibigan, ang oras natin, 1:20, Philippine Standard Time po, 1:20 ng hapon. Sandali lang mga kaibigan, magbabalik po kaagad ang servisyong Coast Guard pagkatapos lamang ng ilang paalala.
2: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangan i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Serbisyo Coast Guard. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balik tayo dito po sa serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tuwing Martes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
9: Yes. Banggitin lang din natin kanina, Sir Alan, ano, bago tayo nag-break, nagkaroon tayo ng maikling commercial, ay pinag-uusapan natin yung mga international engagements ng Philippine Coast Guard sa ibang mga Coast Guard counterparts natin, particularly sa ASEAN.
1: Mm-hmm.
9: So hingi po tayo ng impormasyon, liban sa pagpapatrolya, Sir, ano pa po yung ilan sa mga engagements natin with other Coast Guards at papaano po ito nakakatulong para maresolba at ma-address po natin yung mga ongoing challenges na kinakaharap po natin sa ating rehiyon.
0: Mayroon tayong mga agreements. Sa Vietnam, halimbawa, bukod sa pagpapatrolya, mayroon tayong agreement na on joint marine pollution
9: marine
0: response.
9: Pollution.
0: Mayroon ding information exchange. So, nagpapalitan tayo ng mga intelligence reports.
9: Mm-hmm.
0: Meron din tayong kaugnayan sa Indonesia.
9: Mm-hmm.
0: Ganun din yung tracks. So, hindi lang sa pagpapatrolya, pati yung exchanges natin. Yun ang pinakamahalaga.
9: Mm-hmm.
0: Yung dapat nagpapalitan tayo ng informasyon.
9: Mm-hmm.
0: Meron din tayo with Malaysia. Ito naman ay nakapaloob doon sa mas malaking agreement natin sa kanila.
9: Mm-hmm.
0: Kasama natin yung armed forces.
9: Mm-hmm.
0: So maraming aktibidades na nakasama tayo. Ang ano lang dito, ang siguro bottom line, dapat yung engagement natin ay na ipapaalala sa bawat isa na kaya mayroong Coast Guard kasi mayroon tayong batas na pinapatupad.
1: Iyon. May batas na pinatutupad.
9: Yes.
1: So, batas ng bawat bansa at mayroon tinatawag ng mga international laws, Admiral.
0: Yes. Mm-hmm. So, na dapat sama-sama tayong ipatupad. Dapat nagkakaintindihan tayo.
9: Mm-hmm. Ang maganda dito, Sir Alan, na hina-highlight ni Admiral Gavan yung pagkakaroon ng batas dahil ang gustong ipatupad ng Philippine Coast Guard ay manatiling rules-based at peaceful.
1: Yes, yes.
9: Yung ating mga operations in order for us to address the challenges that we're currently experiencing sa ating malawak na katubigan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong

0: rehiyon ng ASEAN.
1: At kanina, pinag-uusapan natin yung coastline ng Pilipinas. Yes. Coastline pa lang, I understand.
0: 37,000 kilometers.
1: Uy, kaya haba-haba nun, ano? Kaya ang challenge, actually, maliban sa malawak na karagatan, napakahabang coastline, kung titingnan mo ngayon, ganyang kalawak ang kasama sa binabantayan among the many tasks of the Philippine Coast Guard, Joy, di ba?
0: Yes, Sir Alan. At gusto nga rin nating tanungin, syempre, ang ating kasamahan ngayon, ang ating panauhing pandangal, si Admiral Gavan.
1: Yes.
0: Sir, sa 37,000 na inyong pinapangasiwa ang miyembro ng Coast Guard, masasabi niyo po ba na sapat na ito sa ngayon, considering na sa bawat taong lumilipas ay tila mas lumalawak lalo ang mandato at yung kumbagay mga nais o yung expectation sa atin ng sambayan ng Pilipino?
2: Sa ngayon ay siguro masabi nating nasa minimum.
0: Minimum.
2: Nagagawa natin yung ating mandato kasi kaya pang i-improve.
0: Mas lumawak pa.
2: Kaya sa ngayon, para mas ma-maximize natin yung paggamit natin sa limitado nating resources, mayroon tayong programa, ang tawag natin ay iCare.
1: iCare.
2: Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. Yun po yung pinapatupad ng ating 17 Coast Guard districts nationwide. Ano po yung iCare at bakit siya hindi we care.
1: I care.
2: I care siya kasi gusto nating i-remind ang bawat isang Coast Guard na lahat ay nagsisimula sa individual or personal na desisyon. Resolve ng bawat isa to care, na makialam. Gawin niya ang kanyang trabaho na tumulong dun sa community assistance, pagtulong sa mga komunidad, lalo pag may baha, may mga sakuna, na mayroon din siyang responsibilidad yung bawat isang Coast Guard na itaguyod yung awareness, may paalam sa taong bayan kung anong ginagawa ng Coast Guard at malaman kung anong nangyayari sa anumang bahagi ng ating kapuluan. At awareness. Yung responde, yung R, response, mayroon siyang responsibilidad na siguraduhin within 10 minutes kung siya ay maliit na unit, kung speedboat siya or ambulansya siya, 10 minutes, nakaalis na siya. Kung barko siya, dapat 30 minutes, naglayag na siya upang maibigay yung servisyo sa tao. At yung E, yung enforcement, dapat nagsisimula din yan sa resolve ng bawat isa at dapat sinisigurado niya na yung enforcement ng Coast Guard ay hindi lang doon sa pagdakip, kundi conviction. Dapat maipakulong kung kailangang makulong yung maritime offender. So sa ngayon, ganyan po yung ating programa para magampanan ang trabaho kahit na 37,000 pa lang tayo.
0: Yes. Alam mo, Sir Alan, para sa akin, bilang naoobserbahan ko talaga yung operasyon ng Coast Guard, karamihan sa mga ibinabalita nating good news sa ating mga kababayan, mga off-duty PCG personnel, yung nagre-respond na magbibigay ng first aid, CPR, na kahit na naka-off-duty sila, nagbabakasyon sila, they are with their families and loved ones, hindi nawawala yung essence o yung importansya ng iCare na ipinaliwanag ni Admiral Gavan, kung saan talagang nauunawaan ng bawat Coast Guard yung responsibilidad nila, sila man ay naka-duty o naka-off-duty sa kanilang serbisyo.
1: Kumbaga, ano na yung top of mind na na makapaglingkod sa sambayanan o sa mga kababayan natin na kaya naka-duty ka man, kaya hindi. Basta top of mind, paano ako makakatulong sa aking kapwa, Admiral, ano po?
2: Hindi na kailangang utusan.
1: Yun.
0: Initiative.
1: Initiative.
0: Yan ang pinakamahalaga. Pero Sir Alan, sa kabila ng ating mga kumbagay modern day heroes sa PCG, mayroon din po tayong mga issue, mga complaints, and mga cases na kinakaharap kung saan meron tayong mga kumbagay tatawagin nating mga tiwaling Coast Guard. So gusto natin ngayong i-raise ang issue na ito kay Admiral Gavan. Papaano po ba napapanatili ng Philippine Coast Guard ang disiplina at yung professionalism and the integrity sa trabaho? Gayong tayo po ay mahigit 37,000 na at may mga pagkakataon na hindi po lahat ay ating natututukan sa pagsasagawa ng kanilang serbisyo.
2: Ang yes, disiplina nagsisimula yan sa eskwelahan o sa bahay, di ba? O ano na lang natin, i-shorten natin, sa training center ng Coast Guard. Okay? Tayo naniniwala na kung masyadong marami yung estudyante, hindi nabibigyan ng atensyon. So, ang una nating ginawa, dahil na-expect na natin yan na magiging problema pag masyado tayong lumaki
0: marami.
2: Binawasan natin, actually, ginawa nating one half na lang yung recruitment ng Coast Guard every year. Dati 4,000 every year yan. Ginawa nating 2,000 para mas matutukan ng mga instructors, yung mga estudyante sa mga training centers natin. At pinalakas natin yung ating Inspector General and Internal Affairs Service. May kinuha po tayo na dating police.
1: Apo.
0: Yes.
2: Kinuha na itong tayo po yung umupo. Siya po yung pinakauna kong ni-recruit. No? Siya ay Rear Admiral na ngayon. Si Admiral Tenseco. At siya yung ating inatasan na habulin at parusahan yung mga nagkakasala na dapat mabilis. So, dahil dyan, kahit papano sa ngayon, medyo bumababa na yung problema. At hindi tayo nagtatago pag mayroong may kasalanan. We face it squarely.
1: Opo.
2: Ngunit ginagawa din natin yung ating responsibilidad na maipamahagi sa kanila kung ano ba talaga dapat ang kanilang gawin.
1: Okay.
0: Ibahagi lang din natin, Sir Alan, ano, na kakatapos lang nung tinatawag nating simultaneous oath-taking, non-drug use.
1: Uy.
0: So yung
2: zero tolerance
0: on drug use.
2: Okay. Dismiss.
1: Yun. Okay. Tutuloy natin yan maya-maya, Admiral Joyce. Sandali lang, narito mo lang isang flash report. Ito pong si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Nakalabas na po ng PNP General Hospital dyan sa Campo Crame.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
1: Report. Ang detalye natin sa atin ni Diane Layar. Diane.
4: Yes, Alan, eksakto 1:23 PM nakalabas na ng Philippine National Police General Hospital dito sa Camp Crame si dating Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos na bumuti ang blood pressure at kondisyon ng dating kalihim. Bantay sarado si Bonoan ng mga pulis patungo sa Sandigan Bayan para sa pagbabalik ng warrant of arrest at commitment order. Nauna nang sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division na sa New Quezon City Jail sa Payatas ikukulong si Bonoan. Matatanda ang kahapon ay dinala sa PNP General Hospital si Bonoan dahil tumaas ang blood pressure nito matapos na ilabas yung warrant of arrest para sa kasong plunder ng mula yan sa Sandigan Bayan 5th Division. At yan muna ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Thank you, Diane Layar, mula po sa Campo Crame. Balik tayo, tuloy-tuloy pa rin ang programang serbisyong Coast Guard. At Joy, kanina, ni-elaborate ni Admiral yung tungkol dun sa mga binabanggit mo na may ilang mga
0: Tiwaling Coast Guard.
1: Pero ang mga ito, sabi nga ni Admiral kanina, ano yun?
2: Dismissed
1: from the service. Please tell us more about this. Ganong kaseryoso, ika nga, ang ating PCG pagdating sa aspeto ng disiplina, moralidad, at katapatan sa tungkulin ng ating mga tauhan, sir.
2: Yes, dahil yun lang po ang aming lakas. Ang lakas ng Coast Guard ay nanggagaling sa disiplina. Kung hindi disiplinado, hindi makakasiguro ang taong bayan na may ibibigay namin yung tamang serbisyo sa kanila. At unang-una kami ay may armas. Hindi pwedeng tiwali ang aming mga tauhan dahil makakapagdisgrasya. Kaya sa ngayon, nagkaroon kami ng oath, no? Na i-observe natin yung zero tolerance on drugs in our, well, not only in our workplaces, sa lahat. Nagpapakandak tayo ng mga random drug tests. At mayroon na tayong, bago lang ito, mayroon na tayong laboratory na accredited ng DOH upang masunod natin yung tamang proseso sa pag-enforce ng drug use law.
0: Admiral Gavan, itong oath-taking, maaaring sabihin ng iba na seremonya lang siya. Pero papaano po ba yung importansyang inilalagay natin sa ganitong aktibidad, partikular sa pag-i-instill ng disiplina po sa ating mga kasamahan sa serbisyo?
2: Unang-una, ito ay nagiging reminder sa ating lahat na tayo ay nagkaroon ng commitment.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Pangalawa, yung kanilang o aming pinirmahan ay isang legal na dokumento.
0: Legal na dokumento.
2: Na magagamit din pagka ikaw ay... yun ay voluntaryong ginawa.
0: Yes.
1: Yeah.
2: Ngunit yun ay magagamit din sa'yo pag ikaw ay nagkasala.
1: Mm-hmm.
2: At pangatlo, ito rin ay magiging pressure sa amin.
0: Mm-hmm.
2: As an organization,
0: mm-hmm.
2: na kami ay nanumpa sa harap ng taong bayan na yun mm-hmm. ay aming gagawin, kaya dapat namin gawin.
0: Mm-hmm.
2: At yun ay hindi lang isang seremonya.
1: Oo. Yung binabanggit ni Admiral na isang legal na dokumento, ano yun? Ang bawat opisyal at kawanin ng Philippine Coast Guard upon assumption of office, meron siyang undertaking na sinusumpaan. Mm-hmm. Ganun ba yun, sir?
2: Ganun po mm-hmm. yung epekto nun. Ang pinirmahan namin actually ay affidavit of undertaking.
1: Yun.
0: Mm-hmm. So, may legal basis na talaga siya. Mm-hmm. Kaya kung ikaw ay kakasuhan for use of drugs, talagang wala ka nang kapupuntahan kundi dismissal from the Coast Guard Service, Sir Alan.
2: Mag-aggravating siya.
0: Mm-hmm.
1: Aggravating circumstance. Sinumpaan mo na nga, noompa man eh. Tapos gagawin mo rin pala.
0: Yes.
1: Aggravating, nga.
2: Aggravating.
1: Okay. Well, of course, maliban dyan... Siyempre, para makasabay din ang ating mga tauhan dito sa changing times, we understand na tuloy-tuloy din ang mga intervention ng Philippine Coast Guard, trainings, seminars, and the like, para ating mga opisyal na tauhan ay updated, halimbawa sa bagong teknolohiya, at maging dun sa mga bagong sea assets natin. Admiral, sir.
2: Totoo yan. Actually, 1/3 ng international training allocation ng US Coast Guard ay ibinigay nila sa Philippine Coast Guard.
1: Mm-hmm.
2: So daang-daang tauhan ng Coast Guard ang pupunta sa Estados Unidos taon-taon
0: upang mag-aral
2: ng mga makabagong teknolohiya at sa mga ibang bansa din. So hinahabol natin yan kasabay ng pag-acquire natin ng mga makabagong kagamitan.
0: Admiral Gavan, nabanggit mo kanina na tayo ay nage-expect ng mga bagong barko mula Japan at France. And talking about modernization, maaari po ba kayong magbahagi ng ilan sa mga modern equipment or facilities na maaaring i-expect ng ating mga kapwa Pilipino dito sa mga bagong barkong darating sa Coast Guard sa paparating na 5 taon?
2: Yes, kung madadagdagan yung aming barko, mas lalo nang mapapabilis yung ating responde.
0: Mm-hmm.
2: Ngunit hindi lang po kasi yung barko mismo yung kailangan upang ma-modernize tayo.
1: Opo.
2: Kailangan din natin at binabago na natin at nabago na natin yung ating doktrina.
0: Mm-hmm.
2: Yung ating organization ay atin din pong in-expand, in-enhance natin yung ating table of organization and equipping. Yung ating training facilities, in-improve din natin upang mas lalong prepared yung tao natin para doon sa ating mga kagamitan. Kagamitan natin, hindi lang ibig sabihin, yung mga nakikita natin, pati hindi natin nakikita, yung ating mga sistema, yung mga softwares, applications na kailangan makasabay sa cyber, related requirements ng seguridad. Ang ating leadership actually, ay atin ding in-improve. Yung nabanggit ko kanina, yung Command and Admiral Staff College, yung ginawa upang makadevelop tayo ng mga leaders na kaya niyang intindihin yung merchant marine shipping, yung military or naval operations, yung police operations or law enforcement operations bilang isang Coast Guard, isang leader na isang ahensya o isang serbisyo na nasasaklaw yung mga gawaing iyon. Unique ang trabaho ng Coast Guard.
0: Yes.
2: Sa mga pasilidad, unang-una, ito ay siguro magugulat. Wala pa po kaming headquarters na masabing talagang appropriate sa laki ng aming organization.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, dahil sa pagkikipagtulungan ng Philippine Ports Authority, sa tulong na rin ng ating presidente, sa direktiba din ng ating presidente, at sa tulong din ng ating unang ginang, makapagpapatayo na tayo ng ating makabagong national headquarters, doon din sa tapat ng ating headquarters.
0: Wow!
2: May mga pier din tayong papagawa to support yung operation. Sa Palawan, may ginagawang staging area, na may isang port system doon na ginagawa upang mas mapadali at mas maayos yung ating operation sa West Philippine Sea.
0: Mm-hmm.
2: At sa mga ibang lugar pa mayroon pa rin.
0: Mm-hmm. Ang maganda dito, Sir Alan, alam naman natin na ang Coast Guard ay isang male-dominated industry. Pero kasabay ng modernisasyon na binanggit ni Admiral Gavan, ay hindi nakakalimutang bigyan ng importansya at kahalagahan ang mga tulad kong kababaihan sa serbisyo, lalo na kung sila naman talaga ay mayroong kakayanan bilang isang leader at mayroong natatanging kumbaga ay lakas upang makapagbigay serbisyo sa bayanan. So yung issue ng women empowerment, gender equality at pagiging gender responsive ng Philippine Coast Guard ay isa sa ating pinagpapasalamat dahil nawi-witness natin ito at nakikita natin yung kahalagahang ibinibigay ng ating organisasyon.
2: 25% ng ating mga tauhan, Sir Alan, ay kababaihan.
1: Mm-hmm. 25%?
2: 25% ay magagaling na mga kababaihan.
0: Yes.
1: So that would be 1 out of 4.
0: Yes.
2: At dahil sa yung seguridad ng bansa ay hindi lang naman responsibilidad ng kalalakihan.
0: Mm-hmm. That is
2: binigyan
0: true.
2: Din natin ng pagkakataon yung mga kababaihan na makapag-share kung ano yung sila lang ang mas nakakagawa ng mas maganda.
0: Halimbawa, sir.
2: Yung Angels of the Sea.
0: Angels of the Sea. Mayroon alam niyo po ba yon, Sir Alan?
1: Angels of the Sea. Teka, magpakwento nga tayo kay Admiral
2: Mga
1: Flex.
2: Radio communicators natin.
1: Oy!
2: Sa mga barko natin.
1: Mm-mm.
2: Na mga kababaihan na pinag-train natin ng language, no? Pinag-train natin ng psychology, pinag-train paano mag-operate ng radio, paano yung law of the sea,
1: yan.
2: At mga relevant na mga kaalaman. At sila yung ating ginagamit sila yung naatasan na makipag-usap doon sa mga ibang barko sa West Philippine Sea. At ito yung nasubukan na natin. Yung mga panahon na medyo nagkakagirian.
1: Yan.
2: Maganda kasi yung boses ng babae.
1: Diba?
2: Mas nakakakalma.
0: Okay.
2: Ngunit nakakatakot din.
1: Yan, yun, di ba?
2: Sila po yung nakikipag-usap doon sa kabila. At sa kabutihang palad eh, maayos naman.
0: Mm-hmm.
2: At ako'y naniniwala na talagang maganda yung magiging outcome.
0: Mm-hmm.
2: Pagka may hinahon,
0: yes.
2: Very authoritative, at hindi basta-basta bumibigay
1: yung
2: nakikipag-usap.
1: Oo.
2: Babae daw ang magaling.
0: Yun.
2: Agree? Agree ba kayo na kababaihan ang mas magaling sa ganung trabaho?
1: Sa comms?
2: Yes.
1: Oo naman.
0: May baway, Sir Alan.
1: Totoo. In fact, ang kauna-unahang babaeng spokesperson ng Philippine Coast Guard, di ba? Si Commodore Noemi. Oh, yun, di ba? Very effective, di ba?
0: Yes, at nakikita na rin po natin yan even sa AFP. So,
1: yes.
0: Ang kanilang spokesperson ay babae rin.
1: Mga kababaihan.
2: Mas tagus sa
0: puso.
1: Yun.
2: Mensahe.
1: Mas tagus sa puso pag sila'y naghahayag ng kanilang mensahe.
0: At ang focus doon, Sir Alan, yung nabanggit ni Admiral Gavan, to de-escalate the tension.
1: Yan. Uy, maganda yun.
0: Yun ang pinakamahalaga. Dahil ang gusto natin ay manatiling mapayapa at manatiling free para sa ating mga kababayan ang malawak na katubigan ng ating bansa.
1: Mm-hmm. Okay, di ba? Nako, very interesting. Ito'y unang episode pa lamang po, mga kaibigan ng Servisyong Coast Guard. Kita natin, ha? Ganong kalawak pala talaga ang mandato tungkulin ng ating Philippine Coast Guard. At nakaka-update pa tayo sa pagdating doon sa mga kung ano, what is in store for us, ika nga, pagdating sa Philippine Coast Guard. Ngayon, Joy, makibalita naman tayo dito sa participation ng Philippine Coast Guard dito sa RIMPAC, o itong RIM of the Pacific
0: exercise.
1: Yes, we understand. Anito ka, kauna-unahan, kasakali.
2: Yes. Opo. Tayo ang pinakaunang foreign coast guard na naimbitahan na lumahok sa Rim of the Pacific exercise.
1: Mm-hmm.
2: Yung ating barko, yung BRP Gabriela Silang, ay lalayag ngayong June 4.
1: Opo. Mm-hmm.
2: Kasama yung ating Big Brother, ang Philippine Navy.
1: Mm-hmm.
2: At tayo'y ipapakita natin ang ating kakayahan na ang panahon ay dumating na, na ang Philippine Coast Guard ay hindi na laggard, hindi na napag-iiwanan, mm-hmm. at tayo nakakasabay na sa mga counterparts natin sa ibang bahagi ng mundo.
0: Mm-hmm.
2: Ito rin ay magbubukas sa kaisipan ng mga tauhan natin sa Philippine Coast Guard na ang mandato ng Coast Guard, na ang responsibilidad ng Coast Guard ay hindi lang proteksyonan yung interest ng bansa.
0: Mm-hmm.
2: Tayo rin ay mayroong role, mm-hmm. na proteksyonan yung interest ng rehiyon.
1: Yes.
2: Dahil ang bansa natin ay nakadepende din sa magiging estado ng kung mapayapa man o progresibo man ang ating rehiyon.
0: Mm-hmm.
2: Sabi nga nila, no one is an island.
0: Yes.
2: No one,
0: yes.
2: is an island.
1: Mm-hmm.
2: So tayo yung nagpapakita na tayo isang responsableng maritimang bansa.
0: Mm-hmm.
1: And worth noting, Admiral Joy, you know, na itong Rim of the Pacific exercise, ito ang tinuturing na pinakamalaking naval exercise sa buong mundo,
0: buong
1: sir.
0: Buong mundo.
2: Yan ang pinakamalaki. At hindi lahat ay lumalahok, mm-hmm. or naiimbitahang.
1: Mm-hmm. Yun.
2: Ito naman ay magbibigay sa atin ng pagkakataon.
1: Opo. Mm-hmm.
2: Na maging, na makatrabaho natin yung ating mga like-minded peers,
1: mm.
2: yung mga partners natin. Wala kasi daw mas magandang paghahanda kundi sa sama-sama nating gawin kung ano man yung ating task doon sa, mm-hmm. sa ipapagawa sa atin balang araw. So ito ay medyo mahirap gawin, napakalayo ng Hawaii.
1: Mm-hmm.
2: Ito rin ay isang pagsubok sa Philippine Coast Guard kung gaano na ka-develop yung ating logistics,
0: yes.
2: System.
0: Mm-hmm.
1: Opo.
2: By the way, Sir Alan, yung digmaan ay hindi naipapanalo dahil sa taktika.
0: Yes.
2: Logistics.
1: Logistics. Mm-hmm.
2: Yes, wars are won by logistics, not mm-hmm. tactics. So, sa gagawin natin ito, itetest natin yung ating logistics.
0: Mm-hmm.
2: Kung hanggang saan yung makakayanan ating bansa, hindi lang ng Philippine Coast Guard.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. Okay, di ba? Wars are not won by tactics
0: but by logistics.
2: Pahabaan ng PC.
1: Pahabaan, mm-hmm. ng PC, ka.
0: Maaari po ba nating malaman, sir, kung ano yung mga specific exercises kung saan magiging aktibo yung partisipasyon ng Coast Guard sa RIMPAC?
2: Mayroon activity na ma-involve yung ating special operations, mm-hmm. forces. May activities din na yung visit boards, search and seizure, mm-hmm. ay gagawin natin. Meron ding public affairs, paano isasagawa yung information operations.
0: Yes.
2: Iba pang mga gawain. Mm-hmm. May mga cyber security exercises, mm-hmm. din. Malawak kung ano yung gagawin
1: malawak
2: ng ating
1: na.
2: Mga military counterparts. Tayo rin po ay bibigyan ng pagkakataon na maintindihan nyo.
0: Mm-hmm.
1: So yung kumbaga since maraming participants from all over
0: the world,
1: di ba? So isa sa mga masusubukan diyan yung tinatawag na didinig ko palagi itong term na to, interoperability,
0: yes.
1: ng iba't ibang mga units na, yes, participating, so, doon, ano po?
2: Mm-hmm. At hindi ka magiging interoperable kung ikaw ay hindi handa.
1: Yan.
0: So, alam mo, ang isa, yes, sir. Alam mo, Sir Alan, ang nakikita kong challenge din dyan ay given na iba't ibang bansa, iba't iba yung mga cultures, tradition,
1: yan.
0: Way of understanding,
1: oo.
0: Way of thinking. So, kapag na-address nila yung differences na yon, it would really lead to what Admiral Gavan is saying na kinakailangan talaga natin na iisa yung pag-unawa natin on how we could address this current and existing maritime challenges in our region.
1: Mm-hmm.
2: Yes, at bukod dyan, ito rin ay isang reminder na yung seguridad ng Indo-Pacific ay hindi lang labanan ng bala.
0: Mm-hmm.
2: Ito rin ay labanan ng batas.
0: Yes.
2: Yung pag-join ng Coast Guard doon ay yun po yung mensahe.
0: Mm-hmm.
2: Na hindi lang militar.
0: Yes.
2: Kasama rin ang enforcer.
0: Mm-hmm.
2: Kung gusto natin na magiging safe, magiging open,
0: mm-hmm.
2: magiging prosperous yung Indo-Pacific mm-hmm. region.
1: Yun. Okay, we have 10 minutes bago sumapit ang alas 2 ng hapon. Pero syempre, we'd like to take this opportunity rin na makakuha ng mga update ano, from mm-hmm. the Admiral himself.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa mga preparasyon ng ating Philippine Coast Guard. Diba? Tag-ulan na syempre ang pagbabantay ng Coast Guard sa mga baybayin, sa mga karagatan at yung pagtulong dito rin sa lupa, di ba?
0: Yes.
1: Mga update lang, Admiral Sir, preparations ng ating PCG dito sa onset na ng tag-ulan. Sir, please.
2: Yes, ito ay lagi na nating ginagawa.
0: Mm-hmm.
2: Ang siguro ang mababago lang sa ngayon ay mas organisado tayo dahil mm-hmm. mayroon na tayong eye care program.
1: Mm-hmm.
2: At dahil decentralized yung pondo ng Coast Guard ngayon, binaba natin sa mga rehiyon, sa mga distrito, mas nakapaganda yung mga tauhan natin sa baba in terms of sa training nila,
0: mm-hmm.
2: sa mga kagamitan nila. So, pagdating ng itong tag-ulan, ako inang ini-expect ko ay mas siguro mas maayos pa yung serbisyo ng Philippine Coast Guard. Pero gusto ko lang i-emphasize,
1: Opo. Sir Alan,
2: na yung disaster response ay hindi po solong gawain ng Coast Guard.
1: Mm, yes.
2: Tayo ay isa lang sa mga components o mga support agencies sa ating DRRM system.
0: Mm-hmm.
2: Ang DRRMC, ang aming pinakaboss,
0: yes.
2: ang mga DRRMO sa local government units, sila po yung kumukumpas sa mga.
0: Mm-hmm.
2: Kami ay tutulong.
0: Augmentation.
2: Ang gawin ng aming magagawa na maayos upang mas matulungan sila. Sila po yung sikat. Kami po yung gagawa.
1: Uy, napaka-humble talaga ng yes. Admiral na. Oh.
0: Anywhere and everywhere ang Coast Guard, pero sa huli, tayo po ay sumusuporta lamang sa mandato po ng ibang mga ahensya
1: yes.
0: ng gobyerno.
1: Mm-hmm. Okay. At saka yung nababanggit kanina ni Admiral, syempre, nandyan, nakandang suporta ang mga tauhan at maging ang mga assets ng ating Philippine Coast Guard,
0: yes.
1: di ba? Minsan hihingi ng tulong, sir, ma'am, kailangan namin ng mga rubber boats ninyo, yung mga mm-hmm. kahit na sabihin mong napakasimpleng asset noon, pero yung rubber boats, kapag may mga baha, napakalaking tulong noon sa ating mga
2: yes,
1: kababayan, sir.
2: Mm-hmm. Nagbaba po ng pondo ang ating Pangulo upang makabili tayo ng mga karagdagang rubber boats, karagdagang mga rescue equipment.
0: Mm-hmm.
2: Maganda po ang suporta ng ating pamahalaan,
0: mm-hmm.
2: lalo na sa mga programang mayroong direct na impact sa mga mamamayan.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Nako, bago tayo tuloy ang magtapos this afternoon, ano, request natin ang mensahe si Admiral Gavan sa mga kababayan natin na nanunood at nakikinig ngayong hapon. In closing, ano hong inyong mensahe para sa ating mga taga-subaybay this afternoon, Admiral Gavan, sir?
2: Unang-una, nais kong magpasalamat sa taong bayan, mm-hmm. sa inyong tiwala sa inyong Philippine Coast Guard. Sa ngayon po, ang trust rating ng Philippine Coast Guard ay napakataas. Isa po tayo sa mga pinakamataas na pinagkakatiwalaan sa in terms of pinagkakatiwalaan ng taong bayan.
0: Yes.
2: Maasahan niyo po na kami po sa Coast Guard ay gagawin ang lahat upang mas lalo naming mas mapaganda at maisaayos ang aming kakayahan na maibigay yung serbisyo na siya naman ang rason kung bakit kami nandito. Sa aking mga kasamahan sa Coast Guard, patuloy lang nating gawin ang tama.
0: Mm-hmm.
2: Dahil pag tama yung ating gagawin, hindi tayo magkakamali. So, maraming salamat, Sir Alan. At Joy, no? Sana'y pagpalaing tayo. Mas lalo pang lumago ang programang ito upang mas maihatid natin sa taong bayan yung tamang impormasyon.
0: Mm-hmm.
2: Lalo na sa panahon ngayon na maraming fake news.
0: Yes.
2: Yung accuracy ng information, yun ang isa nating dapat na babantayan.
0: Mm-hmm.
2: At kailangan namin ang media upang ito ay masigurado at ito ay maitaguyod sa lahat ng panahon.
0: Mm-hmm.
3: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
1: Paano? Bye-bye tayo muna tayo.
0: Yes, Sir Alan. Muli po. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, sa radyo, at sa inyong mga social media channels. Ako po ang inyong lingkod, Joy Gumatay ng Philippine Coast Guard.
1: At siyempre, thank you so much. Studio guest pa talaga natin.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Yung iba, phone patch yes. Lang muna o kaya Zoom. Pero ito, kasama natin sa studio.
0: In the flesh.
1: Ang commandant po ng Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gaban. Sir, thank you so much po.
0: Thank you, sir.
2: Thank you, Sir Alan.
1: Thank you. At Joy, thank you. Pansamantala, nagpapaalam din. Ako naman po si Alan Alianige. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik next Tuesday ng Serbisyong Coast Guard.
3: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbigay direktiba sa DepEd na siguraduhing handa ang lahat ng eskwelahan sa buong bansa bago ang pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
13: Radyo Pilipinas, report.
14: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DepEd na preparado na sila sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Sa ambos interview, sinabi ng Pangulo na kailangan matiyak na hindi mabibitin ang mga mag-aaral sa kanilang pagbabalik eskwela. Kaugnay nito ay ipinahayag ng Pangulo na nagsasagawa na ang DepEd ng mga pagpapahusay o improvement sa mga school facilities. Matidaman na niya ng ahensya ang kanilang mga dapat gawin para matiyak na walang magiging aberya sa muling pagbubukas ng klase. Samantala, sa kanyang pagbisita sa Kapitbahayan Elementary School, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pakikisa na iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maliban kasi anya sa DepEd, kasama rin sa Brigada Eskwela at DSWD para sa Tara Basa Tutoring Program, kung saan ang mga mahihirap na college student ay kinukuwang maging tutor ng mga bata para turuan silang magbasa, kapalit ng minimum na sweldo sa kanilang lugar sa loob ng 20 araw. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: National Police Commission o NAPOLCOM, pabor sa itinatag na Truth Commission si Ray Ferrer sa kanyang balita.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Suportado ng National Police Commission ang bagong tatag na Truth Commission, isang independent church at civilian-led body na magsusuri at magdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Kalinisan, mahalaga ang truth-seeking initiatives upang mapalakas ang mga demokratikong institusyon at maibalik ang tiwala ng publiko, partikular na dito ang mga pamilyang naghahanap pa rin ng katotohanan at hustisya. Binigyang din niya na ang paglalantad ng katotohanan ay hindi banta sa mga institusyon, kundi paraan upang lalo itong tumatag. Dagdag pa niya, ang pananagutan at paggalang sa karapatang pantao ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng law enforcement at tiwala ng mamamayan sa sistema ng hustisya. Nakahanda rin umano ang NAPOLCOM na pag-aralan at aksyonan ang mga rekomendasyong ihahain ng Truth Commission alinsunod sa mandato nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Limang general ng Armed Forces of the Philippines o AFP nakabinbin ang promotion dahil sa kawalan ng quorum. May live report si Dayan Leal.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Yes, sa Omar, nakabinbin ang promosyon ng limang general ng Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa kawalan ng quorum sa Senado. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hawak ng mga apektadong officers ang liderato sa ilang bagong unit ng militar. Una nang sinabi ni Senator JV Ejercito sa isang panayam na huling at tsansa na sana ng AFP officials na ma-promote bukas June 3 bago ang annual recess ng Senado sa June 5. Tiniyak naman ng AFP na handa ang istruktura nitong sumalo, matuloy man o hindi ang confirmation hearing ng Commission on Appointments. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, live report ni Dayan Leal. Tupad program ng DOLE sa Brigada Eskwela, nagsimula na. May ulat si D.K. Sarate.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nagsimula na rin ang tumulong sa Brigada Eskwela ang tupad program ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, ito ay base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking magiging maayos at handang mga pampublikong paralan sa pagsisimula ng pasukan. Ano yan, noong nakarang linggo pa nakadeploy sa buong bansa ang 240,000 na tupad workers na tutulong sa Brigada Eskwela ng DepEd. Layon ito na matulungan ang DepEd na mapabilis ang pagsasaayos, paglilinis at pagkukumpuni sa mga sirang paaralan bago magbukas ang klase sa susunod na linggo. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa pa huling balita, mga malalaking metallic mining operators sinisingil na ng royalty ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Si Mary Ann Bastasa sa detalye ng balita.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nagsimula ng mangolekta ang Bureau of Internal Revenue ng quarterly royalty mula sa mga malalaking metallic mining contractor at operator sa bansa. Ito alinsunod sa RA 12253 o ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. Kasabay nito, naglabas ang BIR ng Revenue Memorandum na nagtatakda ng mga bagong panuntunan sa paghahain at pagbabayad ng quarterly royalty habang inaasikaso pa ang electronic filing at payment facilities para rito. Sa ilalim ng bagong patakaran, inaatasan ng mga mining contractor at operators na maghahain at pagbayad ng kaukulang royalty sa loob ng 60 araw matapos ang bawat quarter ng taon. Nilinaw ng BIR na kinakailangan magkahiwalay ang paghahain at pagbabayad para sa bawat mineral agreement, financial o technical assistance agreement, at operating agreement para matiyak ang maayos na monitoring at pagsunod sa batas. Mula sa BIR, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan ang ating babalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
21: Pinalakas, pinalawak,
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko,
24: Radyo Pilipinas,
25: and Capital
26: 104.3 Colab.
27: Colab,
28: World Service
29: Sports Radio.
30: Ang taginting ng FM
31: at lakas ng
32: AM
33: sa iisang himpilan.
34: Pinagsanib na puwersa
35: para sa mas malawak na
36: serbisyo publiko.
37: Radyo Magazine 1278,
38: Sports Radio 918,
39: Radyo Pilipinas,
40: Radyo Publiko
41: 738,
42: at Radyo Pilipinas World Service.
43: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Capital 104.3,
46: the AM and FM collab.
47: Sa Capital 104.3 FM,
48: Radyo Pilipinas,
49: Radyo Pilipinas,
50: and Capital 104.3
51: collab.
52: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
53: This is a public service announcement.
54: Discipline is the key.
55: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
56: Kilatisin ang sarili.
55: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
57: Importante rin na ating laging isipin.
58: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
59: Isang mahalagang paalala
60: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
61: This is a public service announcement.
62: A public service announcement
63: from PBS,
64: Presidential Broadcast Service
65: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
66: Radyo Pilipinas is on Viber.
67: Viber.
66: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
67: Receive credible news and information.
66: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
67: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
66: Viber.
67: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
68: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Of Wirecast.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec.
5: Asan na si Emerson po yata ang nakakabit?
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: 12 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
7: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Labing tatlong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, sa inyo matalapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami, at sa lahat po ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong social media platform, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. Tuloy-tuloy lamang po mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page at ganun din sa Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Isang magandang hapon ng Martes ang ating pong pagbati sa inyo. Ang bilis, kalahating taon na naman. Tapos isang araw na naman ang nalagas sa buwan ng Hunyo. Ngayon po ay June na, tag-ulan na naman, 'di ba? Hindi na malaman sa inyo pagka mainit, sasabihin sobrang init. Ngayon naman na umuulan, ako naman, ano ba yan? Ang hirap namang sumakay, mga ganon, no? Ay, nako. Kung minsan talagang parang gusto mo na lang mapunta ng Senate, 'di ba? Sarap buhay daw. Joke lang. 2:14 or 2:15 na po ng hapon. At parang ang daming ganap kahapon. Anyway, maraming salamat sa mga sumubaybay po ng One Trabaho. At sa pagsingkaw ni kasamang Nords. Ayan. Sorry, hindi na ako nakapanood kahapon. Tayo po ay busy. Oo, sa isang mahalagang okasyon. Ayan. Kung minsan kailangan din nating ikangay unahin, ayan, ang pamilya. Ne, maraming salamat po sa mga humalili sa atin, sa mga nakatuwang natin kahapon. Maraming salamat po. Anyway, ngayon pong araw ng Martes, maganda ang ating tatalakayin. Maya-maya po ay kukuha tayo, no, ng insight mula po sa Employers Confederation of the Philippines. Sila po yung mga samahan ng mga may-ari or mga negosyante, no? Samahan po ito ng mga mayroong negosyo dito sa Pilipinas. Kung ano ba yung kanilang pagtanggap, no, sa 2-day state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. At ganun din ang kanilang ano ba yung kanilang pagtaya or ano ba yung kanilang tinitignan, no, when it comes to employment and investment sa pagbisita naman po rito ng presidente ng Vietnam. Ayan. So mamaya po makakapanayan po natin ang ECOP. Ang oras natin, 9:00 makalipas ang alas 2 ng hapon. Unahin po muna natin ang mga balita, mga kritiko ng administrasyon, pinayuhang manood ng Malacañang press briefing upang hindi bulag sa ginagawa ng Marcos administration. Tama naman. Ibabalita po sa atin yan ni Raquel Bayan.
67: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hindi na kailangan panghintayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang State of the Nation address para ipabatid sa publiko ang kanyang mga ginagawa para sa mga Pilipino. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro sa mismong regular na press briefing kasi ng Presidential Communications Office na ibabahagi na ang mga pinakahuling ginagawa ng pamahalaan para sa publiko. Payag ito ng Malacañang kasunod ng batikos ni Davao City Representative Pulong Duterte na dapat anyang isa-isahin ng Pangulo sa SONA ang mga nagawa nito. Sabi ni Castro, tila hindi updated ang mambabata sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Anya, tila nabubuhay sa dilim, sa fake news at sa sariling imahinasyon ng kongresista dahil sa mga pahayag nito laban sa administrasyon. Ilang halimbawa lamang sa mga nagawa ng pamahalaan ay ang National Fiber Backbone Project, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi access, eGovPH platform, mga flagship infrastructure project at ang zero balance billing program ng pampublikong ospital. Sabi ni Castro, kung hindi anya mismong si Pulong ang gumagawa ng mga pahayag nito, dapat sisantihin na niya ang kanyang ghostwriter dahil tila puro intriga lamang ang inilalabas nitong pahayag. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
67: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
10: 18 makalipas ang alas 2 ng hapon, Nueva Vizcaya Solon isinusulong ang permanenteng tulong kabuhayan para sa mga Pilipino. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
67: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inihain ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Joseph Tim Cayton ang House Bill number 9456 o ang Sustainable Livelihood Program Institutionalization and Expansion Act na naglalayong gawing permanente at palawakin ang programang pangkabuhayan ng DSWD. Ayon kay Cayton, mahalagang hindi nakadepende sa pagbabago ng administrasyon ang taunang pondo ng mga programang tumutulong sa mahihirap na pamilya. Kailangan anyang tiyakin na ang mga pamilyang Pilipino ay may sapat na suporta upang magkaroon ng sariling pagkakakitaan at makaalpas sa kahirapan ng tuluyan. Sa ilalim ng panukala, hindi lamang mga benepisyaryo ng 4Ps ang makikinabang kundi pati na ang iba pang kwalipikadong mahihirap na pamilya. Binigyan diin ng mambabatas na mahalaga ang programang ito lalo na sa mga lalawigang agrikultural tulad ng Nueva Vizcaya kung saan maraming pamilya ang umaasa sa maliliit na kita mula sa pagsasaka at iba pang kabuhayan. Inaasahan na sa pamamagitan ng panukalang ito, mas mapapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na maghatid ng pangmatagalang solusyon laban sa kahirapan at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa may hirap na Pilipino sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
67: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
10: Manila Water, tiwala sa...

0: minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Sinabi ng kumpanya na hindi ito magdudulot ng water interruption sa East Zone. Kabilang sa mga alternatibong pinagkukunan ang Calawis Water Supply System, Carduna Water Treatment Plant at East Bay Treatment Plant na tumutulong magpatatag ng supply lalo na sa pagtaas ng demand sa pagbubukas ng klase. Tiniyak din ni Galang na walang ipatutupad na water rationing at patuloy ang normal na serbisyo sa mga customer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas marami pa po tayong mga balitaan at syempre pa mga makakapanayam natin dito po sa programa sa inyo pong One Trabaho. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin 2:21 ng hapon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang mayalap.
6: Order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
7: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Juan Trabajo. Trabajo. Kasama si Jamie Quinto.
9: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Oras po natin, 2:27 ng hapon, at sa pagkakataon pong ito, katulad po ng nabanggit natin kanina, no, ang ating po mga kapanayam, ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, ayan po. At syempre pa, makikibalita po tayo sa magandang epekto na idinulot, no, ng state visit ng Pangulo, at ganun din yun pong pagpunta rito sa Pilipinas nung presidente ng Vietnam. Kaya naman, direktamente, syempre ay makakapanayam po natin ang presidente ng ECOP, si Sir Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang hapon po sa inyo, sir.
11: Magandang hapon sa inyo at sa mga nakikinig sa atin.
10: Opo, thank you po sa pagpapaunlak ninyo sa amin.
11: Yes.
10: Okay. Siguro, sir, unahin muna natin, ano, yun pong ginawang state visit ng Pangulo sa Japan. Dahil last week po ay bumisita nga po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, kung saan dalawang araw naman yung naging pagbisita naman itong si Vietnam President Thu Lam sa bansa. So dito po muna tayo, no, dito sa usapin ng state visit. Malaking investment po, malaking halaga ng investment ang pledge ng Japan, at ito po ay sinabi mismo ng Pangulo, no, mula sa kanyang state visit sa Japan. Sa tingin po ninyo, paano po makatutulong sa paglago ng lokal na industriya sa bansa at pagninegosyo na rin ito hong pledge na ito ng investment?
11: Well, hindi ako kasama rin sa visit, pero involved ako rin sa planning tsaka nung dumating. Ang alam ko na total pledges na nakuha dyan, $3.4 billion, ano? Yan, ang computation ng iba, baka magdadala ng 10,000 jobs din sa Pilipinas, at although hindi immediately siguro, depende sa pre-tapos ng investment, mga 2 to 5 years, mag-generate yung mga jobs sa'yo, no?
10: Mm-hmm.
11: Plus remember, marami tayong kababayan sa Japan. 300,000 yata, no? So yung pakanan nila, mapapakinabangan dahil sa mga visit ni Presidente doon, no? So yun ang isang importante. Walang-wala tayong investment ngayon, kaya maganda naman yung ginagawa ng presidente na talagang buong bisita, bahan ng investment, dahil kung wala, kulela ta tayo.
10: Aha, aha. Now, ano ho yung gagawing pakikipag-ugnayan naman ng inyong grupo, no, yung ECOP, sa kinauukulan para matiyak po na magiging matagumpay yun pong mga investment na ito, itong mga negosyo nito?
11: Well, maraming kasama sa amin doon sa trip na yun sa ECOP tsaka sa PCCI, you know? At may mga connection kaming nakuha rin na mga dadating dito, siyempre entertainin namin, tuturuan namin kung sino yung mga kamats nila at kung meron mga exchange na usapan, marami sa amin pupunta ron para rin mapag-usapan yung mga detalya. So ito, lalaki pa yung job creation na yan as develop kung magkakaroon pa na iba investment madalagdag dahil sa biyahe na yun.
10: Aha. Kagka ganito pong mayroong investment pledges, ganyan. Ano ho yung inaasahan po natin na malilikhang mga trabaho dito sa bansa?
11: Well, yun yung sabi ko, estimate namin sa mga project na gagawin, mga 10,000 jobs yan, at least.
10: Opo. Pero saan po particularly? May idea ho ba kayo kung
11: meron manufacturing, meron sa IT, meron sa mining din ako nakita ron sa mga investment, no? Maganda sa tourism. Saka hospitality.
10: Oh, okay. Nabanggit ho ninyo yung IT. So, sa tingin ho ninyo talagang ano po ito, baka magtayo ng planta ng sa mga technology, ganun po ba?
11: Oo. Saka alam mo naman, medyo advanced din ang China sa IT at bumibili sa atin ng pyesa. Tayo naman ay bumibili rin ng pyesa sa kanila. So, importante na matuloy-tuloy ito.
10: So talagang sa tingin po ninyo ay magiging malaking tulong ito, lalo na po sa mga manggagawa.
11: Yes. Totoo yun. At hindi lang yun, pati yung kalagayan ng ating mga kababayan sa Japan, sabi ko kasi 300,000 yata yung nandun natin eh, hindi ko nagkakamali eh. Yung mapapangalagaan at mapapahusay.
10: Okay. Now, magiging isang way din po ba ito na maka-attract ng potential investors like halimbawa po, no, yung mga SMEs or MSMEs para maging supplier or partner po ng mga Japanese investor?
11: Siyempre. Pagka nagkaroon ng investment dito, yung chain of supply, tuloy-tuloy yan, plus may mga other, lalo na sa services, na magkakaroon ng halang buhay o lalaki.
10: In terms of yung pagpapasigla naman po sa negosyo sa labas ng Metro Manila, like halimbawa po yung shipbuilding sa Cebu, ganun din sa area ho ng Zambales, hindi po ba? Ano ho sa tingin ninyo yung magandang magiging epekto nitong investment pledges na ito?
11: Well, syempre pagka mayroon investment, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng mga needs sa mga requirements sa supplies, tapos yung yun ang talagang kailangan natin. Lalo pa ngayon, na napag-iiwanan tayo na ating mga kapitbahay, hindi ito solusyon, pero makakatulong ito para tayo baka habol-habol ng konti.
10: Opo, na dalawang beses niyo po nabanggit yung parang napag-iiwanan po tayo ng ating kapitbahay. Ano po sa tingin ninyo yung pwedeng dapat na gawin ng mga Pilipino to keep up?
11: Tuloy-tuloy pa rin dati yung paghahalap ng mga investors, ano? Pag-improve sa mga problema investors. At basically, kailangan ba improve yung confidence natin ng mga investors? Sa ngayon, medyo kinakabahan sila sa status natin, lalo pa kami, yung mga countries na nagbibigay sa atin ng mga advisory. Laking problema actually talaga yung scandal sa flood control.
10: Yeah. Oo. Okay. Now, dito naman po tayo, no, kasi syempre, after naman ng Japan state visit ni Presidente, bumisita naman po dito yun pong Presidente naman ng Japan. So, naging pagbisita naman po ni Vietnam President Tho Lam. Oo. Yun pong Pilipinas, no, at Vietnam ay mukhang nagkasundo po na magkaroon ng enhanced strategic partnership. Sa tingin po ninyo, paanong nakikita ng ECOP yung positibong epekto nito na makapagpapatibay ng ating supply chain tulad po ng food security para sa mga kapakanan po ng ating mga manggagawa and also yung ating farmers.
11: Diyan kasi kami ang partner kahapon.
10: Okay.
11: Dito maraming pirmahan nangyari kasi Philippine Chamber of Commerce ang nasa forefront saka yung Vietnam Chamber. No?
10: Mm-hmm.
11: So kami yung nandun kahapon at nakikita ko na alam mo, ingit tayo sa Vietnam dahil nilampas-lampasan tayo, no?
10: Yes, galing pa sila sa gera.
11: Ang trade natin sa kanila ngayon, less than $2 billion, eh. Mm-hmm. Combined na yun, ano? Yung unang target, very aggressive ito mga Vietnamese, eh. Okay. Gusto nila gawing $12 billion.
10: Mm-hmm.
11: Yung balance, hindi masyado in favor sa kanila, eh. Dapat sana mabalansin natin yon. At dati, kaya lang sila sa atin. Ngayon tayo humahabol sa kanila.
10: Pero sa pagbubukas ho ng malawak na ugnayan sa Vietnam, ano ho yung hakbang na gagawin ng inyong grupo, no, yung ECOP, upang matulungan yung mga medium and small entrepreneur, yan, na makasabay at makinabang sa mas malawak na kalakalan sa ASEAN?
11: Well, yun, the fact na magkakaroon ng investment, magkakaroon ng trabaho yung mga suppliers, yung small ones, although hindi sila laking pagbiruhan, laki yung, siyempre sila yung mga nasa supply chain, sila yung kukuha, yung tao rin, magsusupply ng tao, makikinabang din na makapagsusupply sila ng tao. And hopefully, ito marami tayo magagaya sa Vietnam, kasi ang Vietnam maraming mabibilis na ginagawa. Walang rentip, halos rentip, bawas na bawas.
10: Mm-mm.
11: At tayo, pinag-uusapan pala natin, ginagawa na nila.
10: Oh,
11: dati, natatanda ako noong araw, yung mga Vietnamese, several years ago, pumupunta pa sa Pilex ko na nagtatanong,
10: mm-mm,
11: paano ba yung stop shop,
10: mm-mm,
11: paano ba yung ganito. Pinag-aaralan pa natin sila, ginagawa na nila, kaya nilapos-lapasan tayo.
10: Oo. And I think talagang malaki yung natutuhan nila doon po sa nangyari sa kanila, hindi ba? Na pagkakagera, yung kanilang galing sila sa galing sila sa war, eh, di ba?
11: Oo.
10: So I think talagang malaki yung epekto nito sa kanila, natuto sila, no? Anyway, sa tingin ho ba ninyo, kailan mararamdaman yung epekto ng investment dito po sa bansa?
11: Alam mo yung mga yan, i-implement yung project,
10: mm-mm,
11: mga 2 to 5 years yan.
10: 2 to 5 years.
11: 2 to 5 years.
10: Okay. Sir, ito sa tingin ho ninyo, handa na ba ang Pilipinas, lalo na sa mga makabagong mga teknolohiya, no? Like yung pagtatanim, mabago na din, no? Yung iba nga, tawag dito, yung robotic na sila pagka nagtanim.
11: Well, handa tayo in the sense na alam naman natin yan. Kaya lang, marami tayong problema sa implementation.
10: Opo.
11: Yun ang sinasabi ko.
10: Sa tingin mo ninyo, kailangan pa po ng training? Ito
11: tayo ng disiplina, sa totoo lang.
10: Aha.
11: Sila, dahil galing sila sa gera, malaki ano nila, ang disiplina nila mas mabilis.
10: Aha, aha. Sa tingin ho ninyo, mas kailangan pa talaga ng training sa mga manggagawa?
11: Well, hindi naman. Kasi marami sa training dyan, on the job eh. Kailangan trabaho. Ang importante, yung mga policy natin, dapat encouraging productivity. Tsaka walang red tape.
10: Oo, tama. Sa ito ho, sa ibang ano naman, sa ibang usapin naman, ano ho ang take ng ECOP dito ho sa nangyayari ngayon sa Senate? Ito ho ba talaga ay may epekto sa ating ano, sa inyo, sa business community?
11: Ang totoo, napakaraming politik eh. Pwede namang ang dami nating inuubos ng oras, pinidiscuss yung tatakbo naman yung impeachment, eh pwede pa ba yan ang proseso? Ba't kailangan araw-araw pag-usapan pa ay mag-hearing na yung mga problema ng mga senador? Bakit araw-araw, pati kulay ng sapatos, sinasabi pa? Samantala, ang dami natin problema pwede pag-usapan. Bawasan lang yung politika, pabayaan yung proseso at tumakbo.
10: I agree. Okay po yun. Na totoo naman yung inyong sinabi. Kasi, diba, kumbaga parang ang pangit din ho eh, no? Na nakikita na ganoon.
11: Naririnig pa sa abroad. Ang tingin nila, dapat na-solve natin yung problema natin. Salip na ba, solve na dagdagan pa yung problema natin. Lalo sila nagdududa. Namimili sila na pupunta. Bakit sila pupunta rin, no? Mayroon political stability silang nakikita.
10: Kayo ho ba'y may mensahe naman sa Senado? Bago ho tayo mag-short break at bago po namin kayo pakawalan, baka may mensahe ho kayo sa kanila. At ganun din sa ating mga kababayan, no? Na nakikinig
11: wala. Sinasabi ko lang, pwede ba mag-consultate lang sa trabaho at solve it yung... Ako, talagang dapat na solve it dyan, yung flood control. Ituloy yung... hearing dyan, at ang tao hindi nasisihan sa alang lumalabas na solusyon. Dumadami yung problema, pero hindi yun ang hinahanap ng taong sagot.
10: Opo. Nako, thank you so much po, sir. Maraming salamat po sa inyo. At magandang hapon po.
11: So ulitin po.
10: Thank you po. Si Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP.
12: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin 2:43 ng hapon.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track
15: with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Juan Trabaho.
16: Juan Trabaho.
8: Kasama si Jamie Quinto.
9: Juan Trabajo.
16: Juan Trabajo.
9: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Oras natin 2:46 ng hapon. Dito naman po tayo sa ating Wanna Know. Sino nga ba ang pumipirma sa settlement agreement sa single entry approach o SENA? Alamin po natin 'yan sa ating Wanna Know.
17: Sino ang pipirma sa settlement agreement sa SENA?
18: Bilang katibayan na voluntaryo ang naging kasunduan at naiintindihan ng parehong panig ang mga sinasaad nito, dapat ay may pirma ang bawat partido at iaattest ito ng dole officer na nag-handle sa request for assistance. Responsibilidad ng mga partido na tumupad sa settlement agreement at gawin ang kani-kanilang parte sa kasunduan.
8: Juan Trabajo.
16: Juan Trabajo.
9: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: At syempre, bago ko pala makalimutan ha, nako, makibalita siguro kami, no, one of these days, or baka sa mga susunod na episode natin, makikibalita lamang din po kami doon po sa ano, sa gumuhong building, no. Oo, at isa pala sa mga talagang nakatutok din dyan ay yung mga taga Bureau of Fire. But anyway, speaking of Bureau of Fire, no? Oo, babatiin ko muna. Parang last week pa ito eh, dapat binati ko. Pero mamaya babatiin ko ulit yung ating kaibigan, oo, si director na ito. Oo, si Bureau of Fire Senior Superintendent ba? Ayan, si Pepito. Ayan, hindi po Manaloto, pero si Sir Pepito. Okay, magandang hapon sa inyo dyan sa Bureau of Fire, Pampanga. Okay, dito muna tayo sa Armed Forces of the Philippines. Umaasa raw pong makukumpirma ng Commission on Appointments sa Senado ang limang general matapos itong mabinbin dahil sa kawalan ng quorum. Si J. Mark Dagala sa detalye.
9: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
9: Report.
19: Marjorie, may kumpiyansa ng Armed Forces of the Philippines na maiaayos sana ng Senado ang anumang mga kusot nito sa panloob na usapin. Ito yung makarama binbin nga ang kumpirmasyon para sa limang general ng Armed Forces of the Philippines dahil sa kawalan nito ng quorum kahapon. Nasabay kasi sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Yung sanang pagdinig ng Senado, particular na ng Commission on Appointments para sa limang general na sumailalim sa promosyon. Ayon kay AP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hawak ng apektadong mga opisyal ang liderato ng ilang bagong military unit. At ayon dito sa AFP, nabinbin ang promosyon dahil sa kawalan ng quorum sa Senado. Una nang inilutang ni Senador JBR ito sa na huling chance sana ng AFP official sa ma-promote bukas sa Hunyo 3 bago ang synergy break. Tiniyak naman ng AFP na handa ang struktura nito sumalo, matuloy man o hindi ang kumpirmasyon sa ng Commission on Appointments sa naturang mga general. Ngayon man, Mari Jamie, umaasa nga ang AFP na makumpirma agad dito dahil yung iba ay aabutan na ng kanilang pagre-retiro bago pa man yung kanilang inaasam na promosyon.
10: Mm-hmm.
19: Para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagada, Radyo Pilipinas. Pakinggan muna natin na Manny Jamie yung bahagi ng pahayag ni Colonel Padilla.
10: Okay.
20: Ito po affected yung mga bagong units na na-create for the AFP. So, lima po itong affected na generals na to in different capacities and in different ranks. We remain grounded on the law and lawful orders. Siyempre, susunod po kami kung ano po ang i-mandate from our end. Wala pong political color ang aming uniforme. Ang gabay po namin ay ang constitution at ang aming mandato dito. Nanatili pong professional ang inyong armed forces.
19: Yan ang tinignan ni Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Pag-inspeksyon naman po sa mga lugar paggawa, ipinag-utos po ni Acting Labor Secretary Tolentino na dalasan si DK Zarate sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: DK?
19: Inatasan ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang mga regional director ng Department of Labor and Employment na dalasan ng pagbisita sa mga lugar ng paggawa o working place. Pinulong ni Acting Labor Secretary Tolentino ang mga kasamahan at mahigpit na ibinilin ang madalas na inspeksyon sa lugar ng paggawa kahit Sabado at Linggo, lalo pat limitado lang ang bilang ng mga personel. Sa ganitong pamamaraan, anaya, may iwasan ang mga trahedya tulad ng nangyari sa isang gusali sa Angeles City, Pampanga kamakailan. Sa ngayon, doble kayo anayang dole upang mapigyan ang mga benepisyo, yung mga manggagawa tulad ng tulong pinansyal at burial assistance sa mga naapektado ng pagguho. Patuloy din sinasagawa nilang investigasyon upang matukoy kung may naging pagkukulang ang palit ng mga opisyal at tauan ng dole sa nangyaring aksidente. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Samantala, lalaking akusado sa qualified trafficking in persons, inaresto po ng CIDG at ng PAOCC sa NAIA. Si Dan Lear sa detalye.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Yes, Jamie, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Benguet Provincial Field Unit at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang lalaking akusado sa kasong paglabag ng Republic Act No. 10364 o Qualified Trafficking in Persons. Isinagawa ang pag-aresto sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa Pasay City pagdating ng akusado sa nasabing paliparan mula sa Cambodia. Kinilala ang akusado na si John, 28 taong gulang at residente ng Los Baños, Laguna. Ayon sa CIPG, siya ang number one na regional most wanted person ng Police Regional Office Cordillera. Batay sa reklamo noong November 2025, nirecruit at dinala ng akusado kasama ng tatlo niyang kasamahan yung isang biktima mula Benguet patungong Cambodia at pinangakuan ng sahod na 70,000 pesos at iba pang benepisyo bilang casino dealer. Sa halip na magtrabaho bilang casino dealer, napilitan umano itong biktima na magtrabaho sa isang scam hub na nagsasagawa ng illegal na online operations kabilang ang love, investment at cryptocurrency scams. Nakatakas itong biktima noong January 11 at humingi ng tulong sa Philippine Embassy sa Phnom Penh bago nga siya na-repatriate sa Pilipinas noong January 23. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: At bago po tayo tuluyang magpaalam, syempre babatiin ko muna ang aking nag-iisang partner for life. Ang lalaking nagpapakilig pa rin sa akin mula noon hanggang ngayon. Ang turing ay para akong balingkinitan. Ayan, happy happy birthday kay Conrad Sakdalan. Conrad Constantine.
23: Happy birthday! Happy birthday!
10: Thank you. Maraming salamat po sa mga nakasama natin dito po sa studio at syempre dyan po sa Marulas Transmitter at ang ating po mga engineers dito po. Sina engineers Orly Lopez, Marvin Toledana at ang ating po mga executive producers sina Myla Vidania and Isabel Silang at ang ating pong newsbreak ihahatid po sa atin ni Sir Omar Aquino. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho.
21: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Paghahanda ng pamahalaan kontra pagbaha, nagpapatuloy ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkatatanggap na ng positive feedback ang pamahalaan mula sa mga residente ng mga lugar kung saan isinagawa ang flood management projects ng pamahalaan. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay sumasalamin lamang na nakikita ng resulta ng mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan kontra baha, halimbawa sa Metro Manila. Ayon anya sa DPWH, tuloy-tuloy ang ugnayan na iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para sa pagpasok ng tag-ulan. Bagamat hindi anya maipapangako ng gobyerno na hindi na talaga babaha, makakaasa naman ang publiko na agad bababa ang tubig-ulan. Inihalimbawa na opisyal ang sitwasyon sa GR Nata Avenue, A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue na mabilis nang bumaba ang tubig-ulan.
23: Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin

0: National Bureau of Investigation o NBI sinampahan ng ethics complaint si Representative Kiko Barsaga. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Personal na nagtungo sa kamera si NBI Director Melvin Matibag upang ihain ang ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sa reklamo, hiniling ng NBI na imbestigahan at mapatawan ang kaukulang parusa ang kongresista dahil sa umunang mga social media post na nakasisira at nakakaalipusta sa ahensya at mga tauhan nito. Nag-ugat ang usapin sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo 13, kaugnay ng umunang tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa matapos ang warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Matibag, naroon si Barsaga sa lugar ng maganap ang insidente at gumamit pa umano ng salitang assassination sa ilan nitong mga online post. Giit ng NBI, hindi personal ang paghahain ng reklamo, kundi bahagi ng kanilang tungkulin na protektahan ang integridad, kapakanan at reputasyon ng kanilang mga kawani. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
3: Sa ethics committee, and requesting for an investigation and eventually disciplinary actions to be taken by the Ethics Committee against Congress
2: Waterson. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kumakalat na hindi matutuloy ang barangay at sanggunian kabataan election sa BSKE sa November. Fake news ayon sa COMELEC. May ulat si DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinag-iingat ng Commission on Election ng publiko sa mga nakakalitong impormasyon na kumakalat online na hindi matutuloy ang barangay at sanggunian kabataan election ngayong 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tuloy ang BSKE hanggat walang batas na naipapasa ang Kongreso para ito ay ipagpaliban base sa Republic Act No. 12232 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 30, 2025. Ang BSKE ay isasagawa sa November 2, 2026. Nagpaalala naman ang COMELEC sa publiko na ang pagpapakalat ng maling impormasyon para makapagdulot ng kalituhan sa mga botante ay matuturing na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Investigasyon sa $10 million contribution ng Pilipinas sa World Health Organization, itinutulak ni Senador Amy Marcos. Si Nympha Asuncion sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong ni Senador Amy Marcos na magkaroon ng Senate inquiry tungkol sa di umano'y pledge o pangako ng gobyerno ng Pilipinas na $10 million contribution sa World Health Organization o WHO sa pamamagitan ng Department of Health o DOH. Sa Senate Resolution 418 ay inihain ng senadora na isipabusisi sa nararapat na komite ng Senado ang legal na batayan nito, pinagkunan ng pondo, otorisasyon, pangangailangan at pagkaayon sa mga umiiral na batas ng bansa. Kinestyon rin ni Marcos ang pagprioridad dito at kung naaayon ba ito sa pangbansang interes ng Pilipinas lalo na sa panahon ngayon. Layon anya na itinutulak niyang Senate inquiry na makapagrekomenda ng mga nararapat na batas at pananggalang para magmatiyak ang pananagutan, transparency at tamang paggamit ng public funds. Binigyang diin ang mababatas ang $10 million na pledge contribution ng Pilipinas sa WHO ay katumbas ng 600 million pesos. Tanong ni Senator Amy, mas mahalaga pa ba ang paglalaan ng pondo sa WHO kesa sa mga ospital at health facilities dito sa ating bansa na direktang pakikinabangan ng mga Pilipino? Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Iyan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Isang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
7: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a demonstration of Wirecast.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nakakabit?
16: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publik.
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
21: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD, Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
22: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Isang magandang hapon po sa lahat po na ating mga masugid na tagapakinig, tagapanood po sa atin pong Facebook page, no, na live niyo pong napapanood dyan po sa @DISUD.gov.ph. And of course, sa mga nasa kanayunan, Director Mario, na transistor o mga radio.
21: AM radio.
22: AM radio. Meron ako niyan. Talapihitang 738 po kami. AM, of course. Napapakinggan nyo po kami ngayon ding oras na ito. Huwag nyo din po kaming kalimutang i-follow sa aming pong mga social media accounts. Nandiyan po ang YouTube, ang TikTok, and of course, yung X na dati pong Twitter. Maari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, katanungan, o anumang komento. Huwag lang pong violent reaction, please, para po sa mga concerns nyo po na may kinalaman sa usaping pabahay at pagpapaunlad ng
21: pagpapaunlad ng kalunsuran. Yan, kalunsuran.
22: Ng kalunsuran. Alam mo kung bakit ako naglalag ngayon, Director Mario? Medyo nag-exercise tayo on the way. Yeah.
21: Kailangan yan.
22: Yung nakaschedule kong jogging mukhang okay na.
21: Okay. ngayong araw, Attorney Tin, ay pag-uusapan po natin ang mga updates mula sa DISUD. Pero bago pong lahat, pinapaalalahanan ang publiko na alinsunod sa Memorandum Circular number 114 mula sa Office of the President. Ang DISUD Central at Regional Offices po ay bukas ngayong Linggo mula Lunes hanggang Huwebes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Habang sa Biyernes naman po ay bukas ang aming mga tanggapan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makikita po ang kabuuan ng aming schedule sa aming Facebook page at DISUD.gov.ph.
22: Yan, so pinapaalalahanan din po natin ang lahat ng mga Registered Homeowners Association. Ayan. Sa dati pong Home Insurance Guarantee Corporation or HIGC, or kaya naman po sa Securities and Exchange Commission or SEC, na kayo po ay mayroon pong nalalabing hanggang June 18. Pero may magandang balita tayo. Ayan, later, ano, Director Mario, dyan, no?
21: Oo,
22: originally dapat yung second, parang ano na to, extension of the extension, no? Yung June 18 po na deadline this month. Uh-oh. Ay meron na pong napirmahan ang ating kalihim, Engineer Ramon Ping Aliling, na extension po of another 6 months. So, okay, so hanggang Disyembre na po tayo magkikita. Huwag naman po sana, no, isamantalahin po natin ang extension na pinagkaloob po ng ating kagawaran upang maging maayos po ang inyong mga pagpaparehistro, re-registration po sa mga concerned regional offices po ng DHSUD, dahil yan pong inyong re-registration ay mahalaga po upang mas makita natin yung mga updated po na mga datos ninyo, yung kalagayan din ng inyong HOA, no, at upang ang mga serbisyo po ng gobyerno, ng kagawaran in particular, at maging na HSA kay inyo pong ma-avail pag po kayo ay nagpa-re-register.
21: Yes, syempre, yung maproteksyonan yung kanilang interest bilang registered HOA ng tama. Ating departamento. Ano? Ang extension nga pong yan ay for strict compliance. Mm-hmm. Ano? Kami po ay nananawagan yes. sa ating lahat po ng mga HOAs na subject ng ganitong re-registration na asikasuhin na po natin mm-hmm. ang lahat ng asikasuhin upang hindi na tayo matuluyang makansela mm-hmm. yung anyong mga registration. So from June 18, 2026,
22: na original
21: po na pangalawang extension ay ini-extend pa uli
22: oo.
21: Ng ating departamento sa December 18, 2026. So wag na po nating antayin yung mga oras de peligro na mahaba ang pila. Tama. Instead po na pumila kayo sa December, mag-shopping
22: enjoy
21: na lang.
22: Enjoy nyo na lang sa inyong mga shopping spree. And of course, gusto lang natin i-emphasize na yung pong mga ang rehistro nyo po, yung Certificate of Incorporation ay HLURB po ha, yung dati pong Housing and Land Use Regulatory Board. Hindi nyo na po, kasi may mga nagtatanong, Director Mario, pag tayo ay nag-orientation sa mga communities, yung ba daw HLURB na narehistro ay kailangan pa bang magpa-re-register? Hindi na po. Mm-hmm. Tignan yeah. nyo po yung inyong mga Certificate of Incorporation kapag po ang nakalagay ay SEC or HIGC. Yun po, kayo po ang pumunta sa ating mga tanggapan sa mga regional offices.
21: Mm-hmm.
22: At nung nakaraan, yan, syempre, bukod dun sa ating paalala, mag-a-updates din tayo sa ating mga kababayan, no? Dahil naibalita nga po natin ang pagbisita ng Pangulo sa mga biktima ng sunog sa May Parola Compound sa May Binondo, Maynila. Bilang bahagi po ng tungkulin ng National Housing Authority or NHA, patuloy po ang pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa LGU upang masiguro ang maagap na paghahatid ng ating mga tulong, no, mga shelter yes. financing po na binibigay ng gobyerno para po sa mga apektadong pamilya.
21: Ayan, nakikita natin yung mga kuha doon sa mismong pagbisita no, ng ating Pangulo kasama si NHA General Manager Joe Bentay. Yes. Ano, ang NHA po ay magbibigay ng financial na tulong sa ilalim ng kanilang Emergency
22: yan.
21: Housing Assistance Program o yung EHAP.
22: Tama.
21: At nakahanda na rin po ang ahensya na magkaloob ng mga permanenteng relokasyon para sa ating mga biktima na yun nga, yung malaking sunog dyan sa May Parola. No?
22: Out of course, ito po ay hatid pa rin ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ni Pangulong Marcos Jr.
21: Mm-mm. Yan, nung nakaraang linggo rin, Attorney Tin, ano, ginanap yung concrete pouring ceremony
22: yes,
21: sa isa sa mga pilot rental housing projects din sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Diyan naman sa may
22: Victoria
21: City, diyan sa may Bacolod yata yan, sa Region 6. Ano?
22: Oo,
21: so tama. Panoorin po natin yung video o may reel yata tayo tungkol dito. Panoorin po natin.
2: Masaya at excited na pinaunlakan si Visud Secretaryo Ceramon Alilin ng mga benepisyaryo ng Victoria's Residences upang makibahagi sa concrete pouring ceremony nitong Miyerkules para sa isa sa mga pilot rental housing
3: This
2: projects sa ilalim ng Expanded Pouring
3: Beach
2: ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinimulan na ang konstruksyon ng proyekto na maaaring maging tahanan ng 2,000 informal settler families at mga magsasaka sa Negros Island region. Kasama ng kaliyum sa naging concrete pouring sina Senior Undersecretary Eduardo Rodriguez Jr. at Victoria City Mayor Abelardo Bantug. Kasama rin sina Visud OIC Director for Negros Island Region Elenita Canete at iba pang opisyal ng Visud at LGU upang magbigay suporta sa programa. Nasaksihan ng mga benepisyaryo na tunay ang servisyo ng gobyerno at patuloy ang pagsisikap ng Visud sa pagpapalawak ng akses sa ligtas, disente at abot-kayang tahanan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at visud.gov.ph.
21: Ayan, magandang balita, Attorney Tin, ano? Yung hatid naman ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyan sa may taga, ang mga taga Victoria Sanons yata. Victoria Sanons ang kanilang ang tawag sa mga kababayan natin diyan sa may Victoria City, ano? Na kasama tayo ni Secretary Aliling diyan sa concrete pouring event na yan. At first time kong nakita diyan na sinama, inimbita ni Secretary Ping po mismo yung mga beneficiaries yung nakita ninyo sa video kanina na excited at talagang excited at talagang nakangiting pumapala dun sa ano yun po ay karamihan sa kanila ay nakatira sa mga informal settlements at saka sila ay mga magsasaka po na yung mga nakikitira dun sa lupang kanilang sinasaka.
22: Yun,
21: so
22: oh.
21: Dahil po dito sa ating programang ito, yung rental housing sa ilalim ng expanded 4PH ay magkakaroon ng disente, mas ligtas siyempre at napakamurang pabahay. Ang ating mga kababayan diyan sa May Victoria City.
22: Oo, yan po ay sa May Negros Occidental, no?
21: Yes,
22: na so, nasasako pala Director Mario ng bagong halos bagong-bago lang na region yung Negros Island region natin.
21: Yes, so, kasama natin diyan yung ating OIC director
22: OIC natin si Ma'am Ellen, no? Si Ma'am Ellen Cañete, tama?
21: Cañete,
22: of course.
21: Oo.
22: Yung ating mga kasamahan din na kamanggagawa dyan sa Negros Island region na may magandang hapon din po sa inyong lahat. Ayan, looking forward dito sa magiging outcome nitong ating rental housing ito, no? First
21: to
22: dun sa kanila na under, at least under expanded 4PH.
21: Yes,
22: no?
21: Yan na yung ano, pinaka pilot dyan sa may NIR, sa may Negros Island region. Ano? So yun po ay apat na five-story buildings.
22: Okay.
21: At I think 362 units ang mag-generate ng initial project na yan.
22: Oh,
21: para nga sa ating mga kababayang mga farm workers at saka mga ISF,
22: no? Kasama nga dyan, nabanggit kanina sa reels natin si Mayor, Victoria City Mayor Abelardo Bantug.
21: Na nagpahatid ng kanyang on behalf of his constituents, yung mga pasasalamat sa ating national government, sa DZUD siyempre, at sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghahatid ng servisyong ito, servisyong pabahay mula sa expanded 4PH dyan sa may Victoria City
22: yan. At dumako naman tayo sa isa pang maganda kaganapan, Director Mario, sa may Bacolod naman.
21: Yes, pinangunahan din ni DZUD Secretary Ping Aliling ang ribbon cutting naman ano dito at blessing dito sa Deca Homes Granada, isang horizontal o subdivision type housing project. Sa ilalim din po yan ng expanded 4PH dyan naman sa may Bacolod City. So nagkaroon tayo ng series of events dyan.
22: Ito, nung nagpunta kayo, kumbaga tinuhog nyo na, no?
21: Yan, oo.
22: Ilang araw na pagbisita.
21: Dalawang events dyan sa may Bacolod City, tsaka sa Victoria, and sa Iloilo meron din.
22: Oo nga, nakita ko nga meron din kayo sa ating Facebook page na mga naging kaganapan, no, diyan sa bandang Visayas region title.
21: Visayas parehas.
22: So, so samantala, no, tinuldukan na rin po ang tatlong taong paghihintay sa 4PH project diyan po naman, yung binanggit ni Director Mario, sa may Iloilo City nang simulan na ang construction ng Uswag 4PH condominium project. Ayan naman, nandiyan din, I think kasama din natin diyan ng mga LGU officials, no, sa

0: 4 PH condominium project na yan na napakaganda rin ng location no, along dun sa major highway dyan sa may Iloilo no, may katabi rin na isang housing project ng ating meron gobyerno na. Oo.
1: Okay, so talagang ito ay tinitignan ko kasi ano ba yung uswag, alam mo naman hindi tayo Bisaya pero nakita ko Bisayan word siya for progress, development, saka moving forward.
0: Ayan,
1: so talagang nire-reflect nung pangalan pa lamang nung project yung nais nilang marating para sa kanilang mga kababayan no. Diyan sa bandang Iloilo, and of course ayon nga po kay Ion Builders Chairman Felix Chu na former president din po ng Shedor Subdivision and Housing Developers Association Panay Chapter, di po Panay chapter. Ang pagkakaantala po ng proyekto noong nakaraang tatlong taon ay naituloy na sa wakas, no? Dahil po sa mas maayos na DSUD permitting process sa ilalim nga po ni Secretary Jose Ramon Aling.
0: Oo, nabanggit sa speech ni Chairman Chu, na chairman ng Ion. Yun po yung
1: developer
0: yung gagawa po mismo ng mga buildings. Ano, na, after 3 years, parang last week lang, lumabas yung nakompleto yung mga requirements dahil nga po sa pina-simple. Opo, mas pina-simple, streamlined na permitting processes ng ating DSUD. Ano? So, pagkalabas po nung kanilang pagkakompleto nung kanilang mga documentary requirements ay agad na concrete pouring ceremony ano, dahil ready naman po yung kanilang lupa dahil napakaganda ng lupa, nabanggit ko kanina may katabing housing project
1: na.
0: So ready na for development.
1: Yes,
0: talaga.
1: So talagang sinisigurado lang po no, kasi kailangan talaga importante ang mga permits na yan no.
0: Yes.
1: To ensure na tama po yung mga lokasyon, pangalawa yung magiging mga materials na gagamitin, yung design, yung structural design.
0: Yes.
1: No, na angkop po siya para maging permanenteng pabahay po para sa ating mga kababayan.
0: At kahit po na proyekto ng gobyerno yan.
1: Correct.
0: Ay sinisiguro po at
1: talagang
0: ang ating departamento ay sumusunod lahat ng
1: sa
0: mga pabahay,
1: proyektong
0: pabahay sa ating mga regulasyon. So time check muna, Attorney
1: Tin.
0: Alas 3:24 ng hapon. Ano? So hindi pa po dito nagtatapos ang ating kapihan ngayong hapon. Kaya huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang DSUD Kapihan sa Radyo.
2: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat.

0: At ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS,
3: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Be soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Ayan, bago po tayo magtuloy sa ating kapihan na ngayong hapon ay padadaanin po natin ang isang breaking news. Ano? Mm-hmm. Wala munang sesyon ang Senado ngayong hapon batay ito sa abiso ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales. Mm-hmm. Ang report na yan hatid ni Nympha Asuncion.
6: Flash Report. Flash Report.
7: Yes, hindi na muli magkakaroon ng sesyon itong Senado matapos magpaabot ng abiso si Senate Secretary Jose Luis Montales sa minority block na hindi dagal muli yung majority block dito sa sesyon dapat ngayong hapon. Alas 3 ng hapon ay kumpleto yung 11 o yung SB 11 o yung solid block 11 ng minority dito sa session hall, pero walang ni isang miyembro ng senador mula sa majority block ang nakita natin dito sa loob ng Senado. Naghintay sila hanggang mga bandang 3:15 o hanggang 3:20 ay lumapit si Senate Secretary Jose Luis Montales dun sa grupo na minority leader Vicente Soto III, at doon sabi ni Sen. Migs ay sinabi sa kanila na hindi na nga pupunta dito yung majority block. Matatanda ang kahapon ay hindi rin nagkaroon ng sesyon itong Senado dahil din sa hindi pagdalo ng majority block o ng 11 na lang na members ngayon ng majority block. Sa ngayon ay naka-Facebook Live si SP Alan Peter Cayetano, at siguro magbabalik ako mamaya para sabihin o ipaalam kung ano yung kanyang mensahe dito sa kanyang Facebook Live. Muli mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report.
5: Maraming salamat, Nympha. No, nandito po, babalik tayo sa ating kapihan ngayong hapon at Attorney Tin.
8: Yes, of course. Makakasama naman po natin ngayong hapon ang nagbabalik. Na, I think ilang episodes, Director Mario, na yes, bisita natin to, pero lagi akong absent. Buti nga hindi pa ako pinaflank ni... Then, of course, ang ating nag-iisang senior undersecretary na si Yusek, undersecretary, Yusek pa, di ba? Mm-hmm. Yusek Henry Yap, na tutulong sa ating may paliwanag, no? Yung bagong-bagong kalalabas lamang na PSA Board Resolution Number 01, pati sa numero, talagang numero uno, no? Series of 2026, na may kinalaman po yan sa datos po ng housing needs po sa ating bansa.
5: Mm-hmm. Yan, good afternoon, Senior Undersecretary Henry Yap. Magandang hapon po at welcome sa ating disood kapihan sa radyo ngayong hapon na Martes.
9: Magandang hapon, Director Mario, Director Tin, and salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa inyong kapihan sa radyo.
5: So, dire-diretso na tayo, Attorney Tin, ano? Dahil napakaganda at napaka-importante po ng ilalabas na datos, na bagong-bagong datos mula sa PSA Board nga, no? Kamakailan nga po ay inilabas ng PSA Board o yung Philippine Statistics Authority Board ang bagong housing need data sa ating bansa, no? Pakibalita lang po sa amin na Senior Yusek Henry, ano, kung itong pag-aaral na ginawa ng PSA Board tungkol sa housing.
9: Okay. Gusto lang ibalita na ang Philippine Statistical Authority Board noong February ay naglabas ng PSA Board Resolution Number 1 Series of 2026. Ang binabanggit po doon sa resolution na nag-adapt nila yung framework at yung methodology kung paano bilangin yung housing need para sa panahong 2023 hanggang 2028. Okay. Matatanda natin na in the previous administration, meron na rin tayong housing needs count. No?
5: Yes.
9: And ang natatanda ng tao dati is a 6.5 million.
8: Yes.
9: Actually, that number is about 6.7 million to be exact. No? Pero yung count kasi na yun, yung una nating binabanggit, yun from 2016 to 2022.
5: Okay.
9: Ngayon, nung nagsimula ang current administration, ni-request tayo ng ating House of Representatives na pag-aralan kung pare-pareho pa rin yung numerong binabanggit noong previous administration. Yun yung rason kung kaya nag-engage tayo ng third party na pag-aralan yung housing need natin.
5: Need na yun. Opo.
9: Ngayon, ang naalaman natin, na nung una yung ang gumawa yung Philippine Statistics Research Training Institute PSRTI. So minabuti natin na sila pa rin ang imbitahin natin mag-update nung study. Ang PSRTI isang ahensya under the then NEDA na DepDev na ngayon. So gumawa po sila ng study at nung May last year, sinubmit po yung kalilang 25. Study so, sa PSA board para i-approve ng PSA board. Ngunit, nung nai-present na, merong nakita ang board at nag-require ang board na pag-aralan ulit yung study. Kaya nagkaroon ng delay. Kaya February lang na-approve this year yung study na yon.
5: So from May March last year to February, yun yung ginawa yung parang re-study review
9: last year
5: nung ano.
9: To February
8: refinements.
5: Po. Yung pong ano PSA Board Senior Usex. Sino-sinong ahensya po ang kabilang dito sa board na ito?
9: Okay. Ang PSA Board ay ang chairman po ng PSA board ay si Secretary Balisakan ng DepDev no? At ang kanyang vice chairman si at that time DBM si Yusek Basilio the late and in addition to that merong ano almost 28 members ang board. So many of the government agencies kasama po hindi po kasama ang DSUD
8: tayo
5: board
8: ng
9: PSA no.
5: Okay.
9: So gusto ko lang clarify kasi baka akalain nila na involved tayo
8: doon.
9: So hindi tayo miyembro ng PSA.
5: PSA board.
8: Okay. Yung ko lang nalaman no. Anyway, magandang info sa ating mga kababayan no. Yusek Henry, nabanggit mo kanina no, nung previous admin meron tayong 6.9 at ngayon nga po dito base sa pag-aaral na to ay mas lumiit no. Paano po natin ipapaliwanag yung malaking difference na ito na lumabas dito sa framework, refined framework ng na ginawa po?
9: Okay, yung una nating yung luma nating housing need. Base yan sa pag-aaral ng 2010 Census on Population and Housing.
8: Yung PAPSEN, matagal
9: ang ginawa
8: na
9: po nila doon, ipinoject nila to 2016.
8: Okay.
9: Inalam nila kung ano yung backlog ng 2016. Mm-hmm. Tapos nag-project sila kung ano magiging requirement from 2016 to 2022.
8: Okay.
9: So yung 2022 number, total yan na nagsimula ng 2016 hanggang 2022. Now, bago ko sagutin ano yung pagkakaiba, gusto ko i-explain yung dalawang terminology na lagi natin nadidinig.
8: Na
9: nagagamit na minsan nagkakamali.
8: Interchangeably,
5: nag-mix up yung ano.
9: Ang isang term doon ay housing backlog.
8: Correct.
5: Yes.
9: Ang pangalawang term, housing need. Okay. Ang backlog, ang ibig sabihin po, ito yung kakulangan doon sa pabahay na dapat i-provide natin at a given point in time.
8: Okay?
9: Yung housing need, yung kakulangan nung time na yun plus yung projection niya kung
8: future
9: magkano pa or gaano karami pa kailangan over the next period.
8: Okay.
9: So, pag sinabi natin 2016 to 2022, yun yung housing need kasi merong projection pa yan na mangyayari pa yung requirement, hindi pa yun yung immediate requirement. Now, ang nangyari, yung iba, akala nila itong term na
8: backlog
9: at saka need kapareho.
8: Totoo.
9: So, in-assume nila, dahil ang total ay 6.5, 6.7, akala nila nung end na yun, yun yung backlog.
8: As of 2022, na parang period na yun.
9: Pagiging backlog yan, kung walang ginawa ang gobyerno, walang ginawa ang private sector, yun yung kakulangan. But as we know, every day may nagpapatay ng bahay. Hindi naman ibig sabihin, yung backlog eh responsibilidad lang ng gobyerno, di ba? May kakayanan naman yung mga ibang pamilya, nagpapatayo rin sila ng bahay. So lahat yan kino-compute at yung backlog inaalam lang at the end cut-off point. Gaano karami ang kakulangan? Yun yung backlog.
5: Yun yung backlog.
9: So yun ang naging basis. Pinag-aralan ngayon yung 2023 naman hanggang 2028.
5: Opo.
9: Ngayon, ang maganda dito, nung ginawa na yung 23 to 28, meron na mas bagong 2024 census on population on housing.
8: Tama.
9: So, yung matanda, 2016, base ito 2010.
5: Oh, malayo, okay. Medyo malayo.
9: So, ito, mas updated yung data. 2023, based on 2020. 20. So, mas updated yung data. So, doon nila nakita yung numero na yon. So, at that time, nung pinag-aralan to, nakita nila na instead of 6.5, ang actual backlog lang, nung time ng December of 2020, is only 2.2. million.
5: Okay.
9: Hindi yung 6.5. Now, ang
8: nabawasan, you say?
9: Dahil over time, mayroon ng tatayo.
8: May datos yun.
5: Nagagawa din ng gobyerno.
9: Correct. Okay, so, yun yung rason na hindi siya...
8: Hindi na natiling 6.7 or 6.5.
9: Nanatili lang siya kung walang ginawa. Over the period.
5: Yes.
9: In time, no? Mm-hmm. Now, ang nangyari yan, yung backlog na yun, dalawang component.
8: Okay.
9: Yung isang component yan, yung talagang kakulangan sa bahay, meaning may nakatira diyan sa hindi dapat tinitirahan, meron yung mga very poor quality
8: areas, no?
9: Danger areas yan yung isang component.
8: Okay.
9: Yung pangalawang component, yung tinatawag na double up. Anong ibig sabihin ng double up?
8: Kailangan kasi ko maintindihan yan, Yusek.
9: Kasi ang ating study, ang ating methodology based on the UN framework.
8: Alright.
9: Alam na natin sa ibang bansa, ang paglagpas ka na ng age ng maturity, kailangan yung
8: mga bata na
9: humihiwalay na.
5: Sarili
9: na siyang
8: independent
9: bahay
8: na dapat. Mm-hmm.
9: So, ngayon, ang methodology natin, sinusundan din natin yung kanilang methodology.
8: Kasi nga UN eh.
9: Pero ang reality nito sa Asian culture, maski na may asawa
8: hanggang
9: na
8: apo yan,
9: o may anak na, kasama pa rin sa bahay.
8: Guilty, Your Honor.
9: So, yan yung tinatawag na double up. Ibig sabihin, dalawang pamilya ang nakatira
8: sa isang
9: structure. Bahay.
5: Okay.
9: Yun ang double up. So, meron niyang component na talagang kakulangan, meron niyang double up. Okay? So, merong exaggeration na yan kasi hindi naman lahat gusto talagang humiwalay sa Asian culture, di ba? Hindi pareho ng sa Amerika.
5: Yung iba, nag-enjoy talaga. Nag-enjoy. Si Atty. Tin.
8: Enjoy na enjoy ako.
9: Diba? So, ganun yun. Yun yung unang component. Okay?
8: Alright.
9: So, yun yung backlog.
8: Okay.
9: Now, ano naman yung need? Yung need, over time,
8: okay,
9: may mga bago mag-aasawa.
8: Mm-hmm.
5: Yes.
9: Hindi ba? So, ngayon, pag nagkasama sila asawa at naghanap ngayon sila ng pabahay, na kailangan ngayon, provide natin. So, that is an extra count na kailangan din bigyan. Yung pang-apat, alam natin, over the time, kasi 6 years pinag-aralan.
8: 6 years.
9: Magkakaproblema rin tayo. May maayos man tayong bahay today, pwedeng tomorrow magkaroon ng bagyo,
8: natural calamities.
5: Mga nasusuno.
9: Mga
8: losses.
9: So, sinasama natin na nag-project tayo
8: ngayon
9: ng estimate.
8: Tama.
9: Okay? Hindi pa nangyayari, pero sinasama na natin yan base sa experience natin dati.
5: Para mga historical data
9: natin. Ginagamit natin yan para i-project.
5: Yes.
9: Para maisama yan na, kasi kailangan pa rin i-address natin yan. Kasi posible mangyari yan.
8: Yes.
9: So, ganun ang ginawa natin. No? Mm-hmm. Ganun yung ginawa ng PSRTI sa paggawa nilang computation.
8: Mm-hmm.
9: So, nung inisubmit na natin yan sa PSA, sabi ng PSA, hindi pwedeng simple lang ganun. Kasi base sa Family Income and Expenditure Survey, mayroon namang kino-construct over the period.
5: Yes.
8: Agree.
9: Hindi ba? Hindi naman siya static na may requirement, pero
5: walang
8: construction.
9: Either government or private. Pangalawa, gumagastos din tayo sa repair. Hindi ba? So, hindi naman ibig sabihin dahil
5: sa mga, mga tinatamaan ng kalamidad,
8: pupapayin tayo. Meron na tayong shelter financing.
5: Yes.
9: So, meron din tayong programa pang pa-improve o pang-repair ng mga bahay na yan. So, sabi dun sa ginawang study ng PSA, mm-hmm, nung nire-review na nila, dapat isama mo rin yung mga expenditures natin sa pagtatayo ng bagong bahay at
8: sa mga
9: pagpapaayos ng bahay.
5: Yes, para
9: yun yung naging reason kaya bumaba.
8: Kaya bumaba. Yung
5: so based po sa ano, dun sa recently approved ng PSA board na data dito sa housing need natin, ano po yung pinaka-numero natin sa housing need?
9: Ang numero natin, bumaba na. No? So ang huling numero natin ay 3.7 million.
8: Mm-hmm.
9: Ito na yung period from 2023 to 2028.
5: So kasama po yan sa 3.7 yung actual actual na pangangailangan at yung projected need.
9: Correct.
5: From now, from 2026
8: correct
5: to 2028.
9: Now, pinag-aralan namin yung ginawa ng PSA at tiningnan namin kung malayong-malayo ba yun doon sa ginawang PSRTI study. Nalaman namin na yung sa backlog, yung portion na kakulangan, tsaka doon sa double up, hindi naglalayo yung numero nila.
5: Okay.
9: So, ang plus minus doon, mga 30,000 lang.
5: Yes.
9: Okay?
5: Yes.
9: So, about 2.2 million pa rin ang
5: parehas
9: backlog
8: na din, talaga
9: noong December 20. So, hindi questionable yun.
8: Okay.
9: Yung pangalawa naman, ano yun naman yung kailangan doon sa mga pamilyang
8: bubuoyin pa lang.
9: Mm-hmm. No? Ang ginawa dito sa PSRTI study, nag-scenario building sila.
8: Oh,
9: tatlong scenario. Ang unang scenario nila, in-assume nila na yung ating size ng family, 4.1 members per family.
8: Per family.
9: Okay.
8: Okay.
9: Pangalawa, in-assume niya na mabilis yung pagbaba ng number ng family.
8: Uh-huh.
9: At ang number na yun is about 3.7.
8: Okay.
9: Okay. And then yung last, yung gradual reduction.
8: Uh-huh.
9: Okay.
8: Slower.
9: So, yun yung nangyari. Ang in-adapt dun sa tatlong option, yung gradual reduction.
8: Okay, yung pangatlo.
9: Kasi hindi naman biglang na lumilit lang yung pamilya natin.
5: Yes,
9: diba?
5: Yes,
9: dahan-dahan naman
8: yeah,
9: yun.
8: Yeah.
9: So, base sa kanilang pag-aaral, ganun dapat
8: slower dahan-dahan
9: lang. Slower
8: decline lang.
9: Now, yung pinakauli, yung nabanggit ko sa inyo, isinama na ngayon yung information kung gano'ng kalaki ang ginagastos natin sa pagpapatayo ng bagong bahay at yung pag-repair natin ng bahay.
8: Okay.
9: Yun ang malaking portion na lumiit.
8: Okay.
9: Kasi doon sa original projection na yun,
8: malaki
9: yun.
8: 3.5.
9: Yung numero na yun.
5: Mm.
9: Pero nung isinama na yun na itatayo at na-repair, naging 399,000 na lang.
5: Oh, okay.
9: So, in reality, hindi lumiit yung kakulangan, hindi lumiit yung double up, hindi masyadong lumiit yung requirement. Hindi
8: uniform
9: yung mga reserve para sa masisira.
5: Yes.
9: Yun ang lumiit.
8: Doon tayo nakapag-adjust.
5: Oh, parang yun sa projection, doon nagkaroon ng diferensya malaki.
9: So, kailangan natin correct kasi baka magkalanli impression nila, nagpala tayo.
8: Yes.
9: Yung naapektuhan, hindi naman talaga.
8: Hindi
9: yung na-reduce yung mga reserve. Yung reserve, pwede yung mangyari.
8: Pwede hindi. Yan yung tinatawag na force majeure.
5: Yeah. Usong-uso rin yan. Usong-uso nga yan, force majeure.
8: So, yun tayo papasok.
5: Yun sa projection po.
9: Yun sa projection.
5: Projection siya.
8: The acts of God yun eh.
5: Yes.
9: Yun ang bumaba.
5: So, dun talaga yung numero. Ibig sabihin yung actual na kailangan. Hindi tayo, hindi halos nagbago doon.
8: Yung pare mukha nga nandito sa binigay sa ating notes ni Yuse. May exam tayo ha, Director Mario. Kaya galingan mo yung mga questions.
5: Hindi.
8: May dalawa din.
5: May dalawang binabati natin.
8: Patiin mo na Yuse. Baka man magkalimutan tayo. It's 3:45 na.
9: Si Andrew at Alicia eh. Tutulong daw sila mag-explain.
8: Ayos. Yeah. So, napakaganda. Kasi ngayon, mas maliwanag na no sa ating mga kababayan yung pag-aaral na ito. Alam mo, nung una ito lumabas sa email ko, sinave ko naman. Kaya lang sabi ko, paano kaya itong maintindihan kung wala magpapaliwanag?
5: Nakatulad
8: ni Senior Yusek. So, talagang Yusek, I think yung scenario 3 na binanggit mo, yung slower decline, may kinalaman din ba to dun sa pababa din na population growth no dito sa bansa natin? Kasi nung nakakaraan, alam mo, Director Mario, kunwari nag-aaral ako ng, yan yung paggawa ng CPD no sa mga LGUs. Maganda pala yung mga kung paano nila pinoproject yung population. And isa sa observation, I think may recent press release si PSA no, na talagang bumaba nga no, yung dahil ba to sa lagay na ekonomiya, kasi nag kumbaga nag nagtutugma-tugma yan. Eh, no? Mm. Yung mga generation ngayon na kinakansal, napapansin ko, Yusek, minsan 1 to 2 years bago nag-anak. Samantalang ako, may anak na ako. Bago nag-asawa.
9: Mahirap sabihin kung ekonomiya lang ang reason. Ang factor, no? Pero nung pinag-aralan namin yung resolution ng PSW, nakita namin na yung scenario 2 niya, yung 3.7 na reduction, base yan sa projection from 2015 to 2020.
8: Ah, okay.
9: Okay? Ngayon, yung sinunod natin na option, yung option 3, ang scenario niya from 2010 to 2015 to 2020. So, mas detalyado at mas mahaba.
5: Parang yung ano yun, parang naka-angkla din doon sa year na may census.
9: Correct.
8: Correct.
9: So, ngayon, mas detalye yung checking nila. So, mayroong mas factual yung kanilang basis to say na ito yung dapat yung ating reduction sa size ng family members kasi may pinagbabasihan sila na actual census nung time.
8: Yun. Napaka-importante kasi alam mo, bibihira po Yusek, no, at Director Mario, nakaka-appreciate nitong mga statistics na to na usapin, no. Basta ang mahalaga lang kasi sa tao, meron ba kaming bahay na ma-afford namin, no, bilang kami ay nasa, kumbaga, nasa low income o kaya nasa minimum wage
5: bracket
8: lang yung aming kinikita. So, ito ba, Yusek, itong naging resulta na to ng pag-aaral, no, yung framework na to, malaking bagay ba to o ito ba yung makikita ninyong isang hamon pa rin sa gobyerno or will it make yung ating pag-address sa housing needs parang better kasi meron ka ng ganyang datos?
9: Importante na makuha natin itong mga information na to. Bakit mahalaga to? Kasi tayo, nung nagsimula tayo, gumawa na tayo agad ng programa para sa mabahay, di ba? So, importante itong mga data na to. Pag nakita natin, mababalidate natin kung yung programa natin, tugma doon sa mga numbers na
5: sa realidad
9: sa atin. So, lumalabas na yung backlog number niya, tama naman. Yung kanyang, yung double up, tama din. Hindi naglalayo. Yung paglaki ng pamilya, tama din. Doon lang tayo sa yung overestimate doon sa posibleng
5: mga projection.
9: So tama ngayon na binavalidate na yung mga programa natin na ini-implement ngayon tulad ng expanded 4PH natin na tama siya. Meron tayong mga pamilyang may kaya.
5: Correct.
9: Yung may kaya na yon pwedeng bumili. Tapos yung ibang mas mababa yung kakayanan, pwede nating tulungan through the interest subsidy.
8: Correct.
9: At yun namang talagang walang kakayanan, ayaw pa bumili ng pabahay ngayon, may na naman tayong rental.
5: Yes.
9: So, isa yon sa validation nitong number na 2.
5: Mm-hmm.
9: Pangalawa, meron din tayong mga programa kung saan meron tayong informal settlers sa government land at meron din tayo sa private land.
8: Private.
9: At lumalabas din na tama yung inisyatibo ng gobyerno na in the case of yung private, tumutulong ngayon ang DSUD at ang Social Housing Finance Corporation para ma-acquire yung mga property na para ma-eventually maibigay
5: may award
9: sa mga beneficiary na nakatira ng matagal na. Mm-hmm. At doon naman sa mga area na pag-aari ng government, meron tayong mga na-issue yung proclamation.
5: Yes.
9: Yun naman, tama din.
5: Ganun din. Continue mapapasa kanila.
9: Activity.
5: Yes, okay? Mapapasa kanila yung lupa.
9: Number 3, yung issue ngayon ng damages. So, tama yung programa ng gobyerno na may continuing tayo nung dati.
8: Tama.
9: Meron tayong DSUD na INSAP at ngayon ang NHA may IHAP. Importante pa rin ang magkaroon ng financial assistance para may magamit yung mga pamilya pag nasa lanta,
5: nasa
9: yung mga bahay nila. May pondong pwedeng gamitin para tumulong. Hindi naman complete na entirely palitan, but at least may masimulan sila para sa bagong buhay.
5: At least may agarang
8: habitable lang at least yung mga nasunog na damage.
5: Agarang ayuda para kahit papaano makabangon. Ang ganda nung sinabi ni Senior Yusek Henry, yung validation. Itong numerong ito, hindi lang po siya numero. Itong galing sa PSA board. Ano? Validation siya na nasa tamang direksyon yung ating expanded
8: programa.
5: Pambansang pabahay. Lalo itong mga expanded pambansang pabahay. Dahil yun nga po, may mga iba't ibang modalities na nagkikater sa iba't ibang sektor ng ating mga kababayan, yung kalagayan at kapasidad ng ating mga kababayan, ano. So yung ano pong naging papel ng ating departamento, yung DSUD doon sa paglabas nitong bagong data na ito na galing sa PSA, approved ng PSA board.
9: Okay, so nabanggit ko na kanina nung bagong pasok tayo sa administrasyon, mm-hmm. una natin ginawa is pin-update natin to. Na, mm-hmm. So, nag-engage ang DSUD ng consultant, si PSRTI nga, mm-hmm. para tumulong na ayusin to.
8: Mm-hmm.
9: Pangalawa, nagpapulong tayo kasi ang PSA hindi naman nag-approve immediately
8: basta.
9: Sa board.
8: Yes.
9: Meron tayo interagency committee mm-hmm. on housing population and statistics.
8: Right.
9: So kasama po tayo, miyembro po tayo ng interagency committee on...
8: Ah, doon sa committee miyembro tayo.
9: Oo, para pag-usapan yan. So hindi lang to mabilisang review. Kaya nakita mo, medyo matagal
8: na. Matagal na, almost
5: halos
8: a year.
5: Oo.
9: Kasi maraming nagre-review ng statistics. Hindi ito pwedeng bola-bola lang yung paggawa na.
5: Lalo dyan sa DepDev, di ba?
9: Oo.
8: Naman.
9: So, nung naayos na natin, sinabit na nga natin, and yet meron pa rin silang nakita. Nakita. So, dahil doon, nagkaroon tayo ng pagpupulong, nagbigay ng instruction ang board nung May last year na ayusin at ang tumulong na nag-finalize yung PSA.
8: PSA na mismo.
9: PSA. So, nung February, actually, hindi po tayo ang nag-present nito. Ang PSA ang present sa board nila. Doon lang tayo mag-provide ng support.
8: Technical, no?
5: At eventually, na-approve nga po. Ano.
8: Okay. Oh, wow. Talagang ngayon po ay mas malinaw
5: least,
8: po,
5: malinaw,
8: no?
5: Yes.
8: Sa ating mga kababayan at lalo na sa mga taga-DSUD. Itong nilabas pong PSA Board Resolution No. 101 Series of 2026. No, masasabi talaga natin yung mga programa ng ating pamahalaan ay evidence or database, no? Data-driven tayo,
5: data-driven,
8: no? Hindi ka lang basta, sabi nga natin, ay naglalabas ng mga programa na wala kang pinagbabasihan. And that is bound to fail kapag ganun yung iyong planning method na ginagawa. So we are looking forward, no, Yusek, sa naralabi pa, no, na 2 more years ng ating current administration na itong ating determined housing need ay talagang ma-address pa rin natin, no, proactively, and of course yung talagang yung best interest ng ating mga kababayan. Siguro pa final message po from Senior Yusek Henry para po sa ating mga kababayan.
9: Yeah. Gusto ko lang banggitin na umasa sila na ayusin natin ang mga mm-hmm. problema na to. Of course, hindi natin masosolve overnight.
8: Totoo.
9: No? Pero tulad nito, yung mga programa ngayon ng gobyerno ay nakatuon dito para mabawasan or lumiit ngayon yung mga housing need requirement mm-hmm. natin. No? Mashare ko lang, since pumasok po si Kalihim Aliling mm-hmm. Last year, ang Pag-ibig, for example, nag-approve po siya ng housing loan program.
8: Okay.
9: So, tulad nito na alam natin meron pa rin kakulangan or may kailangan na mm-hmm. pang-repair ng mga
8: Uh-oh.
9: Bahay, meron tayong pinapasok ng mga bagong programa tulad
8: yes.
9: ng in-approve ng Pag-ibig.
8: Pag-ibig
9: no? Tapos mm-hmm. nakikita na natin tuloy-tuloy na yung pag-award ng
5: DSUD. Yes. Halos linggo-linggo.
9: Proclamations.
8: Yes. Magandang bagay talaga yun.
9: Pati ECMP ng NHRC tuloy-tuloy. So, asahan po ng ating mga kababayan, we are on the way there to mm-hmm. reduce yung ating needs
8: mm-hmm.
9: at hopefully makuha namin yung suporta ninyo kung
8: Tama.
9: Meron kayong mga suggestion na pwede namin ma-adapt at pwede namin ma-consider, welcome po lagi yan at pwede tayong pag-usapan para makatulong tayo sa pag-address nitong issue na to.
5: Ayan, maraming salamat po Senior Undersecretary mm-hmm. Henry Yap sa pagpapaunlak at napaka makabuluhan tulad
8: course,
5: ng opening natin lagi, makabuluhan, informative na talakayan
8: mm-hmm.
5: tungkol sa pinakahuling housing data na malaking tulong po na mag-guide ang
8: yes.
5: ating departamento sa tamang direksyon. At isang oras na naman po,
8: bilis.
5: 3:55 in the afternoon.
8: Oo.
5: Napakabilis ang lumipas ng ating kapihan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mario J. Malyari.
8: At ako naman po, si Attorney Christine Pascual Bellio. Ito po ang inyong DSUD Kapihan sa Radyo. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo po kami, Yusek Henry.
5: Ayan, sabay-sabay.
8: Tara, kape
5: tayo,
8: usap tayo. Ayan, salamat po, Yusek.
10: DSUD. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Mas pinalakas. Pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
12: World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
12: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
15: Radio Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
15: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico
15: 738.
12: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
12: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Muli magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Paglilinis ng kapaligiran at mga maaaring pamahayan ng lamok, mas dapat pagtuunan ng pansin kumpara sa isinusulong na dengue vaccine ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Mas mainam pa rin ang paglilinis ng kapaligiran kontra dengue kumpara sa pagbabakuna sa mga bata. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod na rin ang pahayag ng World Health Organization. Magkaraang tanungin kung inaasahan na ba ng Malacanang ang pag-aproba ng isang dengue vaccine, lalo't nagsisimula ng makaranas ng mga pag-ulan ng Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na base sa Department of Health, sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungkahin ng aplikante para sa bakuna. Lumalabas kasi sa datos na posibleng magkaroon ng mas malalang kaso ng dengue ang mga nabakunahan na hindi pa nagkakadengue noon. Dahil dito, mas mainam pa rin anya na ugaliin ang pagtatakip ng mga tubig, pagtaob sa mga timba na maaring pamahayan ng lamok. Sabi ni Castro, mas mababa ng 57% ang bilang ng dengue cases na naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon sa buong Pilipinas.
18: DOH sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungkahin ng aplikante para sa bakuna. Sabi kasi ng nailathalang datos, pinakamababa ang talab nung TAK-003 o Q-Denga sa mga batang 4 to 5 years old kumpara sa 6 years old pataas. Sabi rin kasi ng datos na hindi maisasantabi ang maaaring mas magkaroon ng malalang dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagka-dengue dati.
17: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Department of Energy o DOE binigyang linaw na magkaibang Oil Price Stabilization Fund at ang Strategic Petroleum Reserve Program ng Marcos Administration. May live report si AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, Omar, nilinaw nga ng Department of Energy na magkaiba ang Oil Price Stabilization Fund at yung tinatawag na Strategic Petroleum Reserve Program ng Marcos Administration. ayon nga kay DOE Undersecretary Alessandro Sales na sa naturang programa na ito ay magkakaroon ng karagdagang energy refund ang naturang mga reserves ng bansa at magiging katuwang naman din ito ang Maharlika Investment Fund sa bagong Oil Price Stabilization Fund. Giit pa nga ni Sales na magpapatuloy pa rin ang kagawaran na magkaroon ng maayos at sustainable na supply ng enerhiya sa buong bansa. Omar, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pilipinas at Vietnam, palalawakin ang kalakalan at mas sapatas na kasunduan sa bigas. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam at ang pagresolba sa mga isyu sa kasunduan sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, target na itaas ang bilateral trade ng dalawang bansa mula $15 bilyong patungong $20 bilyong. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinutugunan ng Pilipinas ang trade imbalance na pabor sa Vietnam na umabot sa $2.7 bilyong. Kinwestiyon din ng Pilipinas ang umano'y kanselasyon ng ilang rice import contracts kapag tumataas ang presyo. Ayon naman kay Vietnamese Minister of Industry and Trade Lee Man Hong, isasanggunin ito ang issue sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Patuloy namang pinagtitibay ng dalawang bansa ang koordinasyon sa pamagitan ng Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture. Layunin ito na mapabuti ang kalakalan at siguridad sa pagkain sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Pierre, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: 153 mga individual na aresto ng PNP-ACG sa pinaigting na anti-cybercrime operation nitong Mayo. May live report si Dayan Lear.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, sa Omar, umabot sa 153 na mga individual ang naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa cybercrimes mula May 1 hanggang May 31 na isang pa rin ang 145 na mga kaso kabilang dito ang 105 na regular filings at 40 na inquest proceedings. Ayon kay PNP-ACG Director Police Major General Wilson Asueta, patuloy ang kanilang pagtugis sa mga cyber criminal at pagpapalakas ng operasyon upang matiyak ang mas ligtas na cyberspace para sa publiko. Bukod dito, nagsagawa rin ito ng mga operasyon na nagsulta sa pagkakaaresto ng mga suspect sa pamamagitan ng entrapment operations at pagpapatupad ng warrant to search, seize, and examine computer data. Naitala rin ang 17 convicted na mga individual sa mga kasong may kaugnayan sa cybercrimes. Nagsagawa rin ng mga unit ng PNP-ACG na mahigit 2,000 cyber patrolling activities at 66 na digital forensic examination. Samantala, Omar, sa kapapasok lamang na balita, nakabalik na dito sa si dating DPWH Secretary Manuela Bonoan dito sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Siya ay mula sa Sandigan Bayan para nga doon ibalik yung kanyang warrant of arrest at yung mga iba pang proseso na isinagawa. Binalik dito si Bonoan dahil tumaas na naman yung kanyang alta presyon at ngayon ay nakapasok na nga yung ambulansya na kanyang sinasakyan dito sa PNP General Hospital. Magbabalik pa tayo para sa iba pang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, live report ni Dayan Lear. UP Climate Resilience Institute isinusulong ng Kamara upang palakasin ang paghahanda ng Pilipinas sa climate change. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Inihayag ni House Speaker Faustino Bojidi na magiging mahalagang sandigan ang panukalang pagtatatag ng University of the Philippines National Climate Resilience Institute o UPNCR sa pagtugon ng bansa sa lumalalang banta ng climate change matapos itong makakuha ng pag-aproba sa committee level sa Kamara. Pinagtibay ng House Committee on Higher and Technical Education at House Committee on Climate Change ang substitute bill na pinagsama-sama ang pitong panukalang batas na naglalayong gawing permanenteng institusyon ang UPNCRI para sa pagsusulong ng climate resilience at disaster preparedness sa bansa. Ayon kay Dina, nanatiling banta sa hinaharap ang climate change dahil milyon-milyong Pilipino ang direktang naapektuhan ito sa pamamagitan ng mas malalakas na bagyo, matitinding pagbaha, tagtuyot, matinding init at iba pang kalamidad na may kaugnayan sa pagbabago ng klima. Dagdag pa niya, magsisilbing sentro ng pananaliksik, inobasyon at pagbuo ng mga polisiya ang UPNCRI upang makatulong sa pamahalaan at mga lokal na komunidad na makagawa ng mas epektibong desisyon laban sa panganib na dulot ng climate change. Binigyan din ni Speaker D na kabilang pa rin ang Pilipinas sa mga bansang pinakaapektado ng mga kalimidad na may kaugnayan sa klima, kaya mahalaga ang patuloy na pamumuhunan sa agham, pananaliksik at paghanda. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At sa ating panghuling balita, DOJ, inatasan ng NBI na imbestigahan ang 4 na bloggers na nagpakalat ng fake news sa ruling ng Korte Suprema kay Senador Ronald Bato de la Rosa. May ulat si DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inatasan na ng Department of Justice ang NBI na imbestiga ng Facebook account na may pangalan na Kachismes, Book TV's, Chris La De Mora, Lenny Quersa o Lenny Kerong na nagpakalat ng fake news kaugnay sa ruling ng Korte Suprema kay Senator Ronald De La Rosa. Pinakalat kasi ng mga nasabing vlogger na naglabas ng temporary restraining order ang katas-tasang hukuman upang hindi patupad ang warrant of arrest laban sa senador. Ayon kay spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap na nila kahapon ang referral mula sa PCO. Matapos nito ay ire-refer naman nila sa National Bureau of Investigation para imbestigahan at magkaroon ng karapatan ng aksyon. Kabilang aniya rito ang posibleng case build-up para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal. Una nang sinabi at ibinabala ni PCO Secretary Dave Gomez na isang seryosong opes ang pagpapakalat ng fake news gaya ng mga hindi totoong Supreme Court ruling sa social media para sa views, engagement at para kumita ng pera. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinalakas, pinalawak,
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko,
25: Radyo Pilipinas,
26: and Capital 104.3 Colab.
27: Colab,
28: World Service Sports Radio,
29: ang tagintig ng FM
30: at lakas ng AM
31: sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa
33: para sa mas malawak na
34: serbisyo publiko.
35: Radyo Magazine 1278,
36: Sports Radio 918,
37: Radyo Pilipinas,
38: Radyo Publiko
39: 738,
40: at Radyo Pilipinas World Service.
41: Mapapakinggan na
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3
44: AM and FM collab
45: sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas,
47: Radyo Pilipinas,
48: and Capital 104.3 collab.
49: Good news!
50: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
51: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
52: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar.
0: may mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emmons po yata ang nagkakabit?
5: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Ang oras po natin sa buong kapuloang Pilipinas. Ang oras po natin ay alas 4:12 po ng hapon.
10: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
11: Mark!
10: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
11: Mark out.
10: Mark in.
11: Mark out.
10: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
11: 738 AM. Mark in. Mark out.
2: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Samampanin ko kayo ng mundo naroon. Araw po ngayon ng Martes, ikalawa po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Uli, sumasa sa inyo po ang palatuntun ng Mark In, Mark Out sa mga balita. Ito po ang palatuntun ng hitig sa mga balitang dapat niyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan.

May panukala po ngayon na sabi nga bago at mas pinag-ibay hong security system para sa border ho ng bansa. Ang sabi ho, daragdagan ho ang babayaran ng mga paserong papasok at aalis ng bansa. Marami hong lumikha po ito ng kasamot-saring mga reaksyon mga kababayan. Sapagkat sabi nga nila hindi pa nga raw ho nakababawi ang mga Pilipino sa dagdag gastos dahil nga mahal ang presyo ng mga produkto petrolyo na nagresulta ho sa pagmahal ng ilang mga pangunahing bilihin. Siyempre yung singil sa kuryente ho, nandiyan na rin yan pati pa naman yung pag-alis ngayon mukhang daragdagan papasakit ng mga kababayan . Pero ito ho ang lilinawin mamaya ng Bureau of Immigration. Paano ho ba magiging sistema rito? At kung magkano ba yung itataas? Paano kala pa lang naman ho ito, hindi pa naman na ipatutupad . Pero at least maganda ho matalakay ho ito para alamin ang pulso ng ating mga kababayan paano magiging pagtanggap po nila rito. Kayo po, mga ginigiliw naming tagapakinig, paano ba magiging pagtanggap niyo rito? Kasi sabi nga, kinakailangan no, meron nung kinakailangan ng karagdagang pondo kapag meron nung mga serbisyo na nais ipatupad, lalo gagamit po ng mga makabagong kagamitan . Pero mamaya ho, maganda marinig natin ng paliwanag direktamente ho mula sa ating mga kakosa. Yan ang word of the day ngayon, mga kakosa. Yung isang dating senador at yung kasarukuyan senador, magkakosa na ngayon. Yan no, sa BJMP facility diyan sa Payatas. Yung isa mukhang mayroon pa hong pending request para ho sa hospital arrest. Ayan, tanong. Kailan kaya sasama ang iba?

0: naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Mark in! Mark out!
2: Eto na nga! Sabi. Ha? Talagang sabi nga patience is a virtue. Ang daming naniningil noon. 'Di ba? Ang daming naniningil ng isang taon. Sino-sino yung mga maaresto? Wala pa kami malaking mga isda, mga nakikita. Eto na nga ho, mga kababayan, eto na nga 'yun. 'Di ba? Nasa tamang timing lang 'yan. Pagkat ang proseso ng korte, hindi naman pwedeng madaliin. Kasi syempre, gagawin mong madalian ng isang bagay. Hindi pwede ang pawang labas niyan. Dapat kapag maghahain mo ng kaso, matibay ang ebidensya at sabi nga, airtight ang kaso. Para ang diretso sa kalaboso. Diba? Kaya, eto ho ha, patuloy pa rin natin binabantayan. Wala muling session ha. Tignan mo naman talaga. Kapagka ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, di ba? Alam na ko anong galawan ng kalaban. Oo. Kapag ikaw kumuha ng kapangyarihan, alam mo kung paano yan kukunin sa'yo. Di ba? Hindi ba, Senate President Alan Peter Cayetano? Di ba? Alam mo kung paano ka kumuha ng kapangyarihan, alam mo kung paano yan kukunin sa'yo. Kaya... yang ano natin ha, yang sabi nga ipagbabantay ho natin niya sa Senado. Ay ngayon iniipit ang mayorya. Iniipit ang mayorya ang sesyon hanggang ano to ha? Tuloy-tuloy na ba lang kasi ni Jay? Oy, baka nakakalimutan ninyo. Meron kayong mga naapektuhan diyan sa ginagawa ninyong Senate Flix ha. Oo, may limang general na nabinbin ng promotion dahil sa kadramahan ng mga senador. Oo. Bakit? Alam nyo, ang sabi nga, ang tunay na statesman, profesional. Hindi profesional na kawatan. Diba? Paano ba naman ang mangyayari sa buhay natin yan kung ganyan ang kadrama ang senado natin? Diba? Kung ganyan ang ganyan, mga kababayan, malapit na ang 2028. Nakita nyo na kung paano magtrabaho ang mga mambabatas natin. Sana naman magising na kayo kung sino ang iluluklok natin. Sana naman yung talagang mga nagmamahal sa bayan, hindi yung mga nagpapanggap at mga pinila, mga pinaglalaban. Sigaw ng katarungan. Sigaw na pinaglalaban ng soberanya ng bansa. Pero sa usapin ng China, ng panggugulo at panggigipit sa ating mga mangingisda, naku po, nakabibingi ang katahimikan. Sadyang pinagtatawanan ho tayo ng bansa dahil ang Senado natin, yung nagpapakilalang mayorya, pawa ho mga payaso.
1: Mark in! Mark out!
2: Kaya samahan niyo po ako, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala, hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Dili pa rin sa inyong malaganap na palatuntunang
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Atin po muna sinipin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito, ng Martes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan po ang pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Nabotas. Suporta sa edukasyon, full black.

0: Dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, ibinalik na sa Philippine National Police sa General Hospital sa Capo Crame matapos sumaghain ng hospital arrest sa Sandigan Bayan. Kasunod doon ang pagbabalik ng warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong plunder, bunso doon ang maanumalyang flood control anomaly. Pagbasa po ng sakdal kay Senator Jinggoy Estrada at iba pa mga sangkot sa flood control scandal, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Sesyon sa Senado muling napurnada matapos hong abisuhan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senate Secretary Jose Luis Montales. At kumakalat na balita hinggil sa umano'y pagka-unsyami ng barangay at SK election sa Nobyembre. Fake news ayon sa Commission on Elections.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sa ipapasilip sa mga balita sa oras na alas 4:23 ng hapon. Muling inikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kapitbayan Elementary School sa lungsod ng Lambotas kung saan sinisimulan po ang paghahanda ng mga paaralan sa pagbubukas nito sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang sa naturang paaralan ay ang CCTV area, library hub, habang ininspeksyon din ng Pangulo ang Tara Basa Program. Nakita rin ng Pangulo ang isang bahagi po ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos sa school building na naitayo noon pang 1975 at unang proyekto ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Hirit ng prinsipal ng pamahalaan o ng paaralan, sana'y matulungan silang maisaayos ang gusaling positibo namang tinugon ng Pangulo. Pagtitiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang magiging suporta sa sektor ng edukasyon. Kasunod doon niya inatasan noon ang Pangulo si Education Secretary Sani Angara at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyaking maayos at magiging mapayapa ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8.
1: Mark in, mark out. Mark in, mark out.
0: Alas 4:25 na hapon. Aleluya! Aleluya! Aleluya! Epektibo po ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay ho ito sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa 10 balitaan, sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin, 9.26 ang magiging tapya sa kada litro po ng diesel. 4.76 naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang tumataging ting na 10.86 ang ibinaba sa kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG may bawas din na 3.41 sa kada kilo nito. Alas 4:26 ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Nakatanggap po ng positive feedback ang pamahalaan mula sa mga residente ng mga lugar kung saan isinagawa ang flood management projects ng pamahalaan. Ayon o kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office, sumasalamin lamang sa nakikita ng resulta ng mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan kontra baha, halimbawa na rin sa Metro Manila. Ayon sa DBWH, tuloy-tuloy naman ang ugnayan ng iba't ibang tanggap.

0: pamahalaan para sa pagpasok po ng tag-ulan. Bagamat hindi anya maipangako ng pamahalaan na hindi talaga babaha, makaasa naman ang publiko na agad na bababa ang tubig ulan. Inihalimbawa ng opisyal ang sitwasyon naman sa G. Anoreta Avenue, sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue na mabilis na bumaba ang tubig ulan.
1: Mark in! Mark out!
0: Alas 4:27 ang oras sa mga pulang Pilipinas. Naibalik na sa Campo Crames si dating DPWH Secretary Manuel Bonohan matapos po itong humarap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant dahil sa kasong plunder na isinampa laban sa kanya dahil sa manumalyang flood control scandal. Eksaktong ala 1:23 ng hapon nang mailabas si Bonohan sa PNP General Hospital sa Campo Crames, sakay po ng ambulansya para dalhin sa Sandigan Bayan. Matapos bumuti ang kondisyon ng dating kalihim dahil sa pagtaas ang blood pressure nito, makaraang ilabas ng Sandigan Bayan 5th Division ang warrant of arrest laban sa kanya kahapon. Bantay sarado si Bonohan ng mga pulis patungo sa Sandigan Bayan para sa pagbabalik ng mandamiento de arresto at ang commitment order. Kasama po ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Una nang sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division na sa New Quezon City Jail Annex sa Payatas, Quezon City, ikukulong si Bonohan. Pero naghahain po ng petisyon ang kampo ni Bonohan na muling isailalim sa hospital arrest ang dating karihim dahil lo sa kondisyong pangkalusugan nito.
1: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Ang oras po natin.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:29:30.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitude.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pub. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World League Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radio Magic 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Radio Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Good news!
19: Yay!
18: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
19: Fake news.
18: Disinformation.
19: Disinformation.
18: Mark out mo na yan.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
0: Alas 4.34 ng hapon ng oras sa Bungo Pulang Pilipinas. Mga kababayan, tanggapin na tayo ng mga pag-ulat, pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada kahapon. Hindi raw rason o dahilan upang magsagawa ng sesyon o upang hindi raw magsagawa ng sesyon ang Senado. Sabihin, yung dahil sa inaresto si Senador Jinggoy, walang dahilan para hindi magsesyon. Dapat magsesyon pa rin. Ayon niya sa Malacanang. Detalye niya ni atin ni Raquel Bayan. Raquel!
22: Sang-ayon ng Malacanang sa sinabi ng ilang senador na hindi dahilan ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada kahapon upang hindi magsagawa ng sesyon ng Senado at talikuran ng kanilang mandato sa taong bayan. Kung matatandaan kasi, sinabi ng Senate Minority na tila boycott of duty ang kawalan ng sesyon kahapon, lalo't hindi anila makatarungang rason ang pag-aresto kay Jinggoy upang hindi magdaos ng sesyon ng kanilang hanay. Ayon kay Castro, kung magpapatuloy ang mga ganitong pangyayari sa Senado, mahihirapan talaga na maisabatas ang priority bills ng administrasyon. Sabi ni Castro, hindi maikakailan, apektado rin kasi ang taong bayan maging ang ekonomiya sa mga nangyayaring ingay at gulo sa Senado.
23: Tingko ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
22: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
0: Liderato po ng Kamara umaasa na magiging maayos na ang sigalot sa Senado para maipasa mga kinakailangang panukalang batas at masimula na rin po ang impeachment process. In short, Ayon sa mga sa leader ng Kamara para sa Senado, magtrabaho kayo. Detalye mula kay Melanie Valdez Reyes Lan.
3: Masa si House Deputy Speaker Paulo Ortega V na magkakaroon ng pagkakaunawaan ang Senate Majority at Minority bago ang Sinidie Adjournment. Sa isang panayam, sinabi ni Ortega na nalulungkot siya sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado kung saan walang sesyon. Isang hindi magandang sinyales para sa mandato ng mamabatas. Anya, maraming dapat tapusin mula sa mga panukalang batas hanggang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, naghihintay ang taong bayan sa mga aksyon ng Senado, kaya panahon na para magkaayos at maisipin sa pinal ang kalendaryo ng kapulungan. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
5: Sana magkausap-usap sila kasi we only have 2 days bago po mag-CNDE para marami na pong mas matapos na local and national bills yung mga letter priority bills natin. Tapos syempre po yung calendar po ng impeachment.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Report.
0: Yun na pong pre-trial at arraignment ni Senador Jinggo Estrada, dating DPWA Secretary Manuel Bunuan, ipinagpaliban. Detalye mula naman kay Kuyang Referer, Kuyang Ray.
24: Marka ay pinagpaliban ng Sandigang Bayan, Second Division, ang pre-trial at arraignment sa kasunat na kinakaharap ni Senador Jinggo Estrada at dating DPWA Secretary Manuel Bunuan. Nagpasya ang korte na resolbahin muna yung mga nakabimbing motion na magkabilang panig bago ituloy ang pag-inig ng kaso. Una na nagkahain si Estrada ng omnibus motion na humiling na ibasura ang kaso at magsagawa ng paribagong investigasyon. Samantala, nagkahain naman si Bunuan ng motion na nakapatay naman sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Si Estrada ay inakusahang tumanggap na mahigit 573 milyong pisong kickback kaugnay ng mga proyekto sa flood control. Samantala, itong si Bunuan naman ay idinawid sa kaso dahil umano sa pag-aproba at pagpapalabas ng pondo kapalit ng tinatawag na commitment fees. Muling itinakda ng Sandigang Bayan at pagdinig sa kaso sa Huwebes ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, Senador Jinggo Estrada, pwede pa rin daw tumakbo sa 2028 national elections hanggat walang pinal na hatol sa kanyang mga kaso. Ayon po yan sa Comelec. Detalye ng balita, tinutukan naman ni DK Estrada. DK!
25: Nilinaw ng Komisyon ng Eleksyon o Comelec na hanggat wala pang pinal na conviction o final na hatol ang katastasang hukuman o anong mga restraining order laban sa isang individual ay pwede pa rin itong pwede pa rin itong tumakbo sa lalan o sa kahit anong posisyon. Tugon ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa gitna ng kinakaharap na kaso ngayon ni Senadora Jinggo Estrada at sa posibilidad na muli itong tumbo sa 2028 national election. Sa isang ambush interview, sinabi ni Garcia na sakali mang magpasya ang isang individual na tumakbo alinmang posisyon kahit may meron pa itong kaso na at na-convict sa mababang korte ay makakasama pa rin ang kanyang pangalan sa listahan ng COMELEC bilang kandidato. Paliwanag ni Garcia, ito ay dahil umuusad pa rin ang proseso sapagkat pwede pa itong maghain ng motion for reconsideration o umapila. Tinukoy ni Garcia ang House versus COMELEC kung saan nagpasya ang Korte Suprema na hanggat ang isang tao ay hindi pa convicted by final judgment sa isang kasong sangkot, ang moral turpitude o isang krimen na may kaparusang higit sa isang taon ay pwede pa rin kumandidato. Paliwanag ni Garcia, may provision kasi sa saligang batas na lahat na nga ipinapalagay na inosente hanggat hindi pa napapatunayan with the finality. Kaya kung sa mababang korte lamang makukonvict, hindi pa rin ito dahilan para hindi makatakbo sa eleksyon ang isang tao. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Sa ating pong viral na trending pa, eto, marami nang nakakakita nito, no? Pamilyar na ako sa kayo siguro dito, mga kababayan. Pero para doon sa mga hindi pa, eto ha, makinig kayo. Eto ka na nga. Kumanta na. May pisang prutas. Eh, prutas o ha? Kala niyong prutas nagsasalita. Ha? Oo, oh, Tahasan nagre-reklamo sa ipinangalan sa kanya. Oo. Itong Citrusinensis na ang scientific name ay orange sa Filipino. Ang tawag ko dito ay yung iba pongkan yung tawag di ba? May tawag pongkan. Iba namang klase yun. Yung iba, orange. Oring. Di ba? Si Oring. Pero, ang kulay ho kasi nito ay kahil. Ha? Di ba? Hindi ito yung kanta na gusto kong magsumbong sa'yo. Di ba? Iba yun. Kahil na langit yun. Oo. Mula sa balat, kahit balik-balik ta rin, orange pa rin ho eh. Ang scientific name nga, Citrusinensis. Oo, di ba? Eh, kung binigyan ka nga ng pangalan, di naman daw pinag-isipan. Bakit naman nagmamadali yan? Gusto nyo pakinggan? Ito yung viral. Pakinggan natin at panoorin.
2: O Mari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman?
4: Hindi kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan.
2: Bakit naman?
4: O diba, ikaw ang pangalan mo ay Mango.
2: At tapos?
4: O Mango ka, diba? Pero dilaw ka naman.
2: Ay, oo.
4: O diba, parang obvious naman kasi sa akin, te. Orange, wala na bang ibang pangalan? Kapaloka naman.
2: May point ka doon.
4: Dapat kasi, ginagawa nila ng paraan niya mga yan. Hindi tamad naman kasi gumawa ng pangalan.
2: O ano ba, saan talaga gusto mong pangalan?
4: Ay, ang gusto ko sana ng pangalan ay Charmaine.
2: Ay, ang ganda, no. O, sana.
4: Ayun ko ba dyan?
2: Ipanotaryo natin yan.
4: Sana naman ay baguhin mo.
2: O, Charmaine.
0: Ayan na nga. Trending ko kasi ngayon sa social media ang sikat na gawa ni Bait, isang content creator. Isa kasi siya sa mga sikat na isa sa mga sikat niyang tampok ay ang pagkwentuhan po ng mga prutas. Eh mangga, yung orange siya. Eh bakit daw yung mango ay dilaw pero samantalang siya orange. Ang kulay niya ay orange, ang pangalan niya pa ay orange. Para naman daw hindi pinag-isipan. Nasaan daw ang hustisya? Kaya naman na kinagiliwan po ito ng mga netizen. At bilang pagsuporta kay Orange, sige na. Ikaw na si Charmaine. Oo. Kilala naman ho ang kanyang preferred name sa mga palengke, restaurant at ilang mga supermarket. Kaya pag-o-order kayo ng orange juice. Meron ba kayong Charmaine juice, oh? Meron ba kayong mango juice? Pangalan ni Mango? Di ba? Meron pa yan, yung iba. Sino pa ba yung iba? May tatlong pangalan yan, eh. Oo, kundi ako nagkakamali. Si Fly, yun langaw. Ang gusto niya maging pangalan ay Vanessa. Saka na ba nakakita ng... Yung abokado naman, ang gusto niya, ang pangalan ay si Melanie. Oo. Lagot kayo kay Lani. Sige. Nabasa nila nito ni Melanie Baldos Reyes. Yari kayo dito. Pero ang tanong lamang niya yun. Pwede ba yun? Sabi nga, pwede, pero depende. Oo. Batay ko kasi sa batas, sa ilalim po ng Article 376 ng Civil Code of the Philippines, walang sino man ang maaaring makapagpabago sa kanyang pangalan o apelido nang walang otorisasyon mula po sa korte. Maliban kung ito po ay maliliit na pagkakamali o minor errors lamang po. At kung first name ay, kung yung sa first name, medyo merong minor error. Halimbawa, yung double letter nagiging single letter, yung dapat single letter magiging double letter, mga ganon. Pwede naman daw ho sa ilalim ng Republic Act 9048. Pero sa kaso po nito si Charmaine, basta po pag nag-order na lang kayo, pwede po ba maka-order na Charmaine juice? Yan ang ating viral na trending pa.
6: Mark in, mark out.
0: Ito ho, may naging pagdilinaw nga ang Bureau of Immigration. Ito po yung nasabi ko po kanina sa inyo, na hindi pa raw pinalat, hindi pa nalalagdaan yung panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services project. Ayon no kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nananatiling panukala pa lamang ang proyekto at sa kasalukuyan ay ito yung sumasailalim sa masusing pag-aaral at konsultasyon sa mga stakeholder. Ginawa po ni Viado ang pagdilinaw matapos lumabas sa mga ulat tumanoy na maniningil daw po ang BI na karagdagang bayarin sa mga biyahero. Sinabi po ng Immigration na ang panukalang user fee na 4 na dolyar o umigit kumulang 247 pesos ay hindi pa aprobado at patuloy pang nirerepaso. Tugnay niyan, makakausap po natin na tagapagsalita ng Bureau of Immigration sa Binibining Dana Sandoval. Miss Dana, magandang hapon po.
1: Hello, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa Tumasang Pilip sa inyong programa.
0: Salamat po sa inyong oras, ma'am. At napatawag po kami sapagkat yung ating mga kababayan ay parang na-trigger yata dahil nakarinig na parang, teka muna, may babayaran na naman. Pakilinaw nyo nga, ano bang ibig sabihin dito sa itong panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services project?
1: Yes, nais po naming linawin na ito ay panukala pa. So, it has not yet been signed, it has not yet been finalized by the agency. Wala pa po tayong pinipirmahan na agreement between with the proponent. Bali, ito po kasi isang proyekto na nanggaling isang unsolicited proposal from a private company na sinumiti po nila sa PPP. So, Public-Private Partnership Center of the Philippines. So, dahil sila po ay may unsolicited proposal na nire-recommend po nila that they will, that they can supply the technologies of the BI front until the back end. Ito po ay pinadala sa Bureau of Immigration upang i-review kung may veracity, yung for the veracity of the proposal, at kung tignan kung meron pang iba mga posibleng proponents nitong rekomendasyon nilang ito. Mm-hmm. But so far, ito po ay hindi pa final. Mm-hmm. Pero, ito po yung gusto natin i-highlight sa ngayon.
0: Opo, pero ano bang layunin nitong programa na ito sakasakali mag-materialize ito?
1: Yes, it's a public-private partnership po. Bale, ito po ay under the build, chain, maintain, transfer modality. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, sila ang magpo-provide ng technology, sila ang mag-train sa mga tauhan natin, they will do the maintenance ng mga gamit for during the proposed term. At later on, after nung term na iyon, ita-transfer po nila yung gamit sa gobyerno. Mm-hmm. Ang sinasabi po dito sa kanilang proposal, they will procure all the necessary technologies po as well as lahat ng mga related aspects doon at ipapagamit po at ibibigay sa Bureau of Immigration. And they will refresh it po every 4 years. Mm-hmm. Ngayon, lahat po na yung mangyayari po is meron pong user pay, user benefit principle dito. Mm-hmm. Dahil yung mga gagamit lamang po nitong serbisyong ito ang magbabayad. Ang dahil PPP po ito, parang konsepto niya parang tollway, yung mga NLEX, SLEX, yung mga gumagamit lamang po nung highways na yon, yun lamang yung magbabayad. So yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit ng mga paliparan ng international travel will not be burdened with paying their taxes or makolektahan ng taxes para dito po sa proyektong ito. At kaya rin po ito actually kinukonsidera ng ating ahensya kasi zero burden sa ating gobyerno. So, walang ilalabas na pondo ang ating gobyerno para dito. But yun nga po, gusto nating i-stress that this is not yet final and hindi pa pirmado ang mga kontrata.
0: So, kumbaga, ang tama po ba ang pagkakaintindi ko rito? Itong sistema na ito ay magiging ano na, kumbaga wala nang wala, ito po ba pagka ito yung sa pagpasok, dadaan ka sa immigration, i-scan na lang yung mga dokumento mo, ganun po ba yun? Wala nang magche-check na immigration officer doon?
1: Hindi lang. Paano
0: magiging sistema nito, ma'am?
1: apart from the frontline technologies kagaya po ng mga electronic gates natin, merong iris and facial scanning, biometric collection and scanning po. Meron din pong analysis part yung data po na kinukuha ng mga machine na iyon at pwede pong gamitin upang para sa targeted processing. Halimbawa po, meron tayong specific demographics na binabantayan sa atin pong monitoring sa borders. Kaya po yan ng AI, ng technologies na yun. So that's the concept of the entire project up until the collection and yung pagtatago po ng data. We would be able to have technologies for that. And ang kagandahan po, ano, kasi yun ang mahirap sa technology. Pag kumuha ka ngayon, next year, panis na eh.
0: Yes.
1: Ano na, luma na next year. Mabilis magbago. Parang cellphone lang natin yan. Oh. iPhone 1 to 17 correct na.
0: Mm-hmm.
1: But this one, every 4 years, there's a refresh of the technologies that will be provided by the proponent. Kaya ito rin eh, siguro maganda rin tingnan at i-check kung ano yung ba, kung gaano ba kalaki yung magiging makukuha ng ating national government in terms of mga ganito pong technologies.
0: At the same time, madali na rin matutukoy kung ang daladalang dokumento ng isang pasahero ay peke o genuine, di ho ba?
1: Ngayon po, in reality, manual po tayo ngayon. So, if we check the documents, manual.
0: Yes.
1: If we check the the biometric records manual, hiwa-hiwala yung ating systems. And yun nga, nakita natin na centralized karamihan ng ating mga technologies are in NAIA as well as the big international airports. With this proposal, lahat po ng international airports, so that's 11 functioning international airports,
0: yes,
1: one international seaport, pati po mga mobile stations for our border crossing stations, ipo-provide po ng technologies at ang proponent na ito. Kaya talagang, ano po, inaaral po natin mabuti if we can push through with this project.
0: Pero, digid naman din sa kaalaman ninyo, yung naging reaksyon ng ating mga kababayan. So, therefore, merong pangangailangan para sa immigration na pag-ibayuhin pa yung information dissemination mo dito.
1: Totoo po yan. Any charge, of course, kinakailangan po ng inputs ng mga stakeholders and ng general public at naintindihan po natin ang concerns dahil karagtagan, of course, karagtagan yan na dinabayaran. Pero yun po ang gusto natin, mabalanse yung pag-improve ng serbisyo ng ating gobyerno as well as yung kagustuhan din ng general public.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, dahil sa kabilangan nitong magandang layunin nitong programa na ito, marami na sa social media, alam niyo naman, biglang mga nagiging instant analyst, mga instant commentarista, 'di ba? Eh baka, nasa inyo po pagkakataon kausapin yung ating mga kababayan para at least sabi niyo nga kung hindi naman gagamit ang airport, eh walang dapat ikabahalat, walang dapat ikasabi nga pag-alala dito. Gayunpaman, sabi nyo nga patuloy ang pagrepaso dito sa programa na ito. Nasa inyong pagkakataon, ma'am, kausapin nyo ating mga kababayan.
1: Yes, salamat po, no. Salamat po sa pagkakataon na linawin that this is not yet the end or hindi pa po tayo magkakasingilan ng ganito pong sinasabi ng mga user fee because this is still ongoing yung proseso po natin ng pag-check ng veracity ng pagkakompleto nitong proposal na ito. May mga susunod pa po na clarificatory meetings on this bago tayo makapag-desisyon dito po sa proposal po na ito. And ang gusto po natin is masigurado na full benefits po ang ating general public na yung mga kababayan po natin ang magbe-beneficyo sa kahit anong project na papasukin po ng ating gobyerno. Kaya makakaasa po kayo na ito po ay talagang pag-aasalang mabuti, kukunin ang opinion at saloobin ng mga key stakeholders bago po tayo magdesisyon dito po sa proyektong ito.
0: Ayan. At dahil dyan, Ma'am Dana, dapat makinig sila sa programa ninyo sa Radyo Magazine tuwing Lunes, di ba?
1: Oh. Yes. We have, i-plug ko na, sir.
0: Please.
1: Meron po tayong programa tuwing Lunes, 1 to 2 p.m., bagong immigration, usapang biyahe at servisyo. Sa Radyo Magazine po, pwede nyo po siya hingganin. Visit nyo po sa Facebook page ng Radyo Magazine para mapanood po ninyo at mapakinggan po ang mga updates about that.
0: Iyan. Ma'am Dana, kami nagpapasalamat sa inyong palagi ang pagsuporta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, 1 to 2 p.m., every Monday, ang programa po ng Bureau of Immigration. Dapat pakinggan natin, mga kababayan. Salamat, ma'am. Magandang hapon po.
1: Salamat. Salamat po at magandang hapon.
0: Miss Dana Sandoval, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
7: Mark in. Mark out.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
0: Dahil nga ho, dun sa walang... sabi nga walang sesyon. Doon sa nagtago na naman tong majority na to majority pa ba to? Lagasan ng dalawa. 13. Bawasan dalawa, naging 11 na. O di ano na ngayon? Ang tawag dito, it's a tie. SB 11, yung minority 11, tapos itong majority daw. Pero 11 na lang sila eh. O eh ano na to? Toscoy na to. Takot mapalitan eh. Ha? Takot mapalitan eh, di ba? Dahil sa kawalan nga ho ng presensya, nung nagpapakilala ng majority na 11 na nga rin ang bilang, may panawagan no itong minority block na kay Senator Alan Peter Cayetano. Oo. Na magbitiw na lamang ko sa pwesto. Puro kadramahan kasi ang alam. Alamin natin ang balita mula kay Nimpa Asuncion, Nimpa?
10: Yes, LG Mark, wala nga muling sesyon ngayong hapon yung Senado dahil nga muli sa ikalawang pagkakataon simula kahapon ay walang miyembro ng senador na miyembro ng majority block na umaten dito sa session o nagpakita dito sa session hall maging si Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil dyan, ay samantalang yung ano yung SB 11 yung tinatawag nating solid block 11 o yung minority block ay kumpleto silang 11 dito sa Senate session kanina at dahil nga doon sa hindi pagsipot ng majority block ay wala sila uling naging session.
0: Majority pa ba yun? 11 na lang sila.
10: Again kamagayan
0: majority pa bang may tuturing yun? 11 na lang sila nakulong na yung isa, nagtatago yung isa. O di 11 na lang
10: technically
0: sila.
10: Technically kasi senador pa rin naman sila na natin eh. So, 11, ay, 13, bilang pa rin sila. 13 pa rin sila.
0: Bilang.
10: Ay, baka, no? Okay. Yan. Tapos, ayan, labas ng joint statement itong SB 11 at ang pinakapanawagan nila ngayon ay magbitiw na sa kanyang pwesto itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mensahe nitong SB 11 ay parang the dereliction of duty itong o abandonment ng duty yung ginagawa nitong ni Senate President Alan Peter Cayetano at sabi ang pinupunto nila labag ito sa Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate. Dahil ang nakasaad dito, ang Senate President ay pwede lang mag-postpone ng session after o pagkatapos ng konsultasyon sa majority at minority leader. Nilabagaan niya itong patakarang ito at hindi lang ito yung procedural lapse at tuwing paglabag sa rules of the Senate. Nila, lantaran itong pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino. Pinunto pa nga ni Senator Wynn Gatchalian dito sa maiksing press con ng minority bloc na for our information lang din daw, 25 million pesos kada araw yung ginagastos ng Senado sa kanilang sa kanilang operasyon, simula sa sweldo, kuryente, utilities. Kaya itong yung hindi nila pagkakaroon ng sesyon ay pagsasayang ng 25 million pesos na pera ng bayan. Pakinggan natin yung naging pahayag ng minority bloc.
11: It was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
0: Nimpa?
10: Yes, J. Mark.
0: Ayan.
10: Kanina nga, bago itong kanilang statement, ay nagkaroon ng Facebook Live ulit si Senate President Alan Peter Cayetano. At doon ay pinaliwanag niya yung dahilan kung bakit hindi sila sumisipot sa sesyon. Partikular na sinabi ni SP Cayetano ay hindi sila... may banta daw kasi na kunin ng kasalukuyang minority yung mga komite ng Senado, at ang iniiwasan nila ay makuha yung Blue Ribbon Committee at hindi matuloy yung nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday tungkol pa rin dun sa flood control projects. Ang tugon dyan ng minority ay sabi ni Senadora Risa Ontiveros, pag-abuso ito sa parliamentary rule ng Senado. Binigyan din nila na hindi naman nila hinahadlangan ang anumang pagdinig. At nanawagan din yung mga minority senators sa kanilang mga kasamahan sa majority na pumasok na bukas at ituloy na nila ang kanilang trabaho. Doon na daw sila sa floor, mag-usap, mag-debate kung kailangan man, basta gawin na nila yung kanilang trabaho, lalong-lalo na last session din nila bukas kasi bago mag-CNJ adjournment. Ang susunod na nilang pasok ay sa sona na ni Pangulong Bongbong Marcos yung session nila kung sakasakali.
0: Mukhang hanggang bukas pa itong drama na ito sa ang sarap panood ng drama-rama sa Senado.
10: Drama-rama sa hapon.
0: Oo.
10: Ayan, ang sa J-Mark, parang tinatanong namin kanina kung anong mangyayari bukas. Mm. Pero ang may pahaging si Senator Rafi na parang may malaki tayong aabangan bukas. So magpapatuloy ang susunod na kabanata bukas.
0: Abangan ang susunod na kabanata. Yes. Pero ito, Nimpa, ito dahil may ang AFP, kasi mayroong limang general na binbin yung kanilang confirmation sa commission on appointment. Mm. Umaasa nga sila dahil yung palang hawak nitong limang general na ito, napaka-vital pala para sa AFP. Mga bagong buong unit ito sana nga, nang umaasa nga ang AFP na sana matigil na itong mga shenanigans na ito sa Senado natin.
10: Yan nga din yung isa ring pinupunto ni Sen. Migs, kasi yung dahil nga nagpalit ng liderato yung Senado, wala uli yung composition ng commission on appointment. At hanggang ngayon, wala nang maupo si SP Cayetano noong
0: wala
10: last 2 weeks ago. Hindi pa nabubuo yung commission on appointments. Kaya isa nga daw yan sana sa dapat nilang talakayin. Kasi bukas dapat yung hearing ng commission on appointments. Pero dahil hindi pa nako-constitute yung miyembro hanggang ngayon, kailangan kasi i-signify yan dun sa plenary, ay hindi natin alam kung anong pahihinatnan ng promotion ng ating mga military officers.
0: Kaya nga, yung iba pa naman, naabutan ng pagre-retiro bago pa man dumating nakakaawa.
10: Marami talagang trabahong apektado. May mga further reading bills din sila na hindi nila matalaka, hindi nila maaproba dahil nga, ito, second day na nilang walang session.
0: Mm-hmm. At bukas, abangan ang susunod na kabanata. Sige na, Nimpa. Tapusin mo na ang Senate serye para sa araw na ito.
10: Muli, mula Senado, ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: ang lambing ng extra ni Nimpa. Abangan. bukas. Mapapalitan na ba ang liderato ng Senado? O merong huhugutin sa upuan at ibababa sa pwesto? Abangan. Parang pang-horror eh. Abangan nyo yan bukas sa pagpapatuloy ng Senate Serye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: OFW, nakararating lang sa NAIA mula sa Oman. Arestado po ng PNP Aviation Security Group. Yan po naman ang tinutukan ni AJ Ignacio. AJ?
12: Tito J. Mark?
0: Oh.
12: Yes, Tito J. Mark, inaresto nga ng PNP Aviation Security Group sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa isang OFW na kararating lang sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 1 mula sa Muscat, Oman. Ayon sa ABSI Group, nagugat ang pag-aresto sa nasabing OFW matapos matuklasan sa record ng immigration sa kanilang system na subject siya sa alert list order o may umiiral naman ng warrant of arrest laban sa akusado para sa paglabag sa Republic Act Number 926 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Matapos ang standard operating procedure, inilagay na sa kustodiya ng CIDG-NCRFU ang naarestong akusado para sa tamang disposisyon at karagdagang legal na paglilitis. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tinatawagan po ng pansin ng mga kamag-anakan ang batang si Carl Napes. Siya po ay natagpuan noong December 10, 2025 dyan sa Samson Road sa Caloocan City. Kasalukuyan siya ay nasa pangangalaga ng Social Development Center mula noong December 12, 2025. Mangyari lamang po makipag-ugnayan kay Idetta Villarreal, ang social worker ng Caloocan City, sa cellphone number 0998-241-1522. 0998-241-1522.
9: Mark in, mark out.
13: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
0: With that, minority senators, hawak nyo na ang beat, ha? Bukas, abangan natin yan. Maraming salamat sa ating mga nakasama, Engineer Orly Lopez sa ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana sa ating wirecast. Siyempre, nandiyan pa rin si Myla, si Aiza, si Isabel, ang mga patnugot mo natin palatuntunan. Ang damayanan po si Matthew Pacheco. Palatuntunan post-game. Ito po yung din ko, J. Martigala. Bye!
9: Pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit ko?
21: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
28: Hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
29: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
30: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
0: Alright, mga kasama, oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon ngayong araw ng Martes, ados na po ng buwan ng Hunyo. At sa mga pagkakadaong ito, ako po muna ang inyong makakasama, humahalili sa ngalan ni kasamang John Mogol sa programang Postgame Matthew Pacheco po. Dito pag-usapan natin ang iba't ibang resulta at kaganapan sa mundo pa rin ng sports. At sa mga oras na ito, narito na nga't walang patumpik-tumpik pa. At narito ang ilan sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon.
1: Sa mundo ng palakasan sa basketball, Gilas 3x3 Women falls in their first 2 games in World Cup. Ayan, ito yung naganap doon sa may Warsaw, Poland kagabi, oras dito sa Pilipinas. Dito nga natalo ang ating kupunan, ang ating kupunan sa Gilas 3x3 Women against Latvia and Germany. Mamaya pag-usapan pa natin yung mga ibang kaganapan patungkol dito. Samantala, Hinebra and TNT clash for PBA crown in final showdown. Mapalapit na mga kaibigan, ano? Itong sagupaan para sa PBA finals. At ito, magtatapat sila muli. At mamaya alamin natin kung ano nga ba naging story at storyline nitong kaganapan dyan sa may Philippine Basketball Association. Samantala, sa may National Basketball Association or NBA naman, Knicks and Spurs set for 2026 NBA Final Showdown. Talaga naman, sabay na sabay mula Pilipinas hanggang abroad. Masiglang-masigla ang basketball community. Sa mundo ng sports or ng tennis, si Ayala at Bartonkova bow out in Birmingham. At balibalita, Venus Williams team up awaits. At may magbabalik, Serena Williams confirms comeback at age 44. Hinding-hindi kumukupas. Ang lahat ng detalye ng mga balitang yan, ating pag-usapan ngayong hapon sa programang Postgame. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
31: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
29: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game.
30: Jumpstart na!
29: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Oras po natin, 10 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. At sa mga oras na ito mga kaibigan, wala na patumpik-tumpik. Padakuan na natin, no? Pag-usapan natin yung tungkol dun sa naganap na laro nga dyan sa may Warsaw, Poland sa nagaganap na FIBA 3x3 World Cup. So ibang-iba itong larong ito kasi mas ano siya, fast-paced siya kumpara doon sa 5v5 na laro. So basically nag-qualify dito ang Pilipinas, ano, ang Gilas Pilipinas Women, ngunit sa kanilang opening game kagabi na sinubaybayan natin, nakalaban nila unang-una, yung bansang Latvia. Alam niyo makikita natin dito yung kaibahan din nung laro nila, no, yung kanilang strategies, yung kanilang defensive at offensive plays, at syempre yung ano na rin advantage ng kanilang physical attributes, particularly yung mga height and even yung kanilang haba ng mga kamay, ganyan, na kung paano sila kumilos. So ibang-iba, or makikita naman natin nakikipagsabayan itong ating ano, itong ating Philippine team diyan sa may FIBA Women's World Cup 3x3 nga. At hindi naman sila na zero ano, yung kanilang laban against Latvia. Nagtapos ito sa score na 14-11. So 14-11 yung kanilang naging score. At naging ano pa to nung una eh, kasi ang Philippines na nirerepresenta, no, na kanina binasa ko yung rules.

So, pumalo pa ng 5-2 na lumamang ang bansang Pilipinas, pero nagkaroon ng mabilisang run kasi, no, nahabol ng Latvia, nagkaroon nga ng 6-0 run. So basically, ang nangyari, ayun, natalo ang Pilipinas sa score na 14-11 kasi ang rules ito may time lang to, within 10 minutes. So basically, kapag either race to 21 na score, or kapag natapos yung time at kung sinong lamang, sila ang mananalo. So, Latvia won it. Pero, itong si De La Rosa, ano, nagpakitang gilas naman at he led the way for the team to score 5 points and 3 rebounds. Samantala si Cacho naman had 3 markers and 3 boards. So, yan pa rin. Yung patuloy na nagaganap dyan sa May Poland, kung saan nag-qualify din ang iba't ibang teams mula sa iba't ibang bansa. So, after ng Latvia, so after nyan, makalipas ang ilang oras, sumunod naman itong Philippines versus Germany. So, ang kanilang score ay medyo halos kalahati itong naging score ng Philippines versus Germany, na kung saan ay umabot ng 22 points itong Germany. At itong Pilipinas naman ay hindi naman na sila nagpaulian, no? Ang kanilang laban pa rin dyan, oh, bakit nga magtataka kung bakit 22? Kasi, di ba, it's either race to 21. So, ang nangyari naman ito, ang Germany, nung last point nila, eh, nagkaroon sila ng 2 points. Ibang-iba siya eh. Kasi kapag 5v5, dun sa may arc, beyond that, makakascore sila ng 3 points, di ba? Sa PBA, may 4 points na. Pero dito sa 3x3 is 2 points. So ang nangyari, si De La Rosa at Cacho, syempre nagpakitang gilas pa rin for the Philippines, combining for 8 points in the loss. So medyo nakakalungkot na balita, no, para sa ating mga basketball fans na sumusubaybay dito sa FIBA Women's 3x3 World Cup dyan sa May Poland. Pero at least, diba, it's a big thing na ang ating bansang Pilipinas during the qualifiers had bested different teams, particularly nung natalo nila ang Singapore, para sila ay may qualify dito sa 3x3 World Cup. Almost a decade din, no, nung bago sila makasama ulit dito. At congratulations pa rin sa Philippine team. Pero that's not the end, ano? They are still going to fight on Wednesday, tomorrow, Philippine time, against powerhouse teams like China and Italy. So, dyan sa kanilang pool, makakalaban pa rin nila itong China at Italy. At dyan natin makikita kung ano nga ba, kung makaka-move on ba sa susunod na stage ang ating koponan. At only the top 2 teams per pool, ano, samantala dun sa kanilang pool kasi lima sila doon, ano? So only the top 2 teams per pool will automatically qualify for the semifinals, while the third place squads can earn a ticket through play-in games. So hindi pa huli ang lahat, may laban pang ating mga kababayan dyan sa Poland. So basically, patuloy pa rin ang kanilang contention para makamit itong place or sa kanilang next round. So, ganun ang mangyayari. Asahan natin na magpakitang gilas pa rin itong mga kababayan natin dyan, para at least, di ba, they have something to bring when they go home. The whole Philippines is behind them. Para dyan sa kanilang laro dyan sa may bansang Poland. Samantala, mga kaibigan, sa ibang usapin, ano, dyan naman, dito naman tayo sa local scene pa rin, syempre. Sa ating bansang Pilipinas, the PBA Finals is set for another classic match between Ginebra and TNT. No? At syempre, kabang-abang pa rin itong labanan nila dahil naging mainit nga yung kanya-kanyang runs nila during the playoffs sa kanilang semifinals na umabot nga ng hanggang Game 6 ang kada kuponan, ano, the PBA season 50th Commissioner's Cup Finals features a championship rematch. So rematch na pala ito between the defending champions TNT Tropang 5G and Barangay Ginebra San Miguel. So ayan, nakaabang pa rin ang ating Filipino basketball fans para tunghayan itong magiging finals nila, ano? And the best of 7 pa rin ito, at scheduled ito to begin at the Smart Araneta Coliseum. So mag-uumpisa po ang laban June 3, bukas na.
Oh, halos kasabay niya ang NBA. Pero bukas ng gabi ito. So,

0: Mayari ito sa may ano, Araneta Coliseum dyan sa may Quezon City and other games like the Game 3 and the last game if necessary ay magaganap naman sa may MOA Arena. So it's Hinebra, San Miguel versus TNT Tropang 5G pa rin. Dyan pag-uusapan or dyan natin malalaman kung sino ang makakapag-uwi ng corona sa kanilang kupunan. Pero balikan natin ng konti, no? Itong mga naganap nga nila na mga match-up sa kanilang mga semi-final games against their opponents. So unang-una dyan, syempre ang TNT Tropang 5G na kung saan their fifth consecutive finals appearance by eliminating the Meralco Bolts. So nakalaban nila ito at dikdikan yung laban ng Game 6 ano, kung saan pumalo ng 97-94 ang kanilang scores. Samantala sa Barangay Hinebra, San Miguel naman, they secured their spot with a commanding lead ng 118-107 victory over the Rainorshine Elasto Painters. Now, kung babalikan natin yung laro ng Hinebra at ng Rainorshine, sa likod ng kanilang dominating all-around performance, sa tulong na rin ng kanilang import na si Justin Brownlee, na nakapagtala nga lang naman ng aabot sa 31 points, 15 rebounds, at 5 assists. Grabe no, talagang still fighting in his prime dito sa bansang Pilipinas itong si Justin Brownlee. Brownlee yan. At hindi rin nagpauli itong si RG Abarrientos na nagpakita rin ng matinding kanyang mga playmaking at shot creation sa na nagresulta naman ng aabot sa 30 points, 6 rebounds at 7 assists. Samantala malaki din ang naging ambag ni Ralph Ku mula sa bench na nagbigay ng 11 points kabilang na kanyang mga timely 3-pointers at depensa lalo na nung patapos ang kanilang laban. So dahil dyan natapos ang kanilang serye sa score na 4-2. Kaya naman nasa finals na itong Barangay Hinebra San Miguel. At talagang ano diyan ah, yung kanilang storyline, 'di ba? Itong kanilang governor ng Barangay Hinebra si Al Francis Chua na nagkaroon pa siya na ng komosyon sa coach ng kabilang koponan. Coach Yang Yao. So it added to the heat no ng Filipino fans na masubaybayan itong kanilang laban. At yun na nga, nagsalita ang bola. Ang kanilang ang bola ay nagdesisyon na at ang kanilang lakas ay napatunayan. Kaya narito na sila ngayon sa PBA Finals. Sa kabilang dulo naman ng kanilang bracket, doon sa kanilang sa kabilang koponan, ito namang TNT Tropang 5G. No, tinalo naman nila ang Meralco Bolts sa kanilang series din na 4-2. Pero medyo dikdikan at medyo malapit ang kanilang score. Ah. 97-94. Sa isang dikit na laban, umagat si Jordan Heading na nagbuhos ng conference high na 30 points mula sa kanilang bench. Kabilang ang kanyang mga shooting mula sa 3-point range. At malaki rin ang naging papel ni Chris McCullough, yung kanilang import na pumalit kay Bolbol nga dahil nga si Bolbol ay nag-suffer ng injury during din dito ng series nito. So basically naging maganda rin yung kanyang place na nakatulong sa kanilang buong team para masungkit itong slot nila sa mga PBA Finals. At paulit-ulit silang nagpahirap ng depensa sa kanilang kalaban na Meralco at nagbukas ng oportunidad tulad na lamang kay Calvin Oftana para sa kanya mga shots during their game. So even though dyan sa mga kanilang mga naging laro ay nakita naman natin itong performance ng iba't ibang teams doing their best para mapaghirapan nila at makuha nila itong slot nila sa PBA Finals. So ito nga, sa darating na June 3, bukas na yan, ay ating matutungan mag-uumpisa na ang kanilang sagupaan, ang kanilang pagtakisa ng galing para makuha itong corona ng PBA Commissioner's Cup. Well, anyway mga kaibigan, sa usapin niya ng PBA at sa local scene ng basketball. Samantala, We go international, Knicks and Spurs. Sa ating pagbabalik, ating alamin ang patungkol sa bagay na yan. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco, para sa postgame.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Happy 40th Anniversary Sports Radio 918 kHz. Congratulations to the station manager, my good friend Cecilia Kinlat, and the entire BZSR family. Sa loob ng apat na dekada, you have carved your niche in the Philippine sports broadcast. Mula sa real-time coverage ng iba't ibang sporting events, nandiyan ang Southeast Asian Games, Asian Games, palarong pambansa, Tour of Luzon, at marami pang iba. Beyond coverage, we have also championed youth-oriented shows and inclusive initiatives para isulong ang pambihirang talento at determinasyon ng ating mga Paralympic athletes. Mabuhay ang institusyon ng Philippine Sports Broadcast. Once again, congratulations to the dedicated men and women behind the success of Sports Radio 918.
3: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
5: Naku, maghapon, naka-computer.
4: Dapat asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
5: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
4: Kaya small steps mga Mars.
5: Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Oras pa natin 26 minutos makalipas ng alas 5 ng isang magandang hapon mga kaibigan. At ino na nga no, pagdating kasi sa usaping basketball talaga naman itong mga Pinoy, kahit saan ka tumingin eh, meron eh no, sa kanilang mga garahe, sa kalsada, kahit nga sa mga lugar na hindi pwedeng paglaruan eh, makita ka dyan, meron at merong ring yan eh. Naalala ko noon nung mga panahon sa probinsya no, talagang diskarte kung diskarte, kahit alambre gagawing ring yan, talagang palakasan at pagalingan din sa laro ng basketball. Hanggang sa ngayon, sinong barangay ang walang inter-barangay or inter-color or inter-purok na liga ano? At talagang patok na patok pa rin ito ano, ang usapin ng basketball sa atin. At syempre deep in the roots mula sa Philippine Basketball Association, ano, dyan tayo nagsasource ng ating mga inspiration sa mga idols natin. But also in the international scene pagdating sa NBA. At ito nga kaabang-abang, itong inaasahan or sagupaan, hindi na siya inaasahan dahil nangyari na eh. Itong sagupaan sa pagitan ng New York Knicks, no, na nagkampiyon sa kanilang sariling conference. So basically, kakatapatin nila or kakalabanin nila itong San Antonio Spurs. So naging maganda rin itong run ng kanya-kanyang team sa kanilang mga naging laban against sa kanilang ano, kanilang mga naging kalaban doon sa kanilang mga kanya-kanyang conference. So halimbawa ang San Antonio Spurs, ang kanilang nakalaban ay ang ano, 'di ba? Oklahoma City Thunder. At nag-umabot pa nga hanggang Game 7. So basically, ayan, dinrive nila with the help of the big man, si Wemby, Wembanyama, ano, ay nasungkit nila itong kampyonato sa kanilang division or sa kanilang bracket. So basically, during that time, nakalaban nila ang San Antonio Spurs. So tinalo nila 4-3 ang kanilang series. At naging ano pa nga dyan, medyo mainit-init din ang usapin dyan dahil nga dun sa kanyang laban si MVP na si Shai Gilgeous-Alexander, na kung saan itong si Wemby rin, yung naging isa sa mga parang nilulook nila na magkaroon itong MVP award. At doon nga napatunayan nila at dyan si ang kanilang kuponan ay nagwagi. Kaya naman nasa best of 7 NBA Finals na sila ngayon. So itong ang kanilang nakalaban dyan na ano nang nakalaban nila ulit. OKC Thunder, tama, ayan. So naging nagbunga naman at naging maganda ang kanilang resulta. Kaya naman ngayon ay nasa contention na sila ulit ng NBA Finals. Samantala, alam nyo ba mga kaibigan na itong pagtatapat ng New York Knicks at San Antonio Spurs, sila ay huling nagtapat sa finals ng NBA nung taon pang 1999. So basically, nung panahon na yon, the Spurs defeated the 8-seeded Knicks in 5 games to win their first NBA championship during the lockout shortened season. Samantala, this is the Knicks' third finals appearance naman against a Texas-based team following 1994. No? Medyo matagal-tagal na rin na simula nung nakapasok itong grupong ito or kuponang ito, na kung saan natalo sila, a loss to the Houston Rockets in 7 games and 1999. Both teams previously played in the championship of the 2025 NBA Cup, which New York won. Ayan, may say naman ang New York Knicks, 124-113. So makikita natin dito, no, kung paano ang kanila magiging place at inaasahan na magiging laban nila. Ang New York Knicks naman sa kabila ay nakalaban nila itong Cleveland Cavaliers, na kung saan ay swinip nga nila at maaga silang nakapagpahinga, umabot lamang hanggang 4-0. So kanilang laban inaasahan. At isa pa sa inaabangan dito, this is the first time na sure na, ano, that there will be a Filipino-blooded player, you know, na magkakampyon sa NBA Finals. Dahil dyan sa, ano, dyan sa Knicks, nandyan ang pinagmamalaki at naglaro na rin sa national team, ano, itong si Jordan Clarkson. Samantala sa San Antonio Spurs naman, nandyan naman si Dylan Harper. So magiging maganda nga, ano to, talagang susubaybayan ng Filipino NBA fans ang kanilang sagupaan dito sa NBA. So mangyayari po ang Game 1 sa June 3, New York Knicks versus San Antonio Spurs, at June 5, June 8 hanggang June 19 kung aabot sila ng Game 7. So June 3 ang Game 1, ang Game 2 sa June 5, ang Game 3 sa June 8, Game 4 sa June 10, Game 5 kung meron pa sa June 13, Game 6 sa June 16, at Game 7 naman sa June 19. So matutunghaya natin 'yan, ang kanilang mga laban, no, sa kanilang unang laro, home court muna ng San Antonio. At sa Game 3 at 4, home courts or home court ng New York Knicks. Game 5, home court ng San Antonio ulit, tapos New York, tapos balik sa San Antonio. Kayo mga kaibigan, sinong nirurut ninyo or sino sa tingin ninyo, anong basa ninyo kung sino mananalo dito sa NBA Finals? Iba-ibang storyline, iba-ibang pagsisikap at iba't ibang strategies ang kanilang ipinakita sa kanilang mga division and conferences, from the Western to the Eastern. So dyan na malalaman, no? Alam ninyo sa amin nga sa province, talagang hindi, pati sila tense na tense eh. Alam mo yung ano, yung talagang parang sila, kasama rin sila, parang nakapusta yung kanilang mga ano, bahay. Ganun nila tinututukan itong NBA. So magandang abangan ito, ano, para sa mga Filipino fans. Well, anyway mga kaibigan, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin. Ayala Bartonkova bow out in Birmingham. Samantala, balibalita, si Ayala makikipag-team up kay Venus Williams. Ang iba pang detalye ng mga usapin na yan, ating pagkwentuhan sa aking pagbabalik dito lamang sa postgame.
6: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras po natin, 36 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon pa rin po ng Martes. Alam nyo mga kaibigan, ito iba't ibang usapin natin, no? Talagang we are always rooting for someone or something kahit sa anong laro eh. Minsan ako pag nanonood ako ng mga ano, ng mga sports games, lalo na halimbawa football, ganun. Gustong gusto kong ano eh, niru-root yung mga, kunyari 1-0. Doon ako sa ano, yung naka-0 na score. Kasi ano eh, parang mas determined sila eh, mas gigil sila na mapanalunan na talagang kapag alam niyo yon, medyo underdog ka or hindi ka masyadong nakikita dun sa spotlight, eh mas nagkakaroon ka ng motivation para mas igihan or mas galingan yung nilalarong sport. Pero hindi yan ang usapin ba tungkol dito kay Ate Alex Yala. Ate talaga, no? Dahil patuloy pa rin siyang nag-stand out sa larangan ng tennis. Although, medyo ano nga lang, itong si Alex Yala at ang kanyang partner na si Nicola Bartonkova, they bowed out early under women's doubles competition of the WTA 125 Birmingham Open in England, kung saan sila itinalo ni Harriet Dart and Maya Lumsden in a thriller, no, 6-4, 2-6, 11-9 kagabi, no, on Monday Philippine time po yan. So basically dun sa umpisa, Ayala and Bartonkova came out strong, racing to a 4-0 lead in their opening set. However, itong si Dart and Lumsden, they mounted an impressive comeback, winning 6 of the next 7 games to steal the set 6-4. Sayang no, 4-0 na naging 6-4 pa. Meanwhile, the Filipina Czech tandem responded in the second set kung saan na nakuha naman nila, taking control with a 5-2 advantage before closing it out with a love hold to force a deciding match tiebreak. So nakabawi sila, bounce back, 2-6. Favor dito sa tandem ni Yala at ni Bartonkova. Samantala, the tiebreak was tightly contested with both teams level 2-2, 3-3, and 4-4. Medyo dikit na itong third set nila, no? Yala and Bartonkova briefly gained the upper hand at 6-4. Ayan, syempre, si Dart and Lombs din pa rin. They fought back to draw even at 6-all and later 8-all. Talagang dikit na dikit pa rin. Edging out the victory 11-9 after 1 hour and 28 minutes. So medyo matagal-tagal din yung kanilang naging sagupaan, ha? But maganda pa rin ang pinakitang performance ng Filipino tennis star na si Alex Yala kasama ang kanyang katandem na si Bartonkova. Although itong si Yala and Bartonkova fired 2 aces, no, they committed no double faults. They won 62 total points and converted 4 of their 6 break point opportunities. So not bad for this tandem. Halimbawa, meanwhile mga kaibigan, si Alex Yala, makalipas nga yung kanyang doubles, ay magshi-shift naman siya sa kanyang singles draw, no, na pakikipaglaban dito sa Australia na si Priscilla Hohn, no, diyan pa rin sa may Birmingham Open in England. So, world number 143 ang ranking. So, medyo malayo-layo ang kanilang distansya against Alex Yala. So, they set to face, or Yala is set to face Australia's Priscilla Hohn in the round of 32. No? Ang kanilang head-to-head record, nagkita na rin pala to before, itong si Yala at si Hohn, no? Kung saan si Yala ay nanalo siya sa Roehampton noong 2023 against kay Priscilla. Samantala, noong 2024 sa Ningbo Open, nanalo naman si Priscilla kay Yala. So 1-1. So ito, kanilang kumbaga decider sa kanilang pagtatapat sa round of 32 ng Birmingham Open sa England. Makikita natin kung sino mananalo dito. So the two players have split their previous meetings. Yala won their first encounter in Roehampton in 2023, while si Priscilla Hohn even the head-to-head with the victory at the Ningbo Open in October 2024. So it's a good decider. Makikita natin kung talagang alam mo parang ano, sunod-sunod itong pakikipaglaban ni Alex Yala, no? At sana ay may pakita pa dito. Ang galing, no, lalo na dito sa sport na tennis, na may pakita yung ang galing ng mga Filipino dito. Meanwhile, samantala, dito may usap-usapan din at kinumpirma na nga nila na itong si Venus Williams, ang pagkakalam ko kapatid dito nung tennis star din na si Serena Williams, no? Na kung saan sila ay dati former pa or ang former world number 1 na si Venus Williams in the doubles draw ay makikipag-team up, or older sister nga ni Serena Williams ay makikipag-team up kay Alex Yala sa Bad Homburg Open later this month sa may Germany po yan. So the partnership would mark the first time Yala and Williams will play together as doubles partners. So first time nila to. Malaga rin yung chemistry ng mga doubles pag nagdo-double sila or nagti-team up sila, no, para talaga maging maganda yung communication nila, para alam nila kung saan tutungo yung palo ng bola. So I believe, no, dating world number 1 naman ito si Venus Williams at syempre continuous Filipina tennis star Alex Yala. So earlier this year si Yala, she faced Williams in doubles at the Auckland Open, where Yala and Iaba Jovic defeated Williams and Elina Svitolina 7-6, 6-1. So diyan nakalaban na nila at natalo nga nila, no, doon sa doubles. The potential pairing is seen as another major milestone in Yala's rapidly rising career on the WTA Tour. At usapin, no, very familiar na surname or apelido sa mundo ng tennis, Williams, ano? Si Serena Williams, She confirms her comeback at the age of 44. Nako, hindi pa rin talaga, hindi pa tumitigil, ano? Kumbaga, nasa puso at blood niya pa rin itong pakikipaglaban. So, Serena Williams is officially making a return to professional tennis at age 44. So, basically, si Williams will compete in the doubles event at the 2026 Queen's Club Championships sa may London po yan gaganapin. Ano, matatanda natin na itong si Williams ay simula noong 2022. The 23-time Grand Slam champion previously stepped away from the tour in 2022, pero hindi niya naman in-announce yung kanyang formal retirement. So basically, dun sa kanyang gaganapin na sa Queen's Club Championship sa may London, no? This is her first competitive match since the 2022 US Open, na kung saan makakasama niya naman dito si Victoria Imboco. Ito naman yung ano eh, magiging tandem sana ni Yala, pero na-cancel eh yung kanilang tandem. So ito, si Serena Williams, makakatandem niya itong Canadian player na si Victoria Imboco. At itong kanyang muling paglutang has sparked speculations of a possible appearance at Wimbledon 2026. So, si Ate Serena, no, talagang laban na laban pa rin at talagang gusto pa rin pumuesto at magkaroon ng pangalan dito sa mundo ng tennis. At syempre, hanggat kaya, no, lalaban at lalaban. At tayo naman dito sa Pilipinas, ano, kaya Alex Yala, we're rooting for her sa kanyang mga next at mga upcoming matches. Well, anyway mga kaibigan, oras po natin 44 minutos makalipas ang alas 5 sa ating pagbabalik. Panoorin naman natin ang panayam, ha? Kay Aline Ganapin, silver medalist ng 11 Asian Para Taekwondo Championships. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik, dito pa rin sa Post Game.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Our Paralympian na si Aline Ganapin. Hi Aline, welcome to the program.
16: Good afternoon po. Hello po ma'am. Kamusta yes. po kayo?
15: Yes, kamusta ka, Aline? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Aline. No? So, congratulations, Aline! Silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games. So, gano'ng kaka-bless dito sa nangyari na to?
16: Alam niyo po, ma'am, sobrang... tawag dito. Sobrang importante po nung araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni Coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang sobrang blessed po kami nung araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
15: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Aline, paano mo ba ma-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Aline, no? Yung lumaban dyan sa Asian Para Taekwondo Championship?
16: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako, actually medyo hindi po ako satisfied, pero well, I did my best dun po sa situation namin dun. And alam ko naman po na nandun si coach pa din, like pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify, parang ganun. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
15: Bakit mo nasabi, Aline, na ano, hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
16: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya ginigising talaga ako ni coach. So, feeling ko yung mas ano yung ano, mas roller coaster yung feeling ni coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
15: Yes, kasi parang ano ba yan, Aline? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games? I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala na. Wala nang chance. Ganun ba yun?
16: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni coach.
15: Yes. Of course, Aline, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung talagang nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
16: Actually, 2 matches lang po bago po mag-finals. So, ayun po.
15: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Aline.
16: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
15: Mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
16: Yung Thailand po na quarterfinals ay first time po namin makaharap ni coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag-1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Games, Asian Para Games. Ayan. Yung last po na Asian Para Games. Yan.
15: So nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong paghaharap?
16: Yung sa Korea po, na talo po ako sa kanya na 2-0 po. So, ayan.
15: Ayan.
16: Kaya medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
15: Yes. Aline, pagdating sa final, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung naging mood mo nun? Ano ba yun? May naging 1 day rest at least or sunod-sunod yung naging laban mo in 1 day?
16: One day event lang po siya with, ano po, sa Iran. Bali, hindi na po kami ni coach sa Iran po. Nag-perform.
15: Bakit? Yes. Kasi nakita ko talagang mabigat yung credential dahil Paralympic silver medalist pala to.
16: Si Iran po.
15: Yes, oo. Yes, yes, talagang bigat at saka thrice nang nakakuha ng gold medal sa World Championship.
16: Bali, bago po siya sa weight category po namin. Actually, nag-angat po siya. He's from -70 kg po.
15: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
16: Expected na rin po namin na, kasi parang nag-check po ako dati ng mga registrations sa mga ibang tournament Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
15: Ano yun? Nakaano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final nyong laban.
16: Okay naman po. Hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami doon.
15: Ayan, so nagkasama na pala, no? Pero, syempre, ano yung naging, ano, naging final na score doon sa inyong pag-aharap?
16: 0-2 po.
15: So, 0-2 ang naging final zero score noon. So, kung babalikan mo, Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship, ano yung masasabi mong yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Para matiyak ang isang ligtas at kaayaang lugar para mag-aral, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigada Eskwela sa Nevada City.
20: Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silidaralan na kaisa sa pagpipinta at inobserbahan ang trabasa at storytelling session sa Kapitbahayan Elementary School.
19: Isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong bansa hanggang sa June 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
21: Taon-taon nang nakikibahagi sa Brigada Eskwela si Mirasol. Paraan niya ito para matiyak na malinis at ligtas ang papasukang classroom ng kanyang anak na grade 2 na sa pasukan.
22: Sobrang mahalaga sir kasi para iwas na din sakit yan eh. Lalo na dito, pag tag-ulan, maraming mga stagnant water, kailangan na malinis para iwas din.
21: Yan din ang gustong masiguro ng pamahalaan. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navota City. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School na pinakamalaking eskwelahan sa SDO Navotas na may 4,292 na estudyanteng inaasahan sa Lunes. Ang Pangulo, nakiisa pa sa pagpipintura ng isang silid-aralan kasama ang volunteers.
23: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa education sector at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan ay binibigay natin.
21: Sinilip din niya ang mga CCTV sa eskwelahan na makakatulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
23: I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan katiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila at kung merong mangyari, alam nila, alam kagad ng mga teacher, alam kagad ng mga administrator.
24: Mainam na puno na may malalaki.
21: Nagkaroon din siya ng reading session kasama naman ang grade 1 students na bahagi ng Tara Basa program ng DSWD. Punto ng Pangulo, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabasa bilang pundasyon ng pagkatuto. Pero bukod sa pag-iinspeksyon, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa DepEd. Ang matiyak na magiging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
23: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral.
21: Tiwala naman si DepEd Secretary Sonny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng 3-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Binigyang diin ng kalihim na magiging daan ng hakbang na ito para maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro.
25: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
21: Bukod sa mga magulang, kabilang sa mga nakibahagi sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiary na kinuha ng pamahalaan para tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan.
2: Binigyan kami ng ganoon tupad para makatulong din sa amin. Malaking bagay na rin yun dahil parang araw lang din bayad sa amin.
21: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
19: Samantala, para sa Education Department, ang Brigada Eskwela ay hindi lamang simpleng paghahanda sa pasukan, kundi pagpapakita ng lakas ng bayanihan ng mga Pilipino. Inangulat ni Elijah Canlax.
3: Pinangunahan ng Department of Education ang nationwide kick-off ng Brigada Eskwela sa Agusan del Norte bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Pinalawig ni Education Secretary Sunny Angara ang kampanya sa Kabadbaran City National High School kahapon, kasabay ng paghatid ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilya. Nagkaisa ang mga volunteers sa nationwide cleaning, minor repairs at repainting ng mga pampublikong paaralan para sa school year 2026 to 2027. Paliwanag ni Secretary Angara, pinag-isa ang Brigada Eskwela at Tupad upang makapagbigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilyang nangangailangan. Naglaan ang DOLE ng 2 bilyong piso para sa Cash for Work program na makikinabang ang mahigit 240,000 magulang at kaanak ng mga mag-aaral. Prioridad ang mga paaralan sa geographically isolated and disadvantaged areas at mga lugar na pininsala ng kalamidad. Nagsagawa rin ng DepEd at PhilHealth ng yakap caravan sa Kabadbaran City na naghatid ng libreng medical consultation, laboratory tests at gamot. Naglunsa din ang simultaneous regional kick-off sa mga schools division offices sa Nueva Ecija, Batangas City, Puerto Princesa, Talisay, Calbayog at Davao City. Nangako naman ng mga private sector partners ng karagdagang kagamitan, technical assistance at mga volunteer para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
20: Naka-alerto na ang Office of Civil Defense o OCD para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo kasabay ng patuloy na banta ng habaga. Ayon kay Judy Castillo, spokesperson ng OCD, patuloy ang koordinasyon nila sa Department of Education, mga local government units at mga school DRRM coordinator upang bantayan ang mga paaralan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagbuhon ng lupa. Tiningat ng ahensya na 24/7 ang operasyon ng kanilang monitoring centers at may mga contingency plan ang mga LGU at mga paaralan. Bahagi rin ng paghahanda ang patuloy na pagkalap ng impormasyon mula sa hazard-prone areas upang agad na maipabot ang babala sa mga komunidad at paaralan.
4: Ang direktiba kasi sa atin ng Pangulo, yung mga paghahanda po talaga ay kailangan kasama na sa araw-araw nating pamumuhay. Mahalaga po talaga na nakabantay tayo ano itong mga bantang panganib, saan, kailan, at gaano katindi, at kung ano po yung mga eksaktong gagawin nating paghahanda.
19: Samantala, pinaiimbestigahan ng Presidential Communications Office sa Justice Department ang ilang social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kasong Senador Ronald De La Rosa. Iginiit din ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: Inendorso na ng Malacanang sa Department of Justice ang 4 na Facebook account na nagpakalat ng fake news sa umano'y pagpigil ng Korte Suprema sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pinasusuri ng Presidential Communications Office sa DOJ ang mga account na kachismis, Buok Privis, Krista De Mora at Lenny Kears o Lini Kirong para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon kasi ng PCO Anti-Fake News Desk, walang katotohanan ang kumalat ng mga post na nagsabing opisyal lang pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto o pagsuko kay De La Rosa sa International Criminal Court. Paglilinaw ng PCO, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ginamit pa umano ng mga nasabing account ang mga litanyang Just In, Breaking News at Landmark Ruling upang magmukhang lehitimo ang ulat. Babala ng PCO, papanagutin ang mga nagkakalat ng fake news na posibleng maharap sa paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Pinabulaanan ng Malacañang ang alegasyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay sa Marumayang Flood Control Project.
0: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan.
5: Sabi ni Palace Press Officer Kerr Castro, wala sa mandato ng presidente na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman Anya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body.
0: Paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito.
5: Pinalagan din ng Malacañang ang alegasyon na pinalilipat umano si Estrada sa minorya kapalit ang pag-uurong ng kaso. Giit ng Malacañang, hindi ito politically motivated. Nakaraangton pa anya lumitaw ang pangalan ni Estrada sa imbisigasyon ng Congressional Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam.
0: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
5: Sabi ng palasyo, magandang ginawa na Estrada na hindi na nagpahirap pa sa mga law enforcer at haharapin ng maayos ang kaso. Bumuelta din ang Malacañang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila naghahanap ng mga nagawa ng administrasyon na naramdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Castro ang mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGovPH, zero balance billing sa DOH, at ilang flagship projects gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng mga dalyan chains na hindi umano umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon.
0: So bakit kailangan panghintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo.
5: Payo ng palasyo kay Duterte.
0: Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanunood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
5: Kalezal Pardilia. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
19: Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma ng Justice Department na natanggap na nila ang rekomendasyon ng PCO hinggil sa mga peking social media posts tungkol sa desisyon ng SC sa kaso ni Senador De La Rosa. Ayon kay DOH spokesperson Attorney Polo Martinez, i-refer ang usapin sa NBI para sa investigasyon at posibleng case build-up para sa paghahain ng kasong kriminal kung may basehan. Samantala, kinestiyon ng Malacañang kung ano ba talagang nais iparating ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag niyang hinahamon ang kalayaan ng Senado. Welta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, paano magkakaroon ng kooperasyon sa gobyerno kung meron naghahari-harian at nakakaangat sa batas? Nagbabalik si Clazel Pardilia.
5: Ang bangayan at pakikipagmatigasan na yan sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, hindi na raw dapat nangyari ayon sa Malacañang.
0: So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
5: Kagabi, imbes na sumuko ayon sa Malacañang, kinailangang arestuhin si Estrada na tila gwinadya ni Senate President Alan Peter Cayetano at iginiit na hindi dapat ipatupad ang warrant of arrest sa loob ng Senado.
0: Kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin.
5: Nanindigan ng Malacañang na hindi nakialam at hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado. Wala rin itong kamay sa ombudsman na nag-iimbestiga at humahabol sa mga nasa likod ng manumayang proyekto kontra baha. Kaya tanong ng Malacañang, ano ba ang pinapalabas si Cayetano na nahahamon ngayon ng independence o kalayaan ng Senado?
1: Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
5: Kung patuloy ang nangyayaring gulo sa Senado, tingin ang palasyo.
1: Mahihirapan po talaga. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
5: Samantala, tumanggi naman ng Malacañang na kumpirmahin kung umatras si Vietnamese President Solam sa kanyang dapat sanay pagbisita umano sa Senado dahil sa tensyon doon. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Not once, not twice, but thrice. Tatlong beses nang nakalagkad ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada sa mga bigating kaso ng katiwalian. Balikan natin ang ugat at kinahantungan ng mga ito sa ulat ni Gab Villegas.
8: Nakakulong na sa Quezon City Jail Male Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa mga flood control project na umaabot sa halagang 573 million pesos. Hindi ito ang unang pagkakasangkot ni Estrada sa mga kaso ng korupsyon. Noong 2001, nadawit siya sa plunder case na may kaugnayan sa mga paratang laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pinayagan siya makapagpiyansa noong 2003 at kalaunay na pawalang sala. 2013, nadawit si Estrada sa PDAF o pork barrel scam matapos lumabas ang COA report ng ilang senador sa mga peking NGO na iniugnay kay Janet Lim Napoles. Tinatayang umabot sa 183 million pesos ang natanggap umanong kickback ng senador. Noong 2014, nang sampan siya ng plunder at 11 counts ng graft ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa mga kasong isinampa sa kanya ang direct at indirect bribery at isinailalim sa 90-day preventive suspension. Noong 2017, pinayagan si Estrada na makapagpiyansa nang aabot sa 1.33 million pesos matapos sabihin ng Sandigan Bayan na hindi sapat ang naipresentang ebidensya upang patunayan ang paratang na plunder. Noong 2024, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada sa kasong plunder. Nahatulan man siya noon sa 1 count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery, kalauna namang binaligtad ng korte ang mga hatol na ito. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Para mabigyan ng sapat na oras ang prosekusyon na sagutin ang omnibus motion ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, ipinagpaliban ang inaasang arraignment ng senador at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay ng kasong graft. Samantala, naghain na dyan ng motion ng kampo ni Bunuan para sa hospital arrest. Yan ang ulit ni Rod Lagusad.
10: Hindi natuloy ang arraignment ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft sa Sandigan Bayan, 2nd Division. Ipinagpaliban ito upang bigyan ng oras ang prosekusyon na sagutin ang omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada na nagalayong maibasura mga kaso o may balik ito sa karagdagang investigasyon. Hiniling din ng kampo ni Estrada na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig via teleconference upang may pagpatuloy anya ang kanyang tungkulin bilang senador. Pero sinabi ng korte, ito'y opsyon naman para sa depensa habang ang pagdalo ni Estrada sa mga tungkulin nito bilang senador ay hindi nila saklaw. Inaasahan namang ihain ang naturang motion ng kampo ni Estrada sa 2nd at 5th Division. Hiniling din ng kampo ni Estrada ang hindi pagposa sa kanya at pagsuot ng detainee uniform kapag dadalo ng pagdinig. Ang 5th Division ang umahawak sa isa pang graft case at kasong plunder ni Estrada na walang piyansa kung saan sa Webes rin nakatakda ang arraignment. Samantala, hindi rin na-arraign si Bunuan dahil sa kanyang kalusugan. Dumating siya sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair at nakitaan ng mataas na blood pressure. Inirekomenda ng mga doktor ang karagdagang pagsuri sa kanya, particular na ng isang cardiologist. May motion din ang kanyang kampo para sa hospital arrest. Matapos ang pagdinig, ibinalik si Bunoan sa PNP General Hospital habang si Estrada naman ay sa Quezon City Jail. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.
19: Iginit ng COMELEC na maaari pa rin tumakbo ang sinumang individual na nahaharap sa kaso hanggat walang pinal na hapon laban sa kanila. Samantala, patuloy ang paghahanda ng komisyon para sa national and local elections.

0: bayan, tuloy na tuloy po ang halalan sa 2028. Hindi po magpapakahirap ng ganito ang COMELEC. Hindi po namin para ipatawag at ipanghingi ng oras at panahon mula sa ating mga stakeholders kung wala pong pinaplano tayong eleksyon.
1: Iginiit din ni Garcia na hindi dapat malihis ang atensyon ng COMELEC sa mga usaping politikal tulad ng charter change. Samantala, nilinaw ng komisyon na maaari pa rin tumakbo si Senador Jinggoy Estrada o sino mang may kinakaharap na reklamo hanggat walang pinal na hato laban sa kanila.
0: Hanggat ang isang tao ay hindi convicted by final judgment involving a crime or isa pang crime na may moral turpitude or a crime punishable by more than one year ay makakatakbo.
1: Dagdag pa ni Garcia, kahit may hatol na ang isang akusado, maaari pa rin itong makatakbo habang nakabinbin ang kanyang apela. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakabalik na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa PNP General Hospital dahil sa pending motion ito sa hospital arrest. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
3: Nandun na po yung medical clearance po sa sa director po namin.
4: Naibiyahe na patungo sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para sa kanyang return of warrant. Ito ay matapos ang pananatili nito sa PNP General Hospital dahil sa hypertension. Alauna 23 nang lumabas ang convoy ng mga sasakyan, kabilang ang isang ambulansya kung saan lulan si Bunuan mula sa PNPJH. Bantay sarado ang convoy na nagdala sa dating kalihim sa 5th Division ng Sandigan Bayan.
3: As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120 over 70.
4: Bago magtanghali kanina, binigyan na ng clearance ng doktor si Bunuan para makalabas ng ospital.
3: With our assessment, wala siyang symptoms and then stable ang kanyang BP, then he can be transferred.
4: Dinala sa paggamutan kahapon si Bunuan matapos tumaas ang BP nito kasabay sa kanyang pagsuko sa PNP-CIDG. Pumalo kasi sa 192 over 100 ang blood pressure ng dating kalihim dahil sa matinding stress habang sumasailalim ito sa medical at booking procedure.
3: Last night, nung dinala siya rito, the former secretary is complaining of head heaviness and with a BP of 170 over 100.
4: Mabilis namang bumuti ang lagay ng dating opisyal matapos na mabigyan ng gamot.
3: Yesterday po, ang binigyan lang naman natin is clonidine para bumaba agad yung kanyang BP po. And then, yung maintenance niya. No?
4: Eksakto alas 4 naman, ibinalik si Bunuan sa PNPGH. May pending motion daw kasi ito na hospital arrest na kailangan munang marisulba. Si Bunuan ay kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder dahil sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Posibleng may mamuong sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, may mamumuong low pressure area sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok ang sirkulasyon sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 o 3 araw within this week po yan. Gagalaw ito pahilagang silangan papalapit ng Luzon pero hindi naman ito tatawid sa kalupaan. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bukas po makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa malaking bahagi ng Palawan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang aasahan sa kandurang bahagi ng Visayas. Posible naman makaranas ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Dahil nagsimula nang maging maulan silang bahagi ng ating bansa, nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger category. Tinatayang 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora, habang posibleng umabot naman sa 43 degrees Celsius sa Masbate, Katarman at sa Borongan. Ayon po sa PAGASA, posibleng i-anunsyo ang hudyato umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng Linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo.
6: At susunod, NBI naghain ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barzaga kaugnay ng umano'y misleading online post hinggil sa insidente ng putukan.

0: Ano sa Senado? Mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga umakyat na sa 20.
1: But Art Gallery and Cultural Hub binuksan sa Cebu para suportahan ang mga local artists sa lungsod. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Talagang the more the merrier pagdating sa chikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa PTV.
3: Panibagong parangal para sa ating mga programa.
4: Mula sa Ending Indie Excellence Awards.
5: Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting.
6: Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting.
7: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting.
8: At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting.
9: Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. No show pa rin ang Senate Majority sa plenaryo ngayong araw dahilan para muling hindi makapagdaos ng sesyon ng Senado. Tugon ng minority, mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Sa ikalawang magkasunod na araw, hindi muling sumipot sa sesyon ang mga senador na kasapi ng majority block. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, ipinaabot ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales na hindi dadalo ang mga miyembro ng majority block. Dahil dito, muling nabigong makapagdaos ng sesyon ang Senado tulad ng nangyari nitong Lunes, June 1. Kasunod nito, nanawagan ng minority bloc ng pagbibitin ni Cayetano matapos mabigong makapagdaos ang sesyon sa ikalawang sunod na araw. Iginit pa nila, ipinakita umuno ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang leader ng Senado.
2: Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
1: Tinawag naman ni Senador Francis Kiko Pangilinan na impunity ang nangyayari sa Senado.
3: Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules.
1: Hinimok din ng minority bloc ang mga miyembro ng majority bloc na tuparin ang kanilang mandato sa pamamagitan ng pagdalos sa mga sesyon. Sa isang Facebook Live, inakusahan naman ni Cayetano ang minority bloc na hinahadlangan umano ang muling pag-imbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ayaw umanong lumabas ang katotohanan. Ayon pa kay Cayetano, sa nakalipas na tatlong linggo ay umano'y tinatakot ng minority bloc ang ilang miyembro ng majority bloc para lumipas sa kanilang hanay. Iginit din niya na tutulang minority bloc sa online participation dahil sila rin umano ang nagsabing may senador na maaaring makulong.
4: Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila.
1: Samantala, nananatiling nakabinbin ang ilang mahalagang panukala kabilang ang Magna Carta o Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ang panukalang pagkakalob ng Filipino citizenship kina Benny Borthright III at Matthew James Ramos. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nagsampa ng ethics complaint ang NBI laban kay Congressman Kiko Barasaga kaugnay ng umano'y misleading post online patungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Personal na naghain ng ethics complaint sa batasang pambansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barasaga. Kaugnay ito ng umano'y misleading online posts ng kongresista hinggil sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Batay sa mga ipinost ni Barasaga sa Facebook na ngayon'y burado na, inakusahan nito ang NBI ng umano'y assassination sa ilang mga senador noong gabi ng shooting incident.
7: You are a congressman, you should behave properly. Alam mo yung batas, if you accuse something dun sa mga tao, there is a proper way and a proper forum to make accusation, pero yung ganito to encourage people and to seek the attention of the people para magalit doon sa mga ahensya ng gobyerno, tingin ko hindi naman pagiging balansibuyas yun, kundi yun ay pag-protection mo rin sa institusyon na nagpo-promote ng law and order.
6: Hindi na bago ang mga reklamong inihahain kay Barasaga. Sa katunayan nitong Abril lamang ay nakatanggap ng arrest warrant ang kongresista hinggil sa 8 counts of cyber libel kung saan siya ay nagpiyansa. Sinuspende rin siya ng 2 buwan sa Kongreso matapos maharap sa multiple ethics complaint kaugnay ng indecent at incendiary social media posts. Bukod din sa inihaing reklamo ng NBI sa House Committee on Ethics, pinag-aaralan din ng ahensya, maging ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Barasaga na nakapaloob sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang Unlawful Use of Means of Publication.
7: Well, we already filed this. There's also a prayer dun sa aming complaint na proper criminal action can be undertaken also by the House Committee. on ethics, but just the same, we are reviewing other charges and preparing the necessary charges.
6: Nang tanongin naman kung dapat magpatupad ng mas matinding parusa kay Barsaga kabilang ang pagkakatanggal sa kamera, diretsa ang naging sagot ni Matibag.
7: Well, personally, yes.
8: Bakit po, sir?
7: Well, his behavior says so. It's not the proper behavior of the congressman to, habang mayroong ganung kaguluhan, mag-live ka pa at sabihin mo that there's an assassination attempt to some of the senators.
6: Samantala, naniniwala ang NBI na ang ginawa ni Barsaga ay hindi lang usapin ang freedom of expression, kundi posibleng magkaroon din ng legal implications kung mapatunayang ito ay misinformation at posibleng mag-ugat ng paninirang puri o pagkakagulo. Sa ngayon, nasa House Committee on Ethics ang susunod na hakbang sa iniharap na complaint ng NBI, habang nasa proseso naman ito ng evaluation sa Kamara. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Round the clock o walang tigil na ang paghahanap ng ilang unit ng Philippine National Police o PNP kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sineseryoso ng PNP ang lahat ng leads sa posibleng kinaroonan ni de la Rosa. Pagbibigay din pa nito na sa bawat istasyon meron silang subpoena server o warrant server. Sinabi ni Natates na hindi na kailangan gumawa ng hiwalay na tracking team dahil meron silang team na handang magpatupad ng warrants of arrest mula sa provincial level at national headquarters, kasama na ang national support units.
9: Ang Philippine National Police, of course, is dire-diretso yan. We have certain procedures, we have 230,000 tayo, and merong involved in patrol. So pagtitignan mo, 1585 deployment yan. So 85 is nandyan sa baba or umaabot nga ng 90%. And further, nandyan sa baba is, ang gagawin yan, wala nang iba kundi magpatrol, mag-imbestiga, and of course, implement other directive.
0: Ipinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pumuposisyon ng Pilipinas bilang nangungunang destinasyon para sa mga gustong mamuhuna. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
10: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
11: Handa ang Pilipinas sa pagdating ng mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Vietnamese President Tho Lam, kanyang delegasyon at mga business leader sa idinaos na business forum sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
10: Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services.
11: Ibinida ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para makaakit ng mga investor.
10: Among these is the Create More Act, which grants incentives to qualified projects. Through the amended Foreign Investments Act, we have lowered capital requirements for qualified startups and investment activities. We have implemented the amended Retail Trade Liberalization Act of 2000, reducing the minimum paid-up capital requirement for foreign retail enterprises.
11: Ipinagdiriwang ng Vietnam at Pilipinas ang 50 taong diplomatikong relasyon ngayong taon. Itinaas na sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaya ayon sa Pangulo, mahalaga na mapatatagpa ang pagtutulungan pagdating sa supply chain.
10: The Philippines seeks to maximize the value of its vast green metal resources and its operating nickel mines to support electrical vehicle production, battery manufacturing, and digital infrastructure supply chains. We are likewise strengthening our shipbuilding industry and defense-related manufacturing capabilities, reinforcing our commitment to maritime security, regional stability, and sustainable industrial growth.
11: Nakaraang taon, umabot sa $7.17 billion ang kalakalan ng Pilipinas at Vietnam. Ang Vietnam, ang 11th pinakamalaking trading partner ng bansa, naging malaki rin ang ambag ng Pilipinas sa teknolohiya ng Vietnam sa pamamagitan ng pagluluwas ng electronic components, habang nagpapatuloy naman ang Vietnam sa pagsusupply ng dekalidad na bigas at iba pang mahalagang produkto sa Pilipinas. Kapwa na ngako ang dalawang bansa na itutulak pa ang pagpapabuti sa mga maliliit na negosyo, digital innovation at pagpapatatag ng supply ng mga produkto sa rehiyon. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Samantala, walang naiulat na dredging vessel ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masindok sa gitna ng patuloy na pagbeberipikaan ng gobyerno sa umunay bagong istruktura roon. Sa monitoring naman ng Philippine Navy, higit sa 20 barko ng China ang nasa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Commercial satellite imagery ito nakuha noong May 28 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masindok. Makikita sa larawan ang mistulang istruktura o bagay na nasa timog na bahagi ng bahura. Sa pagtataya ng Maritime Security Think Tank na naglabas ng naturang satellite imagery, nasa 10 metro ang diameter ng nakitang bagay at nakaposisyon sa entrada ng Bajo de Masindok, kung saan din inilalagay ng China ang floating barrier para pigilan ang pagpasok ng anumang sasakyang pandagat. Hindi umano malinaw kung isa itong fixed structure, marker, boya o monitoring instrument. Hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung ito rin ang tinutukoy sa raw information na binanggit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon sa AFP, wala namang naiulat ngayon na dredging vessel sa Bajo de Masindok sa gitna ng patuloy pa rin na verifikasyon sa posibleng bagong istruktura.
13: We get a lot of reports on the maritime domain to include even what's happening on land when it comes to defense and security of the country. All these reports are subjected to a stringent validating process.
12: Hindi ito ang unang beses na may namataan na hinihinalang istruktura sa Bajo de Masindok, na isa sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at kanila pang idineklara bilang nature reserve. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Oktubre ng nakaraang taon kasama ang PTV News, nakita ang tila mga nakatayong kahoy sa ibabaw ng bahura. Kalaunan, nakumpirma na ang AFP ang nagtayo sa mga naturang istruktura at inilagay noong dekada 90 na pundasyon para sa itatayusan ng monitoring station ng Pilipinas sa lugar. Pero mula noong nakaraang taon, napansin na rin ang inilagay ng mga boya ng China sa loob at labas ng lagoon ng Scarborough Shoal. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 20 barko ng China Coast Guard ang namataan sa Scarborough Shoal, habang mayroon din na 7 barko mula sa People's Liberation Army o PLA Navy.
13: Rest assured that we have the appropriate strategy anchored on the CAD Sea to ensure and the security and protection of our maritime domain.
12: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: 5 general ng Armed Forces of the Philippines ang nakabinbin pa rin ang promotion dahil sa delay sa Commission on Appointments. Bunsod ito na nangyayaring gridlock o kawalan ng quorum sa Senado. Ayon sa AFP, hawak ng mga apektadong opisyal ang ilang bagong unit sa militar. Umaasa naman ang AFP na makukumpirma sa lalong madaling panahon ang promotion ng mga naturang general na kinakailangan para sa mga posisyong nakatalaga sa kanila.
14: Ang inyo pong senatahan lakas ng Pilipinas po, no? We of course continue to affirm our respect to the democratic processes that are in place. All this po, we remain to be a team player with all other agencies. So it is our hope na matuloy na nga din po itong confirmation hearing.
5: Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Yan ay matapos makuha ang 5,000 ngayong araw sa pagtutulungan ng rescuers mula sa Bureau of Fire Protection. Batay sa inisyal na listahan, wala nang hinahanap na biktima dahil 27 na ang nailigtas at may 40 kabuuhan ang naapektuhan ng trahedya. Samantala, hindi pa nasisiguro ng mga otoridad kung ito na lamang ang bilang ng mga natitirang biktima sa Ground Zero. Kahit hindi tumitigil ang Unified Command na paigtingin ang kanilang search rescue at clearing operations.
8: Ipinatutupad ng Department of Energy o DOE ang mga agarang hakbang para tugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon sa kagawaran, kinukumpuni na ang apat na malalaking planta ng kuryente na biglang nasira kaya bumaba ang supply sa kabila ng mataas na demand sa rehiyon. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marisigan, inaasahang magbabalik kaagad ang operasyon ng mga nasabing pasilidad matapos ang mga isinasagawang pagkukumpuni.
7: We are expecting KEPCO Power Unit 2 to be online tomorrow and PETC Unit 3 by July 3. Unfortunately for Thermal Visayas Units 1 and 2, they will come towards the later part of August, specifically August 22 and August 30.
0: Umaasa ang Energy Department na babalik sa dating presyo na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod yan ng big time rollback na epektibo ngayong araw. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
15: Pare-pareho ang sentimiento ng mga PUV drivers sa bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. Ramdam na nila ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng diesel. Isa na rito si Rick na 20 dekada nang nagmamaneho ng pampasadang jeep.
16: Sa ngayon, yung rollback dito sa ngayon, nakakatulong po sa amin yan. Maganda po yan. Sana tuloy-tuloy po sana ang pag-rollback natin.
15: Ganon din si Jimmy na taxi driver. Anya, hindi man malaki ang naibabawas kada linggo, kung tuloy-tuloy naman ito, makagagaan na sa kanyang pasada kahit papano.
16: Malaki tulong din yan ngayon. At least nabawasan kahit papano.
15: Para naman sa MC Taxi Rider na si Del, sa araw-araw niya nasasakay na pasahero, malaking tulong ang matitipid niya na mailalaan pa sa kanyang anak na nag-aaral.
16: Siyempre, kung nakakapagdas ako ng 400 na isang araw, malaking bagay din yan. Masisaving sa isang ano, di ba?
15: Tuloy-tuloy pang rollback ang hiling ng mga PUV drivers dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo noong mga nagdaang linggo. Mas tumataas naman ang kanilang pag-asa na bumalik sa dati ang presyo ng langis para makatulong sa kanilang kita sa araw-araw.
16: Ang hirap namin pag wala kaming pasahero, talo na kami sa gas. Kung magbaba pa ng mga kahit 15 pesos o kaya mga nila, kahit 10 pesos lang uli, para 60 plus lang okay sa amin yun.
15: Sa ngayon, malapit nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang halos 10 pisong ibinabang presyo ng diesel kada litro, habang ang gasolina naman ay halos 5 piso ang bawas presyo kada litro at ang kerosene may ilagpas 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, good news ang big time rollback na ito. Hindi rin titigil ang ahensya sa pagpapatupad ng patakaran pagdating sa pagbabawas ng pinakamababang presyo at pinakamataas na presyo ng langis na maaaring ipatupad sa mga gasolinahan para masiguro na walang nandadaya sa mga ito.
17: We're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos. 50 to 60 pesos, and now we're getting closer and closer to this amount. So hopefully with no more surprises in the events that are happening in the Middle East, especially with Iran, Israel, and US, hopefully it goes steady and we go back to the previous prices, or at least not as high as before.
15: Kaugnay rito, nasiguro naman ang Philippine National Oil Company ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil dumating na nitong May 30 sa Batangas ang 21,000 metric tons ng LPG. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DOE na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa kanila, higit 40 araw ang inventaryo nito. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, higit 800 TNBS drivers sa Legazpi City, Alpay ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
18: Mahigit 2 taon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS driver si Arjet dito sa lungsod ng Legazpi. Kaya sa panahon na nagsisimahalan ang presyo ng gasolina, alam niyang nandyan ang pamahalaan para tugunan ang kanilang pangangailangan. sa 5,000 pisong ayuda na natanggap niya mula sa Department of Social Welfare and Development, nasagot na ang kita niya para sa 2 araw ng pamamasada.
19: Malaking tulong po ito kasi medyo tumas po yung presyo ng gasolina. Then makaka, may makukuha po kaming malaking pera na maikikip namin dahil sa pera na ito. Maraming salamat po sa DSWD sa tulong na binigay niyo po. Malaking tulong po ito sa amin. Then kay Presidente, thank you po. Maraming salamat po sa iyo.
18: Isa lamang si Arjet sa mahigit 800 TNVS drivers sa listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol na tumanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Bukod dito, umarangkada na rin ang fuel subsidy project para sa mga kwalipikadong PUV drivers sa Bicol Region.
20: So, naibahagi na po namin yung mga accredited na gasoline stations or participating gasoline stations for this assistance to our public utility vehicles region-wide. So, lahat pong ito, ramdam po ng ating mga nasa transport sector ang tulong po ng gobyerno.
18: Lahat ng yan ay tugon sa pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ang LTFRB Bicol, lubos ang pasasalamat sa mabilis na aksyon ni Pangulong Marcos para sa sektor ng transportasyon na direktang apektado ng pagmahal ng presyo ng langis. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang seguridad sa mga paaralan at ilang pamilihan gaya ng Divisoria, kung saan dagsan na ang namimili ng school supplies. Ang ulat ni Carlo Candelaria.
21: Sa Longos National High School sa Malabon, personal na sinamahan ni Mariel Bien ang anak na incoming grade 7. Sabi niya, panatag siyang ligtas ang kanyang anak sa eskwela ngayong darating na pasukan.
22: Safe lang po sila dito kasi may, sa bukod sa loob na may guard sa labas, mayroon lang po mga barangay tali na tuwing pasukan tsaka nabasa, may nag-aapang naman.
21: Sinisiguro ng pamunuan ng LNHS ang seguridad ng paaralan at ng mga mag-aaral nito. Sabi ni Dr. Elsie Emerenciana, principal ng Longos National High School, patuloy ang koordinasyon nila sa LGU at PNP para sa pagbabantay sa eskwelahan. Bukod sa gwardiya, may naka-install ding closed circuit television cameras na nakatutok sa iba't ibang lugar sa paaralan.
23: Mga darating na mga estudyante, and rest assured that every measures are being addressed to ensure that you are safe in the school, inside and outside the school.
21: Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa buong bansa kaugnay ng pagbabalik eskwela. Naka-alerto maging ang puwersa ng kapulisan sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District, sapat ang bilang ng mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
24: Taong-taong ginagawa natin ito pagdating ng balik-eskwela, meron na tayong mga pulis na naandun sa eskwela.
21: Partikular na tinututukan nila sa ngayon ay ang Divisoria. Sa naturang lugar, kadalasan dagsa ang ating mga kababayan para mamili ng mga murang gamit sa eskwela.
24: Makikita natin yung presence ng mga pulis natin na nagpapatrol. Meron tayong mga iba-ibang mga ginagawang mga estrategiya para mas maramdaman tayo ng ating mga kababayan dyan sa Divisoria.
21: Sa Divisoria, ang mga notebook mabibili ng 10 piraso na nasa 15 to 35 pesos ang isa depende sa klase. Ang pad paper nasa 35 to 65 pesos habang ang yellow pad ay nasa 60 to 85 pesos. Samot-sari din ang mga lapis at ballpen. Ang crayons may mabibiling 10 piso lang ang isang box. Ang mga school bag nasa 150 to 450 pesos depende sa klase. Narito naman ang presyo ng mga pamasok na sapatos, sando, polo, blouse at pantalon na pwedeng gamitin pang uniform at jogging pants na nakadepende ang presyo sa size. May mabibili ring medyas na 3,450 pesos. Si Aiza bumiyahe pa mula Marilao, Bulacan kasama ang kanyang pamilya para bumili ng mga gamit pamasok ng kanyang mga anak.
25: Bakit po dito kayo sa Divisoria na
26: mga?
21: Sabi ng mga nagtitinda dito noong nakaraang linggo ay nagsimulang lumakas ang kanilang bentahan dahil dumagsa ang mga namimili para sa pasukan. May abiso rin sila sa mga mamimili.
27: Pamili na habang mura pa. Habang malapit yung pasukan, tumataas. Lalo na po yung mga uniforme, tumataas po yan.
21: Ngayong balik eskwela, mapapaaralan man o pamilihan, mahalagang may maayos na seguridad. Nangako ang hanay ng PNP na handa silang magbigay seguridad para sa kaligtasan ng lahat ng estudyante sa kanilang muling pagpasok sa kanilang paaralan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Official lang binuksan sa publiko ang isang art gallery sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan makakakuha ng buo ang kikitain ng mga local artists mula sa naibentang obra. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Ipinakita ng 25 taong gulang na fine arts student na si MJ kung paano ang proseso ng tufting, isang teknik sa paggawa o paglikha ng carpet o decorative fabrics. Aniya, 3 taon na siyang nahilig nito at malaking karangalan para sa kanya na maibida ang kanyang mga likha sa muling pagbubukas ng Lapu-Lapu City Art Gallery and Cultural Hub.
2: So as an artist, especially there is a open, like, dili kayo exposed ang art community here sa open. Pero now, na kanang gari, karoon na e-gallery na same sama mga starting pa ng mga artist. Kaya big deal kayo din na mo in a way na ma-expose me. Supposed to be, pwede ako mag-doctor, mag-person or lawyer. Pero akong passion is art, manjud good.
1: May mga lokal na produkto din na nakadisplay dito, gaya na lang ng mga stringed instruments at maging mga shell products na ginawang kwintas at alahas. Ayon sa direktor ng gallery, maaaring maibenta ang mga gawa ng mga local artists dito at lahat ng kikitain ay mapupunta ng buo sa mga artist.
3: No, let's face it, passion doesn't pay the bills. So that's one way na ano, tutulungan namin yung mga artist na hindi kami magka-cut sa mga ano nila, sa sales nila.
1: 5 buwan isinailalim sa renovation ng art gallery at cultural hub sa pagtutulungan ng Department of Tourism at ng lokal na pamahalaan na itinuturing na malaking tulong sa tourism development ng rehiyon, lalo na sa cultural education at creative exchange.
4: Truly, no, the timing could not be more fitting, especially that we just concluded our hosting of the ASEAN Leaders Summit just last month. And so this cultural hub further strengthens the city's position as a destination that not only welcomes visitors but also proudly showcases its heritage, culture, and identity.
6: You know, in Lapu-Lapu City, tourism is one of the strongest pillars of our local economy. This is why we must continuously improve, innovate, be creative in our efforts. By protecting and strengthening our tourism industry, which naadli ang ato mga partners karon, we are also protecting the livelihoods, the opportunities, and the well-being of our people, the Okunganis.
1: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Fourth place ang Filipina singer na si Mati Hunyosa sa grand finals ng isang international talent show competition. Narito ang ulat.

Nagtapos sa ika-apat na pwesto sa grand final ng ika-labing-siyam na season ng television talent competition na Britain's Got Talent, ang Filipino singer na si Mati Hunyosa. Sa kabila nito, nakakuha siya ng 2 golden buzzers at international na pagkilala sa kanyang mga pagtatanghal. Si Hunyosa, na naging bahagi rin ng Idol Philippines, ay naghandog ng rendition ng Nothing Compares to You sa live final nitong May 30. Nangako naman ang Filipino singer na mas marami pa siyang ihahandog matapos ang kanyang BGT journey. Sa isang social media post noong Lunes, sinabi ni Hunyosa na ipinagmamalaki niyang kinatawanan ang Pilipinas sa Glasgow sa entablado ng BGT.

Inanunsyo rin ni Matty J na magiging bahagi siya ng Jesus Christ Superstar sa London Palladium sa huling bahagi ng taong ito. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.

0: Congratulations.
1: Galing ha, galing ha. Pinoy pride.
0: Para sa amin, ikaw ang grand winner.
2: Tama. At yan po ang maiinit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Secretary? Kami po yata ang nagkakabit.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli.
9: Sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Oras, 11 minutos makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
19: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
20: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:12 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao, makakasama niyo hanggang 8 PM ng gabi dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, naku, maulan. Eto na, maulan na ang araw. Maulan na mga susunod na araw. Although sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nakakaranas sila na tuloy-tuloy na pag-uulan, pero parang nakaalis na ata sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Domeng. Oo, pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang pinagdadaanan nila yung resulta o kaya aftermath nitong pagbabagyo. May mga areas na binaha at may mga areas na unpassable. But anyways, 82,000 ang napilitang lumikas. At sa ngayon ay wala pa tayong update kung sila ba ay nakabalik bunsod nitong paglabas na nga ni Bagyong Domeng. Anyways, marami tayong balita na iahatid sa inyo. Siyempre may makakasama tayo. Pag-uusapan natin ang dun pa rin ang Bangsamoro Parliamentary Election kung saan ay tayo po ay makikibalita tayo doon sa mga kaganapan na update sa paghahanda ng Bangsamoro Parliamentary Election. Ayan, at ang pag-uusapan natin ay yung mga voting machines na sinubukan. Ang dami nito ay nasa 6,500. 6,500 na mga voting machines at yan po ang gagamitin because the Bangsamoro Parliamentary Election, as per the Bangsamoro Electoral Code ay automated. Automated dapat ang election at ito dapat ay sa buong region. Dapat sa buong region ay automated. Kasi kung hindi, ay nako, we will go against the Bangsamoro Parliamentary Code. Diba? Okay. Anyways, gaya nga po na nabanggit natin, stay calm, stay safe, stay dry. Kasi ngayon ay inaasahan na natin yung mga susunod na pag-uulan in areas of I think kung hindi ako nagkakamali sa buong Pilipinas na dito sa Metro Manila basa na yung kalye, di ba? O ngayon na nakita na natin yung paghahanda, di ba kahapon nakuha natin from Bacoor yung paghahanda sa Juan Trabajo, ha? Sa Juan Trabajo po yun, yung paghahanda ng Bacoor DepEd sa paparating na pagbubukas. It will be on June 8 para sa mga public schools and I think para din sa mga private and sa privates I think sa mere July . Kasi 'di ba nagkaroon ng shift, 'di ba? From September ay bumalik tayo no as is sa June na opening. Ngayon, 'di ba, yung reason kaya minove sa September yun nga yung pag-uulan, but I think medyo dahil for unavoidable circumstances na nakita nila na dapat ay ibalik natin sa June. Anyways, eto na po ang mga headlines sa pakabangan natin dito sa ating programa Salam Radio.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Nakatakdang pagbasa ng sakdal kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigang Bayan, hindi natuloy ayon sa PNP. Tatlong magkakaibang grupo kabilang nanawagan sa pagbibitiyo ni Senador Cayetano bilang Senate President pro at anti Sara Duterte nagkilos protesta sa harap ng Senado. 4.1 million SSS pensioners makikinabang sa maagang pension hike. Tatlo pang bangkay na recover sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga ayon sa BFE. COMELEC, pinabulaanan ang kumakalat sa social media na pagpapaliban ng barangay at SK election. BSKE tuloy na tuloy na sa Nobyembre 2026. Before Region 9 at Zamboanga Sibugay Provincial Government nagpulong para sa pagpapatayo ng regional mega hatchery facility sa Zamboanga Sibugay. Pangasinan State University, pinalalakas ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng faculty development at modernisasyon ng pasilidad. At yan po,
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Amir ba? Ito, pag-absent ng majority block sa plenaryo, parliamentary tool para matiyak na matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes Minority Block. Pinabulaanan ng akusasyon ni SP Alan Cayetano. Ito ba, DA, pinalakas ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas sa buong bansa. Yan at Police Regional Office 10 nakikiisa sa Brigada Eskwela 2026, prioridad ang kaligtasan ng mga paaralan at mga mag-aaral sa pagbubukas ng pasukan ngayong Hunyo. Okay na. At yan po ang mga balita na pakaabangan nyo mamaya sa kanilang mga detalye. Mamaya po yan dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya nga po ang ating paalala, kung kayo po ay bumabiyahe, o kaya ay kung kayo ay paalis na ng opisina, o kaya ay papunta pa lang na inyong mga trabaho, kayo po ay magdala marahil, mas mainam, mas maingat, na magdala ng payong kahit sa gabi kasi sumusunod-sunod-sunod na yung pag-uulan, no? And I think ang hirap, pahirapan na din yung pag-book, no? Yung pag-book ng kahit sa yung sa TNVS, sa motorcycle, taxi, sa lahat na. Kasi ito talaga, alam mo, ito talaga yung problema sa pag-uulan. Oo, kasi pag maulan, 'di ba? Pag maulan ay nahihirapan yung ating mga kababayan, no, na mag-book kasi walang bumibiyahe masyado eh. So yun yung hirap niya. So anyways, likewise, it's the second day of June 2026. At marami po tayong pag-uusapan dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, mag-break muna tayo. Magpabalik po ang Salam Radio pagkaranay lang paalala.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
24: Cola.
25: World Service Sports Radio.
26: Ang taginting ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko
35: 738.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Mapapakinggan lang
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3
40: AM and FM collab
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas
44: and Capital 104.3 collab.
45: Radyo Pilipinas is on Viber.
46: Viber.
45: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
47: Receive credible news and information.
45: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
48: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
49: Viber.
45: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
50: This is a public service announcement.
51: Discipline.
0: is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa

0: 738 AM.
1: 7:24 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lama Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako ba rin po inyong lingkod, North sa Maguindanao, at makakasama nyo hanggang 8 PM dito sa ating programa sa Lama Radio sa inyong bilang Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM.
0: Sa Lama Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Uy, nako, tingnan natin itong nagmamadaling balita. Kamara, tuluyan ng pinatalsik si Cavite Representative Kiko Barzaga. Para sa detalye, alamin natin si kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Flash Report.
1: Lani!
2: Nords, tuluyan ng pinatalsik ni ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawan ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamamagitan ng nominal voting, 265 pabor, 14 tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Report No. 298 na nagsisibing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader, House Senior Deputy Speaker Janet Garin na nag-akusa kay Barzaga ng paulit-ulit na pambabastos sa post sa social media na nakakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod sa Section 16 Article 6 ng Constitution, Section 142 Rule 20 ng House Rules at Committee Rules, bagamat nasuspindi na ng 2 beses. Na tag 60 days, nagpatuloy pa umano ang kanyang hindi nararapat na kilos, kaya hindi epektibo ang karagdagang suspensyon bilang parusa. Tinanggihan ng komite ang depensa ni Barzaga na ito'y political expression lamang at nangyari sa panahon na suspended ang sesyon. Ang unang suspension ni Barzaga ay pinatupad mula December 1 hanggang January 30, 2026, habang ang ikalawang suspension ay mula February 4 hanggang April 5, 2026. Ang expulsion na isa sa pinakapambihirang pagkakataon sa kasaysayan ng Kongreso kung saan ginagamit ang konstitusyonal na kapangyarihan ng Kamara upang tanggalin ang miyembro nito dahil sa kilos nito na hindi angkop sa tungkol ng isang legislatura. Para sa Bago Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Flash Report.
1: Ayan po ang nagmamadaling balita mula sa Kamara, hatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Sa Lam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita dito sa ating programa sa Lam Radio. Nakatakdang pagbasa ng sakdal kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan, hindi natuloy ayon sa PNP. Para sa detalye, alamin naman natin kay Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: Diane!
3: Kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko na hindi natuloy ang nakatakdang pagbasa ng sakdal sa Sandigan Bayan kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos na magpahayag ng pag-aalala ang mga medical personnel hinggil sa blood pressure ng dating kalihim. Ayon kay Ko, isinailalim si Bonoan sa medical assessment matapos na hindi matuloy ang arraignment. Sa paunang pagsusuri, naitala ang kanyang blood pressure sa 170/100. Batay sa obserbasyon ng medical doctor ng Sandigan Bayan, posibleng stress-related ang kondisyon, kaya kinakailangan pa ng patuloy na monitoring upang mabantayan ang kanyang kalagayan. Dahil sa resulta ng medical assessment, minabuti ng presiding court na ipagpaliban ang arraignment sa June 4 ng 1:30 ng hapon. Kanina ay ligtas na dumating si Bonoan sa PNP General Hospital bandang 4:00 ng hapon at agad siyang dinala sa male medical ward para sa medical monitoring. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, tatlong magkakaibang grupo kabilang ang nananawagan sa pagbibitiw ni Senator Cayetano bilang Senate President, pro at anti Sara Duterte, nagkilos protesta sa harap ng Senado. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
4: Nagtipon-tipon sa harap ng Senado sa Pasay City ang tatlong magkaibang grupo na may kanya-kanyang panawagan. Ayon sa Southern Police District, aabot sa 300 ralista ang nagkilos protesta sa harapan ng Senado. Isa sa mga grupo, hinihiling na magbitiw na bilang Senate

0: President si Senator Peter Alat Cayetano upang maibalik umano ang dignidad ng Senado. Isa pa sa mga grupo ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at ang pangatlong grupo ay nananawagan na ma-impeach si Vice President Duterte at maaresto, makulong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa SPD, nag-deploy sila ng 300 pulis sa lugar upang matiyak ang kapayapaan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, DK Sarate. Samantala, pag-absent ng majority bloc sa plenaryo, parliamentary tool para matiyak na matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes. Minority bloc, pinabulaanan ang akusasyon ni SP Alan Peter Cayetano. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
3: Nympha. Ginit ni Senate President Alan Peter Cayetano na plano ng mga senador mula sa minority bloc na alisin mula sa majority bloc ang mga committee chairmanships. Sa isang Facebook Live, pinaliwanag ng Senate leader kung bakit hindi nagko-convene ang sesyon ng Senado mula kahapon. Ayon kay Cayetano, ang plano niya ng minority ay mabawi ang majority mula sa kasalukuyang liderato. Sa hindi niya pagkakaroon ng sesyon ay nais nilang matiyak na hindi makukuha ang mga committee chairmanships at matutuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa fraud control anomaly sa Huwebes. Sinabi rin ni SP Cayetano na ginagamit ng majority bloc ang kanilang pag-absent sa plenaryo bilang parliamentary tool kontra sa tinawag niyang isang puppet Senate. Samantala, pinabulaanan naman ng minority bloc ang akusasyong ito ng Senate President. Ngayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, wala silang pinipigilan na anumang proseso ng Senado at katang-isip lang anya ito ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ni na SP Cayetano at Zubiri.
4: Ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rule sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why?
5: Boy, wala naman tayo pinipigil na hearing.
6: Hindi po namin nahadlagan yung Blue Ribbon. Ituloy po nila yung Blue Ribbon.
5: Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado at mga agenda ng Senado. Wala.
2: Yung
3: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kaya mula Senado, maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, 4.1 milyong SSS pensioners makikinabang sa maagang pension hike. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas.
1: Ray!
7: Tinatayang aabot sa 6 na bilyong piso ang pondong inilabas ng Social Security System para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program. Mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon, inaasahang mahigit 4.1 milyong pensioners ang makikinabang sa dagdag pension. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph De Claro, sinimula na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Layunin na hakbang na mabigyan ng mas maagang pinansyal na ayuda ang mga pensioner sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% dagdag sa buwan ng pensyon ang mga retirement at disability pension. Samantala, 5% dagdag naman ang matatanggap ng mga death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng pensioners na nakarehistro sa SSS hanggang Mayo 31, 2026. Ang Pension Reform Program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakda magkaroon ng taunang dagdag pension mula 2025 hanggang 2027. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. It's now 7:34 in the evening. Tatlo pang bangkay na recover sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon yan sa BFP. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Diane!
8: Umabot na sa 20 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Baribago, Angeles City, Pampanga. Sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, 13 na mga biktima ang narecover mula sa gumuhong gusali pasado alauna ng hapon. Ayon sa BFP, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations habang maingat na inaalis ng mga responder ang mga debris at pinapalawak ang access sa lugar ng gumuhong gusali. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Unified Command Management na pinangungunahan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang mga volunteer at iba pang organisasyong tumutulong sa retrieval efforts. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, it's now 7:35 in the evening. Magbibigay daan lang po tayo sa Aisha prayer, azan, at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alak.
1: Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Iligan naman sa Mindanao. COMELEC, kapinabulaanan ang kumakalat sa social media na pagpapaliban ng barangay at SK elections. BSKE tuloy na sa Nobyembre 2026. Para sa detalye, ihatid sa atin ni Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
8: Standy.
11: Mula sa opisyal na pabatid ng Commission on Elections o COMELEC, nakapaskil sa official SOCMED page ng COMELEC Region 10 Northern Mindanao, kaugnay sa paglilinaw sa mga pahayag na nagbibigay kalituhan sa publiko tungkol sa isa sa gawang halalang pambarangay at sangguniang kabataan o BSKE 2026. Mariing pinag-iingat ang publiko sa mga nakalilitong pahayag sa social media kung maitutuloy o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Para sa kaalaman at kapanatagan ng lahat, ang barangay at sangguniang kabataan elections ay isa sa gawa sa Nobyembre 2, 2026, alinsunod sa Republic Act No. 12232. Ang batas nito ay nilagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Agosto 13, 2025, iniuurong ang BSKE 2026 sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. Ito ay mula sa orihinal na schedule itinakda noong Disyembre 2025. Paalaala ang pagpapalaganap ng maling impormasyon upang maging sanhi ng kalituhan ng mga botante ay maaaring maituring na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kaya maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. At kaugnay pa rin sa election at sa COMELEC. Siyempre, alamin natin itong testing ng 6,500 voting machines para sa Bangsamoro parliamentary elections. Para magbigay sa atin ang pinakahuling update, kasama natin sa linya nating telepono ang ating spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Lau Janco. Attorney, magandang gabi.
10: Magandang gabi po, Sir Lord, sa talaso ng taga-subaybay ng Salam Radio sa Radyo Pilipinas.
8: Okay, Attorney, mukhang tayo ay nag-test na ng ilang mga voting machines, o hindi ng ilan, yung mga voting machines na gagamitin sa darating na Bangsamoro elections. Paki-confirm po, as of yesterday until today, ilan na po ang voting machines na na-test natin?
10: Opo, sa loob ng isang araw po ay nakakatapos yung ating production line ng around 250 automated counting machines. Nakatakda pong i-hardware acceptance test ang nasa 6,500 na automated counting machines na gagamitin po dyan sa Bangsamoro Parliament. Actually, sa 6,500 po, 5,212 lamang yung actual na ide-deploy dahil yan po yung bilang ng ating cluster machines dyan po sa BARM. Yung natitira pong 1,288 ay ide-deploy din po sa bawat munisipyo at sa mga lungsod para contingency machines po na yan. Ayun. Kung matatanda nyo, Sir Nords, kapag ang issue, nagkaroon ng issue ng ACM, whether major yan, minor yan, basta kailangan sa loob ng isang oras ay maresolba, at kung lalampas ng isang oras, automatic papalitan na po ng bagong makina yung ating nakadeploy na ACM.
8: Okay, when it comes to the machines, alam natin na bago yung provider natin. Ano po ang kaibahan nito mula sa dati na ginamit na automated voting machines?
10: Pareho po, hindi po bago ang provider natin.
8: Ah, hindi pala bago, okay.
10: Opo, malinaw po sa Republic Act 12317 na ang September 14 BARM elections ay karugtong noong ating May 12, 2025 elections, at nakalagay din po mismo sa batas na yan na kung ano yung eksaktong sistema na ginamit natin noong May 2025 ay yan din po ang dapat gamitin sa ating September BARM elections. In fact, inutusan po ng Kongreso ang COMELEC doon na dapat po yung provider, yung source, yung ating application, yung hardware ay parehong-pareho dapat.
8: Okay, so pareho pala na supplier noong mga voting machines na kagaya nung dati. Anyway, doon naman sa pag-test, paano po yung proseso ng pag-test natin? Alam natin na medyo kakaiba yung mga ballots na gagamitin natin for the Bangsamoro parliamentary election.
10: Una pa lang po ito sa serye, no? Kung matatandaan nyo, Sir Nords, dapat ang halalang ito ay ginanap noong October 13, 2025. So yung around July hanggang Agosto po ng 2025, may mga nagawa na po kami. Una, field test, mock elections. Nagawa na rin po yung ating local source code. Nagawa na po yung end-to-end stress test, laboratory test, at pati po yung tinatawag nating international certification. Kung tutuusin, pati yung hardware acceptance test po, nagawa na yan. Kaya lang nga po, dahil nagkaroon ng pag-storage, kailangan ulitin namin. Ang hardware acceptance test po ay tinitignan ng lahat ng functionalities. Buo ba yung kahon, yung case, yung buong mismong ACM, wala bang sira, walang damage, walang pagkakabasa, gasgas at iba pa. Pagdating po noon, bubuksan, titignan ng mga kordon, ng kuryente, yung USBs, gumagana ba, lahat ng slot, thermal paper, at higit sa lahat, yung printer at yung scanner ba, at yung keyboard, yung screen ay gumagana. So yan po ang hardware acceptance test. Pero hindi pa po dyan magtatapos ang COMELEC. Dahil nga po ngayon na nakapagtapos na yung filing ng ating COCs at acceptance of nomination, nakadisenyo na rin po yung tinatawag nating ballot phase. At dahil sa ballot phase na yan ang sinusundan ng programa, ready na po tayo. So pagkatapos ng hardware acceptances, i-configure na po yung 6,500 na makina. Ibig sabihin, iloload na po namin yung programa. Ang kasunod na po nito ay testing na tinatawag nating pre-LAT o pre-election logic and accuracy test, kung saan dadaanan ng balota ang bawat makina at titignan kung tama ang bilang nito. Then pagkatapos po nun, yun na yung huling step, dahil hinihintay na natin ang issuance ng certification ng Technical Evaluation Committee, kung saan may go signal na tayong gamitin ito sa halalan.
8: So ipapadala ito most probably mga ilang, sa anong month po?
10: ang buwan po ng Agosto ay nakadedicate sa deployment. Kaya po kumakikita nyo, ang lahat ng nabanggit kong proseso ay tatapusin po itong buwan ng June at July. Dahil August, magsisimula na po kami mag-deploy.
8: So, kailangan pa ba ng training yung mga guro natin na gagamit dyan?
10: Ay, opo. Whether or not sila ay veterano na, na-training na dati, policy po ng Commission on Elections
8: na,
10: na halos ulit. Isang buwan bago po yung halalan, lahat po sila ay mag-a-undergo muli ng training and certification.
8: Okay. May 25% ballot shading threshold for Bangsamoro polls. Ano po ang ibig sabihin nito?
10: Noong May 2025 elections po, ang shading threshold po natin ay nasa 15%. Ang ibig sabihin po nun, yung bilog na sinishadean po natin, kapag naguhitan yan, tapos yun po ay equivalent, nababasa po yan, kayang basahin ng makina, up to what percent. Dati po, yung 15% na guhit, i-consider na po niyang bilang yan as boto. Ngayon po, nagdesisyon ng Commission on Bank na itataas ng konti. Gagawin 25% yung shading threshold. Ano po ang purpose nito? Para po masiguro na yung mga aksidente lang na naguhitan, hindi sinasadya, yung hindi naman po kumbaga na dumihan ng konti, ay matiyak na hindi mabibilang. Meaning, yung 25%, pag talagang nagkaroon ng marka yan, eh intentional yan, bubutuhan talaga.
8: Ayan, okay. Kumbaga, parang all set and ready para sa Bangsamoro parliamentary elections. Unti-unti ay ginagawa na lahat yung mga paghahanda at ready na din for deployment. Okay, maiba tayo. Maiba tayo, Director.
10: Ko lang din
8: yes.
10: Ano?
8: Yes, please.
10: Nagsimula na rin pong mag-imprenta nung Lunes nung ating testing at demonstration or roadshow ballots. Ang ibig po sabihin nito, itutuloy ng COMELEC.
8: Nung Lunes yan. Namin.
10: Lahat ng munisipyo, lahat ng lungsod, kasama po ako na iikot sa buong BARM, ay magde-demonstrate kami ng ACM sa ating mga kababayan nang sagayo ma-familiarize nila mula sa itsura ng balota. Bagamat ito'y mukhang aktwal na balota, pero yung mga kandidato po dyan ay hindi aktwal. Pero ngunit ang itsura, yung kung sukat ay parehong-pareho sa aktwal na balota at yung sistema, halos pareho po para makasanayan natin yan. And lastly, yung pong ating 2.3 million ballots na official ballots na gagamitin sa BARM, eh lahat po yan ay kayang imprenta. Ito po, bago matapos ang June, tatapusin po lahat yan. So makikita nyo, ready na po ang COMELEC.
8: Okay. Maihumble ko lang, Attorney. Itong mga ACMs na to, kasi syempre, alam mo naman sa atin sa Bangsamoro Parliament, Bangsamoro Areas Region, medyo meron tayong problema when it comes to power interruption. Ano ang capability nito para mas magtuloy-tuloy yung botohan in case na mayroong power interruption?
10: Ang ating pong botohan ay tatagal lamang ng 14 hours. Ang baterya po ng ating ACM, may battery po nakasama yan na lithium ion. Meron pong 5 bars. Isang bar po nun ay lumampas ng 16 hours. So yung pong
8: Isang bar pa lang yun, ha?
10: Isang bar pa lang po yan. May natitira pang 4 na bars. Kaya pong tumakbo nito sa loob ng 4-5 araw ng tuloy-tuloy sa battery lamang po. So confident po tayo dyan.
8: Okay.
10: Secondly, pati po yung ating mga Starlink communication na gagamitin sa transmission. Siyempre, gumagana rin po sa kuryente. Ano makatatransmit kung brownout? Huwag din po mag-alala. Lahat ng Starlink units po na ide-deploy natin sa mga paaralan ay meron ding power banks, heavy duty power banks. So hindi magiging problema ang ating brownout po sa ating ACM at sa Starlink.
8: So talagang pinaghandaan po ito kasama sa possible na situation na mayayari sa Bangsamoro if ever magkaroon ng power interruption. So bale, no need na to plug into a electric outlet kung ganun.
10: Ipa-plug pa rin po natin para tuloy-tuloy mag-charge siya. And at the same time, automatic naman po yung pag-transfer mula sa AC papunta dun sa DC, mula dun sa kuryente papunta dun sa baterya. And by the way po, Sir Nords, meron na rin pong assurance at pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa Department of Energy na walang magiging brownout sa September 14.
8: Yung.
10: At aayusin din po, kasama po yung ating grids po dyan, yung ating na aayusin nila. Pero sabi nga po namin, alam naman natin, panahon ng tag-ulanan, baka rin po may ganun. nun, dalawa rin pinaghahandaan natin. Saan, nagsusurvey na po kami ngayon kung saan lugar yung mga binabaha. Kung sakali, paghahandaan natin ang paglipat dun sa lugar na hindi binabaha pagdating ng Butuan. At kung sakali man po, yun nga po, ito yung paghahanda para sa baterya at contingency ng maagang pagde-deliver in case magkakaroon ng masamang panahon bago maghalalan.
8: Ito, Director Rex, courtesy of IBC 13, pinapakita natin yung ilan sa mga proseso pinagdaanan na ipinakita din sa media sa paghahanda at pagtitesting nitong mga ballots. No? Pinapakita din natin para makita ng ating mga kababayan na nanonood sa atin kung paano, at doon naman sa mga nakikinig, ito, binubusisi every unit na parang nakamaleta itong mga machines na ito, at isa-isa na talagang tinitest, kumbaga the whole nine yards of that machine.
10: Tama po. At kung makikita nyo po, in fact, yung 6,500 na requirement po natin, yung ating partner ay meron, nakahanda siya mag-deliver ng sobra. Bakit? Mm-hmm. Dahil kapag meron pong nireject ang COMELEC, ibig sabihin, kahit kaunti, hindi pumasa, i-re-reject po natin yan. Nakahanda silang palitan kagad yan para on time yung delivery ng buong 6,500 units.
8: Okay. Attorney Lajanco, maiba lang po tayo kasi kamakailan di umano may ugong-ugong na lumalabas na pinag-uusapan about no election. Posible po ba ito by constitutional amendment? Enlighten us lang po, enlighten our listeners.
10: Kung tutuusin po ay posible naman po, kaya sabi nga po namin sa at ng pagtatangka na amyendahan ang ating saligang batas. Ito, lalong-lalo na po na magkakaroon ng epekto sa termino, hindi lang doon sa petsa ng halalan, mukhang na magiging napakahirap at halos imposible. Kung titignan nyo po, mula noong 1987, napakarami ng pagtatangka na baguhin, amyendahan, i-revise. In fact, meron pa nga po na wholesale revision ng ating saligang batas, ngunit hindi nagtatagumpay. So isa po ang malinaw dito, ang saligang batas po ng ating Pilipinas, bansa natin, matibay, matatag, at yan po ang mandato ng COMELEC. So hanggat matibay, matatag, at matiwasay na sinasabi ng ating constitution na ang halalan ay second Monday of May at ang susunod nga po ay sa 2028, hindi po mangyayari na ang COMELEC ay lilihi sa aming tungkulin. And in fact, kaninang umaga nga po, tinambad na natin sa publiko, isinapubliko na ang draft terms of reference, maagang paghahanda ng COMELEC dahil ang intention po namin, 2026, mag-procure na tayo ng sistema ang gagamitin sa 2028, at humihingi na kami ng tulong sa ating akademya, sa IT industry, professionals, citizens arms, stakeholders, pati na rin po sa mga political parties. Natulungan kami na mabalangkas ang pinakamaganda at pinakaakmang sistema na gagamitin natin para sa 2028.
8: And with that, maraming salamat po sa inyong oras as well. Again, pinaunlakan niyo po ang ating programa para ma-explain at malinawan ng mga kababayan natin patungkol nga dito sa step-by-step na ginagawa in preparation for the Bangsamoro parliamentary elections at silang mga issues na kinakabilangan ang COMELEC. Again, maraming salamat, our spokesperson ng Commission on Elections, Director Attorney John Rex Laujanco. Maraming salamat po.
10: Shukran at mabuhay po, Sir Nords.
12: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Attorney John Rex Laujanco mula sa COMELEC.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nakatakdang or COMELEC. Or saan ba tayo? Okay, sige. Pangasinan State University, pinalalakas ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng faculty development at modernisasyon ng pasilidad. Para sa detalye mula tayo, kalamin natin kay Mildred Coquia.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Mildred!
14: Patuloy na pinalalakas ng Pangasinan State University ang kalidad ng edukasyon at paghahanda ng mga estudyante para sa licensure examinations sa pamamagitan ng iba't ibang programa at pagpapabuti ng mga pasilidad. Ayon kay PSU Faculty Regent Dr. Ace John Mark Liwanag, kabilang sa mga hakbang ng administrasyon ang pagdaragdag ng faculty teams na nagbaba sa bilang ng mga estudyante kada klase mula sa dating mahigit 60 hanggang sa humigit kumulang 40 na lamang. Sinabi sinabi rin ni Liwanag na prioridad ng universidad ang faculty development, kung saan may inilaan na hindi bababa sa 20,000 pisong budget para sa pagsasanay at seminar ng mga guro upang higit pang mapahusay ang kanilang kakayahan. Patuloy din ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga pasilidad sa ilalim ng pamumuno ni PSU President Dr. Albert Galas. Kabilang dito ang 350 million pesos na pondo mula Department of Agriculture para sa pagtatayo ng soil laboratory at animal laboratory na magsisilbing National Center for Agriculture. Bukod dito, pinauunlad din ng PSU ang mga laboratory equipment, partikular sa engineering, bilang bahagi ng layunin nitong makapaghatid ng dekalidad na edukasyon at makalikha ng mas maraming board passers at top-notchers sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Eh, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, Department of Agriculture pinalakas ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas sa buong bansa. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Ray.
16: Pinaiting ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas sa mga pamilyan sa buong bansa. Sa ilalim ng kautosan, hindi dapat lumampas sa 50 piso kada kilo ang presyo ng imported rice na may 5% broken grains. Sa serye ng inspeksyon sa Metro Manila at iba pang rehiyon, naglabas ang DA ng Notices of Violation laban sa mga retailer na lumabag sa itinakdang presyo at sa mga nagkaroon ng maling pagle-label ng bigas. Ayon sa ahensya, unti-unti nang tumataas ang antas ng pagsunod ng mga vendor dahil sa mas mahigpit na monitoring at presensya ng enforcement teams. Sa kabuuan, 36 na notices of violation ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak pa ng DA na magpapatuloy ang mga biglaang inspeksyon upang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili laban sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, BFAR Region 9 at Zamboanga Sibugay Provincial Government nagpulong para sa pagpapatayo ng Regional Mega Hatchery Facility sa Zamboanga Sibugay. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
8: Report. Lesti!
18: Sir, mainit na si Governor Dolcian K. Hoover ang delegasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 o BFAR 9 sa isang pagpupulong na ginanap sa kanyang tanggapan sa Kapitulyo Provincial. Kasama ni Governor Hoover, sina Provincial Administrator Attorney Christian J. Milena, Provincial Legal Officer Attorney Annalisa Gonzalez, Provincial Agriculturist Engineer Wesley Saison, at Provincial Assessor Ms. Jocelyn Bracamonte. Ang pagtitipon ay para sa isang convergence meeting na pinangunahan ni na BFAR Regional Director Alsat Kunting at Provincial Fisheries Officer Shani Lu Orsaisa. Ang diskusyon ay nakatuon sa pagtatayo at pagpapalawak ng isang regional mega hatchery facility sa Zamboanga, Sibugay. Ang 200 milyong pisong proyekto ay kinumpirma mismo ni DS Secretary Francis Chu Laurel Jr. kay Governor Hoover sa isang pagpupulong sa DA Central Office noong nakaraang Mayo 18. Layon ng proyekto na palawakin ang suporta sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda, pasiglahin ang sektor ng aquaculture sa probinsya at magdatag ng maayos at napapanatiling pamahala ng yamang dagat sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Ayan, maraming salamat, Lesti Cubol. Okay, meron pa pala, tayong balita kung saan ay Police Regional Office din nakikiisa sa Brigada Eskwela 2026. Prioridad ang kaligtasan ng mga kapaaralan at mag-aaral sa pagbubukas ng pasukan ngayong Hunyo. Para sa detalye, nagbabalik gikan Iligan, Dandy Macarambon.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
15: Report.
8: Dandy.
11: Nakikiisa at nakikipagtulungan ang Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano sa education sector sa panguna ng Department of Education Region 10 sa isinasagawang Brigada Eskwela 2026. Naglabas ng mga panuntunan bilang gabay sa kapulisan ng rehiyon sa kanilang partisipasyon at tungkulin sa Brigada Eskwela bukod sa nakasanayang paglilinis sa mga paaralan, bahagi ng kanilang community service. Higit pa na mahalaga na testimonya ng kanilang community service ay ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral. Yun ang pinakamalaga ani R.D. Abrahano. Anya, pinaghandaan na ng kapulisan ang mga pang-seguridad na preparasyon at crime prevention effort ng kapulisan sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At with that, dyan po nagtatapos ang ating programa for tonight. Maraming sa lahat na salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio na kasama natin for tonight. Engineers Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez at ang ating executive producer si Ms. Jamie Quinto kasama si Isabel Singlang. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nord sa Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday dito lamang sa inyong programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:04, magandang gabi.
17: Pinalakas, pinalawak,
19: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko,
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: World Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
27: serbisyo publiko.
28: Radyo Magazine 1278,
29: Sports Radio 918,
30: Radyo Pilipinas,
31: Radyo Publiko
32: 738,
33: at Radyo Pilipinas World Service.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM,
36: Capital 104.3
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM,
39: Radyo Pilipinas,
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 collab.
42: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
43: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
44: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
43: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
45: Kasama po namin si Secretary Henry po.
46: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
47: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
43: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
43: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my eyes. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: For more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Magiging anghel ba tayo sa langit? Mabiyayang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Carlos Luanga at mga kasama, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 12, Talata 18 hanggang 27.
2: Lumapit kay Jesus ang mga Saduceo. Sinasabi ng mga ito na walang pagkabuhay na muli, kaya nagtanong sila,
3: Guru! Isinulat ni Moises para sa amin, kung may magkakapatid na lalaki at mamamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangan kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa upang mapagsibol ang supling sa kanyang kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid. Nag-asawa ang pangalay at namatay na walang anak. Kaya kinuha ng ikalawa ang kanyang asawa at namatay rin walang anak. Ganito rin ang nangyari sa 3. Silang 7 nga ay namatay ng hindi nagkaanak. At sa huli ay namatay din ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, kung mabubuhay silang muli, kanino sa 7 siya magiging asawa? Ang 7 nga ang umangkin sa kanya.
4: At sumagot si Jesus, di kaya bunga ng hindi ninyo pagkaunawa sa kasulatan at sa kapangyarihan ng Diyos ang inyong pagkakamali? Sa muling pagkabuhay nga nila, hindi na mag-aasawa ang lalaki o babae, kundi para na silang mga anghel sa langit. At tungkol naman sa mga patay at sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo inunawa ang sinabi sa inyo ng Diyos sa aklat ni Moses sa kabanatang 80? Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo.
1: Isinulat po ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Kaya pala ang sumpaan ng mag-asawa during their wedding is till death do us part. Kasi sa muling pagkabuhay, wala nang mag-asawa. Sabi sa verse 25, sapagkat sa muling pagkabuhay, ay di na sila mag-aasawa at pag-aasawahin, kundi sila ay matutulad sa mga anghel sa langit. Ano nga ba ang mga anghel? Ayon sa Katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko, number 335, ang mga anghel ay purong espiritu na nakasentro kay Jesus. At dahil nakasentro na ang buhay nila kay Kristo, hindi na sila maghahanap ng kaligayahan sa iba. Hindi na nila iisipin na mag-asawa dahil sapat na si Kristo. Dito napahiya ang mga Saduceo dahil nahayag ang kakulangan nila ng pagkakaunawa sa nasulat ni Moises. Sa kabilang dako, ipinapaalala sa atin ang mabuting balita na hindi natin babaunin sa kabilang buhay ang status natin dito sa lupa. Kahit gaano pa pala kayo kasweet ng asawa mo o gaano pa kataas ng posisyon mo dito sa lupa, wala na yan sa muling pagkabuhay. Pantay-pantay tayo sa paningin ng ating Panginoon. Kaya kapatid, habang nabubuhay pa tayo rito sa lupa, maging mabuti tayo sa bawat isa. Huwag tayong mang-api o kaya'y mag-take advantage sa ating kapwa dahil hindi natin hawak ang bukas. hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabuti?
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: This is

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang gumagandang siksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Miyerkules, June 3, 2026. Midweek na po tayo ngayon mga brada. At patuloy pa rin ang naranasan nating pag-ulan. Mamasa-masang morning sa ating mga maagang gumising. At syempre, sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda. Paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng tag-ulan at habagat nagpapatuloy. Seguridad at kaayusan sa pagbalik eskwela ng mga mag-aaral at tiniyak naman ng pamahalaan. Presyo ng bigas at seguridad sa pagkain patuloy na binabantayan at sinisiguro ng ating gobyerno. At 6 na bilyong piso ng pondo inilabas ng Social Security System para sa maagang pagpatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program. Mula po yan Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Balitaang. At syempre, huling kaganapan sa Senado mga brad ha, ang mayorya muling hindi na nasilayan. Diyan po sa ikalawang sesyon dapat ngayong linggo ng Senado.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa case ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.14 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Gising, bangon, galaw-galaw. Morning good sa ating mga suking listeners all over the Philippines, all over the world. At syempre mga suki natin na patuloy po buwang biyahe ngayong araw po na ito. Ingat po sa daan ha, basang-basa yung ating kalsada. Ika nga in English, wet na wet mga brad ha. Yung mga kakalsadahan po at least po dito sa Lungsod Quezon at dyan po sa Maynila. So wag po tayong rumatsa ng rumatsa at madulas. Mabasa, ika nga. And speaking of pag-iingat mga brad, at pag-iingat po muna dyan po sa kahabaan ng o yung mga under po ng Zaneco mga brad, yung Zamboanga del Norte Electric Cooperative Incorporated. Aba eh, kayo po dapat ay mag-ingat dahil po marami pong linya ng kuryente ang nagkalat po dyan at mga puno-puno. Ano ho? Dahil mula po alauna po ng hapon ngayong araw hanggang alas 4 ng hapon ay magkakaroon po ng power outage sa nasabing kooperatiba. Ano ho, particular dyan po sa Purok 7, Santa Isabel de Polog City. Isa sa gawang paglilinis ng mga halaman puno malapit po sa linya ng kuryente upang maiwasan ang outages, mapanatili ang kaligtasan at matiyak ang maasahang supply ng kuryente. Maaari namang maibalik ang kuryente ng mas maaga kapag natapos agad ang mga gawain. Ayun, pag hindi pa kaangkaang ba. Ayan, ha? Alas 4.15 mga brad sa Meralco naman, sa ilang bahagi po ng Barangay Guadalupe Viejo, Guadalupe Nuevo at sa Makati City simula po alas 11 ng umaga ngayon. Pa 30 minutes lang naman pala po. Kung ganito lang ang brownout, okay lang, ano, yung mga 30 minutes lang. Eh ngayon po yan, June 3, 2026 mga brad, para po doon sa ating ano, sa ating mga kababayan. At meron din pong aba, ganun din, 10:30 to 11 naman sa darating na Lunes, June 8. Ito ay bunsod ng line maintenance work na isasagawa sa kahabaan ng GP Rizal Street sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City upang mapanatili ang maayos at ligtas sa serbisyo ng kuryente mga brad. Eh kung 30 minutes lang, eh okay na yan, tatano na natin yan. Hindi naman malulobat yung cellphone mo ng 30 minutes, diba? Ang problema yung oras eh. Pag puro ka ML, ayan, baka malobat yan, Brad, ha? Puro ka Mobile Legends, eh, malulobat talaga yan, ha? Alas 4.16 ng umaga, mga Brad. Nakahanda naman ang Office of Civil Defense para tiyakin ang kaligtasan at seguridad sa pagbabalik po eskwela ngayong araw. O ngayong darating na June 8, mga Brad. Sa parehan po ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na may 24/7 monitoring silang isinasagawa. hindi lang po sa hindi lang para sa offline balik eskwela kundi para na rin po sa parang bantayan ang epekto ng habagat at iba pang posibleng maging sama ng panahon. Binigyan din ni Castillo na mayroong nakatalaga ng mga Disaster Risk Reduction and Management o yung DRRM coordinators ang bawat Department of Education o DepEd School, kaya dito nakikipag-ugnayan ang mga local DRRM ng OCD at mga local na pamahalaan. May koordinasyon din anya sila sa DENR Mines and Geosciences Bureau para matukoy naman ang mga paaralan na nasa lugar ng prone sa baha at pagguho ng lupa, lalo na ngayon tag-ulan at habagat season, mga brad. Alas 4:17 po na nagbabaling nagmamadaling umaga, mga brad. Nagsimula naman ng tumulong sa Brigada Eskwela mga benepisyaryo ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment ayon kay Acting Secretary Francis Tolentino, mga brad. Ito ay base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking magiging maayos at handa mga pampublikong paaralan sa pagsimula ng pasukan. Anya nung nakarang linggo pa naka-deploy sa buong bansa ang 240,000 TUPAD workers na tutulong sa Brigada Eskwela ng DepEd. Layo nito na matulungan ang DepEd na mapabilis ang pag-aayos, paglilinis at pagkukumpuni sa mga sirang paaralan para o bago mabukas ang klase sa susunod na linggo. Kaugnay pa rin, mga brad, ng paghahanda sa pasukan o balik eskwela, yakap ng PhilHealth inilapit naman sa mga paaralan kasabay ng Brigada Eskwela. May report si Sheila Gravines ng RP Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bilang suporta sa Brigada Eskwela ng Department of Education, nagsagawa ng mobile services ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ng Central Visayas sa mga paaralan ng rehiyon. Isa na dito sa Lahog Elementary School sa lungsod ng Cebu kung saan nag-avail ang mga guro sa Yaman ng Kalusugan Program or YAKAP. Ang YAKAP ay programa ng gobyerno sa pamamagitan ng PhilHealth na naglalayong tulungan ang mga Pilipino na mapangalagaan ang kanilang kalusugan at malayo sa sakit. Mas inilapit ng PhilHealth 7 ang mga serbisyo nito sa mga paaralan upang matiyak ang kalusugan at kapakanan ng mga guro, mag-aaral at ang kanilang mga pamilya. Maliban sa YAKAP, naghatid din ng iba pang mga serbisyo ang PhilHealth 7 kagaya ng pagrehistro ng mga bagong miyembro, pag-update at pag-issue ng member data record at ID. Nagsagawa din ng mobile services ang PhilHealth 7 sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran City, Bohol at Subangdako Elementary School sa Mandawi City, Cebu. Inihati din ng ahensya ang mga serbisyo nito sa Mabolo Elementary School sa Cebu City, Puente Elementary School sa Carmen, Cebu at San Vicente Integrated School sa Baez City, Negros Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.

0: alas 4:20 ng umaga mga brad. Ilocos Region naman ang una sa buong bansa sa 2025 Healthy Learning Institutions Assessment. Ramon sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas Report. Nanguna ang Ilocos Region sa buong bansa sa 2025 Healthy Learning Institutions School Assessment Checklist matapos magtala ng pinakamataas na overall average score na 95.04%. Ayon sa DOH Ilocos, nalampasan ng rehiyon ng NCR na pumangalawa sa 92.64% at Region 10 o Northern Mindanao na nagtala ng 89.95%. Sinabi ni Regional Director Dr. Paula Pasijongko na sumasalamin ng pagkilalang ito sa matatag na pagtutulungan ng sektor ng kalusugan at edukasyon upang makalikha ng mas ligtas at mas malusog na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Nanguna rin ang Ilocos Region sa lahat ng anim na pangunahing bahagi ng assessment, kabilang ang school health policy, physical at social school environment, health education, community linkages, at access to health care. Ayon sa DOH, nakatulong sa tagumpay ang mas pinalakas na school health policies, mas mahusay na implementasyon ng health at nutrition programs, mas malawak na akses sa serbisyong pangkalusugan at aktibong pakikilahok ng mga komunidad. Tiniyak ng ahensya na ipagpapatuloy nito ang pagpapalakas ng school health programs sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
0: 21 minutes after 4 in the morning mga brada. Tinataya namang aabot sa 6 billion pesos ang pondong ilabas ng Social Security System o SSS mga brad para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program mula po June hanggang August ngayong taon. Inaasahang mahigit 4.1 million pensioners ang makikinabang sa dagdag pensyon. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, sinimula na ng ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo sa original na nakatakda pa sana sa September. Layunin ang hakbang na mabigyan ng mas maagang pinansyal na ayuda ang mga pensioners sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Sa ilalim ng tranche ng programa, makatatanggap ng 10% dagdag sa buwan ng pensyon ng mga retirement and disability pensioners, samantala 5% dagdag naman ang matatanggap ng mga death and survivor pensioners. Sakop ng maagang pension increase ang lahat ng pensioners na nakarehistro sa SSS hanggang May 31, 2026. Ang pension program, ang pension reform program, ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakdang magkaroon ng taunang dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027 mga brada. Humiling naman ang PhilHealth ng 300.8 billion pesos subsidy mula po sa gobyerno para sa 2027 upang pondohan ang premium ng mga indigent, four-piece, beneficiaries, senior citizens, PWD, solo parents, SK officials, pambansang atleta at iba pang opisyal ng espesyal na programa. 300 billion ang hinihingi ninyo. Ang 300 billion ay napakalaki mga brad ha, pa 300 billion. Ang 1 billion nga lang 1,000 million 'yan. Ang 1 billion. So 300,000 million ang gusto nyong hingin. At may butal pang 0.8. Ayon kay PhilHealth CEO Edwin Mercado mga brad, umaasa rin ang ahensya na makatanggap ng 75.89 billion pesos mula po sa PAGCOR at PCSO. Umabot na sa 152 billion ang nagastos ng PhilHealth para po sa benepisyo ng mga miyembro mula January hanggang May, kung saan 91.3 billion ang para sa indirect contributors at 60.9 billion naman. Mas malaki pa yung may indirect contributors ha. 60.9 billion naman sa direct contributors. Gini Mercado, halos nauubos na ang 70 billion pondo, 70 million pesos o 70 billion pesos na pondo sa ilalim po ng GAA. So unang 4 na buwan pa lamang ng taon kaya ginagamit na ng PhilHealth ang retained earnings ito para mapanatili ang operasyon at serbisyo. Parang biglang lumakas ang ano nyo ah, ang gastos nyo ah. Dagdag pa niya, tumaas ang 10% ng premium collections mula po sa direct contributors habang mas maraming miyembro ang gumagamit na ng benepisyo dahil mas mataas na kaalaman sa serbisyong inaalok ng ahensya. Patuloy rin nilang pinapalawak ang benepisyo para mabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga miyembro. Parang Parang nalulugi na ba ang PhilHealth at ang hihil? Sana wag naman ano ho. 4:25 in the morning, nakatanggap naman ng positive feedback ang pamahalaan mula sa mga residente ng mga lugar kung saan isinasagawa ang flood management projects ng gobyerno. Ito ang ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay sumasalamin lamang sa nakita ng resulta ng mga hakbang na ipinapatupad ng pamahalaan kontra sa baha, halimbawa sa Metro Manila. Anya o ayon anya sa DPWH, tuloy-tuloy ang ugnayan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para po sa pagpasok ng tag-ulan. Bagamat hindi anya may papangako ng gobyerno na hindi na talaga babaha, makakaasa ang publiko na agad na bababa ang tubig ulan. Inihalimbawa ng opisyal ang sitwasyon sa G. Araneta Avenue, A. Bonifacio Avenue, Taft Avenue na mabilis nang bumaba ang tubig ulan. Well, in fairness, gaya po ng binabanggit ko, eh meron po talaga ano ho, na talagang actually di ko nga nakita bumaba yung tubig yun, hindi ako nakakita ng baha at all. Pakinggan natin mga brad yung naging pahayag ni Yuse Claire Castro.
2: Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue. Tuloy-tuloy din ang dredging activities. Hindi rin tumitigil ang DPWH since November 2025 na mag-clearing at declogging ng mga waterways. Mabilis din nag-deploy ang DPWH ng mga maintenance crews sa mga lugar na binabaha itong mga nakaraang araw.
0: Alas 4:27 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Malawak ang operasyon naman sa paglilinis at pag-alis ng bara sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manilang ikakasa. Nakatakdang magpatupad ng malawak ang paglilinis sa mga drainage sa Kalakang Maynila na layuning mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto mga brada, layunin ang habang na alisin ang naipong mga basura, magsagawa ng desilting sa mga matitinding o matinding nababarahang daluyan ng tubig at maibalik ng maayos na daloy ng tubig sa mga kanal at iba pang drainage channels. Sinabi ni Recto na sa ilalim ng nasabing programa ay gagamit ang pamahalaan ng libu-libong manggagawa sa ilalim po ng programang tupad o yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Teka. Diba may nakalaan naman niya tadyaan? Pero baka kailangan mas mabilis. Baka naman. Dalawang problema ni Recto ang sabay na matutugunan sa nasabing hakbang na ito. At ito ay pagbahat ang may kinalaman sa kabuhayan. Habang nilinis niya ang mga estero, ilog at drainage systems ay kasabay nito ay ang pagbigay ng trabaho sa libu-libong mga Pinoy. Kaugnay nito, pinulong na ni Recto sa Malacanang ang mga opisyal ng DOTR, DPWH, MMDA at DOLE. Kaugnay ng kahandaan mga brad sa panahon ng kalamidad at sakuna, Albay Public Safety and Emergency Management Office o yung APSEMO, sinimula naman ang tree pruning activities bilang paghahanda sa typhoon season. May report dyan si Paul Hapin. Radyo Pilipinas.
3: Nagsimula na ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ng pagsasagawa ng tree pruning activities bilang bahagi ng paghahanda sa pagsisimula ng typhoon season. Nagsagawa muna ng team orientation ng mga kalahok bago ang deployment ng mga tauhan sa kahabaan ng National Highway mula barangay.

0: burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Isasalba pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: The Ronda Pilipinas. Pilipinas.

0: 4:37 in the morning, mga brada. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Ronda. Umabot na sa 153 na mga individual ang naaresto po ng PNP o ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa cybercrimes. Mula po yan na Mayo 1 hanggang Mayo 31. Naisan pa rin ang 145 cases, kabilang dito ang 105 regular filings at 40 inquest proceedings. Ayon kay PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta, patuloy ang kanilang pagtugi sa mga cybercriminal at magpalakas ng operasyon upang matiyak ang mas ligtas na cyberspace para sa publiko. Bukod dito, nagsagawa rin ito ng mga operasyon na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng mga suspects sa pamamagitan po ng enhancement o ng entrapment operations at ang katupad ng warrant to search, seize, and examine computer data. Nakitala rin ang 17 convicted ng mga individual sa kasong may kaugnayan sa cybercrime. Nagsagawa rin ng mga unit ng PNP ACG ng 2,000 mahigit na cyber patrolling activities at 66 na digital forensic examinations. At 4:38 in the morning, kaugnay niyan mga brad, lumabas sa pinakabagong nationwide governance survey na kabilang si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan na may pinakamataas na antas ng pagtitiwala mula po sa publiko. Nagtala si Nartates ng 78.8% Index of Governance Score, kalakip ng mataas na trust at performance ratings. Ayon sa survey, iniuugnay ang mataas na marka sa mga reformang ipinapatupad sa loob ng Philippine National Police o PNP, kabilang ang pagpapalakas ng operasyon, pagpapaigting ng community policing at pagpapatibay naman ng accountability sa hanay ng kapulisan. Ipinakita rin ang resulta ang patuloy na pagtaas ng kumpiyansa ng publiko sa PNP sa ilalim ng pamumuno ni Nartates Jr. kasabay ng pagsulong ng disiplina, profesionalismo at serbisyong nakatuon sa mamamayan. Binigyan din ng PNP na mas mahalaga ang mataas na antas ng tiwala sa publiko sa pagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan na tinuturing na mahalagang salik sa pambansang kaunlaran. Kasabay nito, kinilala rin ang ambag ng libo-libong pulis sa buong bansa sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko. 4:39 in the morning mga brada. Pagtatayo ng kauna-una ang housing rental facility para naman sa mga pamilyang apektado ng North-South Commuter Railway Extension Project. Uy, kasalan ka ba dyan ah? Sinimula na ng DOTR. Ramona sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinimula na ng Department of Transportation ang pagtatayo ng kauna-unahang rental housing facility sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng San Pedro, Lalawigan ng Laguna. Ayon sa DOTR, matatagpuan ang itatayong sining apartment sa barangay Landaya na bahagi pa rin ng North-South Commuter Railway Extension Project. Layunin nito na bigyan ng ligtas sa lugar ang mga pamilya na apektado ng konstruksyon ng NSCR Extension Project na maaaring rentahan ng 500 hanggang 700 piso kada buwan. Pupondohan ng DOTR ang sining apartment sa nabinubuo ng multi-story buildings na may kabuuang 242 residential units at kaya mag-accommodate ng 191 mga non-loaned owner project affected families. Napatid na bawat unit kompleto ng mga features gaya ng living room, dining room, bedroom, kitchen, palikuran bilang in-city development na at mananatiling malapit sa mga paaralan, trabaho, maging sa mga mahalagang serbisyong pangkomunidad. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, sa kauna-unahang pagkakataon ay maaaring makinabang sa housing rental program sa loob ng San Pedro kahit ang mga hindi kwalifikado sa socialized sa housing pero na-displaced dahil sa itinatayong railway project. Para sa Bagong Pilipinas, Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 4:41 in the morning mga brad, na bago tayo dumako sa usapin ng Senado ha. Alam ko nakaantabay kayo dyan. Ito muna, DSWD pinalawak ang tulong sa mga apektado ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ramonda sa Baltangyan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Habang patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga casualty mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, mas pinalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado. Ayon sa DSWD, umabot na sa kabuang 1.1 milyon ang halaga ng naipagkaloob nitong tulong pinansyal at iba pang assistance sa mga apektado. Kabilang dito ang 10,000 financial assistance para sa 50 apat na individual, transportation assistance sa 10 individual at pamahagi ng mga family food packs, hygiene kits at 21 sleeping kits. Nagpaabot din ng DSWD ng Bureau Assistance sa 8 pamilya habang nagpapatuloy ang pagproseso ng tulong para sa iba pang naapektuhan ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 4:42 in the morning. DSWD pa rin mga brad, ha, na mahagi ng cash relief assistance sa mga kwalipikadong service delivery riders sa Davao del Norte at Davao de Oro. Romondo Sabaltangyan, Marcel Mamonda Salia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 ng pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga kwalipikadong service delivery riders sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao de Oro kahapon. Layunin ng programa na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga delivery driver na nakaranas ng mga hamon sa kabuhayan at operasyon dulot ng umiiral na kalagayang pang-ekonomiya. Kinikilala ng DSWD ang mahalagang papel ng mga rider sa paghahatid ng mga produkto at serbisyo sa mga komunidad kung saan sa ilalim ng programa makakatanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 5,000 pesos bilang karagdagang tulong upang makatugon sa kanilang pangunahing pangangailangan at masuportahan ang kanilang hanap buhay. Patuloy namang pinatitibay ng DSWD Field Office 11 ang pakikipag-ugnayan nito sa mga katuwang na ahensya at stakeholder upang matiyak ang maayos, mabilis at transparent na pagpapatupad ng programa para sa kapakanan ng mga manggagawang nangangailangan ng suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Pilipinas. 4:44 in the morning, Mabata! Hindi na naman po nagkaroon ng sesyon ng Senado kahapon. Eh, Martes po yan, matapos hindi muli sumipot sa plenaryo ang mga senador ng miyembro ng Majority Block. Kompleto ang 11 senador ng minority block ng pagpatakbo ng alas 3 ng hapon. Ang oras na magsimula sana ng kailang sesyon. Nang matanong kung may abiso ba mula sa majority block kung may sesyon, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na walang sinabi sa kanila kung meron o walang sesyon. Sa kabila nito, sumipot at nag-antay pa rin ang minority senators. Bandang alas 3:15 ng hapon, lumapit si Senate Secretary Jose Luis Montales kina Senate Minority Leader Vicente Soto III. Matapos ito ay tumayo na ang minority senators at nagsimula nang magpaalam at humingi ng paumanhin sa mga bisita nila sa gallery. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, sinabihan sila ni Montales na nagsabi si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi na ito pupunta ng Senado. Sinigundahan rin ito ni Senator Kiko Pangilinan. Ito na ang ikalawang araw ng walang sesyon ng Senado mula po sa Lunes dahil sa hindi pagsipot ng majority senators. Matatanda ang hanggang bukas na lamang ang sesyon ng Senado bago ang kanilang sine die adjournment. Nako. Mukhang alam na natin ang mangyayari bukas mga ngayong araw, mga brad, ha? Nanawagan naman ang 11 senador ng miyembro ng minority block na mag-resign o magbitiw na sa pwesto, si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, iginit ng minority senators na pinakita ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyan din ng minority block o may na solid 11 na ang nangyari kahapon na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin na pagpapababa sa responsibilidad at tahas ang pagsasawalang bahala sa mga rules ng Senado. Gate nila, hindi pwedeng patigilin ang trabaho ng Senado dahil lang tumatangging mamuno ang presiding officer nito. Pinuto ng minority na sa ilalim ng Rule 14 na Section 41 ng Senate Rules ay pwede lang ipostpone ang kanilang sesyon kung nagkaroon ng konsultasyon sa majority at minority leader. Ang paglabagaan nilang ito ay lantarang pambabasto sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino. Hinamo naman ni Senator Raffy Tulfo si Cayetano na kung may matapang ito ay dapat humarap ito sa plenaryo bukas. Binigyan din naman ni Senator Sherwin Gatchalian na 25 milyong piso ang ginastos ng Senado o ginagastos ng Senado araw-araw sa kanilang operasyon mula sa pagpapasweldo, kuryente, utilities at iba pa. Kaya naman ang hindi nila pagkakaroon ng sesyon ay pagsasayang sa pera ng bayan. Kasabay nito umapila ang minority senators sa kanilang mga kasamahan sa majority na magpakita na sa sesyon at magtrabaho. Paliwanag naman ni Senator Ping Lacson na sa ilalim ng kanilang rules, kung wala ang Senate President ay pwedeng mag-preside ang sa sesyon ang Senate President pro tempore, Senate Majority Leader at Deputy Majority Leaders. Sa ngayon, tanging Senadora Loren Legarda pa lamang ang nahalal na opisyal ng Senado bukod kay SP Cayetano. Nasa acting capacity pa lamang bilang Majority Leader si Senador Joel Villanueva, habang wala pang napapangalan ng Deputy Majority Leaders. 4:47 in the morning, ginit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na plano ng mga senador mula sa minority bloc na alisin mula sa majority bloc ang mga committee chairmanships. Sa isang Facebook Live, pinaliwanag ng Senate Leader kung bakit hindi nagko-convene ang sesyon ng Senado mula noong Lunes. Ayon kay Cayetano, ang plano niya ng minority, mabawi ang majority mula sa kasalukuyang liderato. Sa hindi pagkakaroon ng sesyon ay nais nilang maitiyak na hindi makakuha o makukuha ang mga committee chairmanships at matutuloy ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, mga brad. Tungkol sa flood control anomalies sa Webes, bukas po yan. Sinabi rin ni Cayetano na ginagamit ng majority block ang kanilang pag-absent sa plenaryo bilang parliamentary tool kontra sa isang puppet Senate. Samantala, pinabulaan na naman ng minority block ang akusasyong ito ng Senate President. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, wala silang pinipigilan na anumang proseso ng Senado at katang-isip lamang ani ito ng majority. Kasabay niyan, mga brad, 4:48 in the morning, nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano na sa minority block na makiisa sa pagtatanggol sa kalayaan at integridad ng Senado sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya at umano'y panggigipit sa institusyon. Ginawa ni Cayetano ang panawagan matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Cayetano, mahalagang mapanatili ang pagiging independent ng Senado bilang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan at hindi dapat maimpluwensyahan ng anumang puwersa mula sa labas. Binigyan din niya ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng Senado ay dapat maresolba sa loob mismo ng institusyon at hindi sa pamamagitan ng panlabas na impluensya o political pressure. Binanggit din ni Cayetano ang umano'y sunod-sunod na pressure at mga bantang pagpapaaresto sa ilang miyembro ng mayorya, kabilang sila Senador Francis Escudero, Senador Rodante Marcoleta at Senador Joel Villanueva. Tinukoy rin niya na ang pangyayaring noong May 11 at May 13 kung saan nasangkot sa investigasyon ng Senado at ilang kawanin nito, habang ani ay hindi nabibigyang pansin ang papel ng National Bureau of Investigation at iba pang sangkot sa usapin. Iginit ni Cayetano na hindi dapat maging instrumento ng political pressure ang mga legal na hakbang laban sa mga senador dahil maaari itong makaapekto sa kalayaan at pagiging independent ng Senado bilang isang institusyon. Hinamon din niya ang mga senador na manindigan para sa Senado at suportahan ang mga hakbang na magpapalakas sa integridad at kalayaan ng kapulungan sa gitna ng kasalukuyang hamon. Pilipinas. Alas 4:49 ng umaga, mga brad. Talaga namang iba po ang nangyayari ngayon dyan sa Senado. Ano ho? So, should we expect na wala na namang sesyon ngayong araw? Dahil base po dito sa ating binasa, malinaw po na sinasabi ng Senate President na hindi nila i-give up yung mga committee chairmanships. And ang goal nila, malinaw po sa sinabi, matuloy po yung kanilang tinatawag na Blue Ribbon na hearing, which is bukas. Webes, mga brad, bukas po yun. So kung papasok sila ngayon, at kung totoo ang sinasabi nito na katanggalan sila ng chairmanships, baliwala yung kailang in-absent ng Lunes at Martes. Ano? Masyado na po tayo maraming nakitang mga political maneuvering para po maniwala sa isa o kabilang kwento. Ano ho? So ang akin dyan, let's wait and see ano ang magiging conclusion. Kasi masyado pong mahirap pag ikaw magja-jump into conclusion sa mga bagay na hindi pa tapos . Ano ho? At ikaw ay papanig sa mga ganyan-ganyan. Ang mahalaga lang, syempre dapat yung kapakanan po ng Pilipino, end of the day, ang ating mapanatili. Ano ho? Alas 4:51 ng umaga, mga brad. Andito ba yung ating BJ, madam?
5: Yes.
0: O, nasa iyo. Baka may kopya ka dyan, wala akong kopya. Dulo. Dulo.

0: alas 4:51 ng umaga, mga brad.
1: PJ time na!
2: Lorenz, pa-BJ ka naman!
3: BJ! BJ! BJ!
2: Ayan na! Babayuhin na tayo!
3: Babayuhin?
2: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh, big job!
4: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job!
5: BJ time na!
4: BJ time na!
0: Ronda, Pilip. Oy, 4:52 in the morning. Meron pong handog na big jobs ang Ronda Pilipinas para po sa ating mga pitik queens today. Magandang balita po para sa mga naghahanap ng oportunidad sa pamahalaan. May mga bakanting posisyon ang Department of Budget and Management, National Capital Region o yung DBM-NCR para po sa mga kwalipikadong aplikante, mga brad. Kasama sa available positions ang mga sumusunod: Senior Budget and Management Specialist, salary grade 19. Uy, malaki yan ha. Admin Officer 3 o Cashier 2, salary grade 14. Budget and Management Specialist 1, salary grade 13. Admin Officer 2 o yung HRMO1, salary grade 11. Admin Assistant 3 o yung Senior Bookkeeper, salary grade 9. Admin Aid 4, Driver 2, salary grade 4. Bukas ang aplikasyon, mga brad, sa mga nabanggit na posisyon para po sa lahat ng kwalipikadong individual, ano man ang iyong edad, kasarian, civil status, relihiyon, ethnicity, kapansanan, sexual orientation, gender identity o political affiliation. Tandaan na ang lahat ng kinakailangan dokumento ay dapat pagsama-samahin sa isang PDF file at isubmit sa online application form ng DBM-NCR hanggang June 4. Hanggang bukas po ito, mga brad, ha? Paalala naman sa mga aspirants na siguraduhin tama at kumpleto ang lahat ng dokumento dahil maaaring hindi tanggapin ang mga mali o kulang-kulang na aplikasyon. Paalala naman sa mga aspirants, dapat ding tandaan na i-download ang pinakabagong version ng PDS o yung Personal Data Sheet at Work Experience Sheet o yung WES mula po sa website ng Civil Service Commission, mga brad. Huwag na huwag iiwan ng blank ang PDS kung hindi naangkop sa isang item. Ilagay lamang ang NA o yung not applicable. Siguraduhin din ang lahat ng dates o petsa ay nasa format ng araw, buwan at taon. Kung wala pang work experience, maaaring ilagay ang saltang none. Sa work experience sheet, dapat din kumpleto ang notarized ang inyong PDS sa loob ng application period mula May 25 hanggang June 4, 2026. Meron ka pang isang araw, brad, ha? Buong araw ngayon kung gusto mo mag-apply. Hindi pa huli ang lahat. Ayan. Bisitahin ang official social media page at website ng DBM para po sa iba pang mga impormasyon at detalye, pati na rin na para ma-access ang link kung saan pwedeng isubmit ang inyong application form. Alas 4:55 na po na nagmamadaling umaga, mga brad.
2: Papa Lorenz, ingat ka, ha?
6: Wala na, inis na.
7: Pwede.
0: Hoy, maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lorenz Tanho ko, mga brad, magkaringan tayo bukas. Adios!
5: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
12: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Winning three consecutive years in the National Quality Corn Achievers Awards, the Municipality of San Miguel in Zamboanga del Sur secures the Hall of Famer title as Outstanding Municipality. Corn farmers in the municipality are reflections of the well-deserved recognition their town received. Full-time corn farmer Mr. Hipolito Albillar, after getting married at an early age, tilled 2 hectare land to provide for his family. Planting hybrid yellow corn, Hipolito applied the new technologies he learned from trainings.
1: Nakaagi ko og seminar sa pang garden. Dayon, apil na pod ang kining sa pamaagi sa pagpuga sa mais, pagpuga sa humay. Dito na ko nakita ang mga dili dai maayo nga magpugas gyud ta sa tudling. Ang tambok sa yuta, gikan sa ibabaw hantud sa ubos, naara din na siya sa 2 inches. So kung magdaro ta, pag huma na itong daro, ang kasagarang dulot sa daro, 2 or 3 inches. So, ang tambok na nasa babaw. Wala na dito sa imuhang gitudlingan. Munang ang tambok, kay naa naman sa tunga sa tabla, munang dito kugapuga sa tunga sa tabla, kay tuwa man dito ang tambok. Kay kung direta sa tunga, wala na siya tambok. Dayon, ikaduha, kung mag-ulan, anuron ang imuhang pugas, ikatulo ka ng diha po mag-agi-agi ang ilaga. Prone siya sa kaon-kaon sa ilaga. Din sa una mong panahon, ang pinugsan sa kinaraan, katumang tagduha, tulo, diyon ka nang gitawag o tinindak. Karon akong gigamit, dili ingon ato. Kay sa una, muto akong gigamit, dili man maayog resulta. Diyon nakita na ko ang tag 1 meter ang distansya sa tanom nga tinagsa. Munang diha ko na kampante anang sa bago nga teknolohiya, kaya ako nakumpara sa una o karon, dako gigay siya diferensya sa abot halos mo times to.
0: Even though he didn't finish school, it did not stop Hipolito from giving his family a good life. He is not just a farmer, he is also an entrepreneur. In every cropping, he allocates certain amount from his net income for new business investment.
1: More or less, manggastuho na kuha ng 2 hectares gan sa pagpuga, santod sa pagkauga. Siguro nasa mga 150. Overall, income na kuha ng 2 hectares nasa mga 220 to 250. Ang pinakagamay na kuha ng mga ginansya siguro nasa mga 60 to 70. Natukod po kong pangkal, buhi-buhi po tagamay ang baboy. Pero meron dyan akong ipalit ang ano yung pagpanguma kabayo. Palit kong isa.
0: As a responsible farmer, aside from the vermicast that he uses in his farm, he utilized the corn wastes from previous cropping as fertilizer instead of burning them.
1: Pasagdaan na ang iyahang punuan diya sa uma. So, magamit rin po siya as abono sa kuhan. Kimalata naman to siya kadugayan. Inigdaro, maputol to siya.
0: In farming, pests and diseases are inevitable, as well as natural calamities. Hipolito gives more weight in field monitoring to get rid of possible damages.
1: Kada adlaw ko ka magsubay, mama, monitor ni mo kung unsay naa sa imuhang maisan, buntag or hapon, jod. So mahibawaan ni mo na og nay ulod, kay daghang kayong mananap, daghang langgam maglupad-lupad sa iyong maisan kung naay daghang ulod. Munang magsubay ko buntag, pag tanaw na ko nga daghang langgam, daghang mananap, ako na naman kuha niya na ay diferensya niya. Musuro din kuha na sa tunga. Tanaw na ko itong portion niya kanang daghang langgam ga galupad-lupad. Kinaana dito ang mga mananap.
0: Hipolito believes that success is not achieved in a snap, but one step at a time.
1: Kung sa binugoy pang istorya, dili lalim ko magpataka tagbahog, dili niya na tumahurot. Ang bota ko pasabot, anaman ba? Sige kang sugod. Wala ka kahuman. Muna akong term sa dili maayo na magpataka tagbahog, dili niya na tumurot. Muna ako, inanay lang, ginagbay lang sa basin dahil sa sunod o mudak-udak ko na po.

0: Sa bawat pagsikat ng araw sa Santa Isabel Jones Isabela, kasabay nitong bumabangon ang pag-asa ng mga magsasaka. Ngunit sa likod ng luntiang tanawin ay naroon ang isang hamon. Ang kakulangan ng sapat at maaasahang patubig na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Sa agrikultura, ang tubig ay buhay. At kapag may sapat na tubig, mas may tiwala ang bawat magsasaka sa ani at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang mga magsasaka sa pabago-bagong panahon. Kapag kulang ang ulan, apektado ang produksyon at nababawasan ang kita. Bawat araw na walang sapat na tubig ay katumbas ng pangamba. Pangamba para sa kanilang pananim, kabuhayan at pangarap para sa kanilang pamilya.
1: Taide, anan nagagatang kami iti pagpananom ni. Ket ay siyempre, gumastos kam latat krudo. At hamit nga mabalin dyan yung water pump ng hamunga kruduan. E di lalo kumatatan kit nagnina ti krudon. Awani na.
0: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, sinakatuparan ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng pagpapatupad ng National Irrigation Administration Isabela Irrigation Management Office. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ng mga magsasaka, ang isang pangarap na magkaroon ng maaasahang pinagkukunan ng tubig ay naging isang ganap na realidad. Binubuo ito ng 4 na unit ng 7.5 horsepower solar pumps na gumagamit ng malinis at renewable energy mula sa araw. Sa tulong ng makabagong sistemang ito, na ipapadaloy ang tubig patungo sa mga sakahang dating umaasa lamang sa pabago-bagong kondisyon ng panahon.

0: Ito isang proyekto ng patubig. Isa rin itong pamumuhunan sa kinabukasan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nagbibigay ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita, at mas magandang kalidad ng buhay.
1: Yaman kami unay, kasi kami gimatang ti Krodon. Pinagitaod ti Danong, babayin dati nga solar.
2: Awisin kay amin nga mang suporta iti project iti niya mino tid apo iti gobyerno. Iti sa pailokuma, nagita nga project kit tagilalain tayo. Sa pailokuma, ta nainayunan na tapay.
3: Maraming salamat sa niya at thank you.
0: Ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project ay higit pa sa mga solar panel, bomba at tubo. Ito ay kwento ng pagbabago, kwento ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, at kwento ng mga magsasakang patuloy na nagtatanim ng mga pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa sistemang ito, umuusbong ang mga masasaganang ani, mas matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan para sa Santa Isabel.
4: Ano na itutulong ko sa ating panigansanit? Gamitin namin lahat ng membro ng association para hindi kami muupa.
5: We are very grateful to the Department of Agriculture na pinagbigyan ko yung request ng ating farmers ko sa bangad. At malaking pong tulong sa ating mga farmers itong machinery na ito. Maraming salamat po.
6: Well, para sa mga taga-Kalinga, no, hintayin nyo at kakaroon kayo ng rice processing system. I-expand natin yung warehouse ng NFA. Station will put cold storages and other post-harvest facilities sa inyo para lalong ma-improve ang agricultural food systems ng dito sa Caligo.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
1: Isang minuto na kapitbahay, makalipas doon naman ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. May araw na ho ng Miyerkules at tres na ho tayo sa buwan ng Hunyo 2026. Bilis ho ng usad ng mga araw. Bilis din ho ng galawan. Bakan blues na nangyari sa mababang kapulungan ng Kongreso. Meron po namang now you see him, now you don't. Diyan po naman sa Senado. Ano ba tawag sa Senado? Sarsuela na raw ngayon eh. Oh, ano ba? Modern circus. Ayos na kaya yan. Ay, magandang umaga Pilipinas. Gandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka, sa ating matatamang na mga isda at nagusuyan. Siyempre sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sabay-sabay tayong napapahinggan sa latunang ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radio Television 104.3 The Capital, DWCS MAPD Ilocos Norte, DWCJ dyan po naman sa May Cagayan. Dalit po ng social media platforms, magkakamigan, magkakapalitan po tayo ng mga balitaan. Natambay po lamang sa mga report magagaling ko sa lalawigan. Ang ipinan po ng Radio Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mindanao. At siyempre mamaya ang ating pakipaugnayan sa mga piling individual. Kinalaman sa mga isyu pwede natin pag-usapan sa larangan pa rin po ng sektor ng agrikultura. Kaya pag-usapan natin yung Baliputo. Exclusive yan sa Batangas lang eh. Hindi dyan, yung bukang sa Batangas, eh, medyo mainit natin pa nga dyan eh. Maraming kwentong balalim ho rin eh. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustre Robregado. Anyo po kami hanggang alas 6 po ng umaga. At sa mga balita natin ngayong araw, ano ho, pakarami, unahin muna natin yung maglilagay ng ating panahon. Ano ba lagay ng panahon natin? Yung Miyerkules, ano ho, patuloy yung epekto ho ng habag at yung southwest monsoon na yan. At pinalalakas pa rin po na nakarang bagyo habang nananatili pa rin pong danger level na heat index. Ang bahagi po naman ng ating bansa. At nakalabas na ng PAR itong Typhoon Doming. Tuloy po nitong hinahatak at pinapalakas ho naman ng habagat. Nga sinasabing mga apektadong lugar, saan po dyan yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat kasama ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Calabarzon, Aropa, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan po naman at maging dyan po naman sa Capiz. Ano ho? Ingat po sa heat cramps at heat exhaustion. Ho? Paring mauwi po naman sa heat stroke kung tuloy-tuloy po naman ang inyong mga pagbabad sa araw. Huwag na kayo magbabad sa araw. Ano ho? Sinasabing sinalalabing bahagi po ng Visayas at buong Mindanao as magiging maayos naman ang panahon na may bahagyang madilim na kalangitan. Unit may chance pa rin po naman ng mga biglang localized thunderstorms kahapon po naman o sa gabi. Ayan. Ino sa limang araw na pagtaya ng pag-asa, hindi bababa po sa 10 lugar sa bansa ang makararanas ng mapanganib na init na abot po sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Ang Infanta Quezon nasa 44. 43 naman ang Apari, Tugigalaw City sa Agayan, Surigao, Surigao del Norte, ang Hinatawan, Surigao del Sur. 42 degrees Celsius mo naman sa Calayan, Agayan, Baler, Aurora, Camiling, Tarlac, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City. Okay. Nalalabing bahagi ng Visayas, buong Mindanao, mas magiging maayos mo naman ang panahon, no? Pag yung madilim lamang na kalangitan. So, ingat pa rin ho tayo. O galaw para hindi pumanaw. At ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, pala nang binaha yung ilang lugar sa East Quezon City, di ba? Yung mga bababayan motorista natin, mga pedicab driver, ipong tubig na sa kalsada, lakas na pag-ulan, lalo na kahapon, di ba? Ganun ho yun eh. Patuloy pa rin ang manual excavation at retrieval operation sa Barangay Balibago, ho. Angel City Building Collapse. Punta rin sa 20, 21 na rin yung mga nangamatay. Dami na, no? Ay nako, ingat pa rin ho tayo pare-pareho. Samantala, sa balitang politika at gobyerno naman, balasan sa Senado. Usapan ho yung mga binahayang nitong si Senator Erwin Tulpo eh. Inuusungkit o kumbinsi. Majority Black, sina Senator Lito Lapid, Ejercito, ang Tulpo Brothers. 11-11 no sila ngayon sa sitwasyon eh. Una, inaprobahan na ng Kamara yung tuluyang pagkapatalsik po naman. Expulsion naman ito. Ay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ito po naman sa disorderly behavior at conduct unbecoming. Pag talaga maghigpit na tayo sa mga gusto natin maglingkod bayan. Napanan natin ng requirements. Kasimpleng kababayan natin, gusto pumasok sa gobyerno, napakaraming requirements eh. Bakit? Tangan, eligible ka, may civil service ka. Wala, pagpapasok sa politics, and right lang, okay na. Tapos, ano ka pa, marami pang kwento na tinangay si ganito, nagkamal ng ganito, ganun eh, no?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nangyayari niyan, dapat siguro talaga maghigpit na tayo. Lagay na tayo ng requirements. Kabansa, pagka may kaso ka sa kamag-anak mo, pwedeng tumakbo. Ibang bansa, pag gusto mo maging presidente, akang servisyo sa military, ikaw rin pwedeng maging presidente. Higpit na tayo. Yung bagay na dapat alisin dito sa atin para tumino tayo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa ating mga headliners, Pilipinas at Vietnam, mas malalawaki ng kalakalan at mas patas na kasunduan po naman sa bigas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
1: Pilipinas. 20 hanggang 25 pesos na kilo ng repolyo ay mabibili sa Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At DSMRD nakapaglaan ho ng halos 50 milyong ayuda naman sa mga magsakang apektado ng tagtuyot dyan po naman sa Cagayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumana, paigising lang si Mamang Chuper, baka po po ang sponsor sinatok sa Manibela ho. Walang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada sa mga detalye ng balita. Sinusulong ng Department of Agriculture ang pagkapalawak po ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam at ang pagresolba sa mga isyu sa kasunduan po naman sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, target na itaas ang bilateral trade ng dalawang bansa. Wala po naman sa 15 bilyon na $15 billion tungong $20 billion. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ay good morning, sir. At tinutugunan ho ng Pilipinas yung trade imbalance na pabor sa Vietnam, paabot po naman sa $2.7 billion. Tapos yun din ng Pilipinas yung umano'y kanselasyon ng ilang rice import contracts pag tumataas yun naman ang presyo. Ay naman kay Vietnamese Minister of Industry and Trade, Lem Van Hong, sasanggun nito ang issue sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Tuloy naman pinagtibayan ng dalawang bansa ang koordinasyon sa magitan po naman ng Joint Trade Committee at ng Joint Committee on Agriculture.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising-gising bangon kilos galaw-galaw. Imari ng makabili ng murang mas repolyo. Ang residente po ng Metro Manila sa pag-arangkada naman ng Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, magsisimulang umikot ngayong araw ang caravan na magtutungo po naman sa Paranaque City Hall sa San Antonio Avenue, Barangay San Antonio, Paranaque City. Karantang ibebenta rito ang sariwa at lokal na repolyong wala naman sa mga magsasaka ng bengket. Abibili ang repolyo sa halagang 20 hanggang 25 pesos kada kilo. Mas mababa kumpara ho naman sa karaniwang presyo sa mga pamilihan. Ino sa DA, ayon ho ng programa na matulungan ang mga magsasaka na may benta ng kanilang ani. Ang mga nag-aalok po naman ang mas abot kayang gunay naman sa mga consumers. At tapos ang Paranaque, katagdaring magtungo naman ang Kadiwa Repolyo Caravan sa Quezon City, Makati, Andaluyong, Teros, Maynila, mga susunod na araw. Punta na kayo sa Congress, ako sa Senado. Nalaki ng gulay doon. Bumait na sila at maging mapayapa na.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Abot naman sa halos 50 o 50 milyong pisong halaga ng emergency cash transfer ang naipamahagi po ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasahang naapektuhan. Ang matinding tagtuyot sa lalawigan ho ng Cagayan. Usang tagtuyot, buha naman. Ano ho, ah? Beho, ang tuyo yan, hirap mong sumipsip ng tubig niya pagkatuyo yung tuyo. Ay, no, sa DSWD Field Office No. 2. Abot na ho sa 4,931 corn farmers na nakatanggap ng tulong pinansyal. Wala May 26 hanggang May 29. Wala po naman sa iba naman bayan po naman at lungsod po naman sa probinsya. Bilang ho dyan, ang 2,562 magsasaka sa Bag-aw, 1,827 sa Tuguegarao City, Badali, Abadar, Alimandaan, 36 sa Tuwaw. Anim po naman magsasaka, dyan po naman sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi ito na patuloy ng suporta naman ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay agarang ayuda sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan dahil sa matinding init po ng panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Wala akong mainit ng panahon eh. Ado, mainit eh. So, mainit. Ano ho? Their heads must prevail. Huwag naman kayo sa mga mamay sa taong bayan. Talaga, magna

0: 4.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
4: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738.
10: An editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oy, mga nagtatanong mga kaibigan, kung anong heat index sa kanilang lugar at saka kung uulan-ulan ba sa kanilang lugar. Narito muna ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
13: Magandang umaga po sir Alan at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon ay o hanging habagat ay patuloy na nakaka-apekto sa northern Luzon, central Luzon at western section ng southern Luzon. Ito ay nagdadala ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Ganoon din naman ay mananatiling maulap pero mas mababa na ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi.

0: ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, at natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa naman, yung mga hindi binanggit ay mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By the way, meron po tayong minomonitor sa kasalukuyan na low pressure area. Ito po ay huling namataan sa layong 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So yung bagyong Domeng ay lumabas na po ng FAR, pero itong bago na po na ito ay nasa western section ng ating bansa. Posible na ito ay maging isang bagyo by Thursday or Friday. Pero yung chance na maging bagyo ito ay nananatiling mababa pa rin sa kasalukuyan. At yung inaasahan natin na dami ng bagyo for month of June ay 1 to 2. So, nananatili pa rin na zero sa kasalukuyan. At kung maging ganap na bagyo, itong binabanggit natin na low pressure area, ay papangalanan natin ito na Esther. Samantala, patungkol naman dun sa nabanggit ng ating anchor kanina ni Sir Alan, ay patungkol sa heat index, ay meron pa rin pong mga lugar na kung saan ay makakaranas pa rin tayo ng nasa danger level na kategory. At unti-unti ay mas mababawasan na yung mga lugar na nakataas sa danger level habang pumapasok na. By the way, habagat na po ngayon, ang hinihintay na lamang po natin ay yung onset ng rainy season na hindi pa po na-meet yung criteria dahil po dito sa namuong low pressure area na ito. Dahil yung hangin na dapat padiretso sa western section ng ating bansa na dapat ay magpapaulan ay pumupunta po sa sentro nitong low pressure area na ating minomonitor. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Thank you, John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Yun, sabi ni John Manalo, habagat season na pero hindi pa officially declared na tag-ulan dahil hindi pa nabimit yung criteria. Ika nga, merong volume of rainfall yun na kailangan in so number of days na kailangan ma-meet para masabing officially tag-ulan na. Okay, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Wednesday morning. Wednesday na, midweek na. Ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Balilin, Jo Marie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa